0: Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
1: Alam ba ninyo, may isang daan at isang paraan ng pagluluto ng adobo. Iba't ibang rehiyon, iba't ibang paraan ng pagluluto nito. Adobong baboy, manok, pusit, kangkong, pati adobo sa gata, sa dilaw at may pineapple o sprite rin. Pwede ring piniprito, ni-roast, flakes o sushi. Iba't ibang bersyon pero iisa lang ang sigurado. Lahat masarap. Kaya ang tanong, ikaw, anong paboritong adobo mo?
0: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
2: Umakyat na 50 hagdan sa isang araw. Nalaman sa pag-aaral ng Tulane University na ang pag-akyat ng mga 50 hakbang sa isang araw ay makakabawa sa panganib ng cardiovascular disease ng hanggang 20%. Sinasabi ng mga researcher na ito ay katumbas ng paglalakad ng 10,000 hakbang sa isang araw. Kaya, iwasan muna ang elevator at humakbang.
0: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
3: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Magazine 1278.
5: Bubungad sa umaga.
6: Trending issues na pinag-uusapan.
7: Mga programang aabangan.
8: Agahan hanggang hapunan.
9: 66 Impormasyon.
10: GIS, your General Information Station.
11: Radyo Magazine 1278 AM.

0: School on the Air, programang maghahatid ng iba't ibang aral sa mga bata mula sa alpabeto, pagbibilang at mga makabuluhang kwentong pambata.
1: It's so much fun ang learning sa Radyo Magazine.
0: Makinig na sa School on the Air kasama si Teacher Cha araw-araw mula Lunes hanggang Biyernes
1: sa Radyo Magazine.
0: School on the Air, katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata.
1: School on the Air sa Radyo Magazine, 1270 AM.

Magandang umaga. Ayan, may boses na si Teacher Chan. Itong mga nakarang araw, wala tayong boses. Kaya napakaganda naman ng umaga natin ngayon dahil ito at live tayo ngayong umaga para sa programang School on the Air. Kamusta po kayo? Kamusta mga bata? Ate, kuya, mommy, and daddy? Sana nasa mabuti kayong kalagayan at samahan niyo ako. Samahan niyo kami sa loob ng isang oras, 8 a.m. until 9 a.m. Sa master control na riyan ng ating sound engineers, aalalayan tayo Miss Mary Shaw Malimban and Miss Camille Umali. Isang oras atid natin ang mga bagong kaalaman, ang segmento na Chuck na kagigiliwan at kapupulutan ninyo ng aral. Dito lang yan sa School on the Air. Pero bago natin simulan ang ating kwentuhan, kulitan at lessons of the day, like and follow and i-share nyo na po lahat ng mga social media accounts natin. Nasa screen natin ngayon lahat ng mga social media pages. Like, share, and follow. Kung merong katanungan, pwede mag-email sa radiomagazine@gmail.com. And also, para mas pagandahin pa yung serbisyo natin, pagbibigay natin ng mga makabuluhang kwento at impormasyon, posted or uploaded sa ating official website ang mga istoryang ito.

0: inyong mobile phones.
1: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
0: Libre to ha?
2: Walang bayad?
3: Oo, walang bayad!
4: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
5: School on the air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata.
6: School on the air sa Radyo Magazine 1278 AM.
7: Mga bata, ngayong magang ito para mas gawing exciting pa, no? At nakaka-enjoy ang mga lessons na ibabahagi natin dito sa School on the Air. Present ngayong maga ang inyong best friend na si Engoy. Good morning, Engoy!
8: Ayan, magandang umaga po! Good morning!
7: Kamusta ka, Engoy?
8: Ay, mabuti po.
7: Buti naman, ano? At nako ngayon, Engoy, talaga...
8: Ano po nangyari sa boses?
7: Oo nga, alam mo ba, nung mga nakaraang araw, Engoy, wala akong boses.
8: Kaya!
7: Oo.
8: At, siguro nag-concert po kayo.
7: Sana nga concert, ano? Tapos nagkaroon pa tayo ng sipo na talagang Hala! Parang tinamaan talaga tayo ng pabago-bagong panahon. Kaya naman, sa lahat ng mga estudyante na nakikinig sa atin ngayon, para hindi kayo matulad kay Teacher Cha, ubo, sipo, nilagnat pa ako. Nako, kailangan lagi tayong magti-take ng vitamins at syempre huwag magsasobrang pakapagod.
8: Yung mga bata, papatuyo ng pawis!
7: O, yung mga bata kasi talaga, no? Ang dami ng activity sa school, pag-uwi sa bahay, hindi pa rin matapos-tapos yung kakulitan.
8: Yeah.
7: Eh, dapat we have to give our body time, ano? Para makapahinga dahil ginagamit natin to every day. So, dapat, ayan, nire-recharge din natin yung ating katawan. Kung ang cellphone nga, eh, di ba, kailangan i-recharge. Pati ang ikaw, Engoy, dapat mag-recharge ka din.
8: Ayoko naman!
7: Paano ba mag-recharge? Kailangan kompleto ang tulog.
8: Yes! Dapat 8 hours kung pwede.
7: Kumakain ng kompleto 3 times a day.
8: At syempre, dapat masusustansya.
7: Hindi lang basta pagkain, dapat masustansya. So, ayan yung ways ano, para makapag-recharge tayo, para makaiwas tayo sa sakit at hindi tayo ubuhin, katulad ko. At mawala ng boses, napakahirap. Ito pa naman yung trabaho natin, Engoy.
8: Oo, yan ang kailangan natin sa work.
7: Oo, boses ang kailangan at puhunan natin sa trabaho, kaya hindi pwede na maapektuhan ito. Pero good thing, ayan, nakakapagsalita na ako ngayon. Kaya naman, eto, sisimulan na natin yung ating lessons of the day. Sa unang bahagi na ating programa ngayon, pag-uusapan natin, Engoy, yung limang karapatan ng isang batang kagaya mo. Oo. So, ano-ano nga ba yung karapatan na yan, ano? Engoy, pwede mong basahin lahat ng mga nasa screen natin ngayon. Ang unang karapatan ng isang bata ay?
8: Karapatan na mag-aral.
7: Karapatan na mag-aral, ano? Karapatan na pumasok sa eskwela. Hindi rin kasi dahilan, Engoy, ano, na yung mga bata hindi nakakapag-aral dahil sa hirap ng buhay. Totoo rin naman yon, pero kailangan na yung karapatan nila na makapag-aral ay talaga maibigay sa kanila. Hindi man ng kanilang mga magulang, pero ng gobyerno, di ba? Kaya may mga...
8: May public school.
7: May mga pampublikong paaralan. At may mga magulang din talaga na kahit ikaw sa buhay ay ginagapang yung pag-aaral ng mga bata. Kaya sa lahat ng mga bata, ano, enjoy ninyo yung inyong pag-aaral dahil yan ay ang isa sa pinakaunang karapatan na dapat na maibigay sa inyo. Ang karapatan mag-aral or makapagtapos ng pag-aaral. Sabi nga nila, 'di ba, yung pag-aaral at edukasyon ng isang yaman na talagang hindi mo maiwawaglit o hindi mo maiaalis sa isang tao. Nandiyan na 'yan, 'di ba? Una na 'yan, karapatan mag-aral, at ang pangalawang karapatan ng isang batang kagaya ni Engoy ay siyempre, nariyan din yung karapatan sa pagkain, tirahan at damit. Sa simpleng pananalita, yes, sa simpleng pananalita, Engoy, yung mga pangunahing pangangailangan, tama ka. So, dapat kumakain 3 beses sa isang araw, kung kaya, higit pa. At syempre, meron

0: Silungan.
1: Oo, may silungan, may maayos na bahay. At damit, may saplot sa katawan. Ayan ang pangunahing karapatan ng mga bata. Kaya nakakalungkot din, Goy, ano ang realidad ng buhay? Kasi minsan may mga nakita tayong bata sa lansangan.
2: Ayaw nga, walang damit.
1: Walang damit, hindi na nga nakakapag-aral, wala pang wastong silungan, bahay, at pagkain. Kaya ito yung sinasabi natin, Ingoy, ngayon na mga karapatan. Eh, paraan din ito, no, para ma-assess ng mga estudyante o ng mga bata nakikinig sa atin kung gaano din sila ka-fortunate o kung gaano din sila ka-blessed, no, na meron sila nitong mga karapatan na ito. At kung nakikitaan nila ng kakulangan, ano, yung kanilang kapwa-bata na wala ng mga karapatan na ito, nandun na papasok yung malasakit, di ba, Ingoy?
2: Opo!
1: At ang pangatlo naman na karapatan ng isang batang kagaya ni Ingoy ay... Ano kaya? Narito na rin yung karapatan na magkaroon ng pamilya. Nariyan si ate, kuya. O kung wala mang kapatid, eh dapat nariyan si nanay at si tatay. Si lolo at si lola. Tito at tita na talagang aagapay, aalalay at susuporta hanggang sa kanyang paglaki. Karapatan na magkaroon ng isang pamilya. Gaano man kasimple ang pamumuhay, Ingoy, di ba? Napakahalaga na merong pamilya. At ang pang-apat, Ingoy, karapatan ng mga bata. At alam kong paborito mo ito. Karapatan na maglaro at maglibang. Paalala din ito sa mga magulang, ano, at sa mga estudyante na rin na masyadong hardworking. Kailangan ay isipin nyo rin, ano, yung karapatan o kalayaan ninyo na makapaglaro at maglibang. Huwag puro aral.
2: Huwag puro magkaroon naman ng time.
1: Yes. Huwag puro buhay estudyante. Kasi tandaan ninyo na minsan lang kayo maging bata. Ang hirap naman kung nasa 30 years old, 25 years old, tsaka kayo nagpipiko o kaya naman nagpapatintero. Parang hindi naman maganda
2: yun. Late bloomer.
1: Late bloomer, Ingoy. So, ang hirap naman nun pagka nakitaan kayo na sa edad na 20s o 30s, tsaka kayo paglalaro ng patintero. Kasi sub-sub kayo sa pag-aaral ngayon. And I'm telling you, pag nasa edad na kayo na ganun, sub-sub naman kayo sa trabaho. Kaya kailangan, balance lang, hindi puro buhay estudyante, dapat maging bata ka rin. Paalala din natin yan sa mga magulang, ano, na huwag kayo masyadong mahigpit sa mga anak ninyo at tandaan ninyo na sila ay bata pa. So kailangan din nilang maglaro at maglibang para naman meron silang childhood, di ba, Ingoy?
2: Opo!
1: At ang panghuli sa karapatan ng mga bata, Ingoy, ang karapatan na magkaroon ng ngalan at nasyonalidad. So, dyan na papasok yung pangalan mo, Ingoy.
2: Yes!
1: Pangalan ko, Charmaine. So, yung pangalan kasi, ito kayo yung nagbibigay sa'yo ng iyong pagkakakilanlan. At syempre, yung nasyonalidad mo bilang isang Pilipino, yun din ay nagbibigay sa iyo ng iyong pagkakakilanlan. At napakahalaga na yun. Dahil yung identity, Ingoy, ay karapatan mo yan, ano? Hindi lang ngayong bata ka habang lumalaki. Kailangan at kailangan mo yan sa iyong pamumuhay. Natandaan mo ba, Ingoy, yung limang karapatan na binigay natin ngayong umaga? Karapatan ng isang bata?
2: Karapatan maglaro at maglibang.
1: Number one.
2: Karapatan magkaroon ng pangalan.
1: Number two.
2: Karapatan mga... Ano to? Karapatan na mag-aral.
1: Number three. Yeah.
2: Karapatan na... Pabang karapatan ko. Magkaroon ng pamilya.
1: Number four. At
2: naku!
1: Number...
2: Ano pa ba yung isa?
1: Sirat ka na ba?
2: Yes!
1: Number five, karapatan na magkaroon ng sapat na pagkain,
2: ayun!
1: Damit at tirahan. So, and maganda na napapaalala natin ito sa bawat bata, no? At sa bawat estudyante para alam nila kung sila ba ay nabibigyan ng tamang pangangalaga, suporta, malasakit at pagmamahal ng mga taong nasa paligid nila. Dahil kung hindi, abay karapatan mo ding bumoses
2: at magsalita,
1: no, para panindigan kung ano yung mga nararapat para sa iyo. Nakakatuwa rin naman kasi ang mga kabataan ngayon ng goya, no, lalo na yung mga batang katulad mo. Marunong nang magbigay ng opinyon. Marunong na magsalita.
2: Ayoko.
1: 'Di ba? Hindi na sila
2: lalo
1: natatakot.
2: Na sa social media?
1: Oo.
2: Diba?
1: Alam na nila kung paano ipahayag yung kanilang opinyon, yung kanilang nasa isipan. At yan ang magandang halimbawa ng isang pagiging batang Pilipino. So ayan mga bata, paalala natin ngayong umagang ito ang limang karapatan na sana ay nabibigay sa iyo sa araw-araw. Hindi lang tuwing birthday mo o kaya may special na okasyon, kundi dapat araw-araw. Samantala, magbabalik tayo para sa ating lesson of the day dito pa rin sa kung saan mas fun ang learning. Sabay natin sabihin, Enggoy, ang programang
2: School on the Air!
0: School on the Air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata. School on the Air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: A blessing of safe voyage and a chance to cool off. Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after Tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad. Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak, described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like cocoa jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: Nakaalala niyo pa ba ang mga katagang ito?
6: Amoy pawis, amoy araw.
7: Ano ba yan? Puro sugat ka na naman.
6: Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo?
7: Ang dungis mo.
8: Ma, tama na.
9: Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, tex, at marami pang iba.
10: Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else.
11: Ang saya balikan ng ating kabataan.
9: Kain, tulog, laro, laro, at laro.
12: O ano? Game na?
13: Pagkabilang kong tatlo, nakatago na kayo!
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
14: Okay class, recess, break time!
15: Yay!
14: Tignan mo tong baon ko.
15: Anong baon mo? Pahingi naman.
16: Oops! Magugas muna ng kamay bago kumain upang makaiwas sa sakit tulad ng hand, foot, and mouth disease o HFMD.
14: Hachi! Teacher, ano ba yung hand, foot, and mouth disease?
17: Teacher?
16: Ang hand, foot, and mouth disease o HFMD ay kumakalat sa pamamagitan ng laway at mga nahahawakang bagay. Ang mga sintomas ito ay lagnat, ubo, sipon, sugat sa bibig at paltos sa kamay at paa.
14: Naku, nakakatakot naman po.
15: Sige po, maghuhugas na kami ng kamay.
18: Para maiwasan ang hawaan, ugaliing maghugas ng kamay ng tama gamit ang tubig at sabon. Mag-alcohol rub kung walang tubig at sabon. Iwasan ang paghawak sa mata, ilong at bibig. Panatilihing malinis ang mga gamit. Kapag may nakitang senyales, agad i-isolate at magpatingin sa doktor. Ang kalusugan ng bawat bata, ating pangalagaan laban sa HFMD. Maghugas ng kamay at mag-ingat.
0: School on the air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata. School on the air sa Radyo Magazine 1278 AM.
1: We're back dito pa rin sa kung saan mas fun ang learning. Kasama si Engoy at si Teacher Cha, ang School on the Air. Engoy, it's yes. English time, ano? Isa sa mga paborito nating subject dito sa School on the Air, ang ating English lesson. At ngayon, Engoy, ang pag-uusapan natin ay reading comprehension. Reading comprehension and answering 5 W's. Alam mo yung 5 W's, Engoy? Familiar ka?
2: Yung how?
1: 5 W's. H yun, Engoy.
2: At who?
1: Okay.
2: Where?
1: Mm.
2: Ano pa ba?
1: Five W's.
2: Who, where, when?
1: When?
2: Why?
1: Why?
2: And? Ano po yung isa?
1: What?
2: Whack!
1: Yes, so ngayon sa ating English lesson o English time, pag-uusapan natin or ang focus ng ating lesson ngayon o discussion ay tungkol sa reading comprehension. Ang ibig sabihin, kung nauunawaan mo ba yung storya o kwento na ating babasahin ngayon, and answering 5 W's. 5 W's, these are what, where, when, and why. At ano pa ba yung isa? 4 W's lang pala. I'm so sorry. Ayan, namali na tayo. 4 W's lang pala, no? It's what, where, when, and why. It's, dapat yan ay 4 W's and 1 H. Pero ngayon, ang sasagutin natin ay 4 W's. So ngayon, meron tayong story na babasahin ng Goy. Babasahin ko ito. At meron akong ibabatong question sa'yo. Okay lang?
2: Okay!
1: Dito natin matitest kung ikaw talaga ay nakikinig at pasado ka para sa ating reading comprehension. Mga bata, kapag sinabing reading comprehension, oh, ayun,
2: yes!
1: Tama, ano? So, that's who?
2: Ang galing ng board.
1: Ang galing ng board natin. That's who, what, where, when, and why. So, tama, 5 W's. So, ang reading comprehension, Engoy, ito ay tumutukoy sa kung ano ba ang pagkaunawa mo sa kwento. Ito ba ay naiintindihan mo? At masasagot mo ba yung mga tanong patungkol sa kwentong ito? So, that is reading comprehension. Dito tinetest kung gaano ninyo naiintindihan ang isang kwento, isang bagay. May mga bata kasi marunong na magbasa, Engoy, pero walang reading comprehension. Kumbaga, yung utak nila nakatuon lang doon sa
2: pagbasa.
1: Kailangan mabasa ko ito. Kailangan tuwid at fluent yung pagbabasa ko dito. Pero yung pangunawa doon sa kwento, hindi nila ganon pa na sasana yung sarili nila.
2: Okay.
1: So doon na papasok yung reading comprehension. At kapag at ang isang paraan, ano, para mapatunayan natin na nauunawaan mo yan, sasagutin mo yung mga tanong.
2: Okay.
1: So, this is a very short story. Makinig kayo mabuti, especially you, Engoy, dahil ikaw yung sasagot sa tanong natin. I will read the story. It's a very, very, very short story. Okay, at kung nasa bahay ka ngayon, basahin natin ang sabay. Anna loves to read books. She reads in the library every Saturday. Her favorite books are about animals and adventures. Anna learns many new things from books. This is a story about Anna who loves to read books. Ito na, Enggoy, ang mga question. Dito ko na matitest kung ang reading comprehension ba ni Enggoy ay 10 over 10. First question, Enggoy. What does Anna love to do?
2: Reading books.
1: Very good. So doon, nasagot na natin yung unang W natin. That is what. What does Anna love to do? Anna loves to read books. And the question number two, where does she read books?
2: Library!
1: Very good! Tama, no? Yun, second W natin is where. At nasagot ulit ito ni Enggoy. Where does she read books? Anna read books in the library. At ang third question natin, or yung third W natin, when does she read books, Enggoy?
2: Every Saturday!
1: Very good! Aba, parang pumapasa sa reading comprehension si Enggoy. Anna read books every Saturday. That is correct. And the fourth, what natin? What kind of books does she like?
2: Books that are with animals and adventures.
1: Tama! Great job, Enggoy! Anna loves to read books about animals and adventures. Very good! And the fifth question is, why is reading important, Enggoy?
2: Because you learn new things!
1: Tama! Great job, Enggoy! Reading is important because you get to learn new things. At para maisingit din natin yung pang-fifth W natin, which is who, ang last question ko, Enggoy, who loves to read books?
2: Anna!
1: Anna! Great job! So this is a very short story, pero dito mapapractice ng mga bata kung paano nila masasanay ano, yung kanilang reading comprehension. Kasi magbabasa ka ng story at sasagutan mo yung bawat question. These are 5 W's. What, where, when, why, and who. Naunawaan mo na ngayon, Enggoy, ang reading comprehension. Napakahalaga niyan, ano? Lalo na sa lahat ng mga seat works, work activities and projects na kinakailangan talaga ng disiplina sa pang-unawa. Kaya hindi lang dapat nagbabasa mga bata, hindi lang dapat alam mo kung paano basahin ang bawat letra. Dapat alam mo rin kung paano uunawain ang mga ito. Para kapag ka may tanong,
2: Masasagot
1: katulad ni Enggoy. Very confident si Enggoy sa lahat ng mga tanong ko sa kanya. Dahil siya ay nakikinig at siya ay merong reading comprehension. Great job, Enggoy!
2: Thank you po!
1: Sana sa lahat ng mga bata na maaaring makapakinig ng episode natin ngayong umagang ito, masanay kayo na magbasa ng magbasa. Hindi naman kailangan ng mahabang mga kwento. Pwede kayo magsimula sa mga stories kagaya ng binasa ko ngayon. Ilang sentences lang, pero may thought, di ba? May natutunan tayo. At mula doon ay magka-come up kayo ng mga questions na pwede nyo ring sagutin para ma-practice ang inyong reading comprehension. Nakakatuwa nga ngayon, Enggoy, dahil sa aral program ng Department of Education, tumataas na daw ang kakayahan ng mga batang Pilipino.
2: Good news po yan, ah!
1: Yes, ang kakayahan ng mga batang Pilipino sa pagbabasa. Yun ang isang magandang balita mula sa DepEd. At sa simpleng pagsasanay na ginawa natin ngayong umagang ito, sigurado ako 100%, mas lalong matitrain yung mga estudyante na hindi lang magbasa, kundi unawain yung kanilang mga binabasa. Maraming salamat, Enggoy!
2: Walang alamang po!
1: Eto, sa susunod naman nating pagbabalik, si Engoy naman yung maghahatid sa atin ng kwento ngayong umaga.
17: Yeah!
1: At yung kwentong ito, siyempre, ay sasamahan din natin ang reading comprehension kasi uunawain natin yung tungkol sa kwento at aalamin natin kung ano yung aral na gusto ibahagi nito ngayong umaga. Excited na ako, Engoy!
17: Yes, ako rin po!
1: At excited na rin kayo, mga bata, kaya naman huwag kayong aalis, dyan lang kayo. Dito pa rin sa kung saan mas fun ang learning, walang iba kung hindi sa programang
17: School of the Air!
19: Oh, ano pang hinihintay mo? I-click mo na ang link at baka ikaw na ang susunod na mayiging milyonaryo.
20: Aba, ayos tong pinopromote ni Idol ah. Masubukan nga.
21: Nagbabala ang mga otoridad dahil sa patuloy na pagkalat ng mga AI-generated videos online na bagong modus ng mga kawatan upang mag-scam.
20: Sus, sino naman magpapaluko sa ganyan?
22: Tay, paano na ho yan? Due date na po ng tuition ko. Hindi raw po ako makakagraduate kung hindi ako makakapagbayad.
20: Ay, hindi ko naman alam na scam pala yun. Pinindot ko lang naman yung link dahil akala ko totoong si Idol yung nag-i-endorso.
23: Uso na ngayon ang mga AI-generated videos ng mga sikat na personalidad na layong manloko ng kapwa. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, sa unang tatlong buwan pa lang ng 2025 ay umabot na sa humigit 3,000 ang mga reklamo na natanggap ng ahensya. Para makaiwas sa ganitong scam, huwag basta maniwala sa mga napapanood at mag-ingat sa mga link na nakikita online.
20: Eh, pasensya ka na anak. Hayaan mo't gagawin ko ng paraan.
22: Salamat, Tay. Narinig ko rin po sa balita na pwede tayong mag-report sa hotline 1326 ng Interagency Response Center.
23: Laging tandaan, maging mapanuri, maingat at matalino para ang mga online scam ay maiwasan. Isang paalala mula sa Radio Magazine, 1278 AM.
16: Okay, class. Recess. Break time.
17: Yay!
14: Tignan mo tong baon ko.
15: Anong baon mo? Pahingi naman.
16: Oops! Maghugas muna ng kamay bago kumain upang makaiwas sa sakit tulad ng hand, foot, and mouth disease o HFMD.
14: Hachi! Teacher, ano ba yung hand, foot, and mouth disease?
17: Teacher?
16: Ang hand, foot, and mouth disease o HFMD ay kumakalat sa pamamagitan ng laway at mga nahahawakang bagay. Ang mga sintomas ito ay lagnat, ubo, sipon, sugat sa bibig at paltos sa kamay at paa.
14: Naku, nakakatakot naman po.
15: Sige po, maghuhugas na kami ng kamay.
18: Para maiwasan ang hawaan, ugaliing maghugas ng kamay ng tama gamit ang tubig at sabon. Mag-alcohol rub kung walang tubig at sabon. Iwasan ang paghawak sa mata, ilong at bibig. Panatilihing malinis ang mga gamit. Kapag may nakitang senyales, agad i-isolate at magpatingin sa doktor. Ang kalusugan ng bawat bata, ating pangalagaan laban sa HFMD. Maghugas ng kamay at mag-ingat.
24: Ah, bakla, bakla, bakla! Bill, sabihin mo nga, lalaki ako!
25: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa... Binuli po nila ako sa school.
26: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
25: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko na ang buhay ko.
24: Huwag!
27: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
28: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
26: Hala, totoo? San ka sumali?
28: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations! You won! Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
26: Naku po! Juan! Scam yan!
28: Ha? Hindi kaya? Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
26: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
28: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
25: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
28: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
25: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
28: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na akong mabiktima.
4: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
25: Kaya huwag magpabudol, bes!
0: School on the Air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata.
5: School on the Air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
1: We're back! Dito pa rin sa kung saan mas fun ang learning, syempre sa School on the Air. And this time, Engoy, meron kang hatid na kwentong pambata.
17: Ay, meron po!
1: Ayan, sa lahat ng mga nakikinig sa atin ngayon at makakapakinig ng episode na ito, ang pamagat ng ating kwentong pambata, Engoy, ay...
17: Ang alamat ng unang matching!
1: Ooh! Anong ibig sabihin ng matching? Ang matching sa English ay monkey!
17: Yes!
1: So, ito yung alamat ng unang matching. Sige, sabay-sabay tayong makinig para sa ating kwentong pambata.
17: Ang alamat ng unang matching. Maraming taon na ang nakaraan. May isang munting barangay sa paanan ng isang bundok. Isang maliit na kubo ang nakatayo sa itaas ng barangay. Sa tagiliran mismo ng bundok na balot ng makapal na gubat. Doon nakatira ang isang matandang babae at ang kanyang apo, isang binatilyo. Masipag ang lola! Hanap buhay niya ang himayin ang mga buto mula sa bulak at gawing sinulid ang bulak. Lagi may buslo ng bulak sa tabi ang lola at isang mahabang patpat na kidkiran ng sinulid. Samangpalad, tamad ang kanyang binatilyong apo. Ayaw tumulong sa lola at araw-araw bumababa sa barangay upang makipagbarkada at magsugal. Isang araw, umuwing mainit ang ulo ng binatilyong apo dahil natalo sa sugal. Nagsisigaw siya ng nagsisigaw na makitang wala pang hapunan. Maghintay ka ng kaunti, sagot ng lola habang abalang nagtatrabaho at minamadali kong himayin itong bulak. Pagkatapos kong ipagbili ito, bibili ako ng pagkain natin. Lalong nagalit ang binatilyong apo. Pumulot siya ng mga baho ng nyog. Kinamit na panggatong sa apoy at hinagis sa lola. Nasaktan, nagalit din ang lola at gumanti. Hinampas niya ng hinampas ng kitkiran ang binatilyong apo. Kagilag-gilalas, bigla nagbago ang apo ng anyo. Isang pangit na hayop na balot ng bulak na naging balahibo at kumabit ang kitkiran sa kanyang tumbong at naging buntot. Nang matuklasan ng binatilyong apo na siya ay isang pangit na hayop na, kumarimot siya patakas sa barangay. Hinanap niya lahat ng kabarkada niya sa sugal at sinisisi ang nangyari sa kanya. Pinaghahataw niya ng kanyang buntot at isa-isang nagbago rin ang mga ito at naging hayop tulad niya, ang tinatawag ngayong matching o tsyongo. Na makita ng mga taga-barangay ang mga pangit, maingay at magulong hayop, itinaboy nila ang mga ito at hindi na pinayagang pumasok uli sa barangay. Mula noon, sa gubat ng buhay, ang mga matching!
1: Ayun pala ang kwento, ano, Engoy? Ano ang natutunan mo mula sa ating kwentong pambata ngayon?
17: Dapat tayo maging masunuri sa matatanda. Tumulong!
1: Yun. Yan.
17: At huwag maging, ang tawag doon, mapanakit.
1: Masamang gawin yun, ano? At napakaganda, very timely, ano, yung kwento natin ngayon na dapat maging masunurin, sumunod sa mga matatanda. Kasi marami mga bata ngayon, very opinionated, katulad nga ng sinabi natin kanina, lahat ng nararamdaman nila talaga sinasabi na nila. Yes. Akala nila, minsan talaga ay lahat ay tama. Eh dapat nakikinig pa rin kayo, ano? Dahil wala namang nakatatanda sa inyo na gusto kayong ipahamak.
17: Yes. Sila ang nakakaalam.
1: Sila ang nakakaalam. Sila ay nandyan para gabayan kayo at suportahan kayo. So yan ang ating kwentong pambata ngayon, ang alamat ng unang matching na kung saan tinuturuan tayo na, at pinapaalalahanan tayo na sumunod at huwag maging mapanakit.
17: Mahalin ang mga nakakatanda.
1: Mahalin ang mga nakakatanda dahil yan naman talaga dapat ang gawin ng isang mabait na batang kagaya mo, Engoy. So sana lagi natin baunin yung kwento at yung aral mula doon sa alamat ng unang matching. Tatlo yan, napakahalaga nun, ano? Sumunod, maging magalang, at huwag maging mapanakit. Maraming salamat, Engoy, para sa ating kwentong pambata. Nakakatuwa makinig ng mga alamat, ano? Kasi akala natin, wala na. Pero ang sarap pa rin, kahit ako matanda na, ina-enjoy ko pa rin yung mga kwentong kagaya nito. Yung mga kwentong bayan.
17: Kwentong may aral.
1: Yes, kwentong may aral. Kwentong bayan. Sa pagbabalik natin, may mga ilang paalala pa rin tayo mula dito sa School on the Air. Kaya huwag kayong aalis. Dito pa rin yan sa kung saan mas fun ang learning. Engoy sa programang
17: School on the Air!
0: School on the Air. Katuwang ni Teacher at ni na Mommy at Daddy sa pagtuturo sa mga bata.
5: School on the Air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: Nowadays, to see something, all you need are a few keystrokes and you got it. But as we all know, nothing beats seeing sights in person, especially if it's all under one roof, like our own National Museum of Fine Arts. The structure itself has a rich history, but that's for another time. Ang National Museum of Fine Arts ay matatagpuan sa siyudad ng Maynila. Dito makikita ang koleksyon ng mga obra maestra ng ating magagaling at tanyag na mga artist, tulad ng illustrators na sina Liborio Gatmonton at Larry Alcala. Naroroon din ang mga larawan na kuha ng iba't ibang magagaling na Pilipinong photographers. And of course, the treasured works of legendary artists like the Spolarium and the Parisian Life by Juan Luna, La Iglesia contra el Estado ni Felix Hidalgo, The Filipino Struggles Through History ni Botong Francisco, Mga Manok and Farmers, both by Vicente Manansala, and so many more. Get immersed in our beautiful culture of arts by visiting the National Museum of Fine Arts today.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: Kung musikahan lang ang pag-uusapan, halina't kilalanin natin si Ryan. He is one of four children of Alberto Austria Cayabyab and Celerina Venson Pujante, an opera singer and professor. Hilig talaga niya ang musika.
8: Hindi pang taong nagtutulakan sa abinidang aking napagdaanan.
7: Sa katunayan, he was 4 years old when he took up piano lessons. Bachelor of Science in Business Administration is what he initially took until he was presented with a scholarship and hold learning in music. Bachelor of Music, major in composition degree. Ayan ang tinapos ni Ryan, kaya naman siya ay naging profesor ng Department of Composition and Music Theory.
2: Magmula nung ako'y natutong umawi.
7: Mapagbiro talaga ang tadhana. Sa dami ng kanyang achievements, Mr. C and his family was about to take their chances abroad nang siya ay nabigyan ng pwesto bilang Executive and Artistic Director ng Foundation for the Performing Arts sa Pilipinas ng isang malaking korporasyon. And the rest, as they say, is ongoing. Kasi he still writes music, composes, and arranges. Alam niyo ba? In September 2019, siya ay naparangalan ng prestigious Ramon Magsaysay Award for his compositions and performances that have defined and inspired Filipino popular music across generations. Arranger, musician, composer, conductor, artistic director, accompanist, and just about anything music related. That's our national artist, Ryan Cayabyab.

0: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
1: Yun! Buti may natira pang ulam. Gutom na ako.
2: Uy, anak! Kumakain ka na ba?
1: Kakain pa lang, Nay. Ito po, may ulam pang natira.
2: Aba, teka muna, anak. Titingnan ko muna kung pwede pa yan.
1: Pwede pa yan, Nay. Gutom na ako.
2: Naku, mas mainam na ang sigurado. Mabubusog ka nga, pero makakakain ka naman ng panis. Mahirap kumain ng kontaminado, anak. Mau-hospital ka niyan.
1: Ay, sige po, Nay. Ano po, pwede pa ho ba?
2: Naku, anak! Hindi na ito pwede. Magtinapay ka na muna at magluluto na ako ng hapunan. Mabilis lang ito.
3: Mahirap magkasakit. Iwasan ang food contamination. Lutuin maigi ang mga pagkain. Ugaliin na malinis ang mga kamay at gamit sa pagluluto. Panatilihin na nasa room temperature ang pagkain o ilagay muna sa refrigerator. Maging mapanuri.
4: Radyo Magazine 1278.
5: Radyo Pilipinas.
6: Okay, class. Recess. Break time.
7: Yay!
8: Tignan mo tong baon ko.
7: Anong baon mo? Pahingi naman.
6: Oops! Magugas muna ng kamay bago kumain upang makaiwas sa sakit tulad ng hand, foot, and mouth disease o HFMD.
7: Hachi!
9: Teacher, ano po yung hand, foot, and mouth disease?
8: Teacher?
6: Ang hand, foot, and mouth disease o HFMD ay kumakalat sa pamamagitan ng laway at mga nahahawakang bagay. Ang mga sintomas ito ay lagnat, ubo, sipon, sugat sa bibig, at paltos sa kamay at paa.
8: Naku, nakakatakot naman po!
7: Sige po, maghuhugas na kami ng kamay!
10: Para maiwasan ang hawaan, ugaliing maghugas ng kamay ng tama gamit ang tubig at sabon. Mag-alcohol rub kung walang tubig at sabon. Iwasan ang paghawak sa mata, ilong, at bibig. Panatilihing malinis ang mga gamit. Kapag may nakitang senyales, agad i-isolate at magpatingin sa doktor. Ang kalusugan ng bawat bata, ating pangalagaan laban sa HFMD. Maghugas ng kamay at mag-ingat.
3: School on the air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata. School on the air sa Radyo Magazine 1278 AM.
11: Maganda umaga, no? Nasa huling bahagi na tayo ng programang School on the Air. Samantala, Engoy, meron lang ako ipapapanood sa iyo. Ito yung sinasabi ko na isang positibong, hindi isa, talagang napaka-positibong naging epekto ng aral program na pinangunahan ng Department of Education. So ito ay kwento ng isang bata kung paano ito nakatulong sa kanyang pag-aaral. Sabay-sabay natin itong panoorin.
12: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
13: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
14: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
13: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dating hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
15: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, yun, ini-enroll natin sa aral.
16: Ampalaya!
17: Ampalaya!
16: Kumakain kayo, ampalaya!
13: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
18: Gayon din, mga prutas, kakuan, mansanas at ubas.
16: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah.
17: pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
13: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
3: School on the air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata. School on the air sa Radyo Magazine 1278 AM.
11: Ayun, ang sinasabi natin ng Goy, diba? Tumaas na talaga yung kakayahan o bilang ng mga bata na natututo sa pagbabasa.
19: Good news po yan!
11: And again, hindi lang basta dapat nagbabasa, dapat may reading comprehension. Dapat nauunawaan mo kung ano yung binabasa mo. Sa pamagitan niyan, magpapaalam na tayo, Ingoy. Maraming salamat. Baka may gusto kong batiin.
19: Hi, binabati ko lahat ng mga bata. Ingat-ingat kayo at aral ng mabuti.
11: Maraming salamat sa Ingoy sa paalala na yan. At tama yung sinabi ni Ingoy, ano, mag-aral na mag-aral ng mabuti. Pero huwag din kakalimutan na
19: maglaro.
11: Maglaro at mag-ibang. Dahil yan ay iyong karapatan. Pero wag sobra-sobra, no?
19: Ayun naman po.
11: Mamaya naman baka sabihin ni nanay, oy, Juan, tama na yung paglalaro mo. Kanina ka pa naglalaro dyan.
19: Karapatan ko po ito eh.
11: Oo, sabi po kasi ni Teacher Cha tsaka ni Ingoy, karapatan ko daw po maglaro eh.
19: Lagot tayo dyan.
11: Isusumbong ko kayo. Inaalis mo muna na yung karapatan ko. Hindi naman ganun yun, ano? Kailangan balanse
19: pa rin. Dapat balanse, may oras!
11: Oo, at speaking of balanse, napaka-balanse din naman ang tinuro natin ngayon kasi sabi natin sumunod sa
19: Yes!
11: Oh, di ba? Sumunod sa nakakatanda. Sabi ng bata na nakikinig, ano ba yung gulong-gulo na ako? Karapatan ko, pero kailangan ko sumunod. Thank you din kay Ate Camille at kay Ate Marisol Malimban. Maraming salamat. Bukas muli mga bata, pagsapit ng alas 8 ng umaga, ang gagawin natin, sabay-sabay na buksan ang mga radyo, sabay-sabay tayong matuto dito lamang sa kung saan mas fun ang learning. Wala iba kundi sa programang
19: School on the Air!
3: School on the Air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata. School on the Air sa Radyo Magazine 1278 AM.
20: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
21: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
22: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
23: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
24: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
25: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
26: Radyo on the go.
25: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
27: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
25: Libre to ha?
27: Walang bayad?
25: Oo, walang bayad!
27: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
28: This is a public service announcement.
29: Discipline is the key.
30: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
29: Kilatisin ang sarili.
30: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin. Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
29: Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
28: This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Magazine.
29: 1278 AM.
31: Mainit na usapin ngayon ang Pax Silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Pax Silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Pax Silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisakatuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
0: Maging brain gain tayo ngayon, imbes na brain drain. Nako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa atin mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
31: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
1: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil or hindi siya coal, for example.
31: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
2: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Magazine 1278.
6: Bubungad sa umaga.
7: Trending issues na pinag-uusapan.
8: Mga programang aabangan.
9: Agahan hanggang hapunan.
10: 66 Impormasyon.
12: GIS, your general information station.
26: Radyo Magazine 1278 AM.

0: Para sa ulo ng ating mga balita, paggamit ng bansa ng nuclear power, sineseryoso ng pamahalaan ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. At hindi pagpapatakbo ng Sabataan Nuclear Power Plant, maling desisyon para sa punong ehekutibo. Para sa detalye may ulat si Alvin Baltazar.
1: Radyo Magazine. Report.
2: Seryoso si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa usapin ng nuclear power. Binigyan din ito ng punong ekutibo sa harap ng nakikitang mas malaking demand sa kuryente bunsod ng inaasahang pagsusulputan ng data centers at artificial intelligence o AI. Kung naisa niya nating maging bahagi ng value chain para sa AI at makasabay sa digital economy, dapat sabi ng Pangulo na matiyak na sapat ang ating enerhiya. Bukod dito, sabi ng Pangulo ay malinaw ang naging karanasan ng bansa nitong pagputok ng giyera sa Middle East na kung saan ay nagkaroon ng problema sa oil supply at presyo nito habang hindi rin gumalaw ang 30% na production natin na galing sa local gas. Kaya sabi ng Pangulong Marcos, isa ang nuclear power sa opsyon ng bansa para gamitin source of energy. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
3: We're serious about nuclear power because even as we stand now, we're okay in terms of power generation for the Philippines. But everybody knows that what's coming down the road is our data centers, is AI. And I think everybody by now knows that the demand for power is going to increase at a very, very high rate.
2: Nagulat mula sa Singapore para sa working visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine. Report.
0: Samantala, resolusyon para imbestigahan ang umano'y pondo mula China sa negosyo ni Vice President Sara Duterte nakatakdang ihain sa Kongreso. May ulat si Melanie Valdez Reyes.
1: Radyo Magazine. Report.
4: Inaasahang maihahain sa Kongreso ang isang resolusyon upang imbestigahan ang mga pondo mula sa China na di umano'y pumasok sa kumpanya ni Vice President Sara Duterte at kanyang asawa na si Attorney Manassas Manscarpio. Sa isang panayam, sinabi ni House Prosecutor at Bukidnon Representative Jonathan Keith Flores na nalaman lamang ng House Prosecution Panel ang ulat sa nasabing pondo sa gitna ng paghaharap ng mga testigo sa Senate Impeachment Court. Binigyan din ng mambabatas na nagkaplano na rin na kumilos ang iba pang ahensya ng pamahalaan gaya ng Department of Foreign Affairs, Department of Justice, Office of the Ombudsman ukol sa isyu ng Calye 88 Food Corporation ang umunoy banana chip na company ni na Duterte Carpio. Unang isiniwalat ni dating Senador Antonio Sanichulianis IV ang mga aligasyon na ito sa isang press conference na kalaunan ay kinumpirma ng Anti-Money Laundering Council o AMLC. Batay sa testimonya ng AMLC sa Senate Impeachment Court, umabot sa 319 million pesos ang di umano'y natanggap ng Calye 88 mula sa mga negosyong may kaugnayan sa China. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine. Report.
0: Samantala, Diswood nagbabala laban sa peking alok ng pabahay sa Laguna. Para sa detalye, pakinggan natin ang ulat ni Mary Ann Bastasa.
1: Radyo Magazine. Report.
5: Pinag-iingat ng Department of Human Settlements and Urban Development o Diswood ang publiko laban sa mga individual o grupong nag-aalok ng housing slots, particular sa sining residences 1 sa San Pedro at sa The Meadow sa Binyan, Laguna. Ayon sa Diswood, ang mga naturang resettlement site ay hindi bukas para sa general public application sa ilalim ng Expanded Pambansang Pabahay para sa Pilipino o 4PH program. Paliwanag dito, eksklusibong nakalaan ang mga ito sa mga pamilyang naapektuhan ng North-South Commuter Railway Extension Project ng DOER. Dahil dito, pinapayuhan ng ahensya ang publiko na mag-ingat sa mga alok ng naturang pabahay, lalo na kung may mga hinihinging bayad o transaksyon sa mga hindi otorisadong individual. Hinikayat din ang mga interesadong aplikante ng pabahay na direktang makipag-ugnayan sa mga opisyal at lehitimong ahensya ng gobyerno. Mula sa Diswood para sa Bagong Pilipinas, Mer and Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine. Report.
0: A At para sa ating pangwakas na balita, National Sports Economy Master Plan, itinutulak ng Manila Solon. Para sa detalye, may ulat si Kathleen Forbes.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report.
6: Itinutulak ni Manila 3rd District Representative Joel Chua ang pagbuo ng isang National Sports Economy Master Plan upang mapaunlad ang mga atletang Pilipino, kalikha ng trabaho at makahikayat ng mga mamumuhunan sa sports sector. Iti matapos makasungkit ang Pilipinas ng 29 na medalya sa Asian Games sa Japan kabilang ang 4 na ginto. Ayon kay Chua, hindi lamang pagkapanalo ng medalya ang dapat pagtuunan ng pansit, kundi pati yung oportunidad sa negosyo, trabaho at sports tourism. Mungkahin niya yung pagtatayo ng mas maraming sports facilities sa mga state universities and colleges.

0: Learning from home, they need boring.
1: Radio Magazine, 1278 AM.
2: Mare, anong latest? Nabalitaan mo na ba?
3: Musta ka, Mare? Para sa sari-saring chika, light na usapan at kwentuhang may sense. Mapa-health, lifestyle, iba't ibang trending topics, or kahit anong ganap mo sa life. Magkumustahan na
4: sa Radio Magazine 1278.

0: Isang magandang araw po sa ating lahat. Good morning everyone. Kumusta mga mare? Kayo po'y patuloy na nakikinig sa Radyo Magazine 1278 kHz. Kasama po ang inyong lingkod na si Jolie Mar Acuyong, aka Maring Jolie, para sa isang oras na kwentuhan at chikahan dito sa Musta Ka Mare. At para po sa tuloy-tuloy na bonding at chikahan, inaanayahan ko kayo na i-like at i-follow ang aming social media pages. I-search lamang po ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok, and YouTube. Again, ang username po natin ay at Radyo Magazine. At kung meron po kayong gustong ipadalang mensahe o liham, hindi lamang dito sa MKM, kundi sa buong istasyon ay pwedeng-pwede rin sa pamagitan po ng ating email address na radiomagazine@gmail.com. And of course, para nga po tuloy-tuloy nyo kaming masubaybayan, inaanyahan ko rin kayo na i-download ang PBS Receiver. What is PBS Receiver? Ito po ay mobile application kung saan pwede nyong mapakinggan hindi lamang ang central stations, gayon din ang provincial stations under the Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services o PBS-BBS. And of course, ito po downloadable for free. Libre lamang po sa Google Play kung kayo ay Android user, and sa App Store naman po kung kayo ay Apple or iOS user. So once again, mga mare, mga pare, i-download nyo na po itong PBS Receiver app. And para naman sa mga kumare at kumpare nating mahilig magbasa pero gustong manatiling updated, pwedeng-pwede po yan. Bisitahin lamang po ang ating website na radiopilipinas.ph/radiomagazine. So nandito po ang mga articles, ang mga lathalain, feature stories, light stories, mga viral, mga trending na usapin ngayon ay mababasa niyo po dito sa ating website. Ito po ay isinulat hindi lamang ng inyong lingkod, gayon din ang mga kasama natin dito sa Radyo Magazine. So yung mga articles po na mababasa nyo rito, of course, kung ano pa rin naman yung mga trending, dahil tayo nga ang The General Information Station. So lahat po yan, tungkol man yan sa education, women empowerment, tourism, culture, arts, environment, parenting, anything under the sun ay pwedeng-pwede pong mabasa. Again, bisitahin po ang radiopilipinas.ph/radiomagazine.
1: Tara't magkamustahan na sa Musta Ka Mare sa Radyo Magazine 1278.
0: Alright, and this morning nga mga mare, mga pare, isang masaya at makabuluhang talakayan na naman po muli ang ating gagawin. Pero bago ang lahat, gusto ko munang tanungin ang mga kumare at kumpare natin. Sumasakit na ba ang inyong mga kasu-kasuan? Ayan ang madalas nating pambiro, di ba? Especially

0: sabi nga natin sa mga trentahin na, sa mga quarantahin na, ano, ilang madalas nating ipambiro ano sa kanila. Pero ang pananakit ho, ang paninigas o yung pamamaga ng mga kasukasuan natin ay hindi ho dapat baliwalain, ano? Kasi ito po ay ilan sa mga sintomas na dapat nating bigyang pansin. Kasi may mga times, 'di ba, na akala natin simpleng pananakit lang, yun pala. Ito ay maaring dahil ikaw ay may arthritis na pala na tinatawag, ano? Kaya mahalaga po na malaman natin syempre ano ba yung mga sanhi nito, kailan ba natin ma-differentiate, ano, kung ano ba yung simpleng pananakit lang dun sa kailangan na pala nating magpakonsulta sa doktor. And with that, mga mare, mga pare, ano, I am very glad dahil bilang pagdiriwang nga po, ano, ng World Arthritis Day, ano, specifically ngayon pong araw na ito, mga mare, mga pare, dahil today is October 12, Monday, ano, parang nga po mas lubusan pa nating maunawaan itong ating talakayan. Ay, makakasama po tayo muli, ayan, again, ano, nakasama na natin last month si Dr. Ano, and this time, pinaulang kanya po tayo muli ng isang panayam para naman pag-usapan itong arthritis. And kasama po natin mula po sa Los Baños Doctors Hospital and Medical Center. Welcome back po, Dr. Christina Dorado. Welcome back, Doc. Good morning po sa inyo and maraming salamat po sa pagpapunlak ng panayam natin this morning.
1: Thank you at good morning din po sa inyong lahat, no? Happy World Arthritis Day.
0: Mm-hmm, ayan, ano? And bilang panimula nga po, Doc, hindi na natin patatagilin po, of course, dahil usapang arthritis nga po tayo ngayon, ano? Baka pwede niyo pong ipaliwanag sa amin, ano po ba itong itinatawag natin na arthritis at sino-sino po yung mga maaaring magkaroon nito?
1: So, ang arthritis or rheuma, actually isang broad term siya, no? Para sa iba't ibang kondisyon na nakakaapekto sa ating mga kasukasuan or joints. Actually, may more than 100 types kasi of arthritis. At kadalasan, nagdudulot ito ng pananakit, pamamaga, or paninigas ng joints. Sa tanong na sino ang pwede magkaroon, almost everyone, babae, lalaki, matanda, even yung mga children and young adults, pwede mag-develop ng certain types of arthritis.
0: Ayan, ano, for sure. Ang mga kumare at kumpare natin, na yun nga po nabanggit ko kanina na nananakit na yung mga kasukasuan, ano, ay iniisip nila na baka meron na silang arthritis. And siguro, Doc, ano, para lang din ho mas malinaw, tama po ba yung binanggit ni, tama ho ba yung understanding ko? Binanggit niyo ho kanina, ang arthritis ay kilala rin bilang rheuma. Tama po ba ito?
1: Yes, oo. Usually, yung mga patients natin, no, sasabihin na parang nirarayuma na ako, ano?
0: Ayan, ano? At least, mas malinaw na, Doc, ano? Kasi sometimes, may mga pagkakataon na medyo confused pa yung iba na, uy, hindi yan rheuma, arthritis yan. Yung pala, iisa lang pala yung kanilang nararamdaman. And nabanggit niyo, Doc, na papiyawan ninyo na ang madalas na nafe-feel, pamamaga ng joints, pananakit. Pero bukod po sa mga sintomas na ito, ano po yung mga karaniwang sintomas pa ng arthritis ang hindi dapat natin baliwalain?
1: Okay, so siguro kapag napansin ninyo na ang isang joint ay namamaga, mainit, namumula, or matagal ang paninigas sa umaga, lalo na kung umaabot siya ng more than 30 minutes, magandang magpatingin. Actually, yung mga back pain din, no, na paulit-ulit, mas matindi sa gabi, lalo na kung kayo ay bata pa, ay dapat din ma-assess ng rheumatologist.
0: Ayan, ano? So, hindi lang po pala basta or simpleng pananakit. Na-mention niyo rin po pala pag may pamumula, ano? So, ibig sabihin pala, Doc, hindi porket joints, makikita rin pala siya physically, ano? Kasi sabi niyo nga, maaring mamula yung area kung saan may posibleng arthritis ang isang tao. And kapag sumasakit ho, kasi madalas hindi ho ba ang hinanaing ng especially actually, na mga may edad na ho, masakit na yung tuhod, minsan yung kamay, at iba pang kasukasuan, paano po kaya malalaman kung ito po ay baka simpleng pananakit lang or baka mamaya arthritis na pala? Although you've mentioned, Doc, ano, sabi nyo, baka pag tumagal na more than 30 minutes, ano? Pero bukod po kaya dito, kasi iba sa atin, parang nakasanayan na lang, eh, di ba ba? Pagising ko, sumasakit yung dito ko, baka nangawit lang ako pag tulog. Yung pala, hindi na pala siya normal. Paano po natin madi-differentiate?
1: Well, actually talaga, no, dapat magpatingin sa rheumatologist para at least tanong kayo tungkol sa simptomas ninyo, tsaka ma-examine talaga yung joints kasi tinitingnan talaga namin yung joints, no, para malaman din kung arthritis ba siya at tsaka kung arthritis siya, anong klaseng arthritis siya.
0: So mas mainam po ano na magpa-check. Sabi nga natin, huwag mag-self-medicate ano. And I think in a way, yun na yung napakahalagang yun po key point na sinabi ni Doc sa atin ano. Pagka tumagal na or pag sa tingin natin parang hindi na normal, paulit-ulit na yung pananakit ano, ay kailangan na talagang magpa-check, especially ano sa mga espesyalista na rheumatologist nga according kay doktora ano. And siguro para lang din ho, Doc, malaman nating lahat kasi syempre hindi naman basta-basta na sumakit lang, hindi naman basta-basta na ay parang nafe-feel ko baka tumatanda na ako kaya may pananakit na. Pero usually, Doc, ano po yung mga posibleng risk factors kaya o yung sanhi po ng arthritis? Ito po ba ay may kinalaman sa lifestyle natin, sa timbang, of course, I think, ano, I would assume, ano, sa edad, genetics, or namamana po ba ito? Or maybe may other risk factors pa po ba?
1: So, katulad ng nabanggit kanina kasi over 100 ang types ng arthritis. So, it really depends on the type. Pero karamihan talaga ay multifactorial yung risk. Ibig sabihin, combination siya ng mga genetic or namamana, environmental, tsaka iba pang factors. So, magbigay na lang tayo ng mga example ng types, no? So, sa rheumatoid arthritis, which is isang autoimmune, minsan usually genetic siya, no? Tapos, meron isang important risk factor, which is smoking. Pagdating naman sa mga osteoarthritis na nakikita usually sa may edad na, mahalaga din talaga yung age or kung may previous injury, doon din pumapasok yung parang mga body weight, no? Pagdating naman sa gout, no? So ito common to sa mga lalaki, naiipon yung mga uric acid crystals. So ito naman pwede siya matrigger ng alcohol, ilang pagkain, at iba pang factors, no? Pero gayon pa man, hindi lang naman pagkain yung dahilan ng gout. So mahalaga talaga matukoy kung ano yung klaseng arthritis talaga.
0: Ayan, ano? And surprising do ka, no? Even ako, bago sa kaalaman ko na 100 pala, no? Over 100 ang iba't ibang types of arthritis. Pero yun po, yung mga na-mention ninyo, I think yun nga po yung mga madalas talaga nating marinig, ano? And I would like to siguro point out na ito rin po pala ay namamana, Dok. So, ibig sabihin, kung may family member tayo na nakaranas ng arthritis, ay malaki rin po pala yung chance natin na magkaroon, even tayo, ano, ay magkaroon ng arthritis. Ilan sa mga nabanggit ni Doc, ano, mga mare, mga pare, ito nga rheumatoid arthritis, ano. So, ito, Doc, sabi niyo ho ay namamana po. And even, Doc, yung binanggit ninyo na even yung smoking pala ay maaaring maging sanhi or risk factor ng arthritis. Baka pwede niyo i-explain sa amin, Doc. Kasi even ako, bagong kaalaman ito sa akin, baka may mga kumare at kumpare tayong kumukunot ang noon ngayon, ano? Sabihin, anong kinalaman ng mga paninigarilyo ko? Ayan, ano? May iba sa atin siguro na gina-justify pa, pero mali naman talaga, ano? Anong kinalaman ho ng paninigarilyo sa mga kasukasuan natin, ano? Or sa mga joints natin.
1: So actually, no, related siya kasi yung mga rheumatoid arthritis or yung mga autoimmune, no, na arthritis kasi, di ba, related siya sa genes, no? So sometimes yung mga smoking, no, can cause breaks din dun sa mga DNA, no, or it can activate yung mga genes na yun kung kaya parang nagkakaroon ng rheumatoid arthritis.
0: Ayan, ano, narinig natin mga mare, mga pare, so huwag na natin i-justify. Ano, hindi ho ibig sabihin na naninigarilyo ay yung baga lang ang tatamaan sa atin. Even yung ibang parte ng katawan natin ay affected ho, ano, pagka nagsismoke nga ho tayo. So, as much as possible, di ba, kung kaya ay tigilan na talaga ang paninigarilyo. And another thing po, ano, is itong osteoarthritis, Dok, ano, ito rin ang madalas nating naririnig. Pero ito do ano, kasi medyo confused yung ilan sa atin. Na-mention yung nga, ito ay nararanasan usually pagka nagkakaedad na, ano, or maybe may kinalaman din sa timbang. Iba dok, parang nga medyo nako-confuse sila na may kinalaman ito siguro sa buto-buto natin. Baka pwede niya rin pong ipaliwanag sa amin. Ano po yung difference? Kasi minsan nananakit yung kasukasuan natin, parang feeling natin affected pati yung bones, ano, na tinatawag. So, baka pwede niyo pong i-explain further sa amin yung difference po nito.
1: So siguro ano tayo no, yung sa buto and saka yung sa joint no, medyo magkaibang disease kasi. So siguro meron tayong parang confusion doon no kasi parehong osteo yung start no. So meron tayong sakit na parang kuwari pag yung joints ang affected, osteoarthritis no. Pero pag marupok naman yung buto, no usually yun yung parang osteoporosis na tinatawag.
0: Ayan. So, pagka buto ho, osteoporosis. Pagka joints, kasukasuan, osteoarthritis. Ayan. Napakalinaw, ano, ng binanggit sa atin ni Doc. So, kaya mahalaga, mga mare, mga pare, na magpa-check or magpa-konsulta talaga tayo, ano, para even tayo, kasi nalilito rin tayo sa mga terms na tulad ni noon. And panghuli, Doc, ito, bago tayo dumako sa kasunod na katanungan, ito pong tinatawag na gout. Ayan. Ito ang mga madalas ko rin marinig, even sa family members ko. Ano? So, madalas ay parang ginagout ata ako. Ano? May gamot ho eh. Kung di ako nagkakamali, Dok, na iniinom lang siya pagka umaatake yung gout. Ano? So, siguro baka you can also further discuss, Dok. Ano ba itong gout? Anong pagkakaiba nun dito sa dalawang nauna nating nabanggit na osteoarthritis at rheumatoid arthritis? Kasi yung gout ho, parang wala siyang word na arthritis, pero yun pala, considered din siya na arthritis. Ano? Yun pala yung gout ay rayuma din kung tawagin.
1: Yes. So yung gout naman no, ano to no, kapag medyo mataas yung parang uric acid ng isang tao, pwede kasi siya mag-form ng mga kristal, no? So yung mga kristal na yun magtatago yun no sa mga joint spaces. Tapos makikita siya ng immune system atakihin niya. Kaya ang nangyayari parang namamaga yung joint, no? So parang ganun naman yung nangyayari sa kanya. Pero gusto ko lang din i-correct yung parang paniniwala din kasi sa gout kasi usually yung mga ibang gout patients no na frustrate sila no kasi sasabihin nila parang kumakain naman na silang tama, umiiwas sila sa bawal no, bakit nagkakaroon pa rin ng gout attacks. So ang gout attack hindi lang siya related sa food no, pero related din siya sa genetics din talaga. So may mga ibang patients talaga na hindi nila ma-process or mailabas na maayos yung uric acid sa katawan.
0: Ayan, ano, ang ganda nitong pinupunto niya, Doc, ano, na genetics din pala. Ano, ang isa sa mga sanhi talaga kung bakit nagkakaroon ng gout ang isang tao. Totoo, Doc, ano, kasi even dito sa opisina, yung ilan na hindi pa naman ganun katanda talaga, ano, parang magugulat ako, iika-ika na kasi yun nga, they would tell me na may gout daw sila, na parang magugulat ka kasi hindi pa naman, parang wala ka pa sa edad, ano, para magka-gout. Yung pala ay hindi lang siya dahil hindi maganda yung lifestyle mo, ano, yung pala may factor din talaga ang genes, ano. So ang hirap naman ho pala ng ganun do, ano, sabi nga nila, sa dami-rami ng pwede mong manahin. Nakakalungkot itong gout pa. And ito po, Doc, ano, since napahapiwan niyo na na isa sa mga maling paniniwala nga talaga, for example, ano, specifically dito sa gout is yung pagkain ng hindi tama, na kumakain naman na sila ng tama, pero may gout attacks pa rin. Pero ito, Doc, dahil nga favorite ko nga itong itanong sa mga kumar, as a, isa mga eksperto na tulad ninyo, baka pwede nyo pa kaming bigyan ng ilan pang mga maling paniniwala or misconception na tungkol sa arthritis ang gusto nyo pang linawin sa publiko.
1: So siguro no na parang na-mention na rin kasi kanina no, pero hindi din totoo no pang matanda lang yung arthritis no. May mga uri talaga nito na parang pwede mangyari sa mga bata, sa mga teenager, tsaka yung sa mga young adults din talaga, no?
0: Ayan. And kayo, Doc, bilang ito po ang specialization ninyo, sa inyo po experience ba? Or baka meron din kayo sa inyo, sa mga pag-aaral na meron kayo, ano po yung parang may pinakabata kaya na edad na record na mayroong nagkaroon ng arthritis? Meron po ba? Or maybe sa inyo, sa experience niyo po bilang doktor?
1: Oo. So meron talaga yung parang bata talaga, like parang child age, no? Parang sometimes mga 5, 6, ganyan, no? So that's why we also have yung mga pediatric rheumatologists din.
0: Ayan, 5 or 6, ano, grabe, napakabata pa ho. So ibig sabihin hindi lang pang matatanda talaga ang arthritis, even mga bata po pala ay pwedeng tamaan nito. And daming mga iba rin ho na nagsasabi, since yun nga po usapang age, usapang edad tayo, sinasabi nila, Doc, ano, na normal na talaga ang pananakit ng mga kasukasuan habang tumatanda. So ano po ba yung katotohanan dito? Normal po ba talaga ito since we're aging, or this is something na dapat yun nga ho, hindi talaga dapat baliwalain?
1: So, hindi rin dapat isipin, no, na normal lang yung joint pain dahil tumatanda tayo, no? So, kahit sa osteoarthritis na mas common talaga siya sa umiedad, isang medical condition pa rin siya na pwede naman natin siyang i-manage. Kasi hindi din lang naman lahat ng matatanda ay magkakaroon ng parang mga osteoarthritis or yung mga iba, yung mga joint pain. At hindi naman din lahat ng joint pain ay dahil lang sa edad. So, kapag may persistent na pain, pamamaga or stiffness, dapat talaga ipakonsult.
0: Ayan, ano, dapat talagang magpa-consult. Ayan ang ilan, or ito ay paulit-ulit nating sinasabi, mga mare, mga pare, ano, na huwag natin i-normalize. Iba kasi sa atin, ay dala na ng katandaan ko yan, hayaan na natin, ano. And of course, di ba, bilang tao, ang hirap din kung may discomfort tayong nararamdaman, di ba, or may sakit tayong nararamdaman. So as much as possible, ay ipatingin po natin sa doktor. And syempre, ayan, nalaman na natin, Doc, ano ba yung arthritis, ano ba yung mga sanhi nito? Siyempre, kailangan din natin malaman ano naman po ba yung mga dapat nating gawin para makaiwas sa pagkakaroon ng arthritis. Although yun nga, ano, merong kinalaman yung genes dito. So, ang hirap po, ano, kasi kung may family members ka na may arthritis, malamang malaking chance mo. Pero siyempre, may mga paraan, ano, to prevent this. Or para hindi nga po natin siguro maranasan ng as in malala na. Go ahead.
1: So, yes, malaking tulong yung mga exercises no sa mga taong may arthritis kasi nakakatulong siya sa mga muscle strength, flexibility, yung function ng joint saka yung mga overall health. No, dapat lang piliin yung mga exercises based on sa condition ng patient. Aside from that no, syempre yung parang pag-maintain ng healthy weight, yun din. Maganda din yun sa mga joints natin para hindi masyadong mabigat din no, yung parang dala-dala nila. Okay. Madalas din tanungin sa akin no pag sa pagkain naman, no? So, pagdating kasi sa pagkain, no, hindi lahat kasi ng types ng arthritis ay may parang trigger, no, na pagkain. So, it really depends dun sa type. Pero gusto ko lang i-bust yung myth, no, na hindi din kasi bawal yung mga mani or munggo sa lahat ng may ano arthritis.
0: Ayan, so hindi pala po lahat, ano, especially Doc, pag sa gout, ano, ito yung madalas ko naririnig kasi may mga family members nga ako na may gout. So they would tell me, ay, bawal ako dyan sa mga mamamunggo, ano, or yung mga food na mataas sa uric acid, ano. So they would tell me that. Pero at least now we know, ano, na hindi pala dapat i-assume agad-agad na ay baka gout. Ito, mas maganda talaga na magpa-check para at least, ano, hindi rin sobrang nalilimit limitahan talaga yung pagkain ng isang tao. We would know, we would still know kung ano ba yung pwede pa nating kainin sa bawal talaga. And babalikan ko, Doc, sabi nyo nga, oh, napakaganda or napakahalaga na may proper diet, may proper exercise tayo, Doc. Pero ito po ba, Doc, ano yung generally safe pagka sa physical activities na pwedeng gawin ng isang taong may arthritis? Kasi iba, parang natatakot na sila kasi baka ang iniisip, may arthritis na nga ako, may problema na nga yung joints ko, tapos pupursahin ko pa, baka mas lalong lumala. So, sa inyo pong bilang eksperto, ano po yung payo ninyo sa pwedeng physical activities na pwedeng gawin ng isang taong may arthritis?
1: Well, depende kasi din sa kuwari ko anong joint yung involved kasi kahit anong joint pwede, no? Pero siguro ang kadalasan kasi na patients, no, sa knees, no, yung complaint nila, no, lalo na pag umiidad na, no? So, lagi nilang sasabihin, bawal na sila maglakad, no? Kasi nga parang meron knee osteoarthritis, no, or sumasakit na yung tukod. So, actually, ang reason kung bakit din hindi natin sila parang pinapalakad ng sobrang malayo kasi madali silang mapagod, hindi din nila makukuha yung exercise na gusto nila, baka ma-injure pa, no? So, pag yung mga ganun cases, usually safer yung mga parang cycling, no? So, sometimes mga stationary bike, ina-advise namin. And then yung mga swimming, no? Pwede din. Para ma-strengthen yung parang yung glutes or yung thighs, no?
0: Ayan. So, ibig sabihin, may mga exercises pa rin naman po pala na pwedeng gawin kahit na may arthritis ang isang tao. And sa food din kaya, Doc, bukod sa mani or doon sa mga food na may matataas na uric acid, ano, may mga pagkain naman po kaya yung siguro doon naman sa positibo, yung makakatulong ho para magkaroon tayo ng mas okay na joints or mas healthy na joints, kung tawagin.
1: Okay, so yung ano do, no, yung sa parang munggo, no, gusto ko lang i-ano, no, kasi sa actually hindi siya masyadong mataas sa uric acid, no. So usually yung mga gout kasi ang nagte-trigger talaga sa kanila usually beer, laman loob, no. So yung mga munggo, mani, hindi talaga namin siya pinagbabawal kahit gout, no. Pagdating naman doon sa mga maganda sa joint health, no, wala kasing parang specific na food, no, sa mga pag-aaral na maganda for yung mga joint health in general. So balanced diet pa rin tayo sa kanila.
0: Ayan, thank you so much, Doc. Ano? At least alam na natin ano, kung ano ba yung mga pwede sa mga bawal nating kainin. Ano? And ito, Doc, gusto ko lang din nalinawin dahil nga maraming klase ng arthritis, may iba't ibang types ng arthritis. Ano? Bali, yung pinag-uusapan natin ho na sa uric acid, ito po ba applicable lang kung halimbawa considered gout yung type ng arthritis mo or sa lahat po ng type ito ng arthritis?
1: Yes, so ang uric acid, no, associated lang siya sa gout, no? That's why parang important siya kuwari kung anong type din ng arthritis yung meron kayo.
0: Ayan, so that's why yung pala, ano, yun mga mare, mga pare, dami nating natututunan, ano, dito sa chikahan natin with Doktora. At least, yun ho kasi talaga, ano, nakakalungkot, Doktora. Medyo funny siya, pero at the same time, parang nakakalungkot na realidad na pagka may naramdaman na ang isang tao, they would automatically assume, lalo na sa internet, ang dami nagkalat na, 'di ba, information na minsan ina-apply natin sa sarili natin kasi may similar symptoms, may kapareho tayong nararamdaman. Minsan ganun ho tayo, hindi ho ba? Na, so ina-assume ng iba, ay iba, ganito rin ako, may gout din ako. So yun pala, hindi pala agad-agad, ano, na porket the same yung nararamdaman mo. Kasi sabi nyo nga, Doc, similar rin, ano, yung nararamdaman ng may arthritis. Pero yun nga, nagkakaiba-iba, nagkakatalo-talo na lang sa kung anong types or kung anong klase ng arthritis ang meron ng isang tao. Pero at least now we know. And siguro, Doc, ayan, since we already know kung ano yung arthritis, ano ba yung mga sanhi, and of course, ano yung mga makakapagpa-trigger dito. Syempre, isa rin sa pinakamahalagang tanong, Doc, gamot pa po ba itong arthritis or somehow na ma-manage?
1: Yes, so marami sa types ng arthritis ang pwede naman ma-manage or ma-control, no? Do sa ibang cases, kapag talagang permanent na yung damage sa joint or sa kasukasuan, hindi rin siya, natin siya na ibabalik sometimes sa dati. Kaya talagang mahalaga ang early diagnosis tsaka yung appropriate treatment para maiwasan natin yung further damage at mapanatili talaga yung quality of life.
0: Ayan, and you've mentioned, Doc, yung proper treatment. Baka pwede niyo pong ibahagi sa amin. Ano po ba yung tamang gamutan sa arthritis? Kasi yun ho ang ilan sa mga confusion din ng marami sa ating iba. Iniinuman lang ng gamot, ano? So baka may mga ibang paraan pa ho para ma-manage ito. And you've mentioned din kanina, I think, yun, Doc, ano, isa sa mga pwedeng gawin talaga is exercise. So bukod po sa mga ito, ano pa po kaya?
1: So, depende ulit sa type, no? Kasi madami, no? Pero yung mga gout, no? Yung mga napag-usapan natin, siguro tatlo, focus tayo dun, no? Yung sa gout, no? Usually, nagbibigay yung mga doktor, no? Ng pampababa ng uric acid, no? Tsaka, tinuturuan din namin sila, no? Yun siguro yung sinasabi niyo po na parang yung mga anti-inflammatory, no? Na iniinom kapag inaatake, no? Pero, kasi sa mga gout patients naman, na-achieve naman natin na hindi na talaga sila inaatake at all, no? Once na makontrol natin yung uric acid. Pagdating naman sa mga rheumatoid arthritis, ibang gamutan naman yun, no? So usually mga immunosuppressant or pampahina ng immune system naman yung mga binibigay doon, no? Kasi nga autoimmune siya. Pagdating naman sa mga osteoarthritis, no? Ito yung medyo mas mahirap sometimes gamutin, no? Kasi parang very holistic yung treatment natin sa kanila. So, nag-a-advise tayo lagi ng parang mga weight loss, diet. Sometimes may mga cases na parang kunwari nagtuturo kami ng gamot sa loob ng joint para mas makatulong din sa mga pasyente natin.
0: Ayan. Actually, I was about to ask, do, kasi yun nga ho, since joints yun, hindi ba? Kasi usually, pagka sa buto, may mga pagkakataon na may surgery, pwedeng operahan. The same din po ba, Doc, sa joints? Or more on yun lang talaga, medicine intake or pagturok? Or may mga pagkakataon na pag sobrang lala na ng case ng pasyente ay dinadaan rin ho sa surgery? May ganong cases na ho ba? Baka pwede nyo rin pong linawin sa amin lahat.
1: Yes, so sa osteoarthritis, no, usually yun yung Parang siguro narinig mo na parang common, no? Kasi yung osteoarthritis, di ba na-mention ko kanina, pag may severe joint damage, no, hindi na natin siya na ibabalik sa dati. So usually, kung wari kung talagang bothersome sa patient yung pain, no, hindi natin nakokontrol ng medicine, some patients would have to have yung parang mga joint replacement na tinatawag. So yun yung parang surgery.
0: Ayan, ano? So, ibig sabihin ay posible po palang dumaan din sa surgery kung halimbawa may arthritis ang isang tao. Pero ito, Doc, dahil nauna yung gamutan, Doc, pero curious din for sure ang ilan sa mga kumare at kumpare natin. Paano naman po, Doc, yung diagnosis nito? Kasi yung iba, hindi ho ba may dinadaan sa biopsy? Ano? May mga ganyan eh. Iba naman sa x-ray, iba laboratory. Pero pagdating ho sa osteo or sa arthritis in general, paano po yung diagnosis?
1: So usually, no, kumare halimbawa yung mga osteoarthritis, no, clinically din kasi siya nadadiagnose, no? So pag nakita ng physician, usually alam na nila, no, kumare kung may osteoarthritis based dun sa physical exam nila, based sa ang pag-uusap nyo, no? Ang tinitingnan lang nila sa x-ray is gaano kalala na yung mga osteoarthritis, no? But then yung other types ng arthritis, sometimes we would need yung mga tests like yung mga autoimmune types of yung mga autoimmune types of arthritis like yung mga rheumatoid arthritis.
0: Ayan, na thank you so much, Doc. Ano? And yung mga home remedies, Doc, kasi iba sa atin, hindi ho ba? Parang ang madalas kong naririnig, parang halimbawa, umiinom ng yung luyang dilaw ho, ano, yung tinatawag na ganun. May mga home remedies, yung mga supplements po na pinapayo online. Ito po ba, yung mga sapat na ebidensya or as much as possible, mas okay ho na magpatingin talaga sa doktor at sundin kung ano yung prescription ng doktor. O meron ho na mga natural na pamamaraan talaga na pwede ninyong i-advise sa mga kumare at kumpare natin para nga ho, for example, hindi man mawala, at least maibsan, ano, yung nararamdamang sakit pagdating ho sa arthritis.
1: So, tungkol naman sa supplements, no, siguro mag-ingat lang tayo sa mga produktong nagsasabi na kaya nilang gamutin ang lahat ng uri ng rheuma. Iba-iba kasi talaga yung sanhi at treatment ng iba't ibang arthritis. At marami din sa mga supplements na binibenta online ay kulang talaga sa matibay na ebidensya. Siguro ang pinakamaganda pa rin talaga is ma-assess kung anong klaseng arthritis kasi wala din one size fits all na gamot para sa rheuma.
0: Ayan, napakaganda ano nitong sinabi ni Doc sa atin. Ibig sabihin siguro ano para to summarize ano yung naging usapan natin with Doc. Iba't iba ho ang uri or yung types na arthritis. So, mas mahalaga, mas okay na makapagpatingin tayo, makapagpasuri tayo sa doktor para alam din natin kung ano yung tamang gamutan para dito. Huwag tayo mag-self-medicate. Ayan nga, no? Sabi ni Doc. And even yung mga supplements na kiniklaim na they could cure anything. Ayan, mahirap po na magtiwala rin. Basta-basta. And ayan ho, Doc, napakabilis ho ng oras. Siguro panghuling mensahe na lang din ho sa publiko. Ano po kaya ang gusto ninyong iwan ng tips or maybe advice or ayan, mapanguling message po lalo na po ngayong October 12 na ipinagdiriwang natin ang World Arthritis Day.
1: So, happy World Arthritis Day po, no, sa lahat ng ating patients na may arthritis o rheuma. Ang gusto ko pong ipaalala sa lahat ay hindi lahat ng rheuma ay pare-pareho at hindi po dapat baliwalain yung mga paulit-ulit na pananakit or pamamaga ng joints. Kung kayo ay nakakaranas po ng mga napag-usapan natin, like pamamaga ng joint, matagal na morning stiffness, or mga, kahit mga back pain na mas paulit-ulit, no, magpatingin po para malaman natin yung sanhi. Maraming uri kasi talaga ng arthritis ang magandang magamot kapag maagang natukoy. So tandaan po natin, walang dekahon sa rheuma at magpatingin po tayo.
0: Ayan, very well said. Maraming salamat po, Doktora. And lasa lang din ho, bago ko kayo bitawan, ay baka pwede niyo pong ibahagi sa amin kung saan kayo pwedeng makontak. Kung meron kayong Facebook or social media pages, pwede niyo rin po silang anayahan para po mas lubusan pa nilang maunawaan itong ating talakayan. Saan po nila kayo pwede i-reach out? Go ahead.
1: So, para po sa mga gustong magpa-consult, no, maaari ninyo ako hanapin sa ang mga clinics ko. Pwede nyo i-search sa SiriusMD, no? Christina Dorado, at pwede nyo din hanapin sa FB ang aking professional page, no, na Christina Dorado MD Internal Medicine Rheumatology. So maraming salamat po sa pakikinig at happy World Arthritis Day.
0: Ayan, maraming maraming salamat din po, Doktora. No, muli, mga mare, mga pare, nakasama po natin mula Los Baños Doctors Hospital and Medical Center si Dr. Christina Dorado. Maraming maraming salamat po, Doc. Mabuhay po kayo.
1: Thank you po.
0: Thank you so much. Ang oras po natin, 42 minuto makalipas ang alas 9 ng umaga. Magbabalik po tayo makalipas namang ang ilang mga paalala.
2: Tara't magkamustahan na sa Musta Ka Mare sa Radyo Magazine 1278. Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
3: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
2: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
3: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
2: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at di kalidad.
3: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala na magalang na panunungkulang.
2: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
3: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
2: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
4: This is a public service announcement.
5: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN contra tax scams. OPLAN contra tax scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya'y mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
4: Huwag i-click ang link.
5: Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa OPLAN Contra Text Cam.
4: This is a public service announcement.
6: A public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
7: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
8: Fake news yan! Mali!
9: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
8: Fake news yan! Mali!
10: Nakita ako sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
8: Fake news yan! Mali!
11: Ugalihing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
12: Narito ang ilan sa mga akbang para maiwasan ang fake news. Ugalihing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
13: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
12: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
13: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
12: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
14: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
15: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
14: Radyo Magazine, 1278 AM.
16: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Publiko.
18: Uy, Mare, alam mo na ba ang latest?
19: Wow, updated yan.
2: Musta ka, Mare?
20: Sa Radyo Magazine, 1278.

0: Mare, mga pare, kayo po'y patuloy na nakikinig sa Radyo Magazine 1278 kHz. Kasama pa rin ang inyong lingkod na si Jolie Mar, ako yung aka Maring Jolie. At sa pagkakataon nga pong ito, dadako na rin tayo sa isa sa mga segmento ng ating programa, ang Mare Asks, kung saan inaalam po natin ang pulso ng ating komunidad sa pamamagitan ng poll question sa Facebook. And speaking of poll, ayan, tinanong nga natin ang mga kumare at kumpare natin, ano? Sumasakit na ba ang mga kasukasuan mo? Ano, babalik tayo dun sa intro natin kanina na ito yung madalas na biruan, especially sa mga trentahin, mga kwarentahin, ano, na may mga pananakit na ng joints na nararamdaman, joint pain sabi nga, or ito po yung tinatawag na kasukasuan. So meron po tayong mga pagpipilian ng heart react para sa wala pa naman akong nararamdaman, ayan, edi good for you, ano. Ayan, and of course meron ding like react para sa minsan may paninigas o pamamaga, ang sad react para sa oo, madalas na, ang wow react para sa hindi ko alam kung normal ba na pananakit lang. Ito nga yung kanina sinasabi natin, 'di ba, na you will not know ano kung ito ba ay normal na pananakit lang, or maybe dapat na palang ipa-check sa doktor, ano. Pero mas mahalaga, mas okay pa rin talaga kung ipa-check natin, ano, kasi paano natin malalaman? Di mag-overthink lang din tayo, iba magse-self-medicate, magse-self-diagnose, which is mas hindi okay, mas mali, ano. And of course ang care act para sa iba pa. So, base po sa nakikita kong resulta ng ating poll question, may pinakamababang boto po para dito sa sad react na oo, madalas na. Samantala, may mas mataas na number of votes naman po para sa heart. Ang heart po ay wala pa naman akong nararamdaman. Ayan, mabuti pa, no? Yung mga kumare at kumpare natin na wala pang nafe-feel. Hopefully, ayan, ano, ay always healthy ang marami sa atin. And sumunod po, may mas mataas na number of votes naman po para dito sa like react. Minsan may paninigas o pamamaga. Ayan, mahirap pa naman, ano, pagka may namamaga kang parte ng katawan kasi masakit eh. May discomfort na nararamdaman, diba? And ang may pinaka mataas o may highest number of votes po ay ang care react o yung iba pa. And speaking of iba pa, yan, ano pa ba yung ibang opinion ng mga kumare at kumpare natin? Siyempre, nandiyan si paring Sean Kyle Flores. Sabi niya, throughout the day at school and work, I often feel tired and experience body aches. That is why we need to take care of ourselves by exercising regularly, maintaining a proper diet, and consulting a health professional to live a better and healthier life. Tama, no? Ito rin yung sinabi sa atin kanina ni Dr. Dorado, diba? Sabi niya nga sa atin is yung exercise, mas okay pa rin, diba, na mag-exercise tayo. Pero dapat yung safe for us. That's why it's really important na magpa-consult, ano? Kasi para malaman natin kung ano ba yung safe na exercise, ano ba yung hindi dapat gawin. The same goes, ano, sa pagkain. Yun nga, yung proper diet talaga. Dapat, ano, dun talaga eh, diba, pagkausapang health, ang pinupunto rin talaga natin at the end of the day is dapat healthy, ano, healthy lifestyle, proper diet. Yun talaga yung pinaka-pinupunto ano, pagka-usaping health ang ating topic. Alright, ayan po, ano, ang komento ng ating masugid na taga-subaybay, ano, na si paring Sean Kyle Flores. And of course, thank you rin po. Maraming salamat din po, ano, sa ilan sa mga kumare at kumpare natin na patuloy na bumoboto at nagko-komento sa ating poll question of the day. And of course, gusto ko lang din pong batiin, ano, ilan sa mga taga-subaybay natin. Nakikita ko ngayon sa ating Facebook live streaming, of course, na riyan si Mama Maria Lourdes Sakuyong, isang mapagpalang umaga, Maring Julie. At sa Radyo Magazine. And dyan din nakatutok din sa atin ano, ang account ng Los Baños Doctors Hospital and Medical Center. Good morning po, ano, and thank you for always collaborating with us, ano, for always supporting us. Nandyan din si Maring Kat Suarez. Sabi niya, good morning, Maring Julie and Dr. Christina Dorado. Ayan, sabi niya, kanina pa pala to, kasi sabi niya, excited to learn again this morning. So, ayan, hopefully, natutunan, marami tayong natutunan, Maring Kat, ano? Actually, hindi hopefully, totoo na marami tayong natutunan. Even ako, maraming bagong kaalaman sa akin, ano, na natutunan ko kay Doktora Dorado. And syempre, si Paring Romel Livid, sabi niya, blessed week pa rin po, Maring Jolie, sa inyong guest at sa lahat. Ito rin, isa sa mga masugid na taga-subaybay natin, si Paring Romel, ano? Thank you, Paring Romel, sa iyo din, ano? Blessed week. And simulan natin ang week na ito ng happy, positive, at healthy. Ano? Ipunto natin yung healthy. Dapat mahalaga, malusog tayo, malakas ang ating pangatawan. And of course, si Maring Becca Espera, watching from Los Baños Doctors Hospital and Medical Center. Yan, thank you po, ano? Maraming maraming salamat. And si D.A.R. Gonzalez, ayan, I'm not sure kung ano yung D.A.R., what D.A.R. stands for, pero yun yung name niya sa FB, D.A.D.A.R. Gonzalez, ayan, the heart of healing in makiling. Ay, wow, ayan, ayan ang hashtag, ano, sa LBDH. Thank you so much po, maraming maraming salamat sa inyong pagtutok dito sa ating programa. At of course, pakikinig, ano, sa chikahan natin with Dr. Christina Dorado. And with that, mga mare, mga pare, ano, sa pagkakataon nga pong ito ay pansamantala na rin po kong magpapaalam. Maraming maraming salamat din po, ano, sa mga nakasama natin sa Master Control, sa engineering team na sina Maring Mercio Malimban, Sam Reyes, Julius Ungab, Camilo Mali, Rona Esperanza, and of course, sa Marulas Transmitter. At gayon din po sa ating executive producer, ano, na si Miss Charmaine Cristobal. At susunod na po ang programa ng Pasyal Pinas kasama si Hazel Asguera. Muli, ako si Jolie Maracuyong, aka Maring Jolie, na makasama ninyo from Monday to Friday, 9 o'clock until 10 o'clock in the morning. And just like Maring Jolie, always be jolly, always be happy. Magandang araw, everyone!
1: Mare, anong latest? Nabalitaan mo na ba?
2: Musta ka, Mare? Para sa sari-saring chika, light na usapan at kwentuhang may sense. Mapahel? Lifestyle, iba't ibang trending topics, or kahit anong ganap mo sa life. Magkumustahan na
1: sa Radyo Magazine 1278.
3: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
4: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
5: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
6: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
7: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
8: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
9: Radyo on the go.
8: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
10: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
11: PBS Receiver.
10: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
8: Libre to, ha?
12: Walang bayad?
8: Oo, walang bayad.
11: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
13: Una nang nagbabala ang pag-asa sa posibleng epekto ng very strong El Nino sa bansa na inaasahang magtatagal hanggang first half ng 2027. Inaasahang magdudulot ito ng dry spells at drought na posibleng magdulot ng pagkawala ng hanggang 700,000 metric tons ng palay sa produksyon ayon sa Department of Agriculture. Ayon sa DA, depende pa rin ang lawak ng epekto sa tindi at tagal ng El Nino. Bukod sa palay, posible ring maapektuhan ng mais, livestock at poultry dahil sa kakulangan ng ulan at matinding init. Sa fisheries sector, hindi rin inaalis ang posibilidad ng fish kill, lalo na sa fish ponds at aquaculture areas. Sa kabila nito, tiniyak ng DA na may sapat na food supply ang bansa.
14: Sa rice, we have 75 days, no, and we're maintaining 75 days.
9: kung bumaba man yan, ang worst case scenario namin is 60 days, which is still very healthy. Sa chicken natin, we have 125 days to last. Sa pork, nasa mga 170 days tayo to last. Ano? Sa corn, 90 days to last. So, hindi naman mababawasan yan kasi tuloy-tuloy naman yung production, tuloy-tuloy naman yung harvest.
13: Tuloy din ang local production at pagbili ng palay ng National Food Authority kasabay ng pag-aangkat ng bigas.
12: Sa ngayon ay meron tayong enough na supply at ang National Food Authority din ay tuloy-tuloy yung pamimili ng palay sa ating mga magsasaka. So inaasahan natin na hanggang sa matapos ang El Nino ay meron tayong sapat na supply ng bigas at iba pang commodity at wala pa rin tayong inaasahan na mga mabilis ang paggalaw sa pagkain dahil sa mga paghahanda na isinasagawa sa ngayon.
13: Samantala, ayon kay Sinag Chairman Rosendo So, Oktubre at Nobyembre ang peak ng anihan sa ilang rice producing areas pero ang mas pinaghahandaan ay ang next cropping season.
14: Yung problema is yung next cropping season sa area ng rice area. Pero kung titingnan natin yung dam level ng tubig naman, yung San Roque Dam, medyo mataas yung level ng tubig natin compare last year. Yung mga dating nagpa-pump dun sa non-irrigated area, ang suggestion natin is magtanim na lang ng gulay.
13: Fast crop ang ilang gulay dahil umaabot lamang ng 40 araw bago anihin ito, kaya maaaring maging alternatibo sa kritikal na unang quarter ng 2027. Una nang naglaan ng pamahalaan ng 6.2 billion pesos para sa fuel subsidy at iba pang tulong sa mga magsasaka, mangisda at transporter ng agricultural products. Bahagi ng pondo ay para sa abono at financial assistance sa mga apektado ng El Nino. Kabilang naman sa intervention ng NIA ang desilting ng mga kanal, solar pumps at pagsasanay sa mga magsasaka pagdating sa alternate wetting and drying system.
15: Napakahalaga po ang papel ng mga LGUs dito. In fact, sila po ang first line of defense ng pamahalaan para po matulungan yung mga farmers natin. Mula po dito sa identification ng mga vulnerable areas, dito po sa identification ng mga recipients natin, at of course yung additional na pondo nila para makatulong naman sa national government funds. Pagtulong-tulong po kasi, mas mabali ang trabaho natin.
13: Kabilang din sa akbang ng pamahala ng cloud seeding sa koordinasyon ng DA, DND, Philippine Air Force at PAGASA, lalo na sa mga lugar na matindi ang tagtuyot.
16: Ayon sa DA, masanda ang bansa ngayon, kasunod na rin ng mga aral mula sa mga nagdaang El Nino na tumama sa Pilipinas. Sa ganitong sitwasyon, mahalaga ang koordinasyon ng lahat ng mga ahensya dahil higit sa kabuhayan, nakasalalay dito ang buhay na nakararaming mga Pilipino. Para sa Integrated State Media, Rod Lagusad ng PTV.
17: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
18: Radyo Magazine 1278.
19: Bubungad sa umaga.
20: Trending issues na pinag-uusapan.
21: Mga programang aabangan.
22: Agahan hanggang hapunan.
23: 66 Informasyon.
24: GIS, your General Information Station.
17: Radyo Magazine 1278 AM.
25: Radyo Pilipinas.
26: Radyo Publiko.
25: Radyo Pilipinas.
27: World class na tanawin. Explore na natin.
28: Love the Philippines.
29: Likhang sining na proudly Pinoy.
30: Inflex na yan.
31: Radyo Magazine
17: 1278.
25: Radyo Pilipinas.
26: Radyo Publiko.
32: Pasyal Pinas.
33: Pasyal.
32: Pasyal Pinas.
33: Pasyal Pinas.
32: Higit 7,000 isla, dagat na world class ang ganda.
34: Are you ready to dive in?
32: Pasyal Pinas. There's so much to explore. Tanawi, you will love more and more.
34: Pasyal Pinas.
32: Lokal na turismo, yaman nating mga Pilipino.
35: Love the Philippines.
32: Pasyal Pinas. Gina sa ating La Mierda, Lunes hanggang Biyernes. Kasama si Hazel Esguera sa Radyo Magazine 1278 AM.

0: Good morning! Magandang magandang umaga, Metro and Mega Manila, pati na rin sa mga nakikinig sa atin sa Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakatutok sa Radyo Magazine 1278 AM. Alas G's na naman, mga beshi, kaya tara G's sa galaan. Lilibuti natin ang pinakamagagandang tourist spot sa ating bansa mula Batanes sa Luzon, Kalayaan Island sa ating West Philippine Sea hanggang Tawi-Tawi sa Mindanao. Dito lang po yan sa programang Pasyal Pinas.
1: G sa Galaan! Kasama si Hazel Esguerra, Pasyal Pinas! Lunes hanggang Biyernes sa Radyo Magazine 1278 AM.
0: Ako pa rin po ang inyong makakakwentuhan, ang inyong beshi, Hazel Esguerra. At kasama rin natin sa Master Control, ang ating executive producer na si Ms. Mary Rose Rosero. Gayun din po ang ating mga sound engineers. Marisol Malimban, Camille Umali, Sir Julius Ungab, Sam Reyes, Ronabel Esperanza at ang ating mga kaibigan sa Marulas Transmitter. Mga beshies, huwag niyo po kaming kalimutan na i-follow at i-like sa aming mga social media pages. At Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X. Kung may mensahe kayo sa amin, maaari nyo rin po yan ipadala sa radyomagazine@gmail.com. Pero bukod po sa inyong mga radyo sa Facebook at sa YouTube, tayo rin po ay pwede nang mapakinggan sa pamamagitan naman ng ating mobile application. I-download nyo na po ang PBS Receiver. Available na po yan sa Google Play Store at Apple App Store. Another good news, mga beshies, ang Radyo Magazine din po ay mayroon ng sariling microsite. Maaari nyo pong mabisita ang aming website sa radyopilipinas.ph/radyomagazine para po sa mga daily content, magazine content, and ma-access nyo po yan sa naturang website.
1: Pasyal Pinas! Pasyal Pinas! Lunes hanggang Biyernes, kasama si Hazel Esguerra sa Radyo Magazine 1278 AM.
0: Kamusta po kayong mga beshies? Alam nyo pagka Vermont marami pong nagbabakasyon eh. Kahit medyo umuulan-ulan, pero pagka natatapos na ho yung mga pag-ulan like November, October, early October hanggang December po, ang dami ng nagbabakasyon. And this is the best time to visit and rediscover, ika nga po, yung mga lugar sa Pilipinas. Pasyalan po natin ang mga magaganda nating destination, ang ating mga lokal na turismo sa ating bansa. And alam nyo, good news, dahil patuloy pong dumadami ang ating mga domestic travelers na isa po sa mga driver talaga ng tourism ng ating bansa. At para pag-usapan po yan, makakasama natin sa linya ng komunikasyon ang Head of Strategy and Communication ng Aboitiz Infracapital Airports. Walang iba kundi si Ms. Christine Villanueva. Good morning, Ms. Christine, at welcome po sa ating programang Pasyal Pinas.
2: Good morning. Magandang umaga, Hazel, at sa lahat ng tagapakinig ng Pasyal Pilipinas.
0: Hi, ma'am. Naku, we are very happy to have you here sa aming show. Talagang naging puspusan ng ating pakikipag-ugnayan po sa AIC, ano, para makasama ho namin kayo ngayong umaga. Dahil meron ho kayong good news para sa ating mga kababayan. Naku, mahigit 1 milyong domestic passengers po ang naitala sa ating Lagindingan at Bohol-Panglao International Airport sa unang quarter pa lamang po yan ng 2026. Gaano po kalaking milestone ito para sa Aboitiz Infracapital Airports?
2: Malaking bagay po ito, no, para sa Aboitiz Infracapital Airports. Kasi since na-turnover po sa amin yung pangangalaga ng Bohol-Panglao International Airport at Lagindingan International Airport middle of last year, marami po tayong immediate changes and improvements na ginawa. And lahat naman na ito ay para ma-meet natin yung number one key performance indicator namin sa airport. Yan yung passenger count or passenger traffic. So ang makapagtala ng ganitong numero ng mga pasahero, particularly sa domestic or mga local travelers natin, ay malaking achievement at milestone po para sa amin.
0: And for sure, Miss Christina, no, dahil yan po ay data doon sa first quarter, ito mga susunod na quarters po, panigurado, masaangat pa po yung bilang na yan. And we are very excited na muli ho kayong maimbita dito sa Pasyal para pag-usapan naman yung patuloy, ika nga, na paglago ng ating mga domestic passengers dito lamang po sa dalawang airport pa lamang itong pinag-uusapan natin. And speaking of that, ma'am, nung nakaraan, nagkaroon din ho ng bagong ika nga ay kumbaga bagong ang tawag dito yung Discover More to Love na campaign ang DOT. Ito po ay para suportahan yung lokal na turismo ng ating bansa. Ano po ang masasabi nyo sa patuloy na paglago ng ating domestic travel sa Pilipinas? At ano po sa tingin nyo yung nagtutulak sa mga Pilipino, no, na lalo pang puntahan yung iba't ibang mga tourist spots sa ating bansa?
2: Unang-una, malaking bagay itong Discover More to Love campaign ng Department of Tourism. Malaking tulong yan to drive tourism for the whole Philippines, no? And itong mga initiatives ng government like this one, hindi lang ang airport ang natutulungan para dumami ang pasahero, but it also helps the whole tourism community or even the whole community itself to grow the economy of the whole country. And ngayon nga, ang pinopromote nitong campaign ng Department of Tourism is domestic travel. So specifically, puntahan natin yung mga magagandang destinations around the Philippines, no? Kaya natutuwa kami and full support kami dito kasi currently, we have three airports, no, that is under Boites Infracapital. We've mentioned already Bohol Panglao International Airport, Laguindingan International Airport.

0: tala ng 616,000 domestic passengers sa unang quarter nga po ng taon na ito. Ano po sa tingin niyo, ma'am, yung dahilan? Ba't lumalakas yung domestic travelers o yung mga dumadaong sa Lagindingan Airport para po lumakas yung demand para sa Northern Mindanao? Eh, just recently, galing kami ng Misamis Occidental eh. Sayang hindi kami sa Lagindingan bumaba. Pero yeah, Northern Mindanao is one of the best places to visit po sa ating bansa.
1: Tama ka dyan, Hazel, no? Actually, gusto ko yung sinabi mo kanina na ang airport, ito yung nag-welcome. In fact, hindi lang nag-welcome, ito rin yung nagbababay, di ba? Sa mga pasahero. Kaya dapat maganda talaga yung experience or yung passenger experience nga kung tinatawag namin for the whole journey. And malaking bagay din itong naitala natin ang numero ng passengers for Lagindingan International Airport kasi sinusuportahan nito ang growing economy, particularly tourism also of Northern Mindanao. And marami pang mga lugar sa Northern Mindanao na hindi pa talaga nadidiskubre.
0: Yes.
1: Been part of the coordination between the different government agencies, of course, kasama na dyan yung CAAP, the regional offices of Department of Tourism, and of course, the province, no, and the LGU. Yan yung mga katulong natin sa pag-promote ng turismo and to make sure na very smooth yung experience ng mga guests natin, ng mga passengers natin from the airport to their destination.
0: I agree, Ms. Christine. Talagang isa rin po kasi sa mga dahilan bakit dinarayo ng mga turista yung isang lugar ay dahil po sa accessibility. Pag nalaman nila na may airport doon sa isang probinsya, mas lalo po silang maienganyo na bisitahin ito. Kaya napakahalaga ng role ng mga airports natin para lalo pang dumami yung mga turista sa isang bayan. Of course, gusto natin yung kakaibang experience. Kagaya, ma'am, ng halimbawa, tagal na boat ride, gusto rin natin yan. May mga turista na ganyan yung trip. Pero meron din pong mga turista na convenience din po talaga ang hinahanap kapag sila ay nagta-travel. At yan po ang role ng AIC, ano, yung pagandahin lalo yung ating mga airports. And ma'am, nabanggit mo, no, tuloy-tuloy yung inyo pong coordination with CAAP, with DOTR, at iba pong mga ahensya ng gobyerno, even yung mga LGUs. Gaano po kahalaga, ma'am, na nag-work hand-in-hand? Ika nga po, ang pampubliko at pribadong sektor pagdating sa pagsasaayos ng ating mga paliparan.
1: Very important kasi ang pagpapatakbo sa airport, hindi lang trabaho yan ng operator, which is Aboitiz Infracapital. For you to really run it smoothly, you needed the coordination of all of both government and private stakeholders. And yung coordination, it's really a key, no? It's the key for you to implement things in accordance to standards and kung posible nga, world class. Eh. Yun yung tinatry natin na achieve. And because also of the proper coordination, alam natin na ano ba yung vision natin, iisa lang yan. And at the same time, ano yung mga responsibilities natin. Kung magkaroon ng problema, madali rin natin siyang nare-resolve. So, ito yung reason, I think, also why we've been successful in the operation of our airports and something that we wish to continue, if not improve pa, no, as we, you know, cater to more and more passengers.
0: Mm-hmm. At yung dalawang airports po na ito, hindi lang po yung Lagindingan at yung Bohol-Panglao International Airport, talaga pong nag-welcome sa libo-libong mga turista. And nabanggit mo na, ma'am, kanina, no, ang gusto nating ma-achieve talaga yung world-class na passenger experience para sa ating mga pasahero. And paano po ito ina-achieve ng Aboitiz Infracapital? Ano-ano po yung mga changes na isinagawa na natin so far? I know malaking changes po yung mga nangyari dito sa dalawang airports pa lamang na ito?
1: Sa airports po, meron tayong mga pina-follow na minimum performance standards. Mm-hmm. So ito, day-to-day operations, kailangan hindi tayo bababa dito sa mga standards na to. But aside from achieving the minimum, like yung sinabi natin kanina,

0: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. To know more.
1: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
2: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
1: Radyo Magazine, 1278 AM.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
5: G sa Galaan, kasama si Hazel Esguerra, Pasyal
6: Pinas.
5: Lunes hanggang Biyernes sa Radyo Magazine, 1278 AM.
7: Tayo po ay nagbabalik sa ating programang Pasyal Pinas. Kasama niyo pa rin po ako, ang inyong Beshi, Hazel Esguerra. Naku, maraming salamat kay Ms. Christine Villanueva ng Aboitiz Infracapital Airports sa kanila pong oras na ibinigay dito sa ating programa. Alam niyo, medyo matagal yung ating coordination with them dahil very busy po sila, pero napagbigyan pa rin tayo dito sa ating show. At napakagandang mga sinabi ni Ms. Christine, ano, yung nababanggit niya na Lagindingan International Airport. O nga, no, kasi madalas na neglect natin yung mga lugar kung saan nakapwesto, nakaposisyon yung ating mga airports. Kasi madalas, nagiging gateway lang sila nung mga sikat na mga tourist destination. Ang mga emerging destinations natin, yan ang isa sa mga dapat rin nating tinututukan para naman mas makilala pa ng mas maraming mga turista. At alam nyo na yan, ha, pag-usapan na natin yan many times dito sa Pasyal Pinas. Mas maraming turista, mas maraming job opportunities para sa ating mga kababayan, lalo't lalo na sa ating local communities.
5: G sa Galaan, kasama si Hazel Esguerra, Pasyal
6: Pinas.
5: Lunes hanggang Biyernes sa Radyo Magazine, 1278 AM.
7: Kung naghahanap ka ng authentic Filipino products, kagaya nito o ito, o gusto mong makilala ang pagkamalikhain nating mga Pinoy, may isang lugar na dapat mong bisitahin. Kung saan? Meron akong info.

0: Dito sa International Trade Complex sa Rojas Boulevard, Pasay City, matatagpuan ang Likhang Filipino Exhibition Halls.
1: Itong Likhang Filipino Exhibition Halls, under po ito sa Center for International Trade Expositions and Missions. Under siya ng Department of Trade and Industry at kami po ang export promotion arm ng DTI. So si Likhang Filipino Exhibition Halls, very fresh po talaga siya and nagbukas lang po kami nitong January. Dito po sa Likha, meron po tayong retail spaces, meron tayong 5 galleries for retail and also meron naman po tayong isang gallery for events and special exhibitions.
0: Ang bawat produkto may kwento at sumasalamin sa husay, tradisyon at kultura ng mga Pilipinong gumawa nito.
1: Luzon, Visayas and Mindanao are well represented po dito sa Likha and currently meron po tayong 300 plus companies, MSMEs na natutulungan sa iba't ibang sektor. Gallery po kasi cater to different sectors. First po is yung ating traditional arts and crafts wherein dito nakikita yung malalim na kultura ng ating mga maghahabi at mga ibang artisans po natin. Meron din tayo sa fashion sector and also meron tayo sa furniture and lighting and home decor, holiday gifts, food, health and wellness po. So libreng-libre po ang pagpunta dito sa Likhang Filipino Exhibition Halls. Napakalawak ng aming parking at walang bayad po. Open po kami Tuesdays to Sundays, 10 a.m. to 7 p.m. po.
0: Kaya kung naghahanap ka ng proudly Filipino products, huwag kalimutang dumaan dito sa Likhang Filipino Exhibition Halls.
2: Isa ka ba sa gustong maging makakalikasan pero hindi alam kung paano sisimulan? Unahin natin ang disiplina. At usapang disiplina, kailangan responsable ka sa iyong basura. Dito sa Quezon City Circularity Hub, ang iyong basura ay pwedeng pagkakitaan at pwedeng mapakinabangan. Meron akong info.
3: Matatagpuan sa East Avenue entrance ng Quezon City Hall ang bagong bukas na QC Circularity Hub.
4: No, ito pong ating Circularity Hub ay kabubukas lang po no tong July. In celebration din po ito no, tamang-tama plastic free month no. Dito sa Circularity Hub, meron tayong Trash to Cashback program. Ito ay in partnership naman with Basic Environmental Systems and Technologies Incorporated or yung BES.
3: Sa ilalim ng QC Trash to Cashback Program ay dito mo pwedeng dalhin ng iyong mga naipong basura o recyclables tulad ng single-use plastics, bote, papel, karton, lata at iba pang uri ng metal. Ang bawat uri ng basura ay may katumbas na environmental points na magagamit sa pagbili ng grocery items sa ating Trash to Cashback Center. Kailangan lamang ng valid email address para mag-create ng account at ma-monitor ang iyong naipong environmental points. Bukod sa recyclables, sa QC Circularity Hub, ang tinatirang pagkain at mga pinagbalatan ng prutas at gulay ay pwede mo rin ditong dalhin upang mapakinabangan.
4: Ito po ay food waste converter and ang kanya pong capacity ay 100 kilograms per day.
3: Gamit ang organic food processor, ang food waste ay magiging organic fertilizer o pataba na libreng ipinabinigay sa mga naghahalaman. Bukas ang QC Circularity Hub, Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa Quezon City, ang pagiging makakalikasan ay pwede ring maging pagkilos para sa kinabukasan ng mga kabataan.
4: Isa po sa part ng Circularity Hub natin is itong Kilo Store. And tumatanggap po ito ng mga donations mula po sa mga Quezon City Hall employees. And yung mga natatanggap pong donations ay binibenta po per kilo and pwede rin pong per item.
3: Upang makabawas sa textile waste, dito sa Kilos QC Store, pwede kang mag-donate ng mga damit na maayos pang kalidad pero hindi mo na ginagamit. Dito rin ay pwede kang bumili ng pre-loved items for as low as 50 pesos o hanggang 300 pesos sa bawat kilo ng damit. Ang pinagbentahan ng mga ito ay napupunta sa QC Learning Recovery Fund na nagsasagawa ng tutoring program para sa mga mag-aarala na hirap sa pagbabasa o pagbibilang. Nakatulong ka na sa kalikasan, nakatulong ka pa sa kinabukasan ng mga kabataan. Ang Kilos Store ng Bayan ay bukas Martes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Ang journey sa pagiging eco-friendly ay hindi madalian. Sa simpleng hakbang, kung gagawin mo araw-araw ay malaking tulong para sa kalikasan.
0: Paano kung sabihin kong may pottery studio sa Antipolo na habang nag-e-enjoy ka ay nakakatulong ka pa sa rescued animals? Meron akong info. Welcome to Pottery Studio and Arts. Dito, pwede kang gumawa ng sarili mong pottery piece kahit

0: So right now, all of our dogs are in-house na lang. Especially most of them are in special treatment. And then for the cats naman, most of them are up for adoption. If you want to adopt a cat, you can message us on Instagram and then visit here personally for screening. Then kasi we just really want to make sure that if merong mag-a-adopt sa kanila, they're onto a better home. No, kasi most people neglect talaga strays. And especially if... Oh my God, I'm so sorry! Especially if they have conditions. And especially here in the Philippines. Especially cats. That's why there are so many incidents na namamatay yung mga cats in the streets, ganyan. Tapos, or like, pag nasasagasaan, iniiwan na lang sa daan. But here in our pottery studio, we want people to see na they're not just animals. They are living creatures. They are loving creatures. Kaya, I think our students naman, people who have been here can attest to that, na they really feel the love from our rescues. Kasi sobrang sweet nila, sobrang fun nila kasama.
1: Kaya bawat pottery experience mo dito ay may mas malalim na kahulugan. Dahil hindi lang ikaw ang may naiuuwing alaala. Nakakatulong ka pa sa mga hayop na nangangailangan.
2: Sabi nila, ube is the new matcha. Agri ka ba? Know more about ube dahil meron akong info. Alam mo ba na kasalukuyang patok sa buong mundo ang ube? Ito ay dahil sa kombinasyon ng social media, food trends at lumalaking interest sa Filipino cuisine. At ang tawag pa nga ng mga foreigners sa ube ay...
3: Ube.
2: Guys, it's ube. Pero alam mo ba na habang iniisip ng ibang bansa na bagong food trend lang ang ube, sa atin matagal na itong bahagi ng pagkain Pinoy? Ube halaya, ube sa halo-halo, ube ice cream, ube flan, ube hopya, ube ensaymada, ube champurado, at marami pang iba maging sa modernong pagkain tulad ng ube latte at ube cookies. Kaya naman nakatutulong isipin na ngayon, buong mundo na ang nahuhumaling sa purple yum natin. Bakit nga ba purple ang ube? Marami sa atin na ang alam ay isa lang ang klase o kulay ng ube. Plot twist! Sa mahigit 200 varieties na ube na nasa germplasm collection ng Philippine Root Crops Research and Training Center, hindi lang purple ang meron. May dark purple, white, at yes, rainbow-colored na ube. Ang signature purple color naman ito ay galing sa anthocyanins. Isang natural plant pigment na nagbibigay rin ng red, purple at blue colors sa iba't ibang prutas at gulay. Bakit iba-iba ang kulay ng ube? Malaking factor ang soil condition. Kapag mas maraming nutrients ang lupa, mas napapanatili ang rich dark purple color ng ube at mas maganda ang quality nito. Pero hindi ibig sabihin na hindi masustansya ang maputlang ube o ibang kulay ng ube ah. Ang dark purple varieties gaya ng kinampay variant ay mas mataas antioxidants. Samantalang ang white at iba pang kulay na varieties ay mas mataas naman sa starch. Kaya mas bagay sila sa baking products. Speaking of health benefits, according sa Food and Nutrition Research Institute ng DOST, ang simpleng boiled ube ay may around 77 calories at 2.6 grams of fiber kada 100 grams. Ibig sabihin nito, mas matagal ka mabubusog sa ube. Mayaman din ito sa antioxidants na makatutulong na mabawasan ang oxidative stress at inflammation. Mayroon din itong flavonoids na maaaring makatulong for healthy metabolism at blood sugar management. At dahil low to medium ang glycemic index nito, mas steady rin ang blood sugar response kapag bahagi ito ng balanced diet. Kaso, itong nakakalungkot na plot twist. Habang tumataas ang global demand, bumababa naman ang produksyon ng ube sa Pilipinas. Ayon sa Philippine Statistics Authority, mula sa mahigit 30,000 metric tons na naproduce noong 2006, bumaba ito sa umigit kumulang 14,000 metric tons pagsapit ng taong 2020. That's more than 50% ng pagbaba. Imagine, marami ang gustong kumain ng ube, ngunit kakaunti lang na ani. Isa sa pinakamalaking dahilan nito, kulang ang quality planting materials. Ayon sa mga researchers ng Philippine Root Crop Research and Training Center, sa traditional farming, ang isang kilo ng ube ay nakapagbibigay lang ng 7 hanggang 10 planting materials. Kaya naman target din ng mga researchers na makagawa ng milyong-milyong planting materials gamit ang tissue culture technology para mas mapabilis ang produksyon sa mga sumusunod na taon. Kaya next time na may maririnig kang ube is the new matcha. Actually, matagal nang main character ang ube dito sa Pilipinas. Ngayon lang siya naging trending sensation sa buong mundo. At sana, habang may ube craze sa iba't ibang panig ng mundo, mahalin pa ng maraming Pilipino ang ube. Dahil bawat ube ay may kwentong magsasakang Pilipino, siyentistang Pilipino at produktong Pilipino.
3: Magandang araw, Julia. Tunay na nakakasilaw ang iyong ganda sa suot mong barot saya. Tila bago ang pagkakahabi ng iyong panuelo, ah.
4: Salamat sa pagpuna, Elias. Tama ka. Ito ay yari sa pinumping niya na sadyang ipinadala pa ni Tia Isabel mula sa Bisaya. Ngunit, tignan mo rin ang iyong sarili. Napakakisig mo sa iyong barong.
3: Nako, salamat. Pinagmamalaki nga ng aking ina ang burda nito sa harap. Medyo mainit nga lamang ang tela, pero kailangan natin maging kagalang-galang para sa pista.
4: Bagay na bagay sa iyo. At huwag mong kakalimutan ang iyong salukot mamaya dahil matindi ang sikat ng araw sa plaza.
3: Salamat, Julia. At ikaw rin, huwag mong iwawaglit ang iyong pamaypay at baka mahilo ka sa dami ng tao sa simbahan.
5: Hoy, OA naman sa pag-relax, mga ka-friendly. Meron akong info.
6: Gusto niyo rin ba na masubukan ang kanilang kasuotan? Merong bagong costume rental shop na matatagpuan sa loob ng Fort Santiago sa Intramuros, Maynila. Iyan ang Traje de Intramuros. Binibigyan nito ang mga turista at mga lokal ng pagkakataong isuot ang kasaysayan habang namamasyal sa makasaysayang World City of Manila. Nag-aalok ang Traje de Intramuros ng mga tradisyonal na kasuotang Pilipino tulad ng Traje de Mestiza o ang Maria Clara-inspired gown para sa mga babae at Barong Tagalog ensemble para sa mga lalaki. Ang konseptong ito ay binuo ni Ginoong Archie de Maala at ng cultural group na La Manila Dance Ambassadors and Rondalia. Inspirasyon nila ang mga costume rental sa ibang bansa tulad ng hanbok sa Korea o kimono sa Japan. Karaniwang nagsisimula sa 499 pesos para sa mga lalaki at 799 pesos naman para sa mga babae at maaaring rentahan mula sa 2 hanggang 4 na oras sa loob ng Intramuros. Kasama na sa bayad ang kasuotan, dressing assistance at access sa mga heritage places sa loob ng Fort Santiago para sa mga litrato. Maaari rin magdagdag ng bayad para sa accessories, hair and makeup, o professional photography packages.
3: Julia! Sandali lamang! Tila ba'y napakabilis mo yata maglakad? Hindi ba't mabigat ang saya mo dahil sa haba nito?
4: Hindi naman, Elias. Sanay na ako. Isa pa, sadyang kailangan niya na dahan-dahan ang aking paghakbang nang sa ganun na hindi marunayan ang laylayan ng aking kasuotan. O siya, mauuna na ako, Elias.
5: Oh, ano pang hinihintay niyo? Atin ang suotin ang ating kasaysayan.
7: Alright mga Belashis, magpapaalam na po tayo para sa ating episode ng ating programang Pasyal Pinas. Again, maraming salamat po sa ating naging panauhin kay Ms. Christine Villanueva ng Aboitiz Inn for Capital Airports. Gayon din po sa ating executive producer Ms. Mary Rose Sorosero at ang ating mga sound engineers Marichal Malimban, Camille Umali, Sir Julius Uhungab, Sam Reyes, Ronabel Esperanza at ang ating mga kaibigan sa Marulas Transmitter. Muli, ako po ang inyong nakakwentuhan, ang inyong Beshi, Hazel Esguera. Maraming salamat!
8: Pasyal Pinas! Pasyal Pinas! Pasyal Pinas! Higit 7,000 isla, dagat na world-class ang ganda. Are you ready to dive in? Pasyal Pinas! Pasyal Pinas! There's so much to explore. Tanawin, you will love more and more. Pasyal Pinas. Lokal na turismo. Yaman nating mga Pilipino.
9: Love the Philippines.
8: Pasyal Pinas. Gina sa ating La Mierda. Lunes hanggang Biyernes. Kasama si Hazel Esguera sa Radyo Magazine 1278 AM.
10: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
11: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon.
12: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
13: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.

Thank you.

0: ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Sa harap ng posibleng Super El Nino, inihahanda na ng mga magsasaka ang kanilang mga pananim at mga diskarte sa pagtatanim tuwing tag-init.
4: Ayon sa mga local DA at municipal agriculturists, mahalagang pumili ng mga pananim na mas matibay sa init at mas kaunti ang kailanganing tubig, gaya ng mais, kamote, monggo, sorgo at iba pang drought resistance na halaman. Kabilang sa mga diskarte ng mga magsasaka ang pag-aangkop ng kalendar ng pagtatanim, paggamit ng dekalidad na binhi, pagpapanatili ng humidity sa lupa sa pamamagitan ng mulching at paglalagay ng takip sa ibabaw ng lupa sa paligid ng halaman o puno, pati na ang mas mahusay na paggamit ng tubig sa irigasyon. May ilang magsasaka rin na nagpapalit-palit ng pananim at nagtatanim ng mga halamang mas angkop sa kondisyon ng lupa at panahon para mabawasan ang panganib sa produksyon. Sa panig naman ng pamahalaan, patuloy ang gabay ng local DA at municipal agriculturist sa pagpili ng pananim, paghahanda ng lupa at pagpapatupad ng mga programang makatutulong sa mga magsasaka sa panahon ng tag-init. Sa DSWD, inihanda na ang malaking supply ng food packs para sa agarang ayuda sa mga pamilyang maapektuhan.
5: And then syempre, nandiyan na rin yung mga iba nating intervention katulad ng cash assistance. Pero meron tayong long-term program na tumatbo yung Project Lawat Bidhi. Ito yung cash forward program natin kung saan tinuruan natin as early as 2 years ago yung mga communities natin na gumawa ng mga maliliit na mga water impounding facilities sa kanilang lugar kung saan nagpo-provide ng water security at food security. Maliliit man sila.
4: Sa Ilalaseri naman, pinalalakas ang water waste management at mga programang pangkalikasan para mabawasan ang mga posibleng epekto ng matinding pagbabago ng panahon.
6: A possible Super El Nino can affect our water supply, food production, fisheries, livelihood, and daily lives of our families. Preparedness must begin before a crisis happens.
4: At para sa mas pangmatagalang solusyon, nakatutok ang Halaor River Multipurpose Project Stage 2 o JRMP2 sa pagpapalawak ng irigasyon at pagpapalakas ng produksyon ng palay.
3: Sa mahigit 9,500 hektarya ng sakahan, inaasahang makikinabang sa proyekto. Layo nitong masiguro ang mas maaasahang supply ng tubig para sa agrikultura at makatulong sa food security sa Region 6.
4: Kaya mula sa pagpili ng pananim at mga diskarte ng mga magsasaka hanggang sa mga programa ng pamahalaan at malakihang infrastructure project, iisa ang layunin, ang maprotektahan ng tubig, pagkain at kabuhayan ng mga pamilyang posibleng maapektuhan ng Super El Nino.
3: Dahil sa harap ng posibleng krisis, ang pinakamahalagang hakbang ay ang paghahanda at pagkilos habang may panahon pa. Para sa Integrated State Media, Rena Manubag Dagoon, IBC News.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
7: Philippine Standard Time, 6 na minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Magandang araw, Pilipinas. Narito po ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Mas maraming oportunidad sa pamumuhunan, ekonomiya at seguridad na buksan dahil sa working visit sa Singapore ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
0: Headlines.
8: Sapat na supply ng pagkain sa bansa, tiniyak ng Pangulong Marcos Jr. sa gitna ng very strong El Nino.
9: headlines.
7: Buying price ng palay itinaas ng National Food Authority.
9: Headlines.
8: Energy Regulatory Commission inatasan ng Meralco na i-refund ang higit sa 2.6 na bilyong pisong o piso sa mga customer nito.
9: Headlines.
7: Apat na Pilipino sugatan sa pag-atake ng grupong Houthi sa isang paliparan sa Saudi Arabia ayon sa Overseas Workers Welfare Administration.
9: Headlines.
8: Alegasyon na may kinalaman kay Vice President Sara Duterte ang pondo mula China, masusing imbestigahan ng pamahalaan ay kay Pangulong Marcos Jr.
9: Headlines.
7: Cross-examination sa financial analyst na si Attorney Cabrera isinasagawa ngayon ng depensa sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
9: Headlines.
8: At fourth status conference sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte isasagawa bukas sa International Criminal Court o ICC.
10: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
11: Sa buong bansa.
10: Radyo Pilipinas News.
11: News Nationwide.
7: Walang kalahating minuto po makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong araw ng Lunes, October 2.

0: ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN. Bahagi ito ng paghahanda ng Pilipinas na isalin ang pagiging chair ng ASEAN sa Singapore sa susunod na taon. Nakabalik na sa Pilipinas si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kanina mula sa matagumpay na 5 araw na working visit sa Singapore. Lumapag sa Villamore Air Base sa Pasay City ang eroplanong naglululan sa delegasyon ng Pilipinas ganap na 1:54 kaninang madaling araw.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Papasukin lang natin itong mainit-init na balita mula sa ating kasama si GMR Dagala. Pagkakaaresto ng isang Pinoy na may dala ng bulto-bultong droga sa Laos, kinumpirma ng Philippine National Police.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Flash Report. Flash Report.
3: Check, kinumpirmahan ng Philippine National Police na Pinoy ang naaresto ng mga otoridad sa Laos dahil sa pagdadala ng bulto-bultong illegal na droga para i-postrate sa Pilipinas. Sa pulong balita dito sa Kapukrami ngayong umaga, sinabi ng PNP spokesperson Police Colonel Allen Rico na buhat sa Malaysia ang naturang Pinoy at lumapag sa Laos bago ito maaresto. Batay sa flight manifest, nakatakdang pumasok sa bansa ang naturang Pinoy sakay ng isang private jet. Sumalit agad itong naharang ng mga otoridad. Bukod dito, ibinimberipika na rin ng PNP ang mga detalye hinggil sa isa pang shipment umano ng illegal na droga na nasa bat naman sa Thailand. Ulan ng pinag-utos si PNP Chief Police General Jose Minister Narvates Jr. ang pagpapahigting ng intelligence monitoring at iba pang mga sa iba pang ahensya ng pamahalaan kaya hindi ng mga foreign counterparts ito para mapigilan ang pagpasok ng illegal na droga sa bansa. Para sa Bago Pilipinas, si Magdegala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sapat na supply ng pagkain sa bansa, tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa gitna ng El Nino. Cloud seeding, ikakasa ngayong tagtuyot. Ang detalye mula kay Alvin Paldasar.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
4: Hindi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na may sapat na supply ng pagkain ng bansa sa gitna ng nakaambang epekto ng tagtuyot. Sa Kapian with Media, sinabi ng Pangulo na patuloy ang pagsisikap ng gobyerno na mapanatili ang stable food supply kaya ng bigas, baboy, baka at manok. Isa rin sa pinatitiyak ay ang supply ng bigas na pangunahing pagkain ng mga Pilipino. Samantala ay nagsisimula na ding mapag-usapan ayon sa Pangulo ang pagsasagawa ng cloud seeding. Ayusin na ang pagtatakda ng araw sa pagsasagawa nito habang paplanuhin na din ang pagbili ng kailangang mga materyales para magamit sa cloud seeding. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
5: Asked about pork products, about the beef, about chicken. Again, the supplies are sufficient. And in terms of chicken, we in fact have an oversupply. Then we started to talk about cloud seeding.
4: Nagulat mula sa Singapore para sa kanyang working visit. Ako naman si Alvin Baltasar ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Aabot hanggang 2 piso ang itinaas na buying price ng National Food Authority o NFA sa palay sa ilang lugar sa bansa. Layan nito matiyak na maabot ng bansa ang buffer stock. Sa panay ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni NFA Administrator Dr. Larry Lacson na hindi nationwide ang implementasyon nito dahil magkakaiba ang sitwasyon ng bawat lugar.
6: Mag-adjust tayo for other regions na nakikita na natin na medyo magiging less competitive na kami. So nagdadagdag tayo ng piso hanggang 2 piso doon sa mga areas na yan. One particular area na talagang dinagdagan natin ngayon, itong nasa Region 3. No? Sa ngayon, lahat ng except for Aurora, ang presyo natin sa Region 3, 29 na lahat. Sa Region 9, Region 12, Bandang Bohol, nasa 30 tayo ngayon.
2: Si NFA Administrator Dr. Larry Lacson.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Handa ang Asian Development Bank o ADB na tulungan ng Pilipinas sa paglaban sa epekto ng El Nino. Ayon kay ADB Country Director for the Philippines, Andrew Jeffries, may $500 million loan facility na maaring hiramin ng Pilipinas para ibsan ang epekto ng nasabing weather phenomenon. Kilala itong Disaster Risk Improvement Project 2 na layong magbigay ng short-term at agarang pondo makaraan ang mga kalamidad. Tiwala si Jeffries na sa pamamagitan ng pondo ay masusuportahan ang disaster response ng bansa at maaabot ang pangmatagalang resilience sa pamamagitan ng pagtugon sa mga pangunahing sanhi ng panganib.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Inilagay na sa state of calamity ang isla ng Humalig sa Quezon Province dahil sa epekto ng El Nino. Ayon kay Humalig Mayor Nelmar Sarmiento, apektado na kasi ang pagtanim ng mga magasaka kung saan 40% ng mga residents

0: kuryente ay nakadepende ang kabuhayan sa agrikultura. Nauna nang nagbigay ng tulong ang Department of Agriculture, gayon din ang local at provincial government sa mga apektadong residente. Nanawagan naman si Sarmiento kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na madaliin ang paghahatid ng rice supplies at iba pang suporta ng national government dahil pahirapan ang pagdala ng essential goods sa remote location ng isla.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Naghahanda naman ang lokal na pamahalaan ng kandon sa Ilocos Sur na magdeklara ng state of calamity dahil sa epekto ng El Nino sa mga sakahan, supply ng tubig at public health. Ayon kay Kandon Mayor Eric Singson, ang deklarasyon ay ibabatay sa kasalukuyang advisories at guidance ng national government hinggil sa epekto ng El Nino. Aniya, nasa 5,000 rice farmers ang posibleng maapektuhan ng El Nino sa lungsod kung saan halos 70% ng kanilang pananim ang natutuyo na. Plano naman ng city government na magbigay ng 20 liters ng diesel sa bawat kwalipikadong benepisyaryo ngayong buwan habang inihahanda ang panibagong alokasyon para sa susunod na buwan. Nasa 100,000 liters ng diesel ang inihanda ng lungsod na ipapamahagi sa pamamagitan ng mga fuel slip na maaaring ipalit sa piling gasolinahan. Plano rin ng city government na bumili ng 2 water trucks at magbigay ng water storage tanks sa mga barangay sakaling kulang ang supply.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: El Nino related labor advisory ilalabas sa Department of Labor and Employment o DOLE sa Nobyembre. Si Lawrence Sanhoco sa ulat.
1: Radyo Pilipinas Report.
3: Kumpirma ni Labor Secretary Francis Tolentino na nakatakda silang maglabas ng 4 na labor advisory sa November kaugnay ng banta ng Super El Nino. Iit ni Tolentino, layo nitong matiyak ang kapakanan ng mga manggagawa lalo na mga nagbibilad sa sikat ng araw gaya ng mga traffic enforcers, construction workers, street sweepers at iba pa. Dagdag pa ni Tolentino, kabilang sa lalamanin ng naturang ilalabas na labor advisory, nang kagawaran ay ang hayang pasilungin ang mga security guards at mga construction workers kapag mataas ang sikat ng araw. Pakinggan natin ang pahayag ng kalihim.
4: Hindi ko nabanggit kayo sa flag ceremony itong papasok na El Nino season. Mag-i-issue ako ng 4 na labor advisories. At yung labor advisories then will be non-wage benefits. For instance, hayaan natin sumilong yung security guard kung mainit sa labas. Hayaan natin yung mga nagtatrabaho sa construction industry na magpahinga muna pag mataas na yung heat index. So, abangan nyo lang yan. Nobyembre pa yan. Hindi ko nabanggit kanina sa flag ceremony.
3: Ang tinig ni Labor Secretary Francis Tolentino mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas. Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Samantala, cyber monitoring laban sa mga scam kaugnay ng water purification products pinalakas ng Philippine National Police o PNP. Ang detalye mula kay J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas Report.
5: Inaiti ng Philippine National Police ang pagbabatay at pagpapatubad ng batas laban sa mga individual at grupo na maaaring samantalahin ang pangamba ng publiko dulot ng pagtuyot sa pamamagitan ng pagpapakalat ng mga mapanlinlang na pahayag at peking alok na may kugnayan sa water purification system. Kaugnay nila, pinag-utosan ni PNP Chief Police General Jose Melencio Catates Jr. sa PNP Anti-Cybercrime Group na paigtingin ang pagmamanman sa mga online scam na may kugnayan sa water purification products para na rin protektahan ang mga Pilipino. Sinabi ni ang kautosan ay inilabas kasunod na rin ang ulat ng Office of Civil Defense na nakikipag-ugnayan na ito sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan upang tugunan ang pagkalat ng maling impormasyon at mga espekulasyon na umiikot online tungkol sa mga kakulangan ng tubig at mga produktong panlinis ng tubig. Ayon sa OCD, umabot na sa 451,889 individual o katumbas ng mahigit sa 121,000 pamilya sa mahigit 1,000 barangay sa 6 na rehiyon ang apektado ng El Nino. Kabilang sa mga paghahanda ng pamahalaan ay ang pagpo-posisyon ng mga water lorry at pagtukoy sa mga alternatibong mapagkukunan na maiinom na tubig at irigasyon upang matulungan ang mga komunidad na makayanan ang matagal na tagtuyot. Ilan tugon, inatasan ng PNPC ang mga local police unit na makipag-ugnayan sa Department of Trade and Industry at mga lokal na pamahalaan at iba pa kaugnay na ahensya sa pag-verify at pag-aksyon sa mga reklamo kaugnay ng water hoarding, profiteering at panlilinlang sa mga mamimili. para sa Bagong Pilipinas sa Magdagalang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Malapit na ang magamit ang mga bagong water treatment plant ng Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS na magdaragdag ng supply ng tubig. Bahagi ito ng augmentation measures ng MWSS para ibsan ang epekto ng Very Strong El Nino at mabawasan ang pagdepende sa Angat Dam. Sa programang Boses, sinabi ni MWSS Corporate Office Spokesperson Engineer Patrick James Dizon, inaasahang magsusupply ang mga bagong planta ng 452 na milyong litro ng tubig kada araw.
6: Meron po tayong bagong mga water treatment plants. Patapos na po yung construction nito. Ito po ay magsusupply po sa atin ng mga additional na 452 milyong litrong tubig kada araw po. Nadagdag po na tubig para po pagdating po ng El Nino, yung talagang epekto po niya next year ay may ma-operate po tayo.
0: Si MWSS Corporate Office Spokesperson Engineer Patrick James Dizon.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Department of Trade and Industry o DTI tiniyak ang supply ng bottled water sa harap ng inaasahang pagtaas ng demand nito ngayong may El Nino. Narito ang ulat ni AJ Ignacio.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: AJ, go ahead.
7: Yes, John, tiniyak na ng Department of Trade and Industry o DTI na sapat ang supply ng bottled water sa buong bansa sa kabila ng inaasang pagtaas ng demand nito bunsod ng nararanasang El Nino phenomenon. Ayon nga sa DTI na nag-inspeksyon sila sa planta ng Philippine Spring Water Resources Incorporated upang matiyak ang sapat na supply ng bottled water sa kabila ng tumataas ng demand ng mga mamimili. Layunin nga ng pagmamonitor upang matiyak ng DTI na sapat na supply ng tubig na nakabote dahil nga sa inaasang matinding init dulot nga ng El Nino. Patuloy naman ang pagmamonitor ng gagawaran sa iba't iba pang mga water bottled supply manufacturer upang matiyak na may mabibili ang publiko sa iba't ibang lansangan at convenience store dahil nga sa matinding init dala ng El Nino. Diyan, mula pa rin dito sa Department of Trade and Industry sa lungsod ng Makati para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Tiniyak ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR ang livelihood assistance sa mga mangingisda na maapektuhan ng tatlong buwang close fishing season ng Dalunggong sa Northern Palawan. Magsisimula ang close fishing season para sa commercial fishing operations mula November 1, 2026 hanggang January 3, 2027. Sa panayam ng Usapang Agrikultura, sinabi ni BFAR ni Maropa Regional Director Roberto Abrera na nakikipag-ugnay din sila sa iyo pang ahensya ng gobyerno para matulungan ang mga maapektuhang mangingisda habang umiiral ang fishing ban.
8: Naka-in-place po dyan yung ating mga livelihood support maging sa ating mga commercial fishermen habang nagpapahinga sila. Yung limited number na gagamit ng mga commercial fishing operator, nag-re-return ng bangka, ng lambat. Pero yung iba po ay nakikipag-coordinate tayo sa DSWD, sa Dole, sa Tupad, para yung kanilang pamilya ay nabibigyan natin ng mga supplemental livelihood.
0: Si BFAR Maropa Regional Director Roberto Abrera.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Nilinaw ng Philippine Rice Industry at Stakeholders Movement o PRISM na ang pagbili ng Pilipinas ng bigas mula sa Estados Unidos ay hindi nangangahulugang tuluyang umaasa ang bansa sa imported rice. Sa programang Bangon Bayang Mahal, sinabi ni PRISM founder at lead convener Rowena Del Rosario Sadicon na bahagi lang ito ng paghahanda sa epekto ng mas matinding El Nino. Aniya, mahigpit din itong dadaan sa proseso at nakadepende ang aangkating bigas sa pangangailangan ng bansa.
9: Yun ay daan-daan lamang. But again, it will depend on sa pangangailangan natin. At the same time, it will still go through the process of getting the ano ba yung tamang timing, no, at allocation na kakailangan natin sa pakipag-ugnayan, of course, ng mga importers.
2: Yan po ang pahayag ni PRISM founder at lead convener Rowena Del Rosario Sadicon.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Inihahanda na ng Office of Civil Defense o OCD ang relocation sites para sa mga residente na apektado ng pag-aalboroto ng Bulkan Canloon. Sa programang Boses, sinabi ni OCD Negros Island Region Director Donato Sermeno III, nananatili sa evacuation center sa mga residente na nakatira sa loob ng 4-kilometer danger zone. Sa ngayon, nararanasan pa rin ang sulfur odor mula sa bulkan na nananatili sa alert level 2.
10: Lahat po ng residente sa loob ng 4-kilometer po ng danger zone ay nasa loob po ng mga evacuation centers natin. Yung Canloon City, mayroon pong 45 na families yan dito sa La Castellana, mga approximately 62. Yung iba po nakitira sa kamag-anak na po, patuloy po natin binibigyan ito ng mga tulong. Sa ngayon po, inihahanda na natin yung relocation sites.
0: Si OCD Negros Island Region Director Donato Sermeno III.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Oras natin Pilipinas, alas 11:25 po ng umaga. Makikisa ang Pilipinas sa paggunita ng International Day for Disaster Risk Reduction 2026 bukas, October 13. Ang tema ngayong taon ay Resilience Starts at Home, kung saan binibigyang diin ang mahalagang papel ng mga tahanan sa pagbuo ng isang ligtas at matatag na bansa. Isusulong naman ng Pilipinas ang localized theme na panatag na tahanan at paaralan, kasabay ng paglulunsad ng Panatag Pilipinas 3.0 campaign sa mga paaralan. Sa programang Boses, sinabi ni Office of Civil Defense Spokesperson Director Vicente Gregorio Tomas na hindi lang dapat ang gobyerno ang maging handa sa anumang sakuna, kundi ang bawat miyembro ng pamilya.
11: Kayunin po nito, sir, ay magbigay po ng kaalaman sa ating publiko, lalo na po sa tahanan, ang bawat miyembro ng pamilya na ang importante po yung paghahanda at maging ligtas ang bawat miyembro.
2: Si Office of Civil Defense Spokesperson Director Vicente Gregorio Tomas.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, seryoso ang pamahalaan sa paggamit ng nuclear energy ng bansa bilang bagong pagkukuhanan ng kuryente. Ginawa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pahayag sa gitna ng pagtaas ng pangangailangan sa kuryente dahil sa pagdami ng data center at paglawak ng artificial intelligence o AI. Anya, dapat maging handa ang Pilipinas na makapag-produce ng sapat na kuryente upang masuportahan ang mga inisyatiba sa AI. Dagdag nito, dapat bawasan ang pangangailangan sa fossil fuels at napalawakin ang paggamit ng renewable energy kahit mahirap itong gawin.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Inatasan ng Energy Regulatory Commission ang Meralco na i-refund ang humigit-kumulang 2.64 billion pesos sa mga customer nito. Katumbas ito ng average refund na 0.1020 kada kilowatt hour na epektibo sa next billing cycle at tatagal sa loob ng humigit-kumulang 6 na buwan. Nakasaad ang direktibang ito sa isang order na inaprubahan ng komisyon noong October 9, 2026 sa ERC case number 2026-129RC. Ginawa ng ERC ang kautusan kasunod ng isinagawang true-up o paghambing ng actual revenue at electricity sales ng Meralco sa aprobado nitong distribution rates mula Enero hanggang Hulyo ngayong taon. Para sa January hanggang June 2026, umabot sa 1.5537 pesos kada kilowatt hour ang actual weighted average tariff o awat ng Meralco. Nangangahulugan nito na humigit kumulang 20 centavos kada kilowatt hour o kabuang 5.36 billion pesos ang sobrang nakolekta ng Meralco kumpara sa aprobadong singil. Ayon naman kay ERC Chair Attorney Francis Saturnino Juan, isasabay na nila ang refund sa nauna nilang desisyon hinggil sa rate reset para walang halos maging paggalaw sa current rates ng Meralco.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Investment Ombudsman bubuuin para makatulong sa pagbangon ng ekonomiya. Si Meren Bastasa sa ulat.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
12: Plano ng Office of the Ombudsman na lumikha ng isang investment ombudsman na magsisilbing takbuhan ng mga lokal at dayuhang investor na nakararanas ng katiwalian, pangungutong at pang-aabuso ng kapangyarihan ng mga opisyal ng gobyerno. Inihiyag ito ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla sa kanyang unang annual report kung saan sinabi niyang mula sa pagpapalakas ng pananagutan sa unang taon ng panunungkulan, tututukan naman sa susunod na taon ang pagbawi ng tiwala ng mga investor at pagpapasigla ng ekonomiya. Gayet niya, hindi lamang pondo ng pamahalaan ang nawawala dahil sa korupsyon, kundi pati na rin ang oportunidad sa negosyo at trabaho.
13: Corruption does not only steal from the treasury, it steals from the economy. Ang investor na hinihingal ng lagay ay hindi na babalik. At ang trabaho ng bayan sana niya ay hindi na darating.
12: Sa planong investment ombudsman, magkakaroon ng nakalaang mekanismo para makapagsumbo ang mga negosyante, malkiman o maliit tungkol sa mga opisyal na humihingi ng suhol, nagpapabagal sa proseso ng permito o maabuso sa kapangyarihang magpatupad ng regulasyon. Plano rin ang tanggapan na magsagwa ng Philippine Regulatory Summit sa 2027 para pagsamasamahin ang mga regulator mula sa iba't ibang industriya at matukoy ang mga kakulangan at magkakapatong ng regulasyon na maaaring magdulot ng red tape at atiwalian. Giit ni Remulla, nakasaad sa konstitusyon, mandato ng ombudsman na tukuyin ang sanhi ng red tape, inefficiency at korupsyon sa pamahalaan at magrekomenda ng mga hakbang para maalis ang mga ito. Mula sa Ombudsman para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Sa iba nating mga balita, apat na Pilipino ang nasugatan sa pinakahuling pag-atake ng grupong Houthi sa isang airport sa Saudi Arabia nitong weekend. Ito mismo ang kinumpirma ni OWA Administrator Attorney Patricia Yvonne Kaunan sa eksklusibong panayam ng Radyo Pilipinas World Service. Ayon kay Kaunan, tatlo sa nasugatang Pilipino ay nagpapagaling pa rin sa ospital habang naghihintay na makalabas ang isa. Patuloy aniyang binabantayan ang sitwasyon ng mga biktima kasabay ng pagbibigay ng tulong mula sa pamahalaan. Wala namang nasawing Pilipino sa pag-atake.
14: Apat po sila, tatlo po ang nasa ICU at recovering pa po na minomonitor po ng team ng MWO or Migrant Workers Office Riyadh at ang ating mga OWA Welfare Officers. Ang isa po ay for discharge na po. Ongoing po ang coordination sa ating po mga regional welfare offices para po sa pamilya po ng mga na-injure po o nasaktan dahil sa pag-atake nga po sa airport sa Riyadh.
2: Si OWA Administrator Attorney Patricia Yvonne Kaunan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Masusing inimbisigahan ng gobyerno ng ang aligasyon na may kinalaman kay Vice President Sara Duterte ang pondo galing China. Nagsimula ang kontrobersya sa mga aligasyon ni dating Senador Antonio Trillanes IV tungkol sa financial transactions sa pagitan ng Chinese entities at isang kumpanya na dating konektado sa asawa ng Vice Presidente. Ang kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kapag napatunayan, maaari itong maging pinakamataas sa seryosong banta sa seguridad at soberanya ng Pilipinas. Kaugnay nito, pinakilos ng Pangulo ang Department of National Defense dahil maaaring makaapekto sa pambansang seguridad ang nasabing aligasyon.
15: If it is true, it is a national security issue. That's why ang nag-respond is the DND na sinabi nila, we have to look into this. Tama rin. That's part of their duty because national security na ang pinag-uusapan.
0: Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Sa 38th araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, nakasala ngayon sa cross-examination ng depensa ang testimonya ni Forensic Financial Analyst Attorney Alexander Cabrera. Magugunitang ipirinisenta si Cabrera ng prosekusyon bilang expert witness para suportahan ang mga aligasyon ng mga nakatagong yaman ni Vice President Sara Duterte. Sa direct examination noong October 9, sinabi ni Cabrera na si Vice President Duterte at kabiyak nitong si Attorney Mance Carpio ay may kabuuang unexplained wealth na higit 800 milyong piso mula 2022 hanggang 2025. Nakasaad sa kanyang report ang pagrebisa sa bank at tax records ng mga negosyo ng Vice Presidente at asawa nito, kabilang ang Statement of Assets and Liabilities and Net Worth o SALN.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Mahigit 12,000 individual nagtipon-tipon ngayon sa Jokno Avenue para ipanawagan ang conviction ni Vice President Sara Duterte. Si Melanie Valdos Reyes sa ulat.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
16: John Shed, naka-alerto ngayon ng Philippine National Police sa nakakasang protesta sa Jokno Avenue sa harap ng GSIS building hanggang sa Manila Film Center. Kasabay ng Day 38 na paglilitis ni Vice President Sara Duterte, tinatayang nasa 12,500 na katao ang nagtipon-tipon ngayon upang ipananawagan ang conviction ni VP Sara. Ito ay matapos mabunyag ang iba't ibang paglabag ng pangalawang pangulo sa batas, gayon din ang pananagutan at tiwala ng publiko. Ang rally ay pinangunahan ang party list group na Akbayan, Mamamayang Liberal Party List, gayon din ang civil society group. Nagpahayag din ang Makabayan Block ng Kamara na makikiisa sa protesta ngayong araw. Kapansin-pansin ang pagkapal ng mga rallyista simula pa noong nakaraang linggo matapos madiskubre sa pagdinig ang China-funded company ng asawa ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Mance Carpio. Ito ay ang Calle 88 na base sa testimonya ng AMLC ay tumanggap ng 319 million pesos na pondo mula sa kumpanya sa China. Sa patutuo rin ng final witness ng prosecution na si Attorney Alexander Cabrera, isang forensic financial analyst na nakasala ngayon sa cross-examination, isiniwala at ang kanilang naging pag-aaral ang 818 million pesos na undeclared wealth ng mag-asawang Duterte Carpio. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Pagrepaso sa mga batas sa Anti-Money Laundering Act, Tax Evasion at SALN, napapanahon kasunod ng financial revelations sa isinasagawang impeachment trial. Si Kathleen Forbes para sa ulat.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
17: Itinitulat ni Council Prosecutor at Batangas Representative Jervin Ministro ang pagrepaso sa mga batas laban sa money laundering, tax evasion, graft at iba pang financial irregularities kasunod na natuklasan sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Luis Ro, kailangan linawin ang mandato ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC at palakasin ang koordinasyon nito sa Ombudsman at DOJ upang matiyak na maaksunan ang mga natutuklasang irregularidad ng kahirinya na linawin yung mga patakaran sa pag-uwis, partikular ang aksyon dapat gawin ng BIR kapag may nakitang posibleng hindi idiniklarang kita. Kabilang din sa naisang ripasuhin ang Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees, partikular ang paghahain ng SALN. Isinaba rin niya sa mga panukan na ripasuhin ang New Government Procurement Act, Anti-Graft and Corrupt Practices Act, Securities Regulation at mga tuntunin ng Commission on Audit. Binigyan din ni Luis Ro na bukod sa posibleng pagbabago sa mga batas, mahalaga rin palakasin ang pagpupatupad ng mga ito upang matiyak na may pananagutan ang sino mang mapapatunay ang lumabag. Para sa Bagong Pilipinas, Katim Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Presentasyon ng defense team ng mga ebidensya laban sa articles of impeachment, posibleng maiba ang pagkakasunod-sunod. Alamin sa ulat ni Luisa Irispe.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Posibleng ibahin ang kampo ni Vice President Sara Duterte ang pagkakasunod-sunod ng articles of impeachment kapag sila na ang magpepresenta ng mga ebidensya sa impeachment trial. Ayon kay Attorney Michael Pola, counsel at tagapagsalita ng defense team, maaaring hindi nila unahin ang grave threat article na matatanda ang inuna noon ng House prosecution. Anya, bibigyan naman sila ng impeachment court ng kalayaan na magdesisyon kung paano sila magpepresenta ng mga testigo at ebidensya. Paliwanag naman ni POA, base sa kanilang pre-trial brief, may 90 silang witnesses na ipepresenta. Pero nakadepende pa niya sa magiging takbo ng paglilitis kung madadagdagan ito o mababawasan. Sa ngayon naman, nakahanda na ang defense sakaling opisyal na ngang tapusin ng prosekusyon ang kanilang presentasyon ng mga ebidensya. Sa posibilidad namang tawagin si Vice President Sara Duterte bilang testigo, hindi pa naman anya nila ito natatalakay sa pangalawang pangulo. Pero dati na nilang sinabi na malalabag ang karapatan ng bise kung pipilitin itong paharapin sa impeachment trial at ipapasampinan ng prosecution. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Irispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Senado itutuloy ang budget hearing sa darating na Miyerkules. Magbabalita si Nympha Asuncion.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
18: Itutuloy ng Senado ang deliberasyon sa panukalang 2027 National Budget ngayong Linggo habang binibigyan ng panahon. Magkabilang panig sa impeachment trial na ihanda mga dokumento kailangan sa formal na paghahain ng ebidensya sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian, itinakda na nila sa Miyerkules, October 14, ang budget hearings para mapakinabangan ang oras habang inihahanda ng prosecution ng kanilang formal offer of evidence. Sa naunang schedule, whole day sana ang impeachment trial hanggang sa Webes, October 14, pero sinabi ni Gatchalian, pagkatapos ng presentasyon ng financial expert witness si Attorney Alexander Cabrera, ay magpapahinga muna ang impeachment trial. Una na rin sinabi ng prosecution na huling testigo na nila si Cabrera para sa Article 2 ng Articles of Impeachment habang balak naman ng ilaglag na prosecution ng Article 3 ng impeachment case. Ngayon ng Senate President, kailangan nilang tiyakin na matatapos nila ang pantalakay ng 2027 proposed national budget para masigurong hindi magkakaroon ng re-enacted budget pagpasok ng bagong taon. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Isa sa gawa bukas sa ika-apat na status conference sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC. sisimula ng pagdinig sa ganap na alas 4 ng hapon hanggang alas 5 ng hapon oras sa Maynila. Sentro ng Status Conference ang kahandaan sa aktual na paglilitis kabilang ang schedule sa pagharap ng mga testigo, ebidensya at support services sa mga partidong kalahok sa proceedings. Tatalakayin din ng ICC ang panukalang schedule ng opening statements ng paglilitis at ang unang evidentiary block na nakatakda sa December ng taong kasalukuyan. Naka-livestream ang pagdinig na may 30 minutong delay o pagkakaantala sa website ng ICC.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
2: Sa ating balitang sports, world number 18 Alexandra Ayala balik na sa WTA Tour sa salang sa aksyon sa Wuhan Open mamayang gabi sa China. Mula Sports Radio 918, aritong ulat ni Ria Arevalo.
19: Balik WTA Tour si Filipina tennis star Alex Ayala ngayong gabi at makakasagupa si qualifier Han Shi ng China sa first round na Wuhan Open. Seeded 13 sa torneo, makakaharap ni Ayala ang 21-year-old na si Han ganap na alas 8:30 ng gabi sa center court ng Optics Valley International Tennis Center. Sa kasalukuyan, ranked number 231 ng WTA si Han na tumalo kay Camila Rakhimova ng Uzbekistan 7-6-6-1 sa qualifying draw upang makaabante sa main draw. Ito ang unang torneo ni Ayala matapos ang kanyang kampanya sa 2026 Asian Games kung saan nagkamit ito ng bronze medal. Bukod sa singles event, sasabak din si Ayala sa women's doubles katandem si Seinet Songmes ng Turkey. Mula Sports Radio 918, Ria Arevalo nag-uulat para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Oras natin, alas 11:40 ng umaga, antabayanan ang mga karagdagang ulat mula sa ating provincial stations. Manatili pong nakatutok dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
20: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
21: Pag-ibig fund, solid kaban!
22: Mainit na usapin ngayon ang Pax Silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Pax Silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Pax Silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisakatuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
23: Maging brain gain tayo ngayon, invest na brain drain. Ako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. Paano kaya kung dito sila nagtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
22: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
24: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan niyan malinis, hindi siya fossil or hindi siya coal, for example.
22: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
3: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Isa ang landslide sa mga sakuna na hinaharap ng mga Pilipino. Kaya naman importanteng alam natin ang mga senyales ng landslide na pwedeng makita sa ating lugar. Tulad na lang ng pagkakaroon ng bitak sa lupa o kaya naman ay pagtabingi ng mga puno at poste. Senyales din ang biglaang pagbukal ng tubig sa lupa at pagkulay putik ng ilog. Pwede rin magkaroon ng bitak sa inyong mga tindi, bintana at maging sa kalsada. Na-observe mo na ba ito sa paligid mo? Hashtag panatag ang may alam.
5: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
6: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
5: Kaugnay nito, ang Pax Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang Pax Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
3: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
7: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: 13 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali. Balita sa ating mga lalawigan sa Cordillera, mahigit 20 magsasaka tumanggap ng tulong pangkabuhayan mula sa lokal na pamahalaan ng Bontok. Si Donalyn Balio ng Radyo Pilipinas Bontok para sa detalye.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
25: Tumanggap ng libreng mga sisiw ng manok at rooster feeds ang 27 magsasaka mula sa 3 barangay sa Bontok Mountain Province. Ayon sa LGU Bontok, pinangunahan ni Mayor Franklin Odsi kasama ang mga kawani ng Municipal Agriculture Office ang pamamahagi ng poultry livestock assistance. Nasa 405 na sisiw ng manok at 300 kilo ng chick rooster feeds ang ipinamahagi sa mga benepisyaryo mula sa mga barangay ng Maligong, Balili at Bontok Central. Bahagi ito ng Organic Agriculture Program ng Office of the Municipal Agriculturist na naglalayong suportahan at palawakin ang organikong pamamaraan sa pagsasaka at pag-aalaga ng mga hayop. Ayon sa LGU, nais nilang makatulong sa mga magsasaka upang mapalakas ang seguridad sa pagkain at makapagbigay ng karagdagang mapagkukunan ng kabuhayan ang mga magsasaka. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Donna Kawisbalyo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Bontok.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Bali naman tayo sa Radyo Pilipinas Tayug. Poverty rate sa lalawigan ng Pangasinan bumaba sa loob ng 4 na taon ayon sa Philippine Statistics Authority. Si Leslie Emino sa detalye.
1: Radyo Pilipinas Report.
8: Bumaba ng higit sa kalahating antas ng kahirapan sa lalawigan ng Pangasinan sa loob lamang ng 4 na taon. Batay sa ulat ng Philippine Statistics Authority at DepDev, pumalo lamang sa 8.6% ang poverty incidence ng 2025 mula sa 17.9% noong 2021. Dahil dito, tinatayang mahigit 284,000 na residente ang matagumpay na naiahon sa kahirapan. Mas mababa rin ito kumpara sa national average na 9.7%. Sa pamuno ni Governor Ramon Gico III, isinulong ng pamalang palalawigan ang mga programa para sa pangkabuhay ng edukasyon at kalusugan. Kabilang sa mga pangunang proyektong nakatulong sa mga mamayan, ang Corporate Farming Program at Food Production Program na nagbigay ng kagamitan pataba at tulong sa mga magsasaka at mangisda. Kadiwa na Kapitolyo na nagugnay ng mga lokal na produkto at MSMEs sa mga mamimili, mga pangkabuhayan at pagsasanay sa trabaho tulad na Employability Enhancement Program, espes para sa may estudyante at galing OFW program at ng libreng kolehiyo sa Pangasinan Polytechnic College at pinalawak na serbisyong pangkalusugan gaya ng Gikonsulta Plus, Yakap at Gamot. Ayon sa pamalang palalawigan, patuloy nilang pagtibayin at pag-ibayuhin ang mga programang ito pang mas marami pang pamilyang Pangasinense ang magkaroon ng magandang kinabukasan at tuloy mayangat ang antas ng kanilang pamumuhay. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Amino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayug, Pangasinan.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Sa Kabikulan, lalawigan ng Catanduanes, pinaigting ang monitoring sa peste at sakit sa pananim dahil sa banta ng very strong El Nino. Si Rosie Nieva ng Radyo Pilipinas Virac para sa ulat.
1: Radyo Pilipinas Report.
0: Pinalakas ng provincial government ng Catanduanes sa pamamagitan ng Provincial Agricultural Services Office ang monitoring sa peste at sakit na mga pananim sa Virac upang maprotektahan ang produksyong agrikultural sa gitna ng mga hamong dulot ng El Nino. Kabilang sa mga isinagawang inspeksyon, pangangalap ng datos at pagbibigay ng teknikal na gabay sa mga magsasaka. Layunin ng programa na matukoy agad ang mga posibleng banta sa mga pananim at may isagawa ang napapanahong hakbang upang mabawasan ang pinsala sa produksyon at kabuhayan ng mga magsasaka. Hinikayat din ang mga magsasaka na makipag-ugnayan sa Paso Catanduanes para sa teknikal na tulong at gabay sa pagharap sa mga suliraning may kaugnayan sa peste at sakit ng pananim. Ayon sa provincial government, bahagi ang aktibidad ng mga hakbang ng pamahalang panlalawigan upang mapatatag ang sektor ng agrikultura, mapangalagaan ang seguridad sa pananim at mapalakas ang kahandaan ng mga magsasaka sa epekto ng El Nino at iba pang hamong pangklima. Para sa Bagong Pilipinas, Rosie Nieva, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Punta na tayo sa Visayas, Department of Labor and Employment o DOLE Region 8 na mahagi na mahigit sa 30 milyong pisong sahod sa mahigit 2,000 tupad beneficiaries sa Eastern Visayas. Si Aljun Malot ang may dala ng balita.
1: Radyo Pilipinas Report.
9: Namahagi ang Department of Labor and Employment sa DOLE Region 8 ng mahigit 27.6 million pesos na sahod sa 2,822 na benepisyari ng tulong panghanap buhay sa ating Disadvantaged Displaced Workers o TUPAD program. Isinagawa ang payout kasabay ng TARA Trabaho G Mega Job Fair noong October 10 sa Tacloban City Convention Center. Sa ilalim ng programa, bawat benepisyari ay tumanggap ng 9,400 pesos na sahod kapalit ng 20 araw na trabahong isinagawa sa kani-kanilang komunidad. Layunin ng TUPAD na mabigyan ng pansamantalang trabaho at agarang tulong pinansyal ang mga disadvantaged at space workers habang nakatutulong din sa mga gawain pangkaunlaran sa kanilang mga lugar. Pinangunahan ang payout ni DOLE 8 Regional Director Imelda Romanillosa kasama COIC Regional Director Engineer Martin Hikinto. Para sa Bagong Pilipinas, Aljon Malot. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sogod.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Balita naman sa Mindanao, Department of Agriculture Region 10 nagsagawa ng pagsasanay sa mga magsasaka sa Misamis Oriental para sa climate resilient livestock production at bilang paghahanda sa banta ng El Nino. Mula Radyo Pilipinas, Cagayan de Oro, naritong ulat ni Cocoy Medina.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Nagsagawa ng ilang araw na pagsasanay ang Department of Agriculture Regional Field Office 10 sa pamamagitan ng Adaptation and Mitigation Initiative for Agriculture or AMIA program na Climate Resilient Livestock Management and Production Technologies Training sa Barangay Mindanao Magsaysay Misamis Oriental. Ang nasabing pagsasanay ay dinaluhan ng mga magsaka na membro ng Mindanao Farmers Cooperative at mga kawanin ng lokal na pamahalaan ng Magsaysay. Layunin ng pagsasanay na magdagan ang kalaman at kasanayan ng mga magsaka at iba pang dumalo tungkol sa Climate Resilient Livestock Management and Production Technologies para matulungan sila na maibsan ang epekto ng climate change at ng El Nino sa kalusugan at produksyon ng mga hayop. Ang mga partisipante ay tinuruan din ng wastong pangalaga ng mga hayop tulad ng biosecurity, paggawa ng feeds, breeding management at pag-inspeksyon at pagbigay ng gamot sa mga hayop na may sakit. Para sa Bagong Pilipinas, Cocoy Medina, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro City.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Muna naman sa Radyo Pilipinas, Iligan, kuli natin ang report ni Alwidad Bashir. Proyektong Ikadiwa, formal na binuksan sa lungsod ng Iligan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Pinalakas ng lokal na pamahalaan ng Iligan, Department of Agriculture Region 10 at MSUIIT National Multipurpose Cooperative ang suporta sa mga lokal na magsasaka at mangingisda sa pamamagitan ng proyektong Ikadiwa. Lumagda ang tatlong pani sa isang Memorandum of Agreement o MOA para sa pagpapatupad ng nasabing proyekto. Ito ay inilunsad sa ginanap na Agriculture and Fisheries Council Rural Based Organization Celebration 2026. Sa ilalim ng Ikadiwa, maaaring bumili ang mga mamimili ng sariwa at abutayang agricultural products gaya ng gulay, prutas, bigas at isda sa pamamagitan ng online marketing platform ng Department of Agriculture. Ayon kay City Agriculturist Mary Ann Bali, kaugnay rin ito ng One Barangay One Product Program ng City Agriculture Office ng Iligan. Naaprubahan na rin umano ng sanggunyang panunsod ang pondo para sa pagpapatayo ng sariling panilihan ng mga magsasaka at mangingisda sa lungsod. Inaasahan namang makakatulong ang proyekto sa pagpapalawak ng merkado ng mga lokal na produkto at pagbibigay ng mas madaling access sa sariwa at abutayang pagkain para sa mga mamimili sa nasabing syudad. Para sa Bagong Pilipinas, Alwidad Bashir, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: At yan po ang ating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Lunes, October 12, 2026. Ang ating pong oras, 4 na minuto bago mag-alas 12 ng tanghali. Hanggang bukas pong muli, ako po si John Mogol.
0: At ako naman po si Ched Oliva. Sa magandang araw sa ating lahat.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide. Nationwide. We know you're always on the go. On the go. Pero ang huli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang maninig.

0: Dismiss Disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
3: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
4: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
3: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
5: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, yun, ini-enroll natin sa aral.
6: Ampalaya!
7: Ampalaya!
6: Kumakain kayo, ampalaya!
3: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
2: Kalindi, mga prutas, kakuan, manzanas at ubas.
6: Oh, nabusog ako sa kwento mo. Pinakamahalaga na maaari natin gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayo sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.

pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan.

0: ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Oras sa buong kapuluan, ganap ng 3 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Mga kababayan, kayo po ay nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, pansamantalang napapakinggan sa Capital 104.3 FM. At ito po ang paglilitis, ang impeachment hearing ni Vice President Sara Duterte dito po sa Radyo Pilipinas.
4: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas, Radyo Publiko coverage.
3: Apat na minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Mga kababayan, ito po ang paglilitis, ang impeachment hearing ni Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas, Radyo Publiko special coverage. Nasa ika-38 araw na po tayo, mga kababayan, ngayong araw po na ito, Lunes, Oktubre 12 sa taong 2026. Papatuloy pa rin ang pagdinig hinggil po sa Article 2 ng Articles of Impeachment, yung alleged unexplained wealth, false salens o yung statements of assets, liabilities and net worths, at sa mga nagpapatuloy pa rin business interest ni Vice President Sara Duterte. Bago nga po nagkaroon ng lunch break ang Senate Impeachment Court, nakikinggan kanina ang testimonya ng witness na si Attorney Alexander Cabrera, isa pong financial forensic analyst. Wala naman po sa bahagi ng prosecution ang nagtatanong at ang nagpepresenta, Representative Chel Diokno. Bahagi naman po ng depensa ang nagre-represent kay Vice President Sara Duterte ang kanyang counsel, Attorney Christine Ferrer. Papatuloy pa rin po ang cross-examination sa witness. Kanina, no, itinatanong kung si Attorney Cabrera ba ay isang government employee. Natanong din siya kanina, no, ng depensa, nag-handle na nga ba siya ng mga kaso na may kinalaman sa graft and corruption, malversation, plunder, unexplained wealth, o di kaya naman siya ay naimbitihan bilang isang expert witness sa mga nasabing kaso. Saan ang naging tugon ni Attorney Cabrera ay hindi pa. Tinanong din ng depensa tungkol sa undeclared assets kung nakapag-examine na ba siya o nakapagsuri na ba siya ng mga dokumento na galing kay Vice President Sara Duterte at kay Attorney Mance Carpio. Kung hiningi daw ba, ayon to ito sa depensa, kung hiningi ba ni Attorney Cabrera na makapanayam sila o di kaya naman ay maitanong, ano po ang nilalaman kaugnay pa rin ng kanilang mga salen at ng kanilang mga business interests? Nang tugon naman ni Attorney Cabrera, hindi pa. Nusisa rin ng depensa ang paraan kung paano na-compute ni Attorney Cabrera yung sinasabi niyang na-flag na 817 million pesos na undeclared assets umano ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang asawa ni si Attorney Mance Carpio. From the side of the defense, magmumukha nga naman na si Attorney Alexander Cabrera would not be credible to answer kung ano man yung mga nilalaman, especially the documents. Is he privy to the information? May alam niya ba yung nilalaman ng mga dokumento? fact, mga kababayan, tanggapin natin ang ulat ng ating kasamahang si Luisa Irispe mula sa Depensa, kredibilidad ni financial analyst Alexander Cabrera kinwestiyon ng defense team. Tanggapin natin ang ulat mula kay Luisa Irispe.
4: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, Radyo Pilipinas coverage.
5: Al, katulad nga ng ilang mga dinitali mo kanina, unang binasag ng defense team ang kredibilidad ni financial analyst Alexander Cabrera sa naging cross-examination ngayong araw sa impeachment trial. Isa sa naging tanong ni Attorney Christine Ferrer, defense counsel, ay kung may karanasan na ba si Cabrera na tumistigo sa korte o anumang korte para sa mga kasong may kinalaman sa graft and corruption, anti-money laundering at malversation, o di kaya ay naging amici kuray na ba ito sa anumang korte o sa sandigang bayan bilang isang forensic analyst. Pero ang sinagot lang ni Cabrera ay hindi, at first time niya umano itong gawin sa impeachment court. Nagbiro pa nga si Cabrera na sana umano ay last na ito na pagtestigo niya. Narito ang bahagi ng paglilitis kanina. Pakinggan natin.
6: How about being an expert witness in a case?

0: witness and opining on the supposed constitutional violations of the Vice President, correct?
1: That's right po.
2: Al, isa pa naman sa kinwestiyon ng defense team ay ang pagkakakuha ng mga dokumento ni Cabrera para sa kanyang data analysis. Lumabas na noong Hunyo pa lang, nakuha na ni Cabrera ang SALN ng Vice Presidente at pati na rin ang records mula sa Anti-Money Laundering Council. Ang bank records naman, pati na rin ang tax records mula sa Bureau of Internal Revenue ay natanggap niya mula sa prosecution noong Setyembre. Narito muli, pakinggan natin ang bahagi ng paglilitis kanina.
0: You're saying that in June 2026, based on your recollection, you were already provided with SALNs of the respondent
1: SALN
0: from 2022
1: to 2025. SALN po, AMLA.
0: AMLA documents, AMLA, AMLC documents, income tax returns.
1: Wala pa po.
0: Wala pa.
1: Financial statements po ng corporations.
0: Okay. Bank statements.
1: GIS, wala pa.
0: Wala pa. Okay. That's clear. Okay. Thank you, sir.
2: Pagdating naman dito sa 817.8 million pesos na umano'y undeclared assets at undeclared income ng Vice Presidente, binigyan din lang ng depensa na wala namang verifikasyon mula sa Vice Presidente o kahit sa asawa niya na si Attorney Man Scarpio ang naging analysis ni Cabrera. Ang ginamit lang ni Cabrera ay mga dokumentong isinumiti sa kanya ng prosecution at hindi rin siya nagtanong kahit sa auditor o CPA ng mag-asawa o kahit ganito rin sa mga umano'y kinikita ng pangalawang pangulo at ng kanyang asawa mula sa mga korporasyon o investment. Wala din naman siyang personal na inquiry sa mga korporasyon o mga dokumento mula sa mga ito. Narito muli ang bahagi ng paglilitis kanina.
0: To set the record straight, sir, this examination of the bank balances that you made, this was made without hearing the side of the account owners, specifically the spouses Scarpio.
1: As mentioned po, documents lang po ang tinignan namin.
0: Salamat po. It did not consider also the inputs, comments, and clarifications of these spouses, as you had mentioned, sir.
1: Opo.
0: It did not also consider the side of the former President Rodrigo Roa Duterte with respect to the account or accounts that he singly owned and or jointly held with the Vice President, correct?
1: Tama po.
2: Alin, iba naman tapos ang cross-examination ng defense team at inaasahang magpapatuloy yan mamaya pagkatapos nitong lunch break mamayang alauna ng hapon. At yan muna ang pinakahuling balita mula sa panig ng depensa dito sa Senado para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Isang makasaysayang pagdinig, isang bansang nakatutok. Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
4: Maraming salamat, kasama ang Luisa Erispe. Mga kababayan, with due deference ano po, sa diskarte ng prosekusyon, siyempre kailangan nating malaman, anong on what capacity eh, kasi ganito mga kaibigan, ano, mga kababayan, is the witness, Attorney Alexander Cabrera, isang financial analyst, walang question sa kanyang kakayanan bilang isang financial analyst. I'm sure kaya ho kinuha ng prosekusyon si Attorney Alexander Cabrera dahil sa kanyang kakayanan. But no matter how well decorated yung kanyang credentials, it begs the question, ano po, kung hindi mo personal na nasuray nilalaman ng mga dokumento o kung may mga personal ka mang nasuray na dokumento pero kulang dahil ang pinagbasehan mo lang eh yung iilang mga dokumento na ibinigay sa iyo ng prosekusyon, you have to call a spade a spade. Diba? Bakit ka nga naman tatawagin bilang isang witness? Are you credible as a witness? Yung inyo bang magiging mga pahayag, yung ibang magiging mga pahayag kaugnay ng mga dokumentong tinutukoy, tapat ba para maging basihan na ikaw ay tawagin bilang isang expert witness? Kasi in that same vein, kung kahit sinong financial analyst na lang na makahawak ng dokumento na pinag-uusapan or any documents in question for that matter.

0: matter. Eh lahat na kayo, hindi magiging expert witness. Hindi tayo basta pumapanig lang sa depensa o di kaya naman sa prosecution. But now, again, ang bola nasa prosecution. Paano ngayon nila kukontrahen etong mga panunuligsa ng depensa kaugnay ng kredibilidad ni Attorney Alexander Cabrera upang tumayo as a witness? Nangabangan natin ano, paano i-re-refute yan ng prosekusyon. Samantala, Vice President Sara Duterte maaaring huwag nang ipatawag ng House Prosecution sa kanyang sariling paglilitis. Testigo ni si Attorney Alexander Cabrera na nindigan sa kanyang wealth report na sa pangalawang pangulo sa kanyang pagsalang sa cross-examination ng depensa. Ang ulat na yan mula kay Melanie Valdos Reyes.
1: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
2: Magandang tanghali, Alia. Nalindigan si financial forensic expert Attorney Alexander Cabrera sa kanyang naging pagsalang sa cross-examination ng depensa. Nang tanungin ang abogado ng depensa si Cabrera, ang sagot nito, I am not scared. Ito ay matapos panggitin ni Attorney Christine Ferrer ang mga probisyon ng Anti-Money Laundering Act, Bank Secrecy Law at ang National Internal Revenue Code dahil sa pagdidisclose ng confidential at financial information sa impeachment court. Nang tanungin naman si Cabrera kung kinukonsidera ba niya na ang mga dokumento ni Attorney Man Scarpio sa kanyang pag-aaral, sagot ni Cabrera wala naman dokumento na ibinigay si Attorney Man sa kanila para ipaliwanag ang resulta ng kanilang pag-aaral na 818 million pesos na undeclared wealth. Nanindigan din si Cabrera na sapat ang mga natanggap nilang record sa bangko upang suriin ang umunoy hindi maipaliwanag na kayamanan o unexplained wealth ng Vice Presidente sa kabila ng pagkwestiyon ng depensa sa pagiging kumpleto ng kanilang mga dokumento. Samantala, Alian, kinukonsidera na ng prosecution panel na hindi na ipatawag si Vice President Sara Duterte sa witness stand. Ayon kay legal spokesperson Attorney Benjamin Tolosa Jr., wala na magiging saysay ang pagpatitistigo ni VP Sara sa kanyang mismong paglilitis kung ang isasagot lamang nito ay katulad ng mga naunang depensa ng kanyang mga abogado patungkol sa mga dokumentong pinansyal. Una na nga pinag-isipan ng prosecution na ipatawag si Duterte upang personal na sumagot sa mga tanong ukol sa confidential funds at sa mga bank tax records, maging yung corporate documents na iniharap ng prosecution sa ilalim ng Article 2 o yung unexplained wealth. Ganun pa man, pinuna ni Tolosa na malino ng ipinunto ng depensa sa mga naunang pagdinig, partikular sa mga tanong ng mga senator judges at cross-examination na walang matandaan si Vice President Sara Duterte sa joint bank account nila ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Bank of the Philippine Islands o BPI ng kanilang ama. Ito yung joint account nila ng dating Pangulo. At yan ang sa panig ng prosecution. Mamaya abangan natin yung redirect examination ng panig ng prosecution at ang interjection ng mga senator judges. Mula dito sa Senado, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Isang makasaysayang pagdinig, isang bansang nakatutok, ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
0: Maraming salamat, Ms. Melanie Valdos Reyes. Yan po ang ating pakaabangan, mga kababayan. Yung redirect ng prosekusyon kay Attorney Alexander Cabrera, ang kanilang witness ito sa kanyang
3: simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and play its palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
1: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. Ang radio ng Pilipinas.
4: Radio Pilipinas.
1: Balitang mahalaga sa bawat mamamayan. Ang radio ng publiko.
4: Radio publiko.
1: Nag-uugnay ng pamahalaan
4: sa sambayanan
1: ay inyo ring mapapakinggan sa 104.3 FM band.
4: Magkaisa
5: ang tulungan
4: para sa pag-unlad ng ating bansa.
1: Radio Pilipinas. Radio publiko sa 104.3 The Capital. Ang ating mga programa at serbisyo para sa mamamayang Pilipino. Ipabahagi natin mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali. Monday to Friday sa 104.3 FM band. Radio Pilipinas. Radio Publico.

0: and the Capital.
1: Ang boses ng Pangulo.
0: Sabay na maghahatid ng serbisyo sa mamamayang Pilipinas in the new era of collaboration.
2: Pagkawala sa iba't ibang bahagi ng bansa.
0: Radio Pilipinas. Radio Publico. Sa 104.3. The Capital.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Ang tangi kong pag-ibig.
5: You probably haven't heard these in the last 50 years or at all. They're called Kundiman songs, a genre of traditional Filipino love songs first heard in the 1800s. It springs from the Kumintang, a true indigenous pre-colonial style of courtship or bridal song from the Tagalog region. Many confuse the Kundiman with the Jarana. Understandable, but there are differences. Wikipedia says it's the traditional way of serenading. But they differ in time and structure, the Kundiman having a moderate 3-4 time, beginning in a minor key and ending in the parallel major. Filipino musician Floranta Aguilar says the Jarana is straightforward and simple, always has a guitar solo intro, and authentic ones put the singer in the act of serenading, like Dungawin Mo Hirang.
4: Dungawin Mo Hirang.
5: He says a notable difference, it's fatalistic lyrics, kaawa-awang tao or sitwasyon where the lyrics portray one's choices or actions make no difference because everything is left to fate. Sabi niya, kadalasan ang mga nganta ng Kundiman ay heartbroken or sawi. Mahirap lang at ang tanging alay niya ay ang kanyang walang kamatayang pag-ibig. Is willing to suffer for his love, even die for it. As seen in the lyrics Jose Rizal wrote in his Kundiman, ibubuhos namin ang dugot babaha, matubos nga
6: ibigay ng ating mga batas at ng saligang batas sa ating mga akusado. Po ay fundamental sa lahat ng mga taong naninirahan. Bagamat siya ay isang public official at ikalawa sa pinakamataas na public official dito po sa ating bansa, mind you. Talagang mas under scrutiny ano, ng taong bayan kapag ikaw ay nakikita sa mga palabas o nakikita ka sa mga balita. Kahit yung sarili mong buhay, kahit yung mga sarili mong interest, whether private business interest man yan, talagang natututukan ng lente. Then again, hindi dapat maging balat sibuyas yung mga ating mga public officials. Sabi nga nila, no, accountability is the name of the game. Kung ikaw ay walang tinatago, eh bakit ka matatakot sa accountability? Naway katotohanan at ang ating rule of law ang manaig dito po sa pagdinig na ito. And to give due credit ano po sa depensa at prosecution, gamat may mga pagkakataon talaga na, well, estilo naman yan, no? Ng mga abogado, ng mga prosecutor, ng mga manguusig. Nakikita nyo naman, ano, paglabas ng korte, eh, lahat naman sila eh, nire-respeto ang isa't isa. Lalo na, eh, karamihan sa kanila, eh, mga abogado. They are all members of the bar. Anyway, balikan lang natin ano, yung sinasabi ng mga panukala ng House Prosecution Panel moving forward pagkatapos na itong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Isa pa sanang maripaso yung may kinalaman po. Ano. Nabanggit natin kanina yung property regime sa pagitan ng mag-asawa kapag wala kayong pinili, you have no chosen property regime between spouses o ibig sabihin doon sa mag-asawa, hindi sila namili. Ang automatic niyan, ACP. Para po mas madali, hindi na natin masyadong gagawing komplikado, eh lahat ng kinikita, lahat ng paari-arian ng mag-asawa during the subsistence of their marriage, ibig sabihin habang sila ay kasal. And po ay pag-aari ng mag-asawa. Dito na pumapasok yung problema. Kapag ang yung asawa, eh, public official, pupwede ba magkaroon ng business interest?

0: interest ng iyong asawa. Sa mga nakalipas nating mga pagdinig dito po sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, law is silent. Ibig sabihin, walang sinasabi ang batas patungkol dito. So naturally, ang presumption, mga kababayan, hindi ito pinagbabawal ng batas. Kaya lang, ang siguro tanong na namumutawi sa isip ng ating mga kababayan, eh panahon na nga ba upang bisitahin itong batas na ito? Siguro, kung kakailanganin, eh mapalitan yung mga specific provisions na itong batas na ito. Upang hindi na maulit yung ganitong mga pagkakataon. Even going beyond itong pagdinig ng impeachment hearing versus Vice President Sara Duterte, sakaling siya ay may papatunayang mesala, eh sana hindi na po pamarisan ng iba pang mga mahahalal sa atin pong bansa. In any case, mga kababayan, yan po ay iniiwan natin in the able hands, in the infinite wisdom of the members of the Congress. Anong direksyon ang tatahakin po ng ating bansa kaugnay niyan? Oras po natin, 56 na minuto. Makalipas ang alas 12 ng tanghali, magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
1: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan, aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang Paglilitis, The Impeachment Hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas, Radyo Publico Coverage.
2: This is a public service announcement.
1: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
3: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
4: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
5: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
6: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
7: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
8: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
9: Radyo on the go.
8: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
10: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
8: Libre to ha?
11: Walang bayad?
8: Oo, walang bayad!
12: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
13: Dumidilim na naman ang kalangitan. Mukhang nagbabadya na namang umulan. Ano bang mga dapat kong gawin?
14: Una, makinig o manood ng balita sa radyo o telebisyon ukol sa panahon at mga anunsyong pangkaligtasan mula sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA.
13: May paparating pala na bagyo. Mukhang matatamaan ng malala yung lugar namin. Tingnan ko nga kung ano ang mga emergency hotline sa lugar namin.
14: Pangalawa, alamin ang plano ng komunidad sa pagbibigay babala at maaaring paglikas.
13: Extra batteries check, flashlight check, raincoat check.
14: Pangatlo, ianda ang go bag na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya gaya ng pagkain, tubig, gamot, first aid kit at flashlight.
15: Hala! Napasukan na ng tubig yung bahay ko. Kailangan ko nang umalis.
14: At panghuli, kapag inabisuhan ng kinauukulan, agad na lumikas sa itinakdang evacuation center. Tandaan, maging mahinahon, at mapagmatsyag sa inyong kapaligiran tuwing panahon ng tag-ulan.
9: Radyo Magazine 1278.
11: Radyo Pilipinas.
2: This is a public service announcement.
16: Discipline is the key.
17: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
16: Kilatisin ang sarili.
17: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
16: Importante rin na ating laging isipin.
17: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
16: Isang mahalagang paalala
17: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
2: This is a public service announcement.
18: The public service announcement
2: from PBS
18: Presidential Broadcast Service
2: at Radyo Pilipinas Radyo Magazine
16: 1278 AM.
2: This is a public service announcement.
19: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
2: This is a public service announcement.
18: A public service announcement
2: from PBS
18: Presidential Broadcast Service
2: and Radyo Magazine
16: 1278 AM.
20: Dagling kaalaman.
21: Sa mga nagtatrabaho, isang luxury o luho ang magkaroon ng oras para mag-siesta matapos mananghalian. Pero alam ba ninyo na ang pag-idlip sa hapon ng ilang minuto ay mabuti ang naidudulot sa kalusugan, lalo na sa improved cognitive function ng brain? Ang power nap ay mas epektibong gawin kaysa sa pag-inom ng kape o energy drinks sa panahon ng sobra kayong inaantok. Kailangan lamang na gawin ito ng tama. Less is more, ika nga. Iba-iba ang mga opinyon sa power nap. Sa iba, 30 minuto o mas mababa pa dito ang dapat na power nap, habang ang iba naman ay nagsasabing dapat isang oras o higit pa ang siesta. Ngunit mas marami ang naniniwala na ang susi ay panatilihing maikli ang pagtulog sa hapon, kung saan ang katawan ay papasok lamang sa unang 2 stages o yugto ng pagtulog. Kung nakapasok na kasi sa 3 yugto ng pagtulog o yung tinatawag na deep sleep ang isang tao, makakaranas na ito ng tinatawag na sleep inertia o yung stage kung saan walang pagkilos ang makikita at pakiramdam nito sa paggising ang pagkaliyo o hilo na gusto pa ulit nitong bumalik sa tulog. Ang power nap ay mabuti sa pag-re-energize ng katawan.
20: Dagling kaalaman.
22: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
9: Radyo Magazine 1278.
23: Bubungad sa umaga.
24: Trending issues na pinag-uusapan.
25: Mga programang aabangan.
26: Agahan hanggang hapunan.
27: 66 Impormasyon.
28: GIS, your general information station.
16: Radyo Magazine 1278 AM.

0: Naririto na ang pinakabagong programa na hatid sa inyo ng Radyo Magazine. Pakinggan natin ang bagong immigration, usapang biyahe at serbisyo.
1: Ayan! Hello, hello, hello po sa inyong lahat. Magandang hapon po. Happy Monday, everyone, and welcome back po sa Bagong Immigration, Usapang Biyahe at Serbisyo. So ngayong October 12, isang espesyal na episode po ang hatid namin na naman sa inyo dahil ito ang ating ika-60th. Episode. Ako po si Anisha Hajiasan, ang tagapagsalita ng Bureau of Immigration, at muli po kami ang inyong makakasama ngayong hapon para ihatid ang mga pinakabagong balita, mahahalagang paalala at impormasyon tungkol sa immigration at sa mga serbisyong dapat malaman ng bawat biyahero.
2: At ako naman po si Spokes Melvin Mabul. Magandang hapon po sa inyong lahat at maraming salamat sa patuloy ninyong pakikinig at pagsubaybay sa ating programa na Bagong Immigration, Usapang Biyahe at Serbisyo, dito lang po sa hatid sa atin ng Personal Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Yan, at kaya naman po, saan man kayo naroon ngayon, sa bahay, sa trabaho, o habang nasa biyahe ka pa, samahan po ninyo kami sa isa na namang oras ng makabuluhang usapan at impormasyon. Live din po tayo sa ating mga opisyal na Facebook page ng Bureau of Immigration, Radyo Magazine, at The Capital FM.
2: At syempre, Spokes, pasalamatan natin ang hindi naman magiging posible ang ating programa kung walang suporta, yes, yung ating mga technical team at lahat na nasa likod ng broadcast na ito. Maraming salamat po, especially kay Julius Ongab, si Marisol Malimban, si Sam Renz, Ryan Reyes,
1: hello,
2: si Ronaban Esperanza, si Camille Maurice Umali at Marulas Transmitter. Maraming salamat po!
1: Yes! Siyempre! At higit sa lahat, maraming salamat sa ating mga tagapakinig at tagapanood na patuloy po na sumasama sa amin sa bawat episode. Kaya wag na po tayong magpatumpik-tumpik pa! At simulan na natin ng ika-60th episode ng Bagong Immigration, Usapang Biyahe at Serbisyo.
2: Yes, ang sarap pakinggan, katumpik-tumpik. Katumpik-tumpik. Dahil alam natin yung mga spokes, ano, spokes Anisha, no, alam natin na maraming nangyari international dito sa last week, no?
1: Yes.
2: Mapag-usapan natin para at least makita naman natin na tayo po ay nakatutok dito. Napaka-importante. Last week po, binisita po tayo from October 6 to October 8.
1: Mm-hmm.
2: Bumisita ang presidente ng Poland, mm-hmm, si Karol Nauruke, sa panyaya, of course, ng ating mahal na Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. At dito, mm-hmm, po, tinalakay ng dalawang leader ang pagpapalawak ng kooperasyon ng depensa, seguridad, kalakal, agrikultura, teknolohiya, at enerhiya. Napaka-importante yon, Spokes, no?
1: Yes.
2: Kasi alam natin na makakatulong ito upang pagandahin natin yung ating bansa.
1: Siyempre, inaantabayanan natin ano yung mga magagandang developments po na maibibigay at kaginhawaan, maibibigay sa ating mga kababayan na dulot ng meeting na ito, no? And alam mo, sir, noong October 7 din, idinaos yung Philippine International Convention Center sa Pasay City, ika-44th na ASEAN Ministers on Energy Meeting. Kasama po dyan yung ASEAN Energy Business Forum. Dito nagtipon yung ating mga ministro at mga leader, no, nung sa energy sector.
2: Yes.
1: Kung saan, syempre, pag pinag-usapan nila yung seguridad sa supply ng enerhiya, very timely issue, no? Pamumuhunan, paggamit ng makabagong teknolohiya, paglipat sa mas malinis na enerhiya, at pinangunahan po ito ng ating none other than Energy Secretary Sharon Garin, ang pagpupulong sa ilalim po ng pamumuno ng Pilipinas sa ASEAN ngayong 2026.
2: Yes, attorney, napaka-importante, mm-hmm, yan kasi ngayong panahon talagang napag-usapan natin yung enerhiya. And very, mm-hmm, timely din na tayo ang Pilipinas ang pinaka-chair ng, yes, ASEAN. At mula naman noong October 7 hanggang 11, nagsagawa ng working visit po yung ating mahal na Pangulo sa Singapore upang palakasin ang ugnayang pang-ekonomiya ng dalawang bansa. Kabilang sa kanyang aktibidad ang pakikipagpulong kay Singaporean Prime Minister Lawrence Wong at pagdalo ng 24th Forbes Global CEO Conference kung saan layunin niyang hikayatin ang mga dayuhan ng mamuhunan sa ating bansa, particular sa digital technology. Ito, importante ito, yung digital technology, yung artificial intelligence at advanced manufacturing at enerhiya. Napaka-importante itong mga klaseng pinag-uusapan natin.
1: Of course, no? Kasi this is the future.
2: At the same time, nag-generate ito ng employment, no? Job generation. And we are praying na sana mas umano sa pagdating ng panahon sa mga ginagawa po ng ating gobyerno, mas mapalakas pa yung ating ekonomiya.
1: Of course.
2: Alam natin,

Intramuros sa Manila. Lumagda sa kasunduan sina BI Commissioner Joel Antribiado at si CAAP Director General Lieutenant General Raul Del Rosario. Itinakda ng MOU na mas malapit na koordinasyon ng dalawang ahensya sa seguridad at kaligtasan ng abiyasyon patungo sa may regular na operasyon, pagpapadali ng transportasyon panghimpawid, pagpapalitan ng impormasyon alinsunod sa Executive Order No. 122 at pagsasanay at pagpapaunlad ng kakayahan ng mga kawani. Layunin ng kasunduan na palakasin ang ugnayan ng BI at CAAP upang matiyak ang mas ligtas, mas maayos at mas epesyenteng sektor ng abiyasyon sa Pilipinas. Hinarang ng Bureau of Immigration ang 4 na Pilipinong pasahero sa Ninoy Aquino International Airport noong October 6 matapos makitaan ng mga hindi pagtutugma sa kanilang mga pahayag at dokumento sa paglalakbay. Pinaghihinalaan sila ay na-recruit para magtrabaho sa Myanmar. Sa punong inspeksyon, sinabi ng mga pasahero na magkakatrabaho sila at patungong Thailand para sa 5 araw ng incentive trip na sagot ng kanilang kumpanya. Gayunman, sa mususing inspeksyon, inamin naman nila na hindi sila empleyado ng kumpanya kanilang kinatawan at Myanmar talaga ang kanilang destinasyon kung saan inalok sila ng trabahong customer service na may sahod na $1,000 hanggang $1,500 kada buwan. Ayon sa BI, nakahanap sila ng mga recruiter sa Facebook, Telegram at iba pang online platform na umano'y nagbigay ng kanilang mga dokumento sa paglalakbay at trabaho. Ipinasa ang 4 sa Interagency Council Against Trafficking o IACAT para sa kukulang tulong at karagdagang pagsusuri. Nagbabala si BI Commissioner Joel Antribiado laban sa illegal na recruitment at human trafficking. Hinimok din ng BI ang publiko na berbekahin ang mga alok na trabaho sa ibang bansa at gumamit lamang ng mga lehitimong recruitment channels. Sa pagpapatuloy, nasabat ng mga opisyal ng Bureau of Immigration ang isang 28-anyos na lalaking pasahero sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 noong gabi na October 7 matapos o manong tangkaing lampasan ang pangunahing inspeksyon gamit ang pasaporteng may peking tatak ng pag-alis. Ayon sa Immigration Protection and Border Enforcement Section o IPROBS, isinalalim sa masusing inspeksyon ang pasahero matapos mapansin ng Immigration Inspector ang kahinahinalang tatak ng kanyang pasaporte. Sinabi ni IPROBS Chief Lenny Maminta na nakipag ugnayan ang pasahero sa isang individual sa loob ng paliparan na kumuha ng kanyang pasaporte at boarding pass at ibinilik ang mga ito na may peking tatak. Nakipag-ugnayan umano siya sa mga taong nag-aalok ng tulong sa pamamagitan ng Telegram para sa kanilang biyahe patungong Malaysia at magtrabaho bilang customer service representative. Kinumpirma ng BI Forensic Document Laboratory na peke ang tatak ng pasaporte. Dahil dito, pinalalahanan ni BI Commissioner Joel Antribiado ang publiko na maging maingat sa mga hindi otorisadong nag-aalok ng trabaho sa ibang bansa at tulong sa imigrasyon upang maiwasan ang illegal na recruitment, human trafficking at mananaman pala. Ipinasa ang pasahero sa Interagency Council Against Trafficking para sa kakulang tulong at karagdagang investigasyon. Dinakip ng Bureau of Immigration katuwang ang National Bureau of Investigation at Armed Forces of the Philippines ang 255 na dayuho ang karamihan ay Chinese sa sabayang operasyon laban sa hinihinalang ilegal na pogo sa Zamboanga, Sibugay noong October 2, 2026. Isigawa ang operasyon sa Barangay Kimo, CI at Barangay Tadyong Muslim, Alicia alinsunod sa mga mission order ng BI. Bahagi ito ng pagpatupad ng Executive Order No. 74 Series of 2024 at Republic Act No. 12312 o Anti-Pogo Act of 2025 na nagbabawal sa operasyon ng pogo sa bansa. Sila ay nahuli sa bayan ng CI at Alicia ng Zamboanga, Sibugay. Patuloy na biniberpeka ang kanilang pagkakakilanlan at nasyonalidad. Nadiskobre din ang 78 computer monitors, humigit kumulang 3,000 cellphones, laptop at SIM cards na hinihinalang ginagamit sa mga illegal na online scams. Ayon kay BI Commissioner Joel Antribiado, patuloy na pinatutupad ang mga batas pang imigrasyon, sasailalim ang mga dinakip sa investigasyon at kaukulang deportation proceedings. Nakikipag-ugnayan din ang BI sa iba't ibang ahensya upang siyasatin ang posibleng paglabag na may kaugnayan sa human trafficking. Sa pinakuling balita, inaresto ng Bureau of Immigration si Fujimoto Mahito, 26 anyos, isang puganteng Hapones sa Barangay Palo Alto, Calamba City, Laguna noong October 8, 2026. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pahitingin ang kampanya labang sa mga dayuhang lumalabag sa batas. Inulat ni BI Fugitive Search Unit Chief Brendel Ryan C. kay Commissioner Joel Antribiado ang pagkakaresto kay Fujimoto batay sa mandamiento na deportasyon na inilabas noong Marso 2023. Pinaharap siya sa Tokyo Summary Court dahil sa kasong pagnanakaw, inakusuhan siyang sangkot sa panluloko sa mga matanda sa pamamagitan ng papapanggap bilang mga pulis upang makakuha ng kanilang ATM cards at personal na impormasyon. Inuugnay rin siya sa natitirang membro na kilalang sindikatong Luffy na sinasabing sangkot sa humigit kumulang 1 bilyong yen. Halaga ng pagnanakaw at pandaraya. Kasalukuyang nakakulong si Fujimoto sa BI Warden Facility habang inihintay ang deportasyon. Binigyan din ni Biado na hindi magiging ligtas na kalungan ang Pilipinas para sa mga pugante. At iyan ang mga pinakamainit at pinakahuling

0: Kita mula sa Bureau of Immigration, mula sa pagpapalakas ng manpower at border security hanggang sa paggamit ng technology at online services, patuloy ang hakbang ng Bureau of Immigration tungo sa isang mas moderno, mas mabilis at mas mahusay na immigration services. Para sa iba pang mga update, bisitahin ang official na Facebook page ng Bureau of Immigration sa facebook.com/officialbureauofimmigration. Muli, sa ngalan ni Bureau of Immigration Commissioner Joel Andribiado, ako po si Immigration Officer Aldrin Rosita at ito ang inyong Immigration News Roundup. Hanggang sa susunod na ulat, mabuhay ang bagong immigration, mabuhay ang bagong Pilipinas.
1: Thank you so much, Immigration Officer Officer Aldrin Rosita.
2: Yes, yes. No? So, yes. Siya yung official na Marites ng Bureau of Immigration.
1: Yan. Opo, maraming siyang baong balita para sa atin, no? Mukhang punong-puno ng action ng ating last week, Sir Spokes Melvin.
2: Yes, oo. Sa unang report, nakita natin yung pinapalawak natin, yung coordination with other government agencies. Ngayon po, yung sa Civil Aviation Authority of the Philippines, nagkaroon po tayo ng memorandum understanding kasi alam naman po natin, isa sa mga mandato ng Bureau of Immigration is about sa ano, sa transportation, sa aviation, no? Ang napaka-importante na mayroon tayong pakikipag-ugnayan. Sharing, alam naman po natin, especially po, na ang coverage din po ng CAAP, nationwide din po iyan. At talagang, this is a very good step, no? Para mas mapaganda po natin yung ating serbisyo, mga information, nagkakaroon tayo ng sharing kasi ang CAAP po, sila po ang may mata. Lahat po ng mga eroplano, is it a general aviation, the special flights na tinatawag natin, or yung mga commercial flights, mga special flights, sila po ay may mata po nationwide. Kaya napaka-importante yung ating pakikipagtulungan.
1: Of course. At syempre, no, madako naman tayo sa airport operations. Busy ang iProbes natin. Ano? Yes. Noong October 6, meron tayong na-intercept na mga pinaghihinalaang i-recruit papuntang Myanmar. Siyempre, based sa ating recent statistics, ano, marami po tayong na-repatriate from Myanmar. Siyempre, sa unang inspection na assess ng ating mga officers na parang iba po yung kanilang deklarasyon, ano?
2: Yes,
1: oo. Yung pala, papunta sila doon para magtrabaho bilang customer service representatives na allegedly $1,000 to $1,500.
2: Oo, ang laking pangako, no? Laki ng pera, pero
1: for
2: I don't know.
1: Customer service representative, di ba? So, ito sila, na-recruit sila through Facebook. Usually, yan din talaga yung mga modus na na-i-document natin sa airport. So, syempre, after po nitong ating interception, na-turn over naman sila sa IACAT for yes, the appropriate assistance po.
2: Yes, at patuloy po sa ating paliparan pa rin kasi nakita natin talaga yung ano, yung ating mga officers ay tuloy-tuloy po tinitingnan. Kaya noong October 7, mayroon ding nagtangkang ano, mag-evade, lampasan yung inspection ng Bureau of Immigration.
1: Yan,
2: at nakita noon, alam mo, attorney, nakita doon na mayroon pala siyang peking tatak para yes, pag-alis. At nagpapasalamat din tayo sa ating mga tauhan ng Bureau of Immigration, lalo na po yung ating iProbes po, yung Immigration Protection Border Inspection Enforcement Section, na kung saan mas nakita nila, kasi sila ang may time, no? Nakita nila na there is something, a problem doon sa initial checking nila noong yung pantatak. Kaya nga, in-endorse din po ito sa ating anti-fraud section at doon na pag-alaman, kinumpirma ng ating BI Forensic Document Laboratory na peke yung pantatak. Kaya ang ating commissioner nagpaalala po sa ating mga pasahero na huwag po silang maggagawa ng mga hindi tama dahil alam na alam po ng ating mga immigration officer tungkol dyan. At itong taong po ito ay ating pong na-endorse sa ating Interagency Council Against Trafficking,
1: yes,
2: sa ating terminal.
1: Oo. Kung mapapansin mo, no, Sir Melvin, nagiging yung evolution, kumbaga, ng mga schemes nila, nagiging mas mapanghas na sila, no?
2: Yes, oo.
1: Akalain mo ba namang pepeke ka ng ano, ng departure stamp? Isa itong official seal.
2: Yes.
1: Ng gobyerno, ng Bureau of Immigration. So, madako naman tayo sa field operations. Last week po, malaking, it tinaguro ang pinakamalaking POGO-related bust of 2026 po.
2: Oo.
1: No? Sa pangunguna po ng ating Bureau of Immigration Intelligence Division, of course, under the leadership of our BI Intelligence Division
2: yes.
1: Chief, Jun Fortunato Manahan Jr. At ang ating pong operatiba naman na-assigned sa Mindanao,
2: area. Yes. Yes. Oh.
1: Ito sa ano to? Sa Zamboanga, Sibugay naman. So, dalawang magkasabay yan na operasyon sa Alicia at saka yung sa CI.
2: Oh.
1: Oo. At 255 foreign nationals.
2: Ang dami. Oh.
1: Karamihan dito, Sir Melvin, Chinese, no? Pero meron din dyang mga Cambodian national, may Hong Kong din.
2: Oo.
1: Meron din sa pagkakaalam ko Indonesian, Malaysian,
2: yeah,
1: Myanmar.
2: No,
1: oh. So, kumbaga, this is a very good accomplishment po.
2: Yes,
1: and they deserve the recognition po, no? At ng patuloy po na masawatan natin yung mga patuloy na nag-ooperate illegally in the Philippines.
2: Yes,
1: ayaw
2: kasi
1: yes,
2: oo. Alam mo, attorney, nung una dito sa Luzon at Visayas, mm-hmm. guerrilla tactic na yung sa kanila kasi alam nila na very ano tayo, strict tayo.
1: Yes.
2: Pero ang ginawa nila, pumunta sila sa Mindanao. Don't they know na ang ating mga operatiba ay meron din doon sa Mindanao and
1: yes.
2: we're able to arrest, ang iba na rescue kasi tinitingnan din natin baka yung iba dyan mga nabiktima din ng
1: yes,
2: human trafficking.
1: Oo.
2: Sa ating last na report na ibinigay sa atin ng ating immigration officer Aldrin Rosita, yung pagkakahuli ng isang hapon na siya ay pinaghinalang the last mga remnants ito ng Lofi, yung syndicate na kung saan itong mga dayuhang ito ay nambibiktima sa mga kanilang mga citizens. Nagpapanggap silang mga law enforcement agencies, personnel, just like police sila ng Japan,
1: mm-hmm.
2: at tatakutin nila, kukunin nila yung mga impormasyon, at alam po ninyo, marami po ang nabiktima dito at himigit kumulang 9 billion yen na halaga sa pagnanakaw at pandaraya. At itong hapon na ito, siya po ngayon ang endorse natin sa ating pasilidad sa Bikutan. Awaiting po ito para siya po ay ma-deport natin doon sa bansang Japan. Kaya marami pa tayong pagkwekwentuhan, pag-uusapan ngayong hapon. Pero break muna tayo sandali. Magbabalit ang bagong immigration, usapang biyaya at serbisyo matapos ang ilang paalaala.
3: Announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: This is a public service announcement.
5: A public service announcement
4: from PBS,
5: Presidential Broadcast Service
4: at Radyo Pilipinas,
5: Radyo
4: Magazine,
3: 1278 AM.
6: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
7: Hala, totoo? San ka sumali?
6: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations! You won! Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
7: Naku po! Juan! Scam yan!
6: Ha? Hindi kaya? Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
7: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
6: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
7: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
6: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
7: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
6: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
8: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
7: Kaya huwag magpabudol, bes!
9: I-extend natin ang bonding online! Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
10: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
11: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
12: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
13: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
14: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
15: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
16: Radyo Magazine, 1278 AM.
17: Radyo Pilipinas.
18: Radyo Publiko.
1: Yes. Hello po. Maraming salamat. Welcome back sa bagong Immigration. Usapang biyahe at serbisyo. Kasama po ninyo pa rin ako, si Spokes Anisha Haji Hassan.
2: At ako naman po, si Spokes Melvin Mabulak.
1: Of course, sa episode naman natin po ngayon, pag-uusapan natin ang mahalagang papel ng Central Receiving Unit o CRU at Public Information Assistance Unit o PIAU sa paghahatid ng maayos na serbisyo at impormasyon sa publiko. Mahalagang CRU at PIAU dahil nagsisilbi silang mahalagang ugnayan ng Bureau of Immigration at ng publiko. At sa pamamagitan po nila, mas napapadali po yung pagtanggap ng mga dokumento, pagkuha ng impormasyon at pagtugon sa mga katanungan at pangangailangan ng ating mga kliyente.
2: Kaya mahalagang maunawaan natin kung paano nila tinitiyak maayos, mabilis at maasahang serbisyo sa publiko at para mas mapalawak ng ating kaalaman tungkol dito. Of course, makakasama natin yung siya po yung hari ng kanilang ano, ng unit na ito.
1: Yes.
2: Yung chief po ng CRU at PIAU, no other than Immigration Officer Carlo Magno R. Salazar. Sir!
19: Magandang hapon po sa mga tagapakinig ng programa na to.
2: Yes po, maraming salamat sa pagpapunlad.
1: Of course, thank you so much po no sa pagtugon sa aming imbitasyon, Sir Carlo. And of course, welcome, maligayang pagdating sa ating programa.
2: Yes, oo.
1: At syempre, hindi na natin to without further ado, ano, Sir Carlo, bago ang lahat, pwede nyo bang ibahagi sa amin ang inyong karanasan sa paglilingkod sa Bureau of Immigration at kung paano kayo nahubog ng inyong trabaho sa BI?
19: Medyo maraming taon na din yun.
2: Oo.
19: Nagsimula ako sa Bureau of Immigration sa IT. Ang tawag pa sa amin noon, computer section. So, I was a computer operator then. Siyempre, na-expose tayo sa mga kung ano yung ginagawa ng IT people natin.
1: Yes, oo.
19: So, na-assign din tayo sa lawag at that time. And then, as a clerical staff, naging ano, labas na to ng IT, naging clerk ako sa BI Makati.
2: Mm-hmm.
19: So, na a few years din. So, naintindihan natin yung operation kung paano gumagalaw ang mga papel, paano pinaprocess.
2: Oo.
19: So after that, na-expose naman ako sa airport operations na.
2: Ayun.
19: Bilang isang acting immigration officer.
2: Mm-hmm.
19: So that was in Cebu naman po.
1: Yes, very well-rounded, so, sir, no?
19: Na-expose din po. And then back to NAIA, and then back to BI Makati, and then back to immigration main office.
2: Oh.
19: So marami-rami na rin po yung naikutan ko.
2: Oh.
19: Including Alien Registration Division.
2: Ang dami, no?
1: So, oh. Yata ng
19: Port Operations Division.
2: Oh. Parang alam kahit nakapikit ka, no? alam na alam mo na yung operations ng immigration. Imagine, sa border at sa main office. Pero sa inyong mahabang taon na paglilingkod, ano po ang isa sa mga hindi ninyo malilimutang karanasan at pinakamalaking aral na natutuhan nyo sa serbisyo publiko?
19: Hindi malilimutan siguro yung mga bagyo-bagyo natin pag nandun tayo sa airport.
2: Ayun.
19: Sir Melvin, kailangan mo pa rin pumasok kasi yes. Wala tayong holiday.
2: Walang holiday, yes.
19: Walang suspension ng work sa airport. So, there was a time na pumasok po ako dun. Mm-hmm. Hindi ko alam na hindi pala makakapasok yung mga kapalitan namin. Oh. Ay, bawal mong iwanan.
1: Oh, yes. Oh.
19: So, nandun kami. Namatay na yung mga kuryente kasi nagkaroon rin ng problema. Mga bago-bago pa yung NAIA Terminal 3 noon.
2: Yes, oo.
19: Walang kuryente. Ang init sa loob. At hindi kami makauwi.
2: So, yes.
19: Okay lang. Ano, charge to experience. Yes. Masaya pa rin kami kahit nangyari yun. And yung commitment natin sa work, lalong na susubukan.
2: Oh, oh.
19: Talagang, ay, ito pala ang pagiging immigration officer. Hindi mo pwedeng iwanan ang post mo.
2: Yes, so totoo yan.
19: Na nagkataon na ganoon.
2: Yes.
19: So yun, hindi ko malilimutan yun.
1: Oh.
19: At the same time, nagka-recognition naman kami on the part ng opisina na ni-recognize yung mga pumapasok ng ganong ano.
2: At may libreng ano kayo? Burger, di ba? May libreng burger noon.
1: Oh, may pa-burger
2: drinks yun. Siyempre, pag ganong nangyayari.
1: Kami walang ganon.
2: May holiday kasi kayo.
1: Oy, naging off-off.
19: Hayaan mo, Atty. Anisha, ipapaano natin yung burger nyo. Sisingilin natin sila.
1: Totoo. But you know, this is the social contract po, ano, na pinipirmahan ng isang immigration officer kapag pumirma siya doon sa kanyang appointment.
2: Yes.
1: Ito po ang sakripisyo ng ating mga immigration officers and ang hope lang natin ma-appreciate and makita naman po ng ating pinaglilingkurang publiko yung mga sakripisyo ng ating mga officers. So syempre Sir Carlo, no, para naman sa kaalaman ng ating mga tagapakinig, ano po ba ang Central Receiving Unit o ang CRU at anong pangunahing mandato nito sa Bureau of Immigration? Mm-hmm.
19: Ang Central Receiving Unit, isipin nyo na lang po, sa isang establishmento, may front desk.
2: Yan. So, parang hotel. Oh.
19: Ay, ang front desk pala ay, ayun yung Public Information and Assistance Unit.
2: Yes, okay. Okay.
19: Ang CRU, yun yung services na i-avail mo. Halimbawa, gusto mo mag-convert to another visa. Aside from being a tourist.
1: Okay.
19: Doon ka sa Central Receiving Unit.
1: Okay.
19: Doon nyo po i-susumiti yung mga dokumento na kailangan para pumasa ka sa visa category na kailangan mo.
2: Mm-hmm. Aha. Oo.
19: Sa Central Receiving Unit din po, ang mandato niyan ay mag-receive ng mga dokumento.
2: Aha.
19: For example, yung mga derogatory records.
1: Yes.
19: So, ini-issue ng courts ang hold departure order.
1: Mm-mm.
19: Doon din po yan pinapareceive sa Central Receiving Unit.
1: Siyempre, real-time yan, di ba?
19: Yan, tama po. Aside from that, mga letter requests, minsan mga travel records na kailangan alamin ng isang government office, hihingin sa atin yan. Doon sinasubmit sa atin.
2: Napakahalaga pala, no, yung ano nyo. Yung role nyo ng CRU. Kasi syempre, parang kayo mga initial, bako makarating doon, nag-check na kayo. Pero ano po yung layunan ng CRU? At paano ito nakakatulong sa pang-araw-araw na operation ng iba't ibang tanggapan ng ating main office sa Bureau of Immigration?
19: Syempre, ang layunin talaga ay maging, kumbaga, mabilis ang pag-transmit ng dokumento.
2: Ayun,
19: kumbaga, kami, we make it a point talaga na kapag na-receive ngayong araw, mapadala dun sa concerned office yung makaka-action dun sa letter ng request or anything na sila yung maggagawa ng action tungkol doon. So, I think yun ang talagang ano, mandato at layunin ng Central Receiving Unit na siguruhin na makarating kaagad.
2: Oo.
19: Yung hindi magpapatumpik-tumpik. Talagang maipadala kaagad sa opisina na dapat umaksyon dun sa tama. Request.
1: Tama. Napansin ko, ayaw natin yung nagpapatumpik-tumpik.
20: Diretso!
1: Diretsahan. Ayun na nga, at bilang na-discuss mo na kanina, sir, yung ating tanong tungkol dun sa uri ng mga dokumento, aplikasyon, liham, maaari naman po ba ninyong ipaliwanag yung proseso ng pagtanggap, pagtatala, at pagpapasa ng mga dokumento sa kinauukulang tanggapan? So, kanina, in-explain nyo yung pag-i-receive natin. So, paano na naman ngayong pagpasa po doon sa mga tanggapan na kinauukulan?
19: Nire-receive natin yan sa window.
20: Mm-hmm. Opo.
19: Of course, kailangan may receive stamp.
1: Ayun. Stamp importante yan.
19: At naka-indicate po ang oras na kung kailan siya
20: na-receive
19: po. Naka-pirma rin yung aming staff na nandun sa window.
1: Mm-mm.
20: Accountability. Yes.
19: Ngayon, ipapasa niya yun sa backroom namin.
1: Mm-mm.
19: Merong backroom processing.
1: Mm-mm.
19: Kung saan dun ini-encode yung mga detalye ng request na na-receive.
1: Mm-mm.
19: Matapos yun, meron kaming tinatawag na document routing and tracking system.
20: Good,
19: ipapasok po yun, i-encode doon.
1: Ayan.
19: At ang final output po nun, lalagyan ng sticker yung dokumento bago i-transmit.
20: May sticker talaga.
19: May sticker po. Tapos may transmittal po yan bago makarating sa, kagaya sa inyo, sa Office of the Commissioner.
1: Ayun.
19: May transmittal yan, i-receive ng staff ng Office of the Commissioner.
20: Yan na yung
1: asan. Siya entirely manual na, sir.
20: Yes, mayroon din talagang sistema.
19: May sistema. Bukod dyan, mayroon din po tayong universal routing slip na naka-attach pa rin dun sa dokumento. So, doble-dobling pagsisiguro na hindi mawawala ang dokumento.
20: Ang tanong naman natin dito, paano kung mayroong ganyang sistema na receive nyo, paano talaga natitiyak ninyo na ang dokumentong natanggap ng opisina nyo ay naitala, naipasa sa tamang opisina at sa maayos at napapanahong paraan?
19: Dahil nga po, Sir Melvin and Attorney Anisha, dahil nga po within the day na tatransmit namin, ang feedback din, posibleng kaagad-agad din. O kung hindi man, the following day. Mali pala itong pinadala nyo sa amin. Ipapadala din pabalik sa amin.
1: Ayun.
19: Para i-correct namin yung kung sakaling nagkamali man kami ng pagpapadala. Challenge po yan, in fact. Kasi minsan, sa sulat, hindi rin malinaw ang gusto ng nagre-request.
1: Yes,
19: so,
1: ayun lang.
19: Merong mga ganong confusion minsan.
20: Pero meron naman pagkalito kayong mekanismo, no, para at least ma-correct agad natin.
19: Babalik naman po. At alam ng mga bawat tanggapan yan sa Bureau of Immigration na babalik sa amin pagka i-re-remark lang po nila kung anong dahilan na parang mali. Ito ay isang mandato ng isa pang opisina. Ganun.
20: Very good.
19: Na-assure na tama yung babagsakan nung request ng papel.
1: Mm-hmm. May specific way ba kayo, sir, para ma-monitor nyo yung, kunwari, for example, sinabi mo na dapat usually 1 to 2 days, or na-monitor nyo ba yung turnaround, or may standard ba kayo?
19: Pagdating sa action kasi na yan, attorney, when it comes, pagdating sa transmittal, yun yung ano namin eh.
20: Oo.
19: Yun yung lookout namin.
1: Mm-hmm.
19: Pero pagdating sa action,
20: depende doon sa
19: opisina na yun.
1: Ayun. Okay.
19: Kaya minsan may nagwa-follow up. Saan ba yung napadala na po namin sa kaukulang opisina? Or office concern.
1: Mm-hmm.
19: So kung gaano katagal pang magtatagal yun doon sa opisinang yun, hindi na namin sakop sa central receiving unit.
20: But basically, mayroon kayong sistema para pag na-receive, automatic. Ano kagad?
1: Send agad.
20: But that's the nature ng central receiving unit, yung mandato niyo. Pero batay sa inyong pinakahuling datos, gaano karaming dokumento o transaction ang karaniwang natatanggap na proproseso ng CRU sa isang araw? Nakita mo isang araw, isang buwan, isang taon. Gaano ba karami ito?
19: Sir Melvin, pina-check ko yan kasi hindi ko rin kabisado. Pero noong 2025, naka 264 5,961 documents kami.
20: Ang dami niya, no? Oh. Sa main office lang niya, no?
19: Main office alone.
1: And tapos, ano lang yan? Yan yung physical submission, di ba?
19: Physical submission. Kasi pagka internet or email,
20: sa email,
19: sa BINOC na
20: pala. Sa National Operations Center. Oh.
19: Ngayon, from January to June naman, medyo mababa pa, 34,890.
1: Ngayon yan, ngayon taon. Ngayon taon. Ayun. Pero,
19: 34,000.
20: Oh, yun.
19: So, marami, marami rin siya.
20: Oo, talagang nakita natin, oo.
1: So, sir, dahil, of course, may mga challenges, may mga mapapansin kayong mga rooms for improvements, ano? Ano po ba yung mga pagbabagong ipinapatupad sa sistema ng pagtatala, pag-aayos, pagpapasa ng mga documents upang mas mapabilis at mapahusay yung trabaho ng CRU?
19: Ang palagay ko dyan, kailangan lang mag-stick po tayo dun sa existing system kasi hindi naman siya mahirap gawin.
1: Yes.
19: Kagaya nung pag-encode sa DRTS or Document Routing and Tracking System. Sumusunod lahat ng personnel namin diyan.
20: So, para may standard.
19: May standard. Oh. So, pag hindi, pag sumunod ka lang po dyan, matutupad mo yung maipadala ng tama sa tamang oras.
20: Yun. Timely, tapos mabilis pa.
1: Kumbaga dyan, kung hindi naman sira yung sistema, hindi mo na kailangan.
20: Yes, so at least mayroon kayong, ito yung template natin, sundin mo lang.
19: Tama po.
20: You won't go wrong, di ba?
19: Tama.
20: Yes. So, bilang acting chief ng CRU, ano po yung inisiyatiba o pinakamagandang resulta ng inyong pangkat sa ipagmamalaki mo bilang pagpapatakbo ng CRU?
19: Siguro yung ang walang backlog siguro.
20: Aha.
19: Bukod sa walang backlog, medyo mas maano tayo sa transacting public. Mas may ano, personal touch tayo.
20: Ayan.
19: Kasi pag kinakausap nalo ng mga ano natin staff sa Public Information and Assistance Unit na ano nila.
20: Very good.
19: Nabibigyan ng oras.
1: Yes,
19: para maintindihan talaga kasi a lot of times may mga confusion din sa ng publiko tungkol sa mga proseso natin. Yun yung pagkakataon natin bilang opisina na mabigyang linaw yung proseso. At natutuwa sila. Yun naman yung ano natin.
20: Ang sarap ng usapan
19: consolation natin.
20: Nakikita natin.
19: Nakaklaro.
20: Yes, napaka-important yan. Very
1: public
20: interesting.
1: Public facing din kasi sila, sir.
20: At alam po, very interesting to, pero marami pa tayong pag-uusapan. Spokes, no? At Sir Carlo. Pero bagong lahat, break muna tayo sandali. Magbabalik matapos ang ilang paalaala.
0: This is a public service announcement. Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
21: This is a public service announcement.
22: A public service announcement
21: from PBS, Presidential Broadcast Service,
23: and Radyo Magazine,
24: 1278 AM.
25: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
26: Fake news yan! Mali!
27: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit?
26: Fake news yan! Mali!
28: Nakita ako sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
26: Fake news yan! Mali!
29: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala. At i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
30: Narito ang ilan sa mga akbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
31: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
30: humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
27: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
30: Isang mahalagang paalala, Contra Fake News, mula sa Radyo Magazine.
27: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
3: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
27: Libre to ha?
3: Walang bayad?
27: Oo, walang bayad.
3: I-download na ang PBS

0: Jesse.
1: 1278 AM.
2: Ayan! Hello, hello po ulit! Welcome back sa Bagong Immigration! Usapang biyahe at serbisyo. Kasama pa rin po ninyo ako, si Spokes Anisha Haji Hassan.
3: At ako naman po si Spokes Melvin Mabula. Sa pagpapatuloy ng ating programa, pag-uusapan pa rin natin ang mahalagang papel ng Central Receiving Unit o CRU at Public Information Assistant Unit, tinatawag natin PIAO, sa paghahatid ng maayos, mabilis at maasahang serbisyo sa publiko. Sir Carlo, andito pa rin siya. At syempre, tuloy-tuloy, tanungin natin, Sir Carlo. Lumipat naman tayo no, sa from the CRU to PIAO naman po. Ano po ang pangunahing mandato nito? Paano ito naiba sa tungkulin ng ano, CRU, yung PIAO?
4: Oh, kasi sa CRU, kailangan ng receive stamp talaga dyan.
2: Yes.
4: Mm-hmm. So dito sa Public Information and Assistance Unit, lahat ng walk-in,
3: aha,
4: kailangan masagot mo yung tanong.
3: Oh, kahit walang ipapareceive.
4: Kahit walang ipapareceive.
3: Oh.
4: So, ultimo, pag tanong kung nasa ng CR,
3: okay,
4: kailangan masagot mo ng matino.
3: Oh, dapat may ruta ka ng mapa. Dapat alam mo.
4: So, ganun din. Mga tanong nila tungkol sa mga transaksyon.
3: Oo.
4: Kanino bang opisina to? Ganyan.
3: Oo.
4: Sasagutin ng Public Information Assistance Unit. Aside from that, lahat ng mga katanungan ng mga bumabiyahe, whether ano yan, foreign national or Pilipino. Kapwa natin Pilipino, sasagutin mo.
2: Yeah.
4: So, may mga times na tungkol sa offloading.
3: Bakit ako hindi nakalis?
4: Ngayon, maswerte kami ngayon, meron ng assigned na immigration officer sa Public Information and Assistance Unit.
3: So,
4: napapaliwanag na.
2: Yeah.
4: Ganito po kasi yan. Binigyan kayo ng slip, merong ano yan eh,
3: deferred departure slip.
4: So, pinapaliwanag ng maigi. At kung paano mag-comply dun sa mga hinihinging dokumento doon.
3: Yes, oo.
2: So, ano pa yan, sir? Yung mga usual concerns, queries na natatanggap nyo po sa PIAO mula sa publiko.
4: Sa PIAO, halimbawa, isa kang turista at nakapang-asawa ka ng Filipino,
2: okay,
4: national.
2: Mm-hmm.
4: So, anong visa category kaya ang pwede?
3: Yan
4: ang madalas nilang itanong. Anong visa category para maging spousal visa ka?
3: Maging permanent resident sa
4: akin. Kung eligible nga ba ang yung nationality ko sa isang visa category.
3: Yes.
4: Kagaya ng hindi nga naman lahat binibigyan ng permanent residence.
3: Yes.
4: Kung hindi iyon pinagkakaloob din sa mga Pilipino doon sa bansa nila. So ganun. So may reciprocity dapat.
3: Yes. Dami pa lang ano? Dami pa. Well, importante 'yan sa mga katanungan ng pumupunta. Pero tanong natin, sa anong mga paraan maaring makipag-ugnayan ang publiko sa PIAO? Kung mayroon silang katanungan tungkol sa serbisyo, sa requirements, syempre pag nag-a-apply ka, anong mga kailangan kong dokumento? At paano to ginagawa? Anong proseso ng Bureau of Immigration? Paano nyo naipapahatid, nakipag-ugnayan yung opisina nyo sa publiko?
4: Kami, dahil front desk nga yan, we can easily be reached. Pwede nyo kami puntahan, personal, sa front desk, sa harap ng
3: lobby mismo.
4: Ng Bureau of Immigration main office.
2: Mm-hmm.
4: Ngayon, kung wala naman kayong panahon, pwede nyo ring bisitahin yung website namin. www.immigration.gov.ph.
3: Yes, may mga frequently asked questions doon.
4: Tapos, makita nyo naman doon sa homepage, may mga menu of services, visas, at ano pang
3: mga applications doon, makikita doon.
4: Applications, meron ding mga online transactions tayo. So, pwede rin doon. Pero maliban dyan, puntahan nyo kami sa front desk or pwede ring mag-email sa amin through ocom.cru@immigration.gov.ph.
3: Yun. Mayroon pala kang email.
2: Siyempre, sa ganitong trabaho po, importante yung communication, no? Yung clear line of communication. So, paano nyo po natitiyak no, na tama, malinaw, napapanahon yung mga impormasyon na ibibigay natin doon po sa ating mga kliyente?
4: Siyempre po, we stick also to the Citizens Charter.
2: Ayan.
4: At saka, tinuturo namin sila sa mga links na official na immigration website.
2: Oo, para hindi ma-fake news.
4: Kasi, syempre, maraming scammers.
2: Yes.
4: Lalabas talaga sa social media. Mm-mm. Yes. I-click-click.
2: Oo.
4: Nagkakamali tayo.
2: Oo.
4: So, dapat, ano natin, siguruhin natin na yung kiniklik po natin ay official immigration yan. Website.
3: Yes, oh, ang ganda no. Pero sa inyo sa panahon na ikaw ang yung acting chief ng Piao, yung CRU, maaari po ba kayong bahagi ng magandang karanasan kung saan tulong ng Piao ay nakapagpalinaw ang isang kliyente o nakatulong upang marisolba ang kanyang concern?
4: Nako, Sir Melvin, napakarami niyan. Minsan yung akala nila ay kailangan i-downgrade na yung visa nila.
3: Uh-huh. Mm-hmm.
4: Ay hindi naman pala kailangan.
2: Oo.
4: So
2: tuwang-tuwa yung
4: nalinawan na mm-hmm. hindi pala niya kailangan i-downgrade.
2: Oo.
4: O yung kagaya ng mga applicants ng grace period.
3: Oo.
4: Ang grace period or interim visa kung tawagin, mm-hmm. kailangan mo lang yan kung mabibitin yung visa mo bago ka makabalik ng Pilipinas.
3: At
4: i-renew yung visa na yun.
3: Mm. Oo.
4: Ngayon, yung interim visa, nakakatulong para i-extend yung visang hawak mo.
3: Oo.
4: May isang insidente na hindi naman pala niya kailangan,
2: mm-hmm.
4: na-realize na makakabalik siya bago mag-expire ang kanyang visa.
2: Mm-mm.
4: So, naka-save po tayo ng gastusin.
3: Tama,
4: imbis na ginastos niya yun sa isang bagay na hindi naman niya kailangan, nakatipid pa po
3: at siya. At hindi lang yun, Sir Carlo, no, attorney, hindi lang yung pera, pati yung oras.
2: Oo.
3: Kasi, syempre, mag-aantay ka, prinoproseso, lahat maapektuhan, domino effect na. Mm-hmm. Oo, tama.
4: So, mga ganong example na, ano, kasi pag kaharap na natin sila, mas lalong naiintindihan yung anong kailangan nila at ano yung hindi nila kailangan.
3: Yes, tama, tama. Oo.
2: Dahil, sir, may mga recognized or acknowledged incidents na kayo na mga ganito, ano pa ba yung mga hakbang or plano nyo para mas mapahusay pa yung mga pakikipag-ugnayan sa publiko at saka mas madali yung pagkuha nila nung inaasahan nila impormasyon mula sa BI?
4: Siguro, through the IT department natin or yung social media natin, ma-share natin yung up-to-date na information.
3: Oo, napaka-important.
4: Yun ang nakikita kong step forward para mapagbuti pa natin yung serbisyo natin.
3: Oh, talking about step forwards, pero tingnan natin, ngayon mayroon tayong bagong BI main building, yung bagong gusali. Ito ay magandang gusali. At malapit na to sa uuwian mo ata eh.
4: Malapit sa atin, mga taga-South.
3: Mga taga-South. Oo, nakita natin. Pero ang tanong, sa paghahanda para sa bagong gusali ng Bureau of Immigration, ano po ang inaasang pagbabago sa operations ng CRU at Piao?
4: Dahil situated pa rin po kami sa ground floor.
3: Oo.
4: The same services na maasahan ng publiko na sa baba lang, ang dali naming lapitan.
2: Yeah.
3: Yeah.
4: Nandoon pa rin po kami.
3: Oh, that's good to hear. No? Kasi talagang
4: at mas maaliwalas kasi
3: ayun,
4: mas malawak po ang espasyo.
3: Ganun. Sana at least kung I'm hoping na makapag-transfer na tayo.
4: Sana
3: kasi para mas mapaganda yung servisyo natin. No?
2: Tama po. So, ano po ang bilang panghuling mensahe nyo, ano po ang inyong mapapayo sa ating mga kababayan, sa ating mga kliyente, upang mas maging maayos po yung kanilang pakikipagtransaksyon sa CRU, sa Piao? Ano po ang inyong mensahe sa mga kasamahan din natin sa Bureau of Immigration na patuloy na naglilingkod sa publiko?
4: Sa publiko, alamin nyo rin kung ano yung kailangan ninyo.
3: Ayun,
4: so, nakakasave ng oras po yun na pwede niyong i-check sa website. Halimbawa, ang hanap mo ay visa para sa asawa mong foreigner.
2: Mm.
4: Punta ka dun sa website natin na kung saan nandun yung 13A
3: yes.
4: visa. Kung ano siya, yung pareho yung binibigay ng bansa nila.
3: Parang reciprocity. Reciprocity.
4: Yes. O kung hindi naman, yung temporary resident
3: yung
4: visa.
3: Yung TRV tawag na. Oo.
4: Yan. Meron po dyang checklist of documentary requirements.
3: Aha, andun na.
4: Oo, oh, nandun na po. Pwede nyo pong i-download yung checklist na yun.
2: Yun.
4: Bago kayo pumunta sa opisina, i-folder nyo na po yun. Mm-mm. Kung paano siya nakalista doon sa checklist, ganun nyo rin ikalap yung mga dokumento.
2: Mm-mm.
4: At bago kayo makarating sa opisina, ipapacheck nyo na lang po.
3: Ayun.
4: Pagpacheck, ang next step na po nun, assessment of fees.
3: Oo.
4: Pag na-assess yung fees, babayaran nyo na po yung yung transaction na yun.
2: Mm-mm.
4: So, mapapabilis. Kesa sa malalaman mo pa lang pagdating mo sa opisina na ay ito pala yung kailangan mong dalhin.
3: Oo, tama,
4: tama. Eh, nandiyan naman yung website para tulungan ka kung ano yung dapat mong dalhin.
3: At least guided. Ang dami nating natutunan ngayon na attorney niya. No, talagang nakita natin ang importansya ng CRU, yung PIAW. Especially ang sabi pa ni Sir Cardo na dapat even before dumating ka sa ating opisina, dapat pwede mo rin mag-check sa ating website. At ang dami nating natutunan ngayon. At dahil diyan nagpapasalamat kami Sir Carlo sa pag ano yung pagbibigay ng pagkakataon na ikaw ay makausap namin, ma-interview po namin at maraming salamat po Sir Carlo.
4: It's a pleasure at naimbitahan niyo po ako dito.
2: Asahan niyo na maiimbitahan kayo ulit Sir Carlo.
4: Okay na.
2: Oh, may mga new updates ka, no? Sa iyong opisina, of course, we will be inviting you again.
3: Yes. Wow, so, at maraming salamat, Sir Carlo. No? At dito po sa ating mga nakikinig, nanunood at tumatangkilik, dito po nagtatapos ang isa namang episode ng Bagong Immigration, Usapang Biyay at Serbisyo. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Muli, ako po si Spokes Melvin Mabula.
2: Yes, at ako naman po si Spokes Anisha Haji Hassan. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay. Muli, hatid namin ang mas marami pang impormasyon at updates patungkol sa serbisyo ng Bureau of Immigration. Hanggang sa susunod po na episode. Magandang araw sa ating lahat!

0: kailangan direkta mula lokal na pamahalaan.
1: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
2: Radyo Magazine, 1278 AM.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
5: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
6: Fake news yan! Mali!
7: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
6: Fake news yan! Mali!
8: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
6: Fake news yan! Mali!
9: Ugalihing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
10: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugalihing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
11: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
12: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
11: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
13: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
14: This is a public service announcement.
15: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
14: This is a public service announcement.
16: A public service announcement
14: from PBS,
16: Presidential Broadcast Service,
14: and Radyo Magazine,
2: 1278 AM.
11: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
17: Yay!
18: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
17: PBS Receiver.
18: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
11: Libre to ha?
18: Walang bayad?
11: Oo, walang bayad.
18: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store. I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
19: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
20: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
21: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
11: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
2: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
14: Radyo Magazine 1278.
0: Bubungad sa umaga.
22: Trending issues na pinag-uusapan.
1: Mga programang aabangan.
23: Agahan hanggang hapunan.
1: 66 Impormasyon.
24: GIS, your General Information Station.
2: Radyo Magazine 1278. AM.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas.
25: Oras natin 2 minuto makalipas ang alas 2 ng hapon.
2: Alertong araw, Pilipinas. Narito na ang mga pinakamaiinit na balita sa oras na ito.

0: Senado, iimbestigahan ang 700 milyon pesos na rice smuggling attempt mula Vietnam. Ang pagulat yated sa atin ni Nympha Asuncion.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report.
2: Iimbestigahan ng Senate Committee on Agriculture ang tangkang pagpupuslit ng tinatayang 700 milyong pisong halaga ng bigas mula Vietnam. Ayon kay Senate Committee on Agriculture Chairman Senator Kiko Pangilinan, target nilang isagawa ang pagdinig bago matapos ang Oktubre. Posibleng kasabay ng budget hearing ng Department of Agriculture o DA sa October 20 o 21. Sinabi ni Pangilinan na kailangang magpaliwanag ang mga kinaukulang ahensya na sa insidente, lalo't nananatiling mababa ang bilang ng mga kasong nagre-resulta sa pagkakakulong at pagkakahatol sa malalaking agricultural smuggler. Sa plenary session ng Senado nitong nakaraang Webes, ibinunyag ni Pangilinan na nasabat ang 20,000 metrikong tonelada ng bigas mula Vietnam sa dalawang magkahiwalay na operasyon noong September 17 at 21. Gayunpaman, ikinadismaya ni Pangilinan na sa kabila ng mga umiiral na batas, wala pa umanong malalaking smuggler ang nakukulong dahil sa mga kasong ito. Dagdag ng senador, hindi lang sa antas ng komite tatalakay na usapin, kundi maaari rin itong dalhin sa plenaryo ng Senado para matiyak ang mas malawak na pagsusuri at pananagutan. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report.
0: National Sports Economy Master Plan itinutulak ng Manila Solon. Ang pag-ulat naman ay atin sa atin ni Kathleen Forbes.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report.
3: Itinutulak ni Manila 3rd District Representative Joel Chua ang pagbuo ng isang National Sports Economy Master Plan upang mapaunlad ang mga atletang Pilipino, makalikha ng trabaho at makahikayat ng mga mamumuhunan sa sports sector. Ito'y matapos makasungkit ang Pilipinas ng 29 na medalya sa Asian Games sa Japan, kabilang ang 4 na ginto. Ayon kay Chua, hindi lamang pagkapanalo ng medalya ang dapat pagtuunan ng pansin, kundi pati yung oportunidad sa negosyo, trabaho at sports tourism. Mungkahin niya yung pagtatayo ng mas maraming sports facilities sa mga state universities and colleges upang mapakinabangan ng mga atleta, estudyante at mga komunidad. Kinimok din niya ang Philippine Sports Commission na pangunahan ang pagbuo ng plano kasama yung iba pang ahensya ng gobyerno at pribadong sektor. Kabilang din sa panukala yung pag-aaral sa pag-issue ng sports bonds upang makalikom ng pondo para sa mga pasilidad at iba pang infrastruktura. Dinichuwa, kailangan din ng mas mahigpit na transparency at accountability sa pamamahala ng mga sports organizations upang matiyak ang pangmatagal ng pag-unlad ng sports sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report.
0: Samantala, Department of Human Settlements and Urban Development nagbabala laban sa peking alok na pabahay sa Laguna. Ang buong detalye naman ni atin sa atin ni Mary Ann Bastasa.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report.
4: Pinag-iingat ng Department of Human Settlements and Urban Development o DSWUD ang publiko laban sa mga individual o grupong nag-aalok ng housing slots, partikular sa Sining Residences 1 sa San Pedro at sa The Meadow sa Binyan, Laguna. Ayon sa DSWUD, ang mga naturang resettlement site ay hindi bukas para sa general public application sa ilalim ng Expanded Pambansang Pabahay para sa Pilipino o 4PH program. Paliwanag nito, eksklusibong nakalaan ang mga ito sa mga pamilyang naapektuhan ng North-South Commuter Railway Extension Project ng DOTR. Dahil dito, pinapayuhan ng ahensya ang publiko na mag-ingat sa mga alok ng naturang pabahay, lalo na kung may mga hinihinging bayad o transaksyon sa mga hindi otorisadong individual. Hinikayat din ang mga interesadong aplikante ng pabahay na direktang makipag-ugnayan sa mga opisyal at lehitimong ahensya ng gobyerno. Mula sa DSWUD, para sa Bagong Pilipinas, Mer and Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report.
0: At para sa ating panghuling balita, resolusyon para imbestigahan ang umano'y pondo mula China sa negosyo ni VP Sara nakatakdang ihain sa Kongreso. Ang buong detalye ay ihatid sa atin ni Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report.
5: Inaasahang maihahain sa Kongreso ang isang resolusyon upang imbestigahan ang mga pondo mula sa China na di umano'y pumasok sa kumpanya ni Vice President Sara Duterte at kanyang asawa na si Attorney Manassas Manscarpio. Sa isang panayam, sinabi ni House Prosecutor prosecutor at Bukidnon Representative Jonathan Keith Flores na nalaman lamang ng House Prosecution Panel ang ulat sa nasabing pondo sa gitna ng paghaharap ng mga testigo sa Senate Impeachment Court. Binigyan din ng mambabatas na nagkaplano na rin na kumilos ang iba pang ahensya ng pamahalaan gaya ng Department of Foreign Affairs, Department of Justice, Office of the Ombudsman ukol sa isyu ng Calye 88 Food Corporation, ang umunoy banana chip na company nina Duterte Carpio. Una nga isiniwalat ni dating Senador Antonio Sanichulianis IV ang mga allegasyon na ito sa isang press conference na kalaunan ay kinumpirma ng Anti-Money Laundering Council o AMLC. Batay sa testimonya ng AMLC sa Senate Impeachment Court, umabot sa 319 million pesos ang di umunoy natanggap ng Calye 88 mula sa mga negosyong may kaugnayan sa China. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.
0: At yan naman po ang mga balita sa oras na ito. Manatiling nakatutok sa Radyo Magazine 1278 para sa iba pang impormasyon. Samantala, ako po ang inyong nakasama, Marinela Tekson, ang inyong naging tagapag balita.
6: Radyo Magazine 1278.
7: Bubungad sa umaga.
8: Trending issues na pinag-uusapan.
9: Mga programang aabangan.
10: Agahan hanggang hapunan.
11: 66 Informasyon.
12: GIS, your general information station.
1: Radyo Magazine 1278 AM.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
13: Radyo Pilipinas.
15: Mga Mars, Momshies, pati mga Popshies na Momshies at Heart.
16: Mommy!
15: Join na at i-discover ang modern-day living na wais at praktikal. Tara, let's go na! Tambay na tayo sa bahay ni Home Ekananay.

0: Wais na hapon mga nanay, mga mommies at momshies na nakasubaybay po sa atin dito sa Radyo Magazine 1278. At dahil po alas dos na ng hapon, tayo magsama-sama sa isang oras na chikahan at balitaan. Made for Wais na mommies, dito lamang po sa ating programang Home Eco Nanay. At ako po ang inyong makakasama, ang inyong momshie.
1: Marinela sa Radyo Magazine.
0: Kasama ng ating executive producer, si Yen Causes. Ganun din ang ating mga technical engineers, sina Julius Ungab, Marisol Malimban, Sam Reyes, Rona Esperanza, Camille Umali, dyan sa ating Marulas Transmitter. At ngayong araw po, tayo'y may makakasama, no? Para pag-usapan, ano? Sabi nga, it's okay.

0: Walang takot at paghuhusga. Good afternoon, Doc Kat. Welcome po sa Radyo Magazine sa programang Home Econ Nanay.
1: Good afternoon, Marinella. Good afternoon sa ating mga viewers and listeners. Thank you for having me.
0: Yes po, Doc Kat, ano? Pag-uusapan nga po natin to. Ano po ba talaga, no, yung kahalagahan, ano, ng World Mental Health Day na sinelebrate po noong October 10, ano? At bakit po mahalagang pag-usapan ito, ano? Hindi lamang sabi natin tuwing October 10, kundi maging araw-araw po.
1: Eh, definitely, Marinella, dapat itong bagay ay pinag-uusapan at nagiging normal na na ito ay topic para sa ating mga kababayan kasi alam natin gaano kahalaga ang mental health. Para ma-remind tayo na ito ay napakahalaga kaya sineselebrate natin once a year for like you pointed out, it's very, very important, very crucial nga po na pinag-uusapan natin po. Pero sana we are also reminded na yung mental health, hindi necessarily we're just talking about yung mga psychiatric conditions, Marinella. Kasi yung mental health encompasses a whole lot of situations, paano tayo nag-deal with stress, with our challenges, how we also deal with yung mga, the good things that are happening in our life. And it encompasses emotions, thoughts, behaviors, actions, and even mga sa physical wellness din natin.
0: Sabi nga, hindi lang dapat to tuwing may problema lang po, ano? Dapat talagang araw-araw ay nag-uusap, ano? Para nakukumusta, hindi po ba? Sabi nga, hindi naman problema lang, ano? So, mas mainam, bago pa dumating doon sa problema, hindi ba, Doc Kat? Napag-uusapan na beforehand pa, no? Para hindi na lumala, ika nga. At Doc, ano po ba, no, ang karaniwang senyales, ano, na ang isang tao po nakakaranas na, no, ng mental health problem at maaari po bang nangangailangan ito ng isang tulong ng psychologist or psychiatrist?
1: Yes, Marinella. So na-point out nga ninyo, hindi naman kailangan nagpa-breakdown na tayo at the very brink na tayo bago tayo humingi ng tulong. At the point in time na na-realize ninyo na you would like to have yourself checked, that would be a great time na humingi tayo ng tulong. Pero may mga sitwasyon na definitely kailangan na natin. So, na-point out natin, maraming uring psychiatric conditions out there na pwede naman tulungan tayo ng mga psychologists at psychiatrists. Mm-hmm. Sometimes yung mga ibang mental health professionals, yung mga social worker, mga guidance counselors, so they are also equipped naman sa mga psychological first aid din. Pero yung titingnan din natin pag kailangan na talaga, nakikita natin yung tinuturing natin mga sintomas, patuloy-tuloy na siya. Affecting yung tingin ninyo sa sarili nyo, sa pakikitungan ninyo sa ibang tao, nakaka-affect din sa pinaka-function ninyo. Tapos nakikita din natin na affected yung pinaka, yung even physical-wise, nakikita natin mga sintomas, Marinella. So yung iba, nahirapan na matulog, low na yung energy, wala nang enjoyment, very negative na, and that could be part of the symptoms na natin. So it's a variety of presentations, Marinella, pero sana nga open yung mga kababayan natin when it comes to seeking professional help, especially when the time is dire need already.
0: Kasi sabi nga po, ano, marami nga daw Pilipino yung nahihiyangan na humingi ng tulong, ano, para sa kanilang mental health. At paano rin po ba natin, Doc Kat, ano, mababago yung stigma, no, or yung maling pananaw tungkol nga dito?
1: So, yung nangyayari sa kababayan natin, kasi ang iniisip natin pag nagsusuffer tayo silently, hindi tayo umaangal, hindi tayo nag-iimik, that's a presentation of quote-unquote strength.
0: Mm-mm.
1: And then meron din

0: mga beliefs na ano, and these are ano eh, hindi naman din to factual, na ang iniisip pag tayo ay may mga ganitong condition that you are quote-unquote weak. Mm-hmm. So, because of that, nasistigmatize yung thought na, nako, I have a mental health condition. Nako, I am seeing a mental health professional. Mm-hmm. Even worse pa, nako, ako ay na-prescribe na ng medications, katakot-takot na. Mm-hmm. Eh, ano, kaya tiyatawagan natin mental health. Kasi this is our overall health din. And then kahit naririnig natin pa ulit-ulit na there is no health without mental health, and that is definitely true. Yung kitang-kita natin with the proof of the pandemic nga eh, na you may be physically healthy, but when we are also experiencing mental health symptoms, then nakaka-affect din sa pinakabuhay din natin. So nakikita natin yung importance of it. Gusto natin i-clarify, i-destigmatize yung ideas when it comes to having mental health conditions. We would like to emphasize na asking for help is not a form of weakness, but actually a form of strength, because you are competent and knowledgeable about yourself. You recognize your limitations. And then you know nga na you are responsible of your well-being so that you can take care of other people as well. Kaya sana ma-recognize din nga natin na seeing a mental health professional is very similar to go to the clinic seeing internist or a pediatrician.
1: Yes. Oh, po. Kasi, Doc Kat, ano, di ba kasi yung iba nahihiya pagka kasi sinabing magpapatingin sila sa isang psychiatrist or psychologist, ang pakiramdam kasi nila, eh parang sinasabi na parang sila eh medyo parang nababaliw na, parang dating na ganon. Kaya parang itinatago kasi nila eh, no?
0: Yeah, so lahat din tayo, mag-ingat-ingat din tayo on how we yung say certain words, kasi possibly may mga negative connotation to certain people. Eh. Mm-hmm. So, kagaya ng salitang quote-unquote baliw, that is actually a very painful terminology for a whole lot of people who are experiencing mga mental health conditions. Eh. Kaya pag-ingat-ingat din tayo. Sometimes nga yung ginagamit natin pang joke minsan, something that is very casual, but it can be we also have to be very politically correct. We have to be very concerned din how it would be received by other bad people others with these types of disabilities. So mag-ingat din tayo on sa mga ganitong bagay din. And then kaya we're also doing this opportunity, Marinella, na we are recognizing Mental Health Day, and then we are also emphasizing it's a topic na hindi dapat lamang pinag-uusapan on October 10. Dapat yes, ito ay everyday topic. Yes, kaya whenever nga basta may somebody invites me, and then I have time, so I grab the opportunity para maging normalized na rin yung conversation when it comes to mental health. Mm-hmm. Yeah, so sana we take it like a normal conversation na, oh, I have fever, my stomach is painful, oh, I feel depressed, I feel anxious. Sana pati yan din ay yung magiging normal conversation among friends, among loved ones.
1: Mm-mm. Parang yung may ubo ako, ano ba yan? Ano? Saan ba nang galing? Ano bang pinagmulan? Ano? Kasi pag sinabi kasing psychiatrist at saka psychologist, ibang nagiging dating. Kaya yung iba, parang nahihiya. Ano? Oo, yeah. Pero which is hindi naman dapat. Ano? Kasi sabi nga natin, malaking tulong kung tayo makikipag-usap sa mga eksperto. Nang sa ganon, talagang napag-uusapan kung ano ba yung problema para hindi na lumalala. Hindi po ba, Doc Kat? At ano po ba, Doc? Doc Kat, ano po ba yung practical na paraan para malaman natin ang ating mental health sa gitna ng mga problema, halimbawa sa trabaho, sa paaralan, pamilya, or mga finances?
0: Okay. So, alam naman din natin yung emotions natin, it's part of being human. So, hindi porket nalulungkot automatic, ito ay kahulugan na tayo ay depressed or anxious. Ah, anxiety disorder na. O pag nagagalit, ah, ano na, there's something wrong with me. So, we recognize iba-iba naman yung mga emotions na na-experience natin, especially pag may sitwasyon naman na appropriate ito yung mga emotions na to. So, example, nagagalit si boss, may big project, may deadline. Of course, we would feel very, very anxious. It's like, ay, hindi maganda yung presentation, pinagalitan tayo ni boss. Of course, malulungkot tayo. It's like, kung ano naman, because na hindi nakuha yung project, hindi nakuha yung, may ano, yung project hindi nakuha dahil may kasalanan yung kasama nating katrabaho na sinabihan na natin mag-step up siya. Of course, maiinis tayo. So, nakikita natin yung mga emotions natin ay appropriate to the situation naman. But the difference is, halimbawa, na-address na yung sitwasyon. Yung hindi nagalit si boss, naayos na yung presentation, eventually nakakuha ng ibang project. So, unti-unti dapat mag-bounce back tayo. Nagiging different naman sa mga ano psychiatric conditions pag patuloy-tuloy na kahit wala naman dahilan to feel this way. Or may dahilan naman pero persistent pa rin nararamdaman ko. Tapos to the point, hindi ko na kaya bumangon, hindi ko na kaya magtrabaho, hindi ko na kaya mag-alaga ng sarili, ayaw ko na maghalubilo sa ibang tao. So, definitely there is something that we would like to explore and see whether kailangan na ng ano psychological or psychiatric assessment na.
1: Pag talagang consistent na, no? Hindi parang wala nang dahilan, eh tapos na, eh tuloy-tuloy pa rin ang galit ni boss, eh medyo iba na, no?
0: baka anxious si boss. Na-continuous nga.
1: Kumbaga, eh, may pinagdaraanan na si boss na dapat, eh, malaman din, ano? Kasi, meron po, ano, di ba, sabi nga natin, meron kasing ibang tao na hindi pala kwento. Hindi po ba? Kumbaga, sinasarili niya yung problema niya. Ayan, paano po natin sila matutulungan, ano, do sa mga ganong bagay? Lalo't kung ayaw naman magkwento, pero kumbaga, eh, nararamdaman naman natin na may kakaiba na rin sa kanila. Ano po kaya yung pinakamagandang way, ano, para matulungan natin sila?
0: So, in general, Marinella, ha, dapat yung approach nga natin sa mga loved ones natin na may pinagdadaanan, hindi judgmental. So, we are the safe person they can approach pag sila ay may problema. Na alam nila, you're not the type of person na mag-chichismis sa mga ganitong bagay. Na you're the type of person then who would be respectful sa mga beliefs nila. So, at the very beginning, kahit hindi mo sila kilala, pero you have that stance of being the safe person that people can approach whenever they need help. That's already ano, something that you are doing for them already. Now, kung may na-identify kayo specific person that may need your help naman, you can approach naman, ask na, how are you doing? I noticed that you are yung hindi kayo pala, ano, dati kasi nakikihalubilo kayo, parang lately, hindi, eh, ano, you can tell me if, ano, if there's something going on, eh, limbawa, you're not ready, I'm just here for you. And then, pag hindi pa naman siya ready, at least you planted the seed, and then time to time, hindi naman like every second, every, ano, every minute of the day na magtatanong kayo, how are you, how are you, how are you? Pero, you know that, ano, you show them that you are there. And then, pag nag-open up naman sila, so be very careful then ano yung approach natin. Kasi sometimes, Marinella, yung, ano natin, yung temptation is to give advice right
1: agad,
0: away.
1: Agad, oo.
0: Yes. Pero sometimes, what's happening is nag-i-instill tayo ng mga sariling beliefs natin na not necessarily yun yung solution ng tao.
1: Sa problem.
0: Although, alam natin na, ano, Kadalasan, maganda naman yung intention ng sasabi
1: Yes.
0: nito, pero it can bring about a feeling of being dismissed. And when you say, ay, ano naman, babaw naman ang problema mo. Ay, mag-pray ka lang. Ay, mag-ano ka lang, think positive. Pero ibang level kasi when we're talking about psychiatric symptoms, eh, we have to recognize, lalong-lalo na we have no idea how they feel. We try to empathize or try to understand anong pinagdadaanan nila. Eh Maridela, di ba tayo, paano tayo susubukan para maintindihan natin yung kwento ng friend natin? It's not by giving solutions. It's by asking
1: lang.
0: Questions. If they're open to talk. Pero if not, you can just be that supportive shoulder,
1: listener.
0: That listener. If you want to share something, you ask permission. They say, can I share my thoughts about this? Pero correct me if I'm wrong. So be be kind.
1: Yes.
0: Be understanding. Be safe.
1: Mm-mm.
0: And then be the person that your friend needs you to be.
1: Mm-mm. Totoo yan, Doc, ano? Mahilig tayo kasi kapag nakwentuhan, ay nako naman, magre-react ka kagad eh, no? Magbibigay ka na sarili mong opinion. Minsan kasi ang ibang tao rin naman, ano? Gusto lang din nila, di ba, Doc, eh, yung may makikinig sa kanila, parang mailabas lang nila yung kanilang nararamdaman. Ano? Kumbaga yun, eh, ang laking bagay na doon sa tao na may pinagdaraanan yung mailabas niya lang, ano, nang walang paghuhusga, sabi nga natin, na makikinig lang siya, no, kung, yun nga, a shoulder to cry on. Ngayon, kung siya mismo, eh, nanghingi, sa tingin mo, ano kayang pupwede? Siguro, pwede kang magbigay ng, sabi mo nga, eh, ako kasi, nung ako may pinagdaanan ganyan, ganito ginawa ko, pero hindi naman necessarily, kailangan ganun din ang gawin mo. Parang eto lang yung sa akin, pero nakatulong sa akin, pero tingnan mo rin, ano, kung ano, or mas makabubuti, ako lumapit ako sa isang psychologist or psychiatrist. Mas maganda na lumapit ka sa isang eksperto para tama yung maibibigay na advice sa'yo. Hindi katulad nung as friend, sabi nga okay na siguro yung makinig ka na lang. Oo, yun yung pinakamaganda kesa magbigay ka ng sarili mong opinion na hindi mo naman alam kung saan yung pinakaugat nung kanyang pinanggagalingan, hindi ba, Doc?
0: Yes.
1: Baka imbis na makatulong ka, lalong makadagdag ng problema doon sa tao.
0: Yes.
1: Opo.
0: Yes. Spot on, Marinella. Yes.
1: Di ba? At kailan po kaya dapat na magpakonsulta na sa isang mental health professional? At ano yung mga unang hakbang para sa mga taong gustong humingi po ng tulong? Pero hindi alam kung saan magsisimula or nahihiya?
0: Okay. So, ano naman, there are ways naman para matulungan din natin yung mga friends natin. Yung mga palang, the first steps that you can do kung may pinagdadaanan naman yung friend natin. So, the basics, importante para ma-maintain natin yung mental health natin. So, dapat may konting sun exposure, pero make sure gamitin natin sa, sunblock tayo, ha? Tapos, kailangan maayos yung tulog natin. Healthy yung kain natin. So, the only medically accepted form of food choices, quote-unquote diet, ay yung Mediterranean diet. Pero, igawin na lang natin Pinoy version, eat the bahay kubo. And then, importante din, regular exercise din tayo. Maganda din yan. Hindi lang sa physical health, pero sa mental health din. And then, importante din na mag-build tayo ng boundaries. Hindi basta-basta yes ng yes tayo sa mga kasama natin, pero yung parang we are being stepped on like a rug already. So, kailangan din may boundaries tayo to keep ourselves safe. Importante din may mga social connections din tayo. And dapat din na, like you pointed out nga, na we're able to ask for help. So, kung nakikita ninyo na you are in need of a mental health professional, well, there are many ways to look for a mental health professional. So, yung mga government, hospitals, may mga psychiatrist din. So we know what the biggest mental health institution in the country is National Center for Mental Health. There are also mga ibang yung nagpa-practice sa big hospitals or minsan sa online din, they are readily available. So maganda na yung access na natin when it comes to seeking professional help. And ano, kung you are not comfortable naman that you're going through this on your own, you can always ask a friend naman to come with you. Pero syempre mention to your therapist na, Doc, pwede ba kasama ko yung friend ko, ano lang, pang emotional support lang habang nag-uusap ako. So, sana papayagin din naman tayo ng therapist ninyo. So, there are many, many ways naman to reach out and ask for help.
1: Ayan, ano, hindi na ganun kahirap ngayon, ano, online, marami ka nang makakausap, ano, na psychologist and psychiatrist. At pinakahuli na lang po, Doc, ano, ano po kaya yung pinakamahalagang mensahe nyo, ano, sa mga taong tahimik na lumalaban, ano, sa kanilang mga pinagdaraanan at pakiramdam nila, eh, talaga namang kailangang kayanin, ano, ang lahat ng pinagdaraanan ng mag-isa.
0: Yeah. So, sa mga viewers and listeners natin, hindi porket ang isang tao ay tahimik, productive, mataas yung grades, mayaman, hindi ibig sabihin wala siyang pinagdadaanan. Mm-hmm. Lahat naman tayo ay may pinagdadaanan din. And ano, hindi porket din walang sinasabi, hindi din siya nagsasuffer. So, this is a type of condition nga na hindi siya visible. So, open our minds then to understanding yung mga friends din natin. Sa mga lumalaban na tahimik lang, you know what? We would like to remind all of you na asking for help is not a form of weakness. It's you recognizing that you are a human being. Na lahat naman tayo may limitations. None of us are perfect. So, kung may mga physical conditions din tayo, may mga mental health conditions din tayo, so it's okay naman to seek professional help, especially alam natin na this would allow us to eventually perform. Kaya ano ah, if today you are okay, pero you ano ah, something to consider, it would be even better when you feel better.
1: Ayun, ano. At Doc, ano, maraming salamat po sa oras at kaalaman, ano, na ibinahagi nyo dito sa amin sa Radyo Magazine sa programang Home Eco Nanay. At sa mga nais naman pong mag-consult sa inyo, Doc Catherine, ano, saan po nila kayo po pwedeng tawagan or i-message? Go ahead po, ma'am. Maraming salamat po, mama, sa oras.
0: Oh, you're most welcome. So I do my private practice at Now Serving. So it's an online platform. You can just Google my name on, yeah, the Google, and then lalabas naman siya. Although I wouldn't be able to reply sa mga messages, but you can follow me at Instagram, Facebook, and LinkedIn.
1: Ayun. Nako, Doc Catherine, ano, maraming salamat po. Ayan, nakasama natin Doc Catherine Natalie Tan, ang psychiatrist ng Philippine Psychiatric Association. Maraming salamat po at mabuhay po kayo. Samantala, bibigyan daan po muna natin ang ilang paalaala.
2: Wais na misis, diskarteng matinik, usapang may sustansya, Home Ekananay.
3: Ah, bakla. Bill, sabihin mo nga, lalaki ako!
4: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
5: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
4: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko ng buhay ko.
6: Huwag!
7: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo! Boom!
6: publiko. Radyo Pilipinas.
8: Tamang impormasyon.
9: Pangkalusugan man o pagkakakitaan.
10: Aliw na kwentuhan!
8: Kabataan, kasama sa usapan.
9: Radyo Pilipinas Magazine 1278.
2: Wais na misis, diskarteng madinig. Usapang may sustansya, home ekananay.
1: Tuloy-tuloy pa rin po tayo ano, sa ating programang Home Eko Nanay. At ako pa rin po ang inyong makakasama, ang inyong momshi,
11: Marinela, sa Radyo Magazine.
1: At ay dadako na po ano, para sa wise tips ni Nanay. Hindi daw hadlang ang edad ano, para magkaroon ng bagong career. Sa katunayan, maraming trabaho ang mas bagay daw sa mga taong nasa edad 50 pataas. Dahil nga sa kanilang karanasan, pasensya, disiplina at malawak na kaalaman sa buhay. So ano-ano to, ano? Mga career na ito. Una dyan, guro or tutor. Mas may advantage kasi yung mga matatanda, ano? Or nakakatanda dahil nga sa kanilang karanasan, pasensya at kakayahang magpaliwanag, ano, ng mga aralin. Maaari rin silang magturo ng mga kasanayang natutuhan sa trabaho or maging sa buhay. Consultant or tagapayo. Ang mga taong matagal nang nagtatrabaho ay may kaalaman sa paglutas ng problema, pamamahala at pagdedesisyon. Maaari ring kasi nilang ibahagi ano, yung kanilang expertise sa negosyo. At kasunod niyan, negosyante. Ang edad 50 pataas ay maaaring maging magandang panahon para simulan ang sariling negosyo kasi ang karanasan po sa paghawak ng pera, pakikitungo sa tao at pagpaplano ay malaking tulong. Ano? Nandyan din yung mga real estate agent. Mahalaga sa trabahong ito ang tiwala, mahusay na pakikipag-usap at pag-unawa ano, sa pangangailangan ng mga kliyente. Ang pagiging mature at professional ay maaaring makatulong sa pagbuo ng magandang relasyon sa mga customer. Nandiyan din yung mga freelance writer o kaya mga content creator. Ang malawak na karanasan sa buhay ay maaaring maging mapagkunan ng magandang kwento, artikulo at kapaki-pakinabang na impormasyon. Maaari ring matutuhan ano, ang mga digital tool na kailangan sa trabahong ito. Nandiyan din yung mga skilled worker or handicraft maker. Yung mga kasanayan tulad ng pananahe, pagkukumpuni, pagkakarpintero, pagluluto at paggawa ng handicrafts ay maaaring pagkakitaan kahit lampas 50 na no, ang isang tao. Lalo itong kapaki-pakinabang kung mayroon ng karanasan sa isang particular na gawain. Event coordinator. Ang karanasan sa pagpaplano, pakikipag-usap at pag-aasikaso ng mga detalye ay maaaring makatulong sa pag-organisa ng mga pagtitipon. Ano? Hindi kailangang magsimula agad sa malalaking event. Driver or personal driver. Ang maingat na pagmamaneho ay pagiging responsable at kaalaman sa mga ruta ay maaaring maging advantage ano, sa trabahong ito. Sa tagal ba naman yung nagde-drive, kabisado na niya ang pasikot-sikot. Ano? Laundry business operator. Kung maingat at organisado ano, sa paglalaba at pag-aasikaso ng gamit, eh maaaring pagkakitaan ang laundry services. Pwedeng magsimula sa bahay at palawakin kapag dumami na ang customer. Nandyan din yung mga tailor or dressmaker. Naku, napakahirap hanapin ito eh. Ang pananahi ay isang kasanayang maaaring pagkakitaan sa bahay. Kung may sapat ng karanasan, eh maaaring tumanggap ano, ng mga order nang hindi na kinakailangan magtrabaho pa sa isang malaking kumpanya. Sabi nga natin ako, napakahirap hanapin yan. Ano? At ang pinakahuli, home cook or food business owner. Kung mahilig magluto at may sapat ng karanasan sa kusina, ay maaaring gawing pagkakitaan ang pagluluto. Ano? Pwedeng magsimula sa maliit na puhunan at tumanggap muna ng orders mula sa mga kakilala hanggang sa ito'y lumawak na lumawak, ano? At maging catering na. Ano? Bakit maaaring maging advantage, ano, ang edad 50 pataas? Kasi mas malawak na po yung kanilang karanasan, ano? Marami nang natutunan sa buhay, ika nga. At mas mahinahong pagdidesisyon. Maaaring mas sanay nang timbangin, ano, yung mga sitwasyon bago kumilos. At mas mahusay na pakikitungo sa tao. Dahil nga sa kanilang karanasan ay maaaring makatulong sa komunikasyon at pag-unawa sa iba't ibang tao. At may mas malinaw na layunin, ano, maaaring mas alam na kung anong uri ng trabaho ang angkop sa kanilang pangangailangan. At may pagkakataong magsimulang muli. Hindi kailangang tumigil sa pagtatrabaho or pag-aaral ng bagong kasanayan dahil lamang sa edad. Tandaan, ano, hindi lang kabataan ang may kakayahang magtagumpay. Ang karanasan, sipag at kahandaang matuto at determinasyon ay mahalaga po, ano, kahit sa anong edad. So, yan po ang wise tips ni Nanay.
2: Feel at home! Tuloy po kayo sa bahay ni Home Ekananay.
12: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
13: Hala, totoo? San ka sumali?
12: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations! You won! Just send your details and pay a small processing fee para ma-claim ang prize.
13: Naku po! Juan! Scam yan!
12: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
13: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
12: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
13: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
12: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
13: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
12: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
14: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
13: Kaya huwag magpabudol, bes!
2: Feel at home! Tuloy po kayo sa bahay ni Home Ekananay.
1: Tayo po'y nagbabalik sa programang Home Ekananay. At ako pa rin po ang inyong makakasama, ang inyong momshi.
11: Marinela, sa Radyo Magazine.
1: Huwag pong kakalimutan, ano, pakilike po kami, ano, sa lahat ng aming social media platforms at Radyo Magazine.
2: I-extend natin ang bonding online. Online! Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
15: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
16: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
17: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
18: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
1: Ganun din po, paki-download na rin ang ating mobile app na PBS Receiver.
19: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
20: Radyo on the go.
19: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
21: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
22: PBS Receiver.
21: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
19: Libre to ha?
21: Walang bayad?
19: Oo, walang bayad.
22: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
1: Babatiin muna natin, ano, ang ating mga regular listeners and viewers. si Chantal Flores, ano, good afternoon, Ma'am Shi Marinela. Even though we have mental health first aiders, we shouldn't forget that we need experts such as psychiatrists who can provide professional support. Kudos to the psychiatrist of PPA. Thank you and God bless. Ayan, Sean Kyle ng Angeles City, Pampanga. Ganon din kay Romel Libid. Blessed week pa rin po, Ma'am Shi Marinela, sa inyong guest at sa lahat. At syempre sa aking ating nenet at kuyang Andy dyan sa Salakot, ano? Ganon din sa mga taga Gabby's Diner. Sabi nga, ang tunay daw na kagandahan ay hindi lamang nasusukat sa magandang mukha, makinis na balat o magandang pananamit. Mas mahalagang matutuhan ng isang batang babae ang pagmamahal sa sarili, paggalang sa kapwa, at pagkakaroon ng tiwala sa sariling kakayahan. Kaya narito yung mga pupwede nating ituro, ano, kung kayo may mga anak na babae. Ang tunay na ganda ay nagmumula sa mabuting puso. Sabi nga, turuan ng iyong anak na ang kagandahan ay hindi lamang nakikita sa panlabas na anyo. Mas nagiging kahanga-hanga ang isang tao kapag siya ay mabait, matulungin, at marunong umunawa sa damdamin ng iba. Matutong mahalin ang sariling katawan. Sabi, ang bawat bata ay may kanya-kanyang katangian. May matangkad, may maliit, may maputi, may morena, may kulot ang buhok, may tuwid ang buhok. Pero dapat ituro natin sa ating anak na walang iisang pamantayan, ano, ng kagandahan. At hindi niya kailangang ikumpara ang kanyang sarili sa iba. Sabi nga, eh, may kanya-kanya tayong kagandahan, ano? Ang kalinisan ay bahagi ng kagandahan. Hindi kailangang gumamit ng mga mamahaling produkto para maging kaaya-aya. Ang wastong kalinisan at pangangalaga sa sarili ay mahalaga, no, sa kalusugan at kumpiyansa. Iba ang paliligo lang araw-araw, eh, diba? Eh, napakahalaga nun, magsipilyo, maghugas ng kamay, diba? Magsuklay. At hindi rin nasusukat ang halaga mo sa iyong itsura. Maaring purihin ng ibang tao ang iyong anak dahil sa kanyang mukha or pananamit. Pero dapat niyang malaman na mas mahalaga ang kanyang pagkatao, talino, talento, at mabuting desisyon. At matutong manamit, ano, ng may kumpiyansa at paggalang sa sarili. Ituro sa iyong anak na maaari siyang pumili ng damit na nagpapasaya at nagbibigay ng kumpiyansa sa kanya, no? Hindi kailangang mamahalin or sunod sa uso ang kanyang mga damit upang maging maganda. At huwag na huwag ikukumpara ang sarili sa ibang babae. Ang bawat babae, sabi nga, ay may natatanging ganda, talento, kakayahan. Kapag palaging ikinukumpara ang isang bata ng isang bata ang sarili sa iba, eh maaari po siyang makaramdam ng inggit or kawalan ng tiwala sa sarili. At ang pagiging magalang ay nakadaragdag ng kagandahan. Ang magandang asal kasi ay nagpapakita po ng respeto sa sarili at maging sa kapwa. Ang paggamit ng mga magagandang salita, pakikinig, at paghingi ng paumanhin kapag nagkamali ay may mga aral, ano, na dapat matutuhan habang bata pa. Matutong pangalagaan ang sarili at magtakda ng hangganan. Bahagi na ng tunay na kagandahan ang pagkakaroon ng respeto sa sariling katawan, damdamin, at personal na espasyo. Dapat malaman ng iyong anak na may karapatan siyang tumanggi sa mga bagay na hindi niya gusto, ano, or nagpapailang sa kanya, or sa tingin niya, eh, hindi ligtas para sa kanya. At huwag hayaang diktahan ng social media ang iyong kagandahan. Ayan, minsan kasi nakabase sa social media. Ano, bakit siya, comparison. Maraming larawan sa social media ang gumagamit ng mga filter, editing, at iba't ibang angulo. Hindi lahat ng nakikita roon, talaga naman nagpapakita ng totoong anyo ng isang tao. So, mahalagang matutuhan ng iyong anak na hindi kailangang gayahin ang lahat ng uso para maging maganda. So, maging natural ka lang, ano? At pinakahuli, ang babaeng may tiwala sa sarili ay hindi kailangan manghamak ng iba. Totoo naman yan, ano? Ang tunay na kumpiyansa ay hindi lamang nangangahulugang kailangang patunayan na mas maganda ka kaysa sa ibang babae. Ang isang batang marunong magmahal sa sarili ay maaari ring matutong humanga, sumuporta, at maging masaya para sa tagumpay ng iba. Tatandaan po na ang pinakamagandang regalong maibibigay natin sa ating mga anak na babae ay hindi ang pagtuturo kung paano maging maganda, no, sa paningin ng mundo, kundi ang pagtulong sa kanila na makita ang sariling halaga kahit walang pumupuri sa kanilang itsura. At babatiin ko lang din pala na, no, ng happy birthday si Sansen Gloria. Si Sansen ni Madam Cecil, ano? Valenzuela, Carillo Valenzuela. Happy birthday! Ganun din kay Boss Edwin, kay BFF Cynthia. Ganun din kay Christy at Marina Urbano. At tayo po'y unti-unti nang magpapaalam, ano? Maraming salamat sa naging panauhin natin kay Dr. Catherine Natalie Tan, psychiatrist ng Philippine Psychiatric Association. Ganun din sa ating producer, si Yen Calces, at sa ating technical engineer, sina Julius, Marisol, Sam, Rona, Camille, at dyan sa ating Marulas Transmitter. At magkarinigan po tayo ulit bukas, ha, sa ganito pa ding oras, ikadalawa hanggang ikatatlo ng hapon. Dito pa rin po sa Radio Magazine 1278. Ilang days na lang, 74 days na lang yata, Pasko na, no? So, ibig sabihin, 73 days na lang, birthday na ni Matthew. O, diba? Ah, tama, 74 days na lang. Samantala, ako po ang inyong nakasama, no? Sa Home Eco Nanay, ang inyong momshi.
11: Marinela, sa Radyo Magazine.
6: Radyo Pilipinas!
8: Radyo! Publiko!
6: Radyo Pilipinas!
8: Tamang impormasyon.
0: Pangkalusugan man o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan!
8: Kabataan, kasama sa usapan.
22: RG!
0: Radyo Pilipinas Magazine, 1278. Radyo Magazine,
8: 1278 AM.
3: Ay grabe, tagulan na naman. Wala pa akong payong, mababasa na naman ako pag-uwi.
20: Yeah, hindi lang basta ang problema sa ulan. Pagtag-ulan, kasama na dyan ang baha, sakit at disgrasya.
3: Totoo yan, Mang Bert. Kahapon nga lang, may nalubog na motorsiklo sa baha. Tapos yung kapitbahay naming bata, may lagnat na. Sabi, dengue raw.
20: Yan na nga. Kaya dapat alerto tuwing tag-ulan. Hindi lang payong ang panlaban, kundi kaalaman.
3: Eh, ano-ano ba dapat gawin pag ganitong tag-ulan?
20: Aba, simple lang, pero mahalaga. Una, magdala lagi ng payong, kapote o bota. Huwag nang magpakabasa kung ayaw magkasakit. Pangalawa, iwasan ang lumusong sa baha. Baka may leptospirosis yan. Pangatlo, linisin ang paligid. Walang stagnant na tubig para iwas lamok at dengue. Pang-apat, iwas sa bahaing kalsada. Lalo na kung nagmamaneho. Baka mahulog sa open drainage. At panghuli, makinig lagi sa balita. Baka may suspension o advisory.
3: Ay! Ang dami palang dapat bantayan. Akala ko, basta umulan, romantic na agad.
20: Naku, iha. Hindi lahat ng ulan para sa kilig. Minsan, dala niya na'y sakit, disgrasya at abala. Pero kung handa ka, laban lang. Bes, grabe. Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
3: Hala, totoo? San ka sumali?
20: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won. Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
3: Naku po! Juan! Scam yan!
20: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
3: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
20: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
3: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
20: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
3: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
20: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
14: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
3: Kaya huwag magpabudol, bes!
4: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
5: Fake news yan! Mali!
7: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
5: Fake news yan! Mali!
23: Nakita ako sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
5: Fake news yan! Mali!
24: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
25: Narito ang ilan sa mga akbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
26: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
27: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
26: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
27: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
28: I-extend natin ang bonding online! Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
15: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
16: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
17: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
18: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
19: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
18: Radyo on the go.
19: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
21: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
19: Libre to ha?
22: Walang bayad?
19: Oo, walang bayad!
22: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
29: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
0: Radyo Magazine 1278.
30: Bubungad sa umaga.
31: Trending issues na pinag-uusapan.
32: Mga programang aabangan.
33: Agahan hanggang hapunan.
34: 66 Informasyon.
35: GIS, your General Information Station.
36: Radyo Magazine 1278. AM.
6: Radyo Pilipinas.
37: Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas.
11: Pilipinas, 3:01 ng hapon. Oras na ng talakayan. Oras na ng kwentuhang makakalikasan.
12: Programang makakalikasan. Pangangalaga ng kapaligiran.
1: eco-friendly hakbang, usapang paghahalaman at anumang kulay luntian. Lahat yan pasok sa ating kwentuhan, Green Mindset.
36: Green Mindset
1: sa Radyo Magazine 1278 AM.
11: Magandang araw, Pilipinas. Magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakatutok dito sa Radyo Magazine 1278 AM. Ngayon po ay araw ng Lunes, October 12, 2026. Samahan niyo po kami sa isang oras na kwentuhang Green Mindset dito lamang po sa Radyo Magazine 1278 AM. Ako po ang inyong lingkod, Manuel Francisco, kasama nyo tuwing alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Ano man ang inyong pinagkakaabalahan, kasama ka sa ating kwentuhan. Basta talakayang makakalikasan, kwentuhang Green Mindset yan.
36: Set your mind to think green.
1: Isipin ang tama, isipin ang pangangalaga.
36: Green Mindset.
1: Kasama si Manuel Francisco sa Radyo Magazine 1278 AM.
11: Para sa tuloy-tuloy ng kwentuhan at talakayan, maaari nyo rin po kaming i-follow sa aming social media accounts. I-search nyo lamang po ang At Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X. At kung hindi nyo naman po katabi ang inyong mga radyo, ay pwedeng-pwede nyo pa rin po kaming mapakinggan sa pamamagitan po ng inyong mga mobile phones. Tama po, gamit ang inyong mga cellphone, ay pwede nyo po kaming mapakinggan sa pamamagitan ng ating mobile application na PBS Receiver. Ito pong PBS Receiver ay libre nyo pong madadownload sa Google Play Store at sa Apple App Store. At sa tulong ng PBS Receiver ay pwede nyo na pong mapakinggan ang lahat ng mga estasyon ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, lalong-lalo na po ang mga programa dito sa Radyo Magazine 1278 AM. At siyempre po, pwede nyo na rin basahin at balikan ang inyong paboritong magazine content sa bago po nating website. I-search nyo lamang po ang radiopilipinas.ph/radiomagazine. Muli po, radiopilipinas.ph/radiomagazine. Stay connected, mga ka-RM. Muli po, isang makakalikasang araw sa lahat po ng patuloy na nakikinig, sumasama at tumututok dito sa ating programa. Dito po sa Kwentuhang Green Mindset, atid po namin sa inyo mga kwento at impormasyon patungkol sa pangangalaga ng ating kalikasan. Maliit at malaking hakbang, lahat po yan ay kabahagi ng ating pag-aksyon para sa pagpreserba ng ating kapaligiran para sa susunod pang henerasyon. At sa atin pong kwentuhan ngayong Lunes, ako napakahalaga po nitong panimula sa atin pong pag-uusapan dahil alam natin na nagiging laman po no, ng ating balita at nakikita rin po natin ang patuloy na pag-aksyon at pagbibigay kaalaman po ng ating pamahalaan bilang paghahanda dito po sa banta ng El Nino. Kaya naman po mahalaga na maunawaan po natin at maintindihan po natin bilang individual at bilang mga ka-green mindset kung paano po tayo maaaring makatulong at kung paano po tayo dapat tumugon sa pagtitipid ng tubig. Yung pinakasimple nga paliwanag po natin no, sa panahon ng El Nino kung kailan maaari pong maging limitado yung atin pong supply ng tubig. Kaya po ngayon pa lang dapat ay natututunan po natin at alam na natin yung mga adjustments at yung pagtitipid na pwede po nating gawin. At dito po, sa ibinahaging impormasyon at kaalaman po ng ating DENR National Capital Region, katuwang po natin ang ating DENR dito po sa pagtugon at pagbibigay kaalaman sa ating pagtugon sa El Nino. At dito nga po sa ibinahaging impormasyon ng DENR NCR dito po sa kanilang mensahe na kalasaga laban sa Tagatuyo. Dito po, no, yung Water Management for Government Building Administrators. Ito po yung paalala. Ito po, no, yung mga protocols at guidelines na dapat pong sinusunod ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Yung mga namumuno at meron pong pamamahala ng mga gusali. Yung mga gusali po ng ating gobyerno at ng ating pamahalaan. Maging tayo po ay dapat tumugon din sa pagtitipid ng tubig. At sa harap nga po, no, nitong banta ng El Nino, mahalagang maging maaga po sa pagtitipid at wastong paggamit ng tubig, lalo na sa mga gusaling pinapatakbo ng pamahalaan. Maganda pong makita natin na magsimula at maging ehemplo po, no, itong mga government offices, itong mga government agencies sa pagtitipid ng tubig. At bilang bahagi nga po ng paghahanda sa posibleng epekto na matinding init at tagtuyot, hinihikayat po ng DNRNCR ang mga administrador ng mga gusali ng pamahalaan na palakasin ang pagpapatupad ng mga hakbang sa epesyenteng pamamahala ng tubig upang maiwasan ang pag-aaksaya at mapangalagaan ang supply nito. Take note po, no, ito yung gusto po nating masiguro na wala pong naaaksayang tubig. Bagamat lagi po nating ipinapaalala na mahalaga yung pagtitipid, pero meron pong mga instances, no, na hindi po natin nakikita na posibleng nag-aaksaya na po pala tayo ng tubig. At sa paliwanag nga po ng ating DENR, National Capital Region, ito po yung paliwanag nila, no, mula po dito sa Water Management for Government Building Administrators. Obligado po ang bawat ahensya. Pinagtibay po ng Memorandum Circular 22. Noon pa pong 2023, ang lahat ng ahensya ng gobyerno na magpatupad ng mga hakbang sa pagtitipid ng tubig. So, subaybayan po ng DENR, WRMO ang progreso ng bawat ahensya sa pamamagitan po ng pagsusuri sa kanilang buwanang water bill. Ito po, no, yung pagpapaigting dito sa pulisiya. Dapat may hiwalay na water meter ang lahat ng tanggapan ng gobyerno. Regular itong suriin kung gumagana ng maayos. Kailangan ng submeter makipag-ugnayan po, no, sa inyong water service provider. At ito po, no, yung isa sa magandang nilalaman po nito, no, at dapat matandaan ng atin pong mga government agencies yung mag-ingat po, no, dito sa tagas ng tubig. Suriin po ang mga sahig at panera na laging basa o may amag dahil sa moisture. Mas mabuti pong matuklasan ang tagas ngayon kaysa magbayad ng malaking bill at mag-aksaya ng tubig sa Tagatuyot. So ito po, no, yung mga dapat matukoy. Ito po yung mga dapat masuri ng government agencies kung posible ba na mayroon pong leak, mayroon pong mga tagas dito po, no, sa mga water pipes ng atin pong mga gusali. At ito po, no, yung gabayan ng DNR-WRMO, yung tubig tipid tip na mula po sa kanila. Ito po, no, yung ina-advise na sana po, no, ay nasusunod. At ito din po, no, yung goal ng ating pong DENR na ngayon po, no, itong circular na ito. Itong pulisiyang ito na ipinapatupad pa po noon pang 2023 ay dapat po, no, ay mas mapaigting po natin ngayong taon. Ito po, no, yung kanilang tubig tipid tip na isara daw po ang mga main valve ng gusali pagkatapos umalis ng huling tao. O preferably, ito po yung time, no, mula 7 PM hanggang 6 AM kinabukasan. Simple ito at walang gastos, pero malaki ang natitipid. So ito po, no, base doon sa existing circular na dapat at as prescribed ay dapat daw po, no, isinasara itong mga main valve ng tubig natin dito po sa mga gusali ng gobyerno. At ito po, no, alamin ang limitasyon. Gabay po ng DNR-WRMO, hindi dapat lumagpas sa 50 liters ang bawat empleyado kada araw sa mga opisina. Isama na ang mga bisita sa frontline agencies at 180 liters kada araw sa mga tahanan, kondominium at 24/7 na opisina. Paramihin ito sa bilang ng tao at ikumpara sa buwan ng konsumo ninyo. 1,000 liters is equal to 1 cubic meter. So yun po, no? Yun din yung itinatakda na mayroon pong limitasyon. Dahil kung pag-uusapan po natin yung pagtitipid, kailangan talaga makompute po natin, no, kung gaano ba karami ng tubig po ang nakokonsumo o nagagamit ng

0: sayang kung hindi po natin papalitan ito nga mga lumang urinal system sa atin pong mga buildings. Regularan na suriin ang mga valve at linya ng tubig upang maiwasan ang tuloy-tuloy na pag-aaksaya. So ito po, no, since 2023 na po itong directive na ito. At tayo po, no, very hopeful na talagang tumugon yung atin pong mga government agencies, yung mga building owners, yung mga building administrators upang masuri po, no, yung estado ng atin pong water lines, ng atin pong water system sa atin pong mga gusali. At hindi lamang po sana ngayon na tayo po ay naghahanda sa banta ng El Nino na pwede po maging limitado yung ating supply ng tubig. Ito rin po na usapin ng pagtitipid. Alam naman po natin kung gaano kalaki, kung gaano po kamahal yung kinakailangan bayaran sa tubig. Kaya naman po, no, itong mga measures na ito, itong mga hakbang na ito sa pagtitipid ay mahalaga pong tinutugunan at sinusunod po ng ating mga building administrators. Kung maaari, huwag gumamit ng potable water para sa paglilinis ng kalsada at pagdidilig. Sa halip, gumamit ng mga nakolektang tubig ulan. So ito rin po, no, ito ay applicable din sa atin pong mga LGUs na nagsasagawa po, no, ng mga flushing activities, mga paglilinis sa ating mga kalye at mga kalsada. Muli, dito po natin binibigyang halaga yung pag-utilize sa atin pong rainwater, yung pag-ipon natin sa tubig ulan tuwing malakas po, no, yung ulan sa ating lugar. Dahil itong mga tubig na ito ay pwede po natin gagamitin, pwede pa po natin itong mapakinabangan bukod sa pandilig sa atin pong mga halaman sa bahay, pandilig ng atin pong mga LGUs doon sa mga green spaces and mga parks na kanilang binementena. Muli po, no, ito yung dapat din po natin gamitin sa ating mga flushing activities at paglilinis. Muli po, ang mensahe at paalala po ng ating DENR-NCR na bawat patak mahalaga, iwas aksaya, tipid ng tubig. Muli po, no, ito yung isa sa mga paghahanda po natin na dapat ngayon pa lang ay ginagawa na po natin bilang preparasyon sa maaari pong maging matinding epekto ng El Nino. Lagi po nating sinasabi na yung atin pong pangamba, yung atin pong takot sa magiging epekto ng El Nino ay tumbasan po natin ng paghahanda. At bukod sa paghahanda, yung pagtitipid at pag-iwas po sa pag-aaksaya ng tubig, iyan po ay malaking tulong para po maging handa tayo at maibsan ito pong epekto ng El Nino. Muli po, no, ito ay dagdag impormasyon at kaalaman mula po sa ating DENR-NCR. Maaari nyo pong sundan ang kanilang social media platforms upang makita at mabasa pa po, no, itong mga dagdag kaalaman at dagdag impormasyon dito po sa kanilang kalasaga laban sa tagtuyot. Muli po, ito ay ulat at impormasyon mula sa DENR National Capital Region. Ang oras po natin, 3:16 ng hapon. Tuloy-tuloy ang ating kwentuhan, tuloy-tuloy ang ating talakayan. Manatili po nga nakatutok dito sa kwentuhan ng Green Mindset sa Radyo Magazine 1278 AM.
1: Anuman ang pinagkakaabalahan, walang pinipiling oras ang usapan. Basta talakayang makakalikasan, kwentuhang Green Mindset yan. Dito lang yan sa Radyo Magazine 1278 AM.
2: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
3: Fake news yan! Mali!
4: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
3: Fake news yan! Mali!
5: Nakita ako sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
3: Fake news yan! Mali!
6: Ugalihing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
7: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugalihing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwalaang source o kung ang

0: nilang account ba ay verified.
1: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
0: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
1: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
0: Isang mahalagang paalala, kontra fake news, mula sa Radyo Magazine.
2: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
3: Hala, totoo? San ka sumali?
2: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won. Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
3: Naku po! Juan! Scam yan!
2: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
3: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
2: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
3: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
2: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
3: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalhan ng pera o info.
2: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
4: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
3: Kaya huwag magpabudol, bes!
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo! Publiko!
5: Radyo Pilipinas.
7: Tamang impormasyon.
8: Ang kalusugan man o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan!
9: Kabataan, kasama sa usapan.
8: Radyo Magazine 1278.
10: Set your mind to think green.
11: Isipin ang tama, isipin ang pangangalaga.
10: Green Mindset.
12: Ang oras po natin na 3:20 ng hapon at kayo'y nakatutok pa rin dito sa kwentuhang Green Mindset sa Radyo Magazine 1278 AM. At bilang pagpapatuloy po ng ating kwentuhan at talakayan ngayong hapon, ako dumaan po no, sa ating feed at nakita po natin itong ulat mula po sa ating Land Transportation Office Philippines. Ito po no, tungkol sa kanila pag-issue po ng show cause order laban po sa GSM taxi driver na nagtapo ng basura sa kalsada. Lisensya suspendido, sasakyan na inalarma. Ako, ito po no, yung ulat ng ating pong LTO. Agad po na nag-issue ng show cause order o SCO ang Land Transportation Office sa direktiba ni LTO Chief Assistant Secretary Marcus Lacanilawa laban sa isang GSM taxi driver na nakuha na ng video na nagtapo ng basura mula sa bintana ng sasakyan habang nasa pampublikong kalsada. Ako, dito po natin nakikita no, kung gaano po kahalaga at kung gaano po nakatutulong itong pagvi-video. Ito pong pagkuha ng mga larawan at videos ng inan po nating mga kababayan upang makatulong no, sa pagpapatupad po ng mga batas at pulisiya dito sa ating bansa. Gaano man po ito kasimple, alam natin kung gaano po kalawak at kung gaano po kalaki yung magiging epekto nito. Kaya naman po yung mga ganitong aksyon ay talagang pinapasalamatan po natin itong aksyon na ito ng atin pong LTO. Batay po sa nakasaad sa show cause order, inaatasan ang rehistradong may-ari at itinalagang driver ng GSM taxi na humarap sa tanggapan ng Intelligence and Investigation Division ng LTO Central Office sa darating na October 15, 2026 para sa isasagawang pagdinig. Inaatasan din silang magsumite ng kanilang sinumpaang salaysay o paliwanag. Kalakip ang mga dokumentong maaaring sumuporta sa kanilang paliwanag kaugnay ng mga aligasyong inihain sa kanila. Maaaring ideklara ang driver bilang improper person to operate a motor vehicle sa ilalim ng Section 27A ng Republic Act number 4136 na maaaring magresulta sa pagsuspinde o pagbawi sa kanyang lisensya sa pagmamaneho. Maaari ring mapatawan ng kaukulang parusa ang rehistradong may-ari o ang driver para sa iba pang paglabaga na matutukoy sa isinagawang imbestigasyon. Na bilang paunang hakbang, inatasan ng driver na isuko ang kanyang lisensya sa LTO na sasailalim sa 90 araw na preventive suspension. Inilagay na rin sa alarm status ang sasakyan upang matiyak na walang transaksyong maisasagawa habang dinidinig ang kaso. Sa pahayag po ni Asek Lacanilao, sinabi niyang walang paglabaga na maliit para baliwalain. At anumang insidenteng maipararating sa LTO ay agad aaksyonan. Hindi lamang maling pagmamaneho ang pananagutan ng motorista, kundi pati ang mga kilos na nagpapakita ng kawalan ng disiplina sa kalsada. Muli po, no, ito ay pagpapakita ng kawalan ng disiplina sa kalsada. Gayon din po yung kawalan ng malasakit sa atin pong kapaligiran. Nung binasa nga po natin, no, yung comment section nitong balitang ito, ito pong ulat mula sa LTO, nakita po natin yung ilang comments ng ating mga netizens, ng ating pong mga kababayan na pinupuri po, no, itong action na ito ng LTO at yung kanila din po ng pag-unawa na alam natin na kung gaano po kalala yung suliranin natin sa pagbaha. Alam natin na ina-associate po natin yan sa basura, sa atin pong madisiplina sa pagtatapon po ng ating mga kalat. Kaya naman po, no, dito natin nakikita na nauunawaan ng ating mga kababayan na itong mga simpleng aksyon natin, ito pong mga simpleng ginagawa natin sa araw-araw ay mayroon pong malaking negatibong epekto sa kabuuan ng ating buhay. Kung titingnan natin na simple lang dahil nagtapon lamang siya, pero tandaan po natin kung gaano po maaaring maging malaking suliranin ito po ng ganitong mapag-uugali natin at itong ang kawalan natin ng disiplina sa atin pong mga basura. Binigyan din ng LTO na ang responsableng pagmamaneho ay hindi lamang tungkol sa pag-iingat sa kalsada at pagsunod sa batas trapiko, kundi pati sa pagpapanatili ng kalinisan sa mga pampublikong lugar. Inaasahan ang bawat motorista na maging responsable sa kanilang mga kilos kabilang ang tamang pagtatapon ng basura. Ito po yung gusto nating makita, no, kung paano po mayroong ngipin, kung paano po mahigpit na ipinapatupad yung atin pong mga batas at polisiya. Sa taon-taon po nating problema sa pagbaha at yung problema po natin, no, sa malawakang krisis sa basura at plastic, gusto po natin na maging ganito ka-hands-on yung pag-action po ng ating pamahalaan. Siyempre po, no, nalulungkot din tayo doon sa atin pong kababayan na maaaring mawalan ng kabuhayan. Pero gusto din po natin na maunawaan ng mas marami nating kababayan na dapat maging accountable po tayo, no, sa ating mga ginagawa. At babalik at babalik pa rin po tayo sa usapin ng disiplina na dapat po ay nagsisimula sa atin pong mga sarili. Muli po, no, nais natin na maging halimbawa po ito sa ating mga local government units na dapat po maging ganito rin kahigpit yung inyo pong pagpapatupad ng batas patungkol sa kalinisan. At nais po natin na yung maging mensahe nito sa atin pong mga kababayan, sa atin pong mga kapwa Pilipino na mayroon pong aksyon, mayroon pong ginagawa at nakabantay po yung ating pamahalaan. At dito rin po, no, makikita natin kung gaano po kahalaga yung inyong inyong mga sumbong, yung inyong mga report na mayroon pong basihan tulad na lamang po no, nitong mga videos at maging yung iba pong mga larawan na maaari ninyong ibahagi upang patunayan yung mga ganito pong reklamo. Muli po no, nais nating makita yung pagtutulungan, yung kooperasyon po mula sa ating mga mamamayan at yung paghingi po no, ng aksyon mula po sa ating otoridad, sa ating pong pamahalaan. Muli po itong ulat na ito at ito pong update mula po sa ating Land Transportation Office ay patuloy po nating tututukan at babantayan kung ano po yung magiging update. At syempre po no, tayo ay very hopeful na maging aral, maging malaking tulong po ito upang palaganapin natin yung disiplina at maipaunawa sa atin pong mga kababayan na kailangan po nating maging disiplinado. Muli po, maaari nyong sundan ang social media platforms ng atin po Land Transportation Office of Philippines para makita po yung iba pa nilang mga ulat at impormasyon patungkol sa kanilang mga aksyon at pagkilos sa atin pong pagpapanatili no, ng atin pong maayos na lagay ng trapiko at pagsiguro na maayos po yung ating sistema sa atin pong mga kakalsadahan. Na muli po, ang mensahe natin dito ay kailangan na maging disiplinado po tayo, magsisimula sa ating sarili, magsisimula sa atin pong mga tahanan at kung ano po yung ating practice, kung ano po yung ating nakagawian, ay iyan din po no, yung magiging magawin natin kapag tayo po ay nasa labas ng ating mga tahanan. Kaya naman po ang mensahe din natin sa atin pong mga magulang, sa atin pong mga guardians, kailangan bata pa lang ay natuturuan na po natin ng disiplina. At sa paaralan din po yung disiplina, yung pagtuturo sa atin pong mga estudyante patungkol sa maayos sa pagtatapon ng basura, iyan po yung dapat na ma-remind sa ating lahat. Muli po dito sa ating programa, nais po nating maging kaisa at maging katuwang ang bawat Pilipino sa atin pong green mindset. At muli, kasama po dyan itong pamamahala at pagiging responsable sa atin pong mga basura. Muli po, sundan nyo ang social media platforms ng atin pong Land Transportation Office Philippines. Ang oras po natin, 3:30 ng hapon. Magbabalik po tayo makalipas ang ilang mga paalala.
7: Set your mind to think green. Green mindset. Pairali natin.
13: To celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
14: Flight PR1043, now boarding.
15: Hey, that's us!
16: Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines.
17: Dreaming of love while cruising at high altitude.
18: Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Cayabyab.
17: Closer to heaven, we're 30,000 feet.
16: Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation.
15: Oh, ang ganda pa naman ng kanta.
17: Leave all your worries as we soar over the clouds.
16: I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky.
17: They'll be shooting stars through time and space.
13: Yan, ang Pinoy kultura, because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura.
19: How could you ever forget the magical feeling that courtship or panliligo brings in your younger years?
20: High school life, for my high school life, every memory kay ganda.
19: Nandiyan yung itutulak ka ng tropa whenever your crush passes by.
20: Ang saya ng high school, same in yours and my school, di na mapapantayan.
19: Then you start sending her love letters and flowers at paminsa'y maglalakas loob ka to ask if you could walk her home. And it doesn't end there. May sayawan o disco pag birthday ng barkada and you get to see her there too.
20: Till I met you.
19: Kikiligin ka pag sulyap ni crush. Yayain mong sumayaw pag tugtog ng pinakahihintay na love song. And that evening seems so perfect na parang kayo lang ang tao sa dance floor.
20: I love you more each day.
19: Oh, the beauty of courtship in Pinas.
13: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
1: Isa ka rin ba sa mga nalungkot at umalma sa mga pinutol na puno sa bahagi ng Maynila? Paniguradong alam nyo na ang kahalagahan ng ating mga puno sa ating kapaligiran at sa ating mundo. Pero bukod sa mga benepisyong ito, ay mayroon pa nga direktang mabuting epekto ang bawat puno sa ating kalusugan. Meron akong info.
21: Ayon sa mga eksperto, mayroong natural essential oil na inilalabas ang mga puno na nakatutulong para sa ating physical and mental health.
22: Yung phytoncides, ano siya eh, emitted siya by trees. So kaya maraming puno, maraming phytoncides in the air, no? Ano lang siya, medyo malalim na term, phytoncides. Pero isipin na lang natin, essential oils. Marami sa atin mga ano dumaan sa face na nauso yung dati yung mga may diffuser ganyan. Yung essential oils, yun yung panglaban ng puno sa sakit. So pag maraming puno, maraming essential oils sa hangin, tas tayo hinihingan natin yun eh. Na-integrate natin yun sa katawan natin. Therefore, it boosts our immune system. So inaral nila, it actually increases the activity of what we call your natural killer cells. So may significant role to in fighting off, kunyari, even tumors sometimes, infected na mga cells in our body.
21: Kaya baka ang sagot lang pala sa mga iniinda nating sakit ay mga puno. And to reconnect with nature, gaya ng pagsama sa forest bathing sessions.
22: So, because of forest bathing, there are studies that show that it boosts our immune system. No, hindi sabihin replacement ito sa gamot, no. Pero baka minsan kung hindi naman tayo talagang may sakit, pero pakiramdam lang natin parang mayroon tayong nararamdaman sa katawan natin, hindi natin alam kung ano, baka pagod, baka stress, no. Subukan natin, hanap tayo ng natural environment, park, basta may konting puno, may damo, may view ka ng sky, no. Connect tayo doon, tapos afterwards, mararamdaman mo sa katawan mo na parang nakabuti siya para sa'yo. We can always turn to nature kapag kailangan natin ng pahinga, kapag kailangan natin ng kausap, kapag kaminsan parang stress out tayo, minsan wala tayong makausap, yung mga kamag-anak natin, kaibigan, mahal sa buhay, busy, abala din sila sa trabaho, or minsan sila yung sanhi ng stress natin, no? Pwede tayong pumunta sa lugar na maraming puno. And that provides us always a sense of belongingness and sense of support na minsan yun lang kailangan natin, no? So I would really advise and recommend, parang ano na rin, no? Parang reseta na rin. Actually, sa ibang mga lugar tulad sa Canada, ang mga doktor, mga medical doctors, mga nagpa-practice po sa ospital, no? Nag-reseta na sila sa mga pasyente nila na magpunta sa mga parks. Kasi nga talagang napakabuti para sa ating kalusugan. At saka hindi lahat talaga ng oras ay kailangan natin ng gamot or mga pills or tablets. Minsan, simple act of spending time in nature can actually do wonders for our physical and mental health na.
21: Maaring marami pa tayong hindi lubusang maipaliwanag. Pero ang malinaw ay biyaya sa atin ng mga puno at ang ating kalikasan.
22: Recommendation ng mga research studies ng mga dalubhasa, sabi nila, spend 120 minutes in nature every 2 weeks. So, ang paalala ko, recommendation ko, subukan natin ma-meet yung 120 minutes na yun. Hindi siya kailangan tuloy-tuloy. So, kaya sa isang araw, ang oras mo lang, 20 minutes lang. Pwede na yun. Basta humanap lang tayo ng lugar na walang bubong, sana may konting puno, sana may konting tunog ng mga ibon, kaliskos ng mga dahon. Anywhere that we can spend time outdoors, we try to maximize, you know, kasi napakabuti niya para sa atin to spend time in nature, to spend time outdoors. So simple lang, minsan kunyari may choice ka, kakain sa labas, may oh, may option na sa loob kung saan aircon, or pwedeng sa labas kung saan natural lang simoy ng hangin, no? Baka doon na lang tayo sa labas, kahit minsan medyo mas mainit ng konti. Mm-hmm. Piliin natin minsan, no? Kasi mabuti talaga siya para sa atin kapag nakalanghap tayo ng sariwang hangin, or kapag nakapagbabad tayo outdoors, no? Hindi laging nakakulong sa loob ng mga restaurant or mga mall, or ng loob ng sabihin natin mga bahay.
21: Kaya ang nakalulungkot na katotohanan na ang bawat pinutol na puno ay kabawasan sa magandang dulot nito sa ating mga tao. Pero hindi pa huli ang lahat. Nasa ating mga tao ang pag-aksyon kung papanig tayo sa ating kalikasan.
0: Serbisyong kailangan, serbisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
2: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
4: Radyo Magazine, 1278 AM.
23: Radyo Pilipinas.
24: Radyo Publiko.
25: Sumama sa talakayan, bayanihan sa pangangalaga ng kalikasan. Pag-usapan natin, kwentuhang Green Mindset.
12: Kayo po ay nakatutok pa rin dito sa kwentuhang Green Mindset sa Radyo Magazine 1278 AM. At sa pagpapatuloy po ng ating kwentuhan at talakayan ngayong hapon, dito naman po tayo sa ilang ulat mula po sa ating DENR. Dito po tayo sa ulat mula sa ating DENR National Capital Region patungkol po sa pagtugon ng DENR MEO South dito po sa retrieval ng tatlong wildlife sa May Muntinlupa. Agad pong rumesponde ang DENR Metropolitan Environmental Office South sa pamamagitan po ng Compliance Monitoring and Enforcement Unit dito po sa retrieval operation ng tatlong wildlife sa Muntinlupa City Animal Pound sa Barangay Tunasan. Kabilang po sa mga na-retrieve ang isang marbled water monitor lizard o bayawak at dalawang reticulated python o sawa. Matapos po ang paunang assessment na tukoy na nasa maayos na kondisyon ang bayawak at alinsunod sa wildlife handling at release protocols ay matagumpay po na nailabas at na-release itong naturang bayawak dito po sa May Las Piñas Paranaque Wetland Park o LPPWP. Samantala po, mayroon namang sugat at nasa mahinang kondisyon ang dalawang sawa, kaya agad po silang dinala sa Biodiversity Management Bureau ng National Wildlife Research and the Rescue Center para po sa masusing assessment, pangangalaga at pagtukoy sa nararapat na disposisyon. Ang paalala po ng ating DNR-NCR sa publiko na huwag pong basta-basta kumuha, mag-alaga, maglipat o magpakawala po ng wildlife na matatagpuan na sa komunidad. Sa halip po, makipag-ugnayan agad sa pinakamalapit na tanggapan ng DENR o kinauukulang otoridad upang matiyak po ang ligtas at wastong paghawak sa mga hayop. Muli po, no, ito yung paulit-ulit na paalala po ng ating DENR. Kapag mayroon pong sightings, mayroon po kayong nakita, mayroon po kayong nahuling mga hayop sa inyong mga lugar o sa inyong mga residential areas, hindi po basta-basta na pwede nyo lamang itong hulihin at pakawalan somewhere, pakawalan po, no, sa kung saan man. Kaya po mahalaga yung inyo pong coordination, mahalaga po yung inyong paghingi ng proper guidance at tulong mula po sa ating DENR. Saklaw po ng Republic Act 9147 o Wildlife Resources Conservation and Protection Act ang mga aktibidad na may kinalaman sa wildlife at nangangailangan ng kaukulang permit o legal na otoridad kung naaangkop. Muli po, no, ito yung laging paalala ng ating pong DENR-NCR na kinakailangan lamang po natin na agad tumawag at humingi po ng tulong sa kanilang tanggapan para po sa proper handling at masiguro po yung inyong kaligtasan at ang kaligtasan din po ng mga ganitong uri ng hayop. Muli, ito po ay ulat mula sa DNR National Capital Region. Dito naman po tayo sa ulat mula sa DENR Zamboanga Peninsula. Dalawa pong whiskered terns ang kanila pong na-retrieve habang isinasagawa po ang kanilang routine surveillance dito po sa bahagi ng Kalawit. Dalawa nga pong whiskered terns ang kanilang na-retrieve sa tulong po ng ating concerned citizen habang isinasagawa ang kanilang routine surveillance activity sa isa pong rice field, sa isa pong bukirin sa Purok 3 sa Barangay Bantayan na Kalawit sa Maya, Zamboanga del Norte. Sa kanila pong ulat, ang dalawa daw pong naturang ibon ay nakita na kapwa ng hihina at nakita po no na yung kanilang mga pakpak ay mukhang sinadya daw pong putulin. Kaya naman nakakaapekto po ito no sa kanilang kakayahan na muli pong makalipad. At ang natura din pong mga injuries na natamo nitong mga naturang ibon ay nagiging dahilan din po upang mahirapan sila no sa kanila pong normal na pagkilos at paghahanap ng pagkain. At ito po no ay pagpapakita na sila po no ay nahihirapan na makasurvive dito po sa kanilang natural na tirahan. Matapos pong ma-retrieve ang dalawang naturang whiskered terns, na pag-alaman po no na itong isa ay meron pong sukat na 64 cm habang 42 cm naman po ang isa. At base po no sa assessment ay nakita po na itong naturang mga ibon ay kinakailangan po ng masusing pag-aalaga dahil po sa kanilang mga tinamong injuries. Muli po ang paalala ng ating DENR na agad pong iulat sa kanila kung mayroon pong mga ganitong katulad na insidente na makita po na mayroong injuries, maaari pong sinaktan itong mga ganitong uri ng ibon. Gayun din po yung iba pang uri ng mga hayop. Muli, napakahalaga po ng inyong maagap na mga sumbong, yung inyong pong maagap na pag-uulat upang atin pong mamonitor at maagapan po no itong pangangailangan ng mga ganito pong uri ng hayop. Muli po, nalulungkot po tayo dito sa sinapit ng dalawang ibon, lalo na po no, kung mapapatunayan na sinadya o talaga po nga pinutol itong mga pakpaka ng naturang ibon. Muli po, kung may mga ganitong insidente, huwag pong magdalawang isip na isumbong at iulat po ito sa pinakamalapit na tanggapan ng atin pong DENR. Dito naman po tayo sa dagdag ulat mula pa rin po sa DNR Zamboanga Peninsula. Ito naman po no, na-rescue ang isa pong nahulog na Philippine Serpent Eagle. Isa nga pong Philippine Serpent Eagle ang kanilang na-rescue sa pamumuno po ng Community Environment and Natural Resources Office ng Liloy matapos po itong mahulog sa lupa mula po no, sa paglipad nito dito po sa bahagi ng Barangay Manila, Leon B. Postigo, Zamboanga del Norte. Bandang alas 9 daw po ng umaga nang iniulat ng isang concerned citizen na nakita pong nahulog habang lumilipad itong naturang ibon. Ayon po sa concerned citizen at sa kanila pong kwento, bandang alas 10 po nang iulat nila ito sa Senro Liloy at agad pong itinurn over itong naturang agila. Sa kanila pong obserbasyon ay sinusubukan pa daw po no, na makalipad o lumipad nitong naturang ibon, pero napansin po nila ang kawalan ng balanse nito pong Philippine Serpent Eagle, kaya muli po itong bumagsak sa lupa. Sa kanila pong kwento at sa obserbasyon sa naturang ibon, nakita po na lubhang nanghihina at hindi po maganda ang kondisyon nitong naturang ibon. Kaya naman po agad silang nakipag-ugnayan sa Senro Liloy para po sa kinakailangang physical assessment at proper care dito po sa naturang agila. Badang alas 6 po ng hapon nang ito po ay turn over sa may Senro Liloy. At sa assessment po no, lumalabas na hindi po maganda o in poor health condition po itong naturang Philippine serpent eagle. Nakita din na ang kaliwa po nitong mata ay covered with a visible white film na maaari pong maindikasyon ng kawalan po nito no, ng panyin dito po sa kanyang kaliwang mata. Ngayon po, wala namang nakitang mga galos o sugat sa naturang ibon, bagamat kinakailangan po no, nito ng agarang tulong dahil po sa lubhang panghihina at malnutrisyon. Muli po, ang pasasalamat po ng ating DENR sa atin pong mga concerned citizen na nagpapakita po no, ng malasakit at maaga pa na tumutugon sa mga ganito pong insidente. Sa kasalukuyan po, ang naturang Philippine Serpent Eagle ay nasa Senro Liloy with whole Wildlife Holding Facility na po no, para sa kanilang close monitoring at patuloy na health evaluation. Muli po sa ilalim ng ating Republic Act 9147, lahat po ng uri ng hayop ay binibigyang proteksyon ng ating batas. Kaya po mahalaga rin ang inyong mga tulong upang sila po ay mapangalagaan. Ang Philippine Serpent Eagle ay isa pong raptor na endemic o dito lamang po sa Pilipinas matatagpuan at kabilang po sa list concern sa ilalim po ng IUCN Red List. Muli po, ang atin pong paalala sa publiko na mahalaga po yung inyong mga tulong, yung inyong pong mga ulat patungkol po sa mga sightings, lalo na po nitong mga ganitong uri ng ibon at iba pang mga hayop na maaari pong nagtamo ng injuries at kailangan po ng tulong. Ito pong mga matagumpay na rescue stories at makita po natin na maagapan at ma-rehabilitate po yung mga ganitong uri ng hayop ay malaking tulong po sa patuloy nating panawagan at sa patuloy na advokasya ng atin pong DENR na mapangalagaan ang iba't ibang uri ng hayop. Muli po, ito ay ulat at impormasyon mula po sa DENR Zamboanga Peninsula. Sundan nyo lamang po ang kanilang social media platforms para sa iba pang ulat at impormasyon. At bago po tayo magtapos sa ating kwentuhan ngayong hapon, dito po muna tayo sa mga kwento mula naman po sa ating Las Piñas sa Paranaque Wetland Park. Tayo po ay laging natutuwa at ang atin pong mga ka-green mindset ay patuloy po nating hinihikayat na dito po sa Las Piñas Paranaque Wetland Park, ito po ay pwede ninyong puntahan at bisitahin para po sa patuloy na pagsusulong ng atin pong green mindset. Sa kwento po ng Las Piñas Paranaque Wetland Park, nagsagawa po ng coastal cleanup activity ang mag-aaral ng Victorious Christian Montessori College Bacoor dito po sa Las Piñas Paranaque Wetland Park kabilang bahagi ng kanilang pakikilahok sa pangangalaga po ng ating kapaligiran. Muli po no, yung mga paaralan po natin, yung iba't ibang organisasyon na ito po yung isa sa mga pwede nyong puntahan. Maaari po kayong mag-coordinate sa ating LPPWP para sa mga ganito pong makabuluhang gawain. Sa kanila pong kwento, higit sa paglilinis ng dalampasigan, mahalaga po ang mga ganitong gawain sa pagmumulat sa mga kabataan sa mga suliraning panlipunan tulad po ng problema sa basura. Sa pamamagitan ng aktwal na pakikilahok, mas nauunawaan nila na ang pangangalaga sa kalikasan ay hindi lamang responsibilidad ng pamahalaan o ng mga environmental organizations, kundi isang pananagutang dapat nating sama-samang gampanan. At sa mga ganito pong aktibidad na aktual na bumibisita at nakikita po ng ating mga kabataan yung sitwasyon ng ating mga coastal areas, ay mas madali po nating maipapaliwanag at mas madali po natin silang mahihikayat na umaksyon dito po sa problemang ito. Sa atin pong sa kwento ng LPPWP, mahalagang mahubog ang mga kabataan bilang aktibong katuwang sa pangangalaga ng kapaligiran. Hindi lamang sa paglilinis, kundi sa pag-unawa sa mga ugat ng mga suliranin at pakikilahok sa paghahanap ng mga pangmatagalan at sustainableng solusyon. Sa bawat basura na napupulot at bawat aral na natututuhan, nabubuo ang isang henerasyong mas mulat, mas responsable at mas handang kumilos para sa kalikasan. Ito po, no, yung simpleng kwento, simpleng magkaalaman po, no, mula sa ating Las Piñas Parañaque Wetland Park. Pero ito po, lagi nating imbitasyon na lagi pong bukas itong Las Piñas Parañaque Wetland Park Protected Area Management Office. Magbensahi lamang po kayo sa kanilang social media platforms, mag-coordinate po kayo para po sa ating mga paaralan, na sa atin pong mga organisasyon at LGUs na nais po na magkaroon ng makabuluhang araw, na nais po na magkaroon ng makabuluhang trip dito po sa Las Piñas Parañaque Wetland Park. Dito nyo po mas mauunawaan yung mga kasalukuyan po nating suliranin at mas mauunawaan na meron po tayong pwedeng gawin bilang ka-green mindset. Muli po, sundan nyo lamang ang social media platforms ng Las Piñas Parañaque Wetland Park. At sa punto pong ito, tayo ay pansamantala na rin po magpapaalam sa ating edisyon ngayon ng Kwentuhang Green Mindset. Muli po, nais po nating pasalamatan ang ating technical side kasama sa Sir Julius Ungab, Sam Reyes, Marisol Malimban, Rona Esperanza, Camille Umali, kayo din po ang ating mga kasamahan sa Marulas Transmitter. Muli, ako po ngayon lingkod, Manuel Francisco. Kasama nyo tuwing alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Dito lamang po sa Kwentuhang Green Mindset. Susunod na po ang programang Iskultura kasama ninyong Frenny Mary Rose Rosero. Manatili pong nakatutok dito sa Radyo Magazine 1278 AM.
3: Radyo Magazine 1278.
5: Bubungad sa umaga!
6: Trending issues na pinag-uusapan!
8: Mga programang aabangan!
9: Agahan hanggang hapunan!
11: 66 Informasyon GIS, your general information station.
26: Radyo Magazine 1278 AM.
27: Radyo Pilipinas!
28: Radyo! Publiko!
29: Radyo Pilipinas!
30: Serbisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
31: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
32: Radyo Magazine, 1278 AM.
33: Radyo Pilipinas.
34: Radyo Publiko.
35: Bes, grabe, nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
36: Hala, totoo? San ka sumali?
35: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won. Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
36: Naku po! Juan! Scam yan!
35: Ha? Hindi kaya? Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
36: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
35: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
36: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
35: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
36: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
35: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
0: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
36: Kaya huwag magpabudol, bes!
1: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
2: Fake news yan! Mali!
4: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
2: Fake news yan! Mali!
5: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
2: Fake news yan! Mali!
7: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
10: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
13: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
10: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
13: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
10: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
14: This is a public service announcement.
15: Discipline is the key.
16: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
15: Kilatisin ang sarili.
16: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
15: Importante rin na ating laging isipin.
16: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
15: Isang mahalagang paalala
16: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
17: This is a public service announcement.
18: A public service announcement
19: from PBS,
20: Presidential Broadcast Service
21: at Radyo Pilipinas,
22: Radyo Magazine,
37: 1278 AM.
38: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
39: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
40: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
41: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
42: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
43: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
44: Radyo on the go.
43: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
45: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
46: PBS Receiver.
45: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
43: Libre to ha?
46: Walang bayad?
43: Oo, walang bayad.
46: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
47: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
48: Radyo Magazine 1278.
49: Bubungad sa umaga.
50: Trending issues na pinag-uusapan.
51: Mga programang aabangan.
52: Agahan hanggang hapunan.
53: 66 Impormasyon.
54: GIS, your general information station.
32: Radyo Magazine 1278. AM.
55: Radyo Pilipinas.
56: Radyo Publiko.
57: Radyo Pilipinas.
58: Ang oras sa buong Pilipinas, eksaktong alas 4 ng hapon.
59: Alertong araw, Pilipinas. Narito na ang mga pinakamaiinit na balita sa oras na ito.

0: LTFRB, tinanggihan ang aplikasyon ng Grab Bike at Ding Dong Rider Co. Para sa buong ulat, narito si Ray Ferrer.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report.
2: Ibinasura ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang aplikasyon para sa accreditation ng dalawang motorcycle taxi platform providers ayon kay Acting LTFRB Chairman Attorney Greg Poa Jr. Nabigo ang Grab Bike at Ding Dong Rider Co. companies na matugunan ang mga kondisyong itinakda ng Department of Transportation sa ilalim ng Department Order Number 2026-006. Sinabi ni Poa na hindi napatunayan ng mga ito ang tuloy-tuloy na operasyon, aktibong partisipasyon at pagsunod sa mga patakaran ng pilot study na unang nabigyan ng paintulot ang dalawang platform na lumahok sa pilot implementation ng motorcycle taxi services sa Metro Manila at iba pang urban areas sa bansa. Binigyan din ni Poa na ang paintulot na mag-operate ay isang pribileyo at hindi karapatan, kaya kailangan sundin ng mga operator ang lahat ng itinakdang kondisyon. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Samantala, kagawaran ng edukasyon na pangungunahan ng pagdiriwang ng National School Safety Week 2026 at hinimok ang partisipasyon ng mga katuwang ng institusyon. Mula Radyo Pilipinas Iligan, narito si Dandy Macarambon.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report.
3: Sama-samang isusulong at itataguyod ang kaligtasan ng mga mag-aaral at mga paaralan ng Department of Education sa pagdiriwang ng National School Safety Week ngayong linggo simula 12 hanggang 16 ng Oktubre 2026. Layunin itong palakasin ang mahakbang sa pag-iwas sa mga paglabag sa karapatan ng mga mag-aaral, palawakin ang kaalaman sa mga pangkaligtasang panuntunan at himukin ang aktibong partisipasyon ng mga stakeholder para sa ligtas, inklusibo at protektadong kapaligiran ng bawat silid-aralan. Kaugnay nito, naglabas ang kagawaran ng edukasyon ng memorandum may lagda ng kalihim ng edukasyon, Secretary Sani Angara, bilang patnubay o gabay sa pagdiriwang ng National School Safety Week 2026. Kahana ito sa DepEd Order Number 006 Series of 2026 o ang Guidelines on Ensuring a Safe and Motivating Learning Environment. Hinihikayat din ang partisipasyon ng mga magulang, tagapangalaman, alaga, barangay officials at barangay health workers, mga kinatawang lokal, DILG, DSWD, DOH, DICT, Bureau of Fire Protection at PNP at iba pang partner agencies at institutions. Para sa Bagong Pilipinas, mula Iligan City, Northern Mindanao, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Samantala, Department of Tourism pinalalawak ang Market at Product Development Initiative sa Pangasinan. Mula Radyo Pilipinas Tayug, narito si Marie Mildred Estrada Coquia.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report.
4: Pinalalawak ng Department of Tourism ang mga inisyatibo nito sa market at product development sa Pangasinan bilang suporta sa mga magsasaka, lokal na pamilihan at micro, small and medium enterprises. Kasunod ito ng unang implementasyon ng naturang kampanya sa San Fernando City, La Union. Kabilang sa pangunahing tinututukan ng DOT ang digital transformation ng industriya ng turismo, kung saan ginagamit ang teknolohiya upang mas mapalawak ang abot ng mga lokal na tourism business at mapadali ang access ng mga biyahero sa kanilang produkto at serbisyo. Sa 2026 Region 1 Tourism Summit sa Pangasinan, sinabi ni DOT Ilocos Regional Director Benjamin Manahan Jr. na makatutulong ang digitalization upang mas madaling matuklasan, mabuk at mabayaran ng mga biyahero ang tourism products at services. Ayon naman kay Tourism Council Region 1 President Dr. Gloria Caluya, dapat maging katuwang lamang ang teknolohiya at artificial intelligence at hindi kapalit ng pagpapasya ng tao at tunay na karanasan sa turismo. Hinimok niya ang tourism businesses na magtakda ng malinaw na limitasyon sa paggamit ng AI upang mapanatili ang authenticity ng mga destinasyon. Dinala rin ng DOT sa summit ang mga AI-driven company at technology partner upang ipakilala ang digital solutions para sa e-commerce, fintech, mobility at digital marketing. Ayon kay Manahan, makatutulong ang digitalization na maiugnay ugnay ang mga tradisyonal na produkto gaya ng pagkain, handicraft at iba pang community-based offerings sa mga bagong pamilihan habang napananatili ang kanilang economic value at kulturang pinagmulan. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
0: At yan ang mga balita sa oras na ito, manatiling nakatutok sa Radyo Magazine 1270 kHz para sa iba pang impormasyon. I-follow din kami sa lahat ng social media platforms sa Facebook, Instagram, X, TikTok at Radyo Magazine at para sa YouTube at Radyo Magazine Live. Ako pong inyong lingkod, Mary Rose Rosero.
5: Showbiz! Ganap sa entertainment scene! Updated ka ba?
6: Swak na budget recipes?
5: Light na buong family?
7: Tala kayang makakalikasan?
5: Anything under the sun!
8: Radyo Magazine 1278 AM
9: Radyo Pilipinas!
10: Radyo! Publiko!
9: Radyo Pilipinas!
11: This is a public service announcement.
12: Discipline is the key.
13: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
14: Kilatisin ang sarili,
13: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
14: Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
15: This is a public service announcement.
16: Public service announcement
15: from PBS, Presidential Broadcast Service
17: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
9: Radyo Pilipinas.
8: Tamang impormasyon.
18: Pangkalusugan man o pagkakakitaan. Kaliw na kwentuhan!
19: Kabataan, kasama sa usapan.
20: Radyo Magazine 1278.
21: Kulturang inain sa henerasyong pasok sa atin. Mga programang Tatak Pinoy. Tara na at maki-join. Halika na, sama-sama nating tuklasin ang natatanging ganda ng Pilipinas. Kasiyahan sa Luzon. Kainan sa Visayas at paglalakbay sa Mindanao. Tara na sa

0: sama-sama nating tuklasin ang makasaysayang kultura ng Pilipinas. Halika na dito lang sa Iskultura. Isang magandang araw, Pilipinas! Isang magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao! Kayo po'y patuloy na nakasubaybay dito sa Radyo Magazine 1278 kHz sa inyo pong mga radyo. At isang magandang hapon din sa ating mga kasama sa technical side. Andyan sina Frenny Jules Ungab, Frenny Marichal Malimban, Frenny Sam Reyes, Frenny Camille Umali, Frenny Rona Esperanza at sa ating executive producer na si Frenny Manuel Francisco at sa ating mga kasamahan mula sa Marulas Transmitter. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan ngayong hapon. At syempre, para tuloy-tuloy ang ating usapan, huwag din kakalimutan na i-like at i-follow kami sa aming mga social media platforms. I-search lamang ang At Radyo Magazine sa inyong Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X. At Radyo Magazine. At Radyo Magazine Live naman po sa YouTube. At maaari po kayo mag-send ng inyong mga mensahe sa aming email. Isend na yan sa radiomagazine@gmail.com. At para naman sa ating official mobile application, isearch lamang ang PBS Receiver. Ito po ay libre niyo may da-download sa inyong Google Play Store and Apple App Store. Dito rin po sa ating official mobile application, maaari niyo pong mapakinggan ang iba't ibang mobile ang iba't ibang radio station under po ng Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services. At para naman sa ating website, live na rin po ang ating website. I-search lamang at i-type ang radiopilipinas.ph/radiomagazine. Dito po sa ating website, mga ka-frenny, maaari po nating mabalikan ang mga naging kwento po ng mga naging panauhin natin dito sa iba't ibang programa ng Radio Magazine. I-type lamang ang radiopilipinas.ph/radiomagazine. Samahan niyo po ako hanggang alas 5 ng hapon. Atin ang umpisahin ang ating kwentuhan. Muli nating balikan ang ating makulay na pinagmulan. Kasama ang inyong friend ni Maru Mary Rose Rosero dito lang sa programang Iskultura.
1: Sining ay hangaan. Kasaysayan natin ay tuklasin. Kasama ang ating friend na si Maru.
2: Dito lang sa Iskultura.
1: Tara na sa Iskultura.
2: Iskultura.

0: po dito sa programang Eskultura.
1: Magandang hapon din po.
0: Magandang hapon po, sir. Kumusta po kayo?
1: Okay lang po. Mabuti naman.
0: Sir, maaari niyo po ba kaming kwentuhan? Ano po itong bone inlay o yung imbute?
1: Ang bone inlay po ay ginagawa po natin na pan-design ang mga buto ng kalabaw.
0: Mm-hmm.
1: Especially sadyang ng kalabaw. Yan po yung ginagawa natin mga flower sa mga furniture natin ng mga altar table, lahat po ng klase ng ng furniture para po mas gumanda at magkaroon po siya ng highlight. Ilalagyan po natin siya ng mga disenyo ng buto ng kalabaw.
0: Mm-hmm. Sir, matanong ko lang, paano po nag-umpisa na makitaan po ng pwede palang gamitin yung buto ng kalabaw na para sa pandekorasyon at gamitin po dito sa ating mga muebles na ginagawa?
1: Nagsimula po yan sa tatay po ng lolo ko, 1920s po.
0: Wow.
1: Na pinamana po ngayon sa lolo ko, 1940s po. Ang namahala na po niyan ay ang lolo ko. At pinamana naman po niya sa tatay ko, 1960s. Ako naman po ay tinuruan ng tatay ko, 1978, natuto na po akong gumawa ng mga design ng pag-iimbuti ng buto ng kalabaw.
0: Mm-hmm. And sir, since na ito po ay minana nyo rin po yung talentong ito, paano nyo po ito inumpisang matutunan at niyakap yung sining ng imbuti?
1: Natutunan ko po ito noong 1978 po. Kinakatulong po kami ng tatay ko. Tinuro po nila sa amin yung kung paano i-design ang mga buto ng kalabaw, kung paano tistisin, binababad po sa bleach, hanggang sa ibaon po natin sa kahoy. May mga tools po kami kung paano uukitin at ibabaon natin yung buto ng kalabaw.
0: Mm. Sir, matanong ko lang, meron bang mga scientific explanation or what? Or base na rin po sa inyong mga naging experience, ano po yung naitutulong ng buto ng kalabaw dito sa paghinalo natin sa mga muebles na ginagawa po natin?
1: Malaki pong iginaganda niya. Kasi po, ang mueblis po natin, tapos na.
0: Mm-hmm.
1: Pero tapos na po yan. Lalagyan pa po natin ng panibagong disenyo na makaka-attract sa mga mata ng tao, ng mga client po namin. Talaga pong nagugustuhan po nila ang bone inlay.
0: Mm-hmm. And sir, ito nga pong imbute, of course, sikat at kilala na ginagawa dito sa Bulacan, sa Baliwag, Bulacan. Gaano po ba ito kahalaga dito po sa inyong lugar, sir, na mapanatili itong kultura po ng imbute?
1: Napakahalaga po kasi kailangan po natin i-maintain na maitaguyod natin ang tradisyon ng Baliwag Imbute na mapagpatuloy at may maturuan po kaming mga kabataan na gumawa at magustuhan nila na maging hanap buhay at buhayin ang kultura ng tradisyon ng Baliwag Bulacan.
0: Mm-hmm. Sa inyo pong pananaw, sir, and sa observation niyo po, ay ito po mga tradisyon natin ng Imbute ay buhay na buhay pa, lalong-lalo na dito sa Bulacan?
1: Buhay na buhay po ang imbute design po natin.
0: Mm-hmm.
1: Marami po tayong mga client sa Gawing South, sa Ilocos po, marami po tayong mga client.
0: Mm-hmm.
1: At yung mga alam na po, yung mga antique natin na mga gamit, na mga nakatago na po sa mayayaman, talaga pong may mga bone inlay yan.
0: Mm-hmm. And sir, matanong ko na lamang din since ito po ay talagang nagmula and talagang originally na research natin mula dito sa matagal na itong ginagawa dito sa Bulacan. Of course, meron na rin pong gumagawa nito sa iba pang parte ng ating bansa. Ano po ba sa tingin niyo ang kaibahan ng mga maaring makita ng mga customers natin na kapag sila ay bumili ng furnitures mula dito sa Bulacan compared sa iba pang provinces natin dito sa Pilipinas na gumagawa?

0: gumagawa ng imbote?
1: Pangkaraniwan po kasing gumagawa ng imbote, halos baliwag eh.
0: Mm-hmm.
1: Ang kaibahan po kasi, tulad po ng furniture ko, ina-apply ko po siya sa mga hardwood, pangkaraniwan po, nara, mm-hmm. para hanggang sa maging signal man po ang itagal ng muebles natin,
0: mm-hmm.
1: eh hindi po siya gaganda pa siya ng gaganda. Mamamahal pa po siya ng mamamahal hanggang sa maging vintage, maging antique na po, maging centennial. Yan na po. Yan po ang kagandahan ng may imbote.
0: Mm-hmm. And para sa mga hindi familiar po, eh, tama po ba sir, yung mga nakikita natin sa ating mga, sa ating screen, yung puting nakikita nating design dito sa ating mga furniture, yan po yung mga imbote?
1: Yan po. Yan po. Mm-hmm. Yung mga diamond, nagiging flower, nalalagyan po natin siya ng disenyo na babagay po sa kanyang design.
0: Mm-hmm. Ayun, actually sir, nako. Mhm. Go ahead po.
1: Naangkop po sa kanyang design. Halimbawa po, yung pong ayan, yung pong ano na yan, yung table po na yan. Talaga pong pinag-aaralan po namin kung paano po siya gaganda at magiging attractive talaga sa mga client natin.
0: Mm-hmm. So, ibig sabihin po ba sir?
1: Gusto rin.
0: Mhm. Sir, ibig sabihin po ba nito, sir, sa lahat po ng ginagawa po ninyong mga furniture, eh lahat po ay may halong imbote?
1: Paramihin po.
0: Mm.
1: Depende po sa client. Pero sa akin po, mas lamang po ang may imbote.
0: Mm-hmm.
1: Kasi po, ako po nakilala bilang Flores Furniture po, nakilala po ang design ko na may imbote.
0: Mm.
1: Yung pong karamihan sa akin, meron pong mga original na pinagagaya sa akin. Nire-retro ko po yan.
0: Mm.
1: Ginagaya ko po sa mukha niya talaga.
0: Mm.
1: Kasi po, mga million na po kasi halaga ng mga antik natin. So, pag ginaya po natin yan, medyo mura lang po ang nagiging price. Pero pagdating po ng panahon na magiging vintage po yan, doon na po tataas ang value talaga ng ating mga ginagawa na talagang quality.
0: Mm-hmm. And sir, syempre nabanggit nyo nga po kanina, since 1920 nyo pa po itong ginagawa dito sa generation po natin, ay talagang nakakamangha na makakita po na may ganitong kultura at tradisyon pa rin po na ginagawa, lalo na po yung inyong pamilya na until now ay napangalagaan nyo po itong kultura natin pagdating sa bone inlay o yung imbote. Pero sir, para din sa, lalo na ako rin po ay curious, paano po yung proseso po ninyo ng paggawa po ng mga furniture na may imbote?
1: Unang-una po, tatapusin po ng kalpintero ang mga furniture. Pagtapos na po ng kalpintero, iyan po ang papasukan na ng mga imbotero.
0: Mm.
1: Yung pong imbotero po ang nagtatanim ng mga design ng buto sa furniture. Pagkatapos po niyan, sasandirin, babarnisan, kukut-kutin, tsaka po ipipili siya. Mahaba po ang proseso. May mga sikreto po yan. Para po lumabas po yung puti nung buto niya.
0: Mm-hmm. Sir, curious lang po. So, ibig sabihin po ba, sir, kunyari buo na po yung isang furniture, uukitin po yung isang shape ng paggagawan po ng magiging disenyo ng imbote?
1: Meron po tayong tools. Iba-ibang tools na ginagamit natin. Meron po tayong pang-ukit bawat design. Meron po. Yung pong pahaba na yung hilas po kung tawagin yan. Hilas, yung design naman na diamond, alpahol, yun pong matampusa. May mga sarili po siyang tools kung paano po mauukit yung kahoy at itatanim po natin yung buto ng kalabaw.
0: Ayun. And nabanggit yung sir, ulitin din natin na since 1920, for sure sir, ay gamay na gamay nyo na nga po, lalo na ng inyong pamilya, yung paggawa nitong ating mga muebles, ng ating mga furniture na may imbote. Pero kung para na rin po sa ibang mga kababayan natin na hindi masyadong familiar nga sa nabanggit yung processor, sir, ay maaaring nyo po bang mabanggit sa amin gaano po kahirap yung paggawa nito at yung pagpapanatili din ng kultura na ito. Kasi for sure, kasi sir, marami na po tayong mga furniture na ngayon na madaling gawin, madaling may magawa sa mga bakal. Pero gaano po kahirap itong gawin na, at mapanatili lalo na sa generation natin ngayon?
1: Ang kahirapan po kasi, pag natapos na po yung furniture, panibagong trabaho na naman po ang imbute.
0: Mm-hmm.
1: Diyan po lalo ang design ang bawat muebles na atin ginawa. Iaayon po natin at natutugma ang design natin para po doon sa muebles.
0: Mm-hmm.
1: Ipita po natin, uukitin yan per piece po. Isa-isa po natin gagawin yan para po maging masinop at maayos, maganda ang ating kalalabasan ng design na imbute.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. And sir, napanood ko rin po sa ilang panayam po sa inyo na isa nga po sa hamon na kinakaharap din po ninyo lalo na dito sa Flores Furniture, yung paghahanap po ng sapat na supply ng buto ng kalabaw dito po sa bansa. Maaari niyo po ba kaming kwentuhan, sir?
1: Opo, iyan po ang isa naming problema. Ang problema po namin, bihira na po ang nagkakatay ng kalabaw.
0: Mm-hmm.
1: Ang kalabaw lang po ang kinukuhanan namin na buto para gamitin namin sa pag-iimbute.
0: Mm-hmm.
1: Ang kahit po gaano kalayo yung mga slaughterhouse, yung mga katayan, pumupunta po kami diyan sa gawing Tagaytay, gawing Batangas, Nueva Ecija, Pangasinan para po maghanap kami ng mga buto ng kalabaw.
0: Mm-hmm.
1: Meron po naman kami nakikita, pinag-iipon po kami. Pero sa kakulangan po ng pagkatay ng mga kalabaw, talagang kapos na rin po kami sa mga materyales na buto. Kaya po ang isang ano, mayroon naman po kaming ginagawa na isang pamalit o pandagdag sa pag-iimbute. Ginagamit po namin yung kamagong, nara, danite, iyan po. Ginagawa rin namin na para siyang pang-highlight na kasama ng buto ng kalabaw.
0: Mm-hmm.
1: Makikita niyo po sa ano, sa mga muebles namin na mayroon po siyang itim-itim.
0: Mm-hmm.
1: Yan po ay kamago.
0: Mm-hmm. Alam niyo sir, maganda po na ganyan na nababanggit niyo yung mga detalye. Kasi usually po, tulad ko, kuminsan po talaga kapag nakakakita po ako ng ganitong klaseng furniture, ay wala po akong kalam-alam na saan nanggagaling yung mga disenyo, na itong mga puti pala kung iisipin kasi nung iba, ay baka pintura to, or baka ano lang, na drawing lang ng ating mga artists or tulad po ninyo, yun pala ay ito'y gawa mula sa imbute o talagang bawat disenyo po ay mula sa paghihirap ng ating mga craftsman. And sir, matanong ko na lamang din since kayo po ay nag-start na since 1920, ay patuloy po ba itong naipapasa po sa mga susunod pong henerasyon sa inyong pamilya?
1: Sa ngayon po, nasa generation namin yan.
0: Mm-hmm.
1: Senior na ako. Ngayon po, mayroon naman po akong isang anak na mga nagpapaturo sa akin na mag-imbute.
0: Mm-hmm.
1: Tinuruan ko po siya. Pero ang nakahiligan po niya ay gumawa ng mga small items. Kung makikita niyo po, meron po siyang mga, meron na po siyang sariling business na handicraft.
0: Mm-hmm.
1: Na ginagawa po niya yung mga ritaso ko ng cellphone holder, keychain, holder, tissue holder, marami pa pong iba, mga pan-display.
0: Mm-hmm.
1: Ngayon po, ang goal po niya ngayon ay nilalagyan na po niya ngayon ng imbute ang bawat isang item niya.
0: Mm-hmm.
1: Pinahaluan na po niya ng imbute.
0: Mm-hmm. Yun naman po ang maganda, no? Kasi paunti-unti, matututunan na rin po ng inyong anak yung maglagay mula sa maliliit hanggang sa palaki na mga handicrafts at matutunan din po itong paglalagay ng imbute sa inyong mga handicrafts. And sir, matanong ko na lamang din, since ito'y buhay na buhay pa rin ang dito yung tradisyon natin ng imbute, ay kumusta naman po yung community po ninyo dito sa Bulacan? Na dumarami po ba yung inyong community sa paggamit ng imbute sa inyong mga furniture? Kumusta naman po ang inyong mga observation, sir?
1: Yun po ang medyo malungkot. Sa panahon po kasi ngayon, masyado na pong high-tech. Nakatuon na po sila sa mga high-tech na mga makinarya, mga laser na po. Talaga pong computer na po ang pinaiiral nila. Bihira na po ang may interest sa paggawa ng imbuti. Kaya po kami sa Banduag, meron po kami ngayon ginagawa na nagpapademo po ang Paliwag po ay nagpapademo, nagpapatraining sa mga estudyante at sa mga LG. Meron po kaming project ng tourism na gagawin po nilang subject sa sa senior high ang imbuti sa Baliwag, Bulacan po.
0: Ayun.
1: Gagawin curriculum po ang pag-iimbuti sa senior high. Katulong po natin ang tourism Baliwag.
0: Ayun, yun naman po ang magandang balita. And speaking of mga seminars, mga programs, may mga ahensya po ba ng pamalaan pa po ba na iba pa pong ahensya ng pamalaan ang nagbigay din po ng tulong sa inyo para mas mapabuhay pa po natin itong ating tradisyon at kultura ng imbuti?
1: Ang LGU po ng Baliwag ay patuloy po ang pagtulong nila sa pagbuhay ng imbuti. Sa katunayan po, gumagawa po sila ng mga demo, nag-guest speaker po ako sa mga eskwelahan, nagtuturo po tayo ng estudyante, nagtuturo po tayo sa mga ano po, yung mga nakalimutan ang tawag dito sa mga ng gobyerno. Sa PGNP, tinuturuan po natin yung mga nandyan sa loob, sa mga rehab. Magtuturo rin po tayo sa mga rehab na meron po silang mapaglibangan at maging hanap buhay po nila ang paggawa ng imbuti sa maliit na items ng mga handicraft.
0: Nako, nagpapasalamat naman po tayo sa LGU ng Bulacan sa support ang ibinibigay po sa inyo para mapabuhay, mapanatili nating buhay ang ating kultura dito sa imbuti, lalo na dito sa Bulacan. And sir, actually, ay nakita ko si hindi ko po sure, sir, kung kayo po ay personal kung nakita. Pero nakita ko po ang inyong booth sa naganap po na likha dito sa Pasay, kung saan ay itinampok din po ang inyong mga furniture at marami pa pong ibang actually mga local artists po ang naitampok dito sa likha. And ito rin po mula sa panguna ng National Commission for Culture and the Arts, kung saan isa nga po itong Florist Furniture na nagbahagi po ng kanilang mga obra na nagaganda ang obra at na nakita ko nga po doon na bubungad po sa inyo yung mga furniture po nila, Sir Ernesto, na ito pala ay mula sa kultura ng imbuti sa Bulacan. And sir, ano po kaya ang inyong mensahe para naman po sa ating mga kababayan or sa lahat po, even sa ating pamalaan, na para hindi po makalimutan itong ating kultura ng imbuti?
1: Panawagan ko rin po sa mga sa publiko ng Pilipinas. Dito po sa mga kabataan, sana po ay magsuri sila at pag-aralan nila ang paggawa ng imbuti. Para na rin sa ikabubuhay ng tradisyonal ng Baliwag at ng bansa natin.
0: And sir, para naman po sa mga magnanais na magpagawa sa inyo ng mga furniture, lalong-lalo na kung nais po nilang ipahalo din itong imbuti, ano po kaya ang inyong mga social media accounts and contact numbers?
1: Ang contact numbers ko po ay 0995-04-30-390. Meron din po akong FB page, Flores Furniture, ErnestoF@flores.gmail.com naman po ang aking email.
0: Ayun, maraming maraming salamat, sir, sa inyong pagbabahagi po ng kwento, lalong-lalo na na malaman po namin ng mataimtim itong-ito pong kultura at tradisyon na Baliwag Bulacan pagdating sa Imbote na meron pa pala, no, actually nakakatuwa na may nagpapatuloy pa po since 1920 para mapabuhay itong ating tradisyon ng Imbote o Bone Inlay. Muli, sir, maraming maraming salamat po sa inyong oras at panahon na inilaan sa amin. Mag-iingat po kayo and mabuhay po kayo.
1: Salamat din po.
0: Atin pong nakapanayan si Sir Ernesto Flores, Bone Inlay Master Craftsman and owner po ng Flores Furniture, kung saan atin pong napagkwentuhan ang kanilang kultura at tradisyon ng imbute o bone inlay. Actually, nung makita rin natin ang post ng likha kung saan ay itinampok po nila si Sir Ernesto Flores tungkol nga dito sa kanilang kultura ng imbute, ay marami po nga tayo nabasa sa SOCMED or sa comment section na hindi familiar dito sa tradisyon ng Baliwag Bulacan sa imbute. Tulad nga ng nabanggit ko kanina, no, na mostly kasi sa mga nakikita nating furniture, nabanggit nga rin ni Sir Ernesto kanina, usually ngayon sa makabago o panahon ngayon na kung saan eh talaga namamayagpag ang teknolohiya. Ayan, nandyan na yung mga laser, nandyan na yung modernized na pagpipinta and so on. Kung saan ay parang natatabunan na yung natural na talento ng ating mga local artists. So it's a good thing din na muli ay itinampok, isa po sa naitampok dito sa likha, ang Flores Furniture, yung mga naging obra, yung mga likha ni Sir Ernesto Flores at sa nagpapatuloy na kultura at tradisyon ng imbute o bone inlay dito sa Baliwag, Bulacan. Kaya kung sakali man ano, na may makita kayong mga furniture tulad ng mga na-flash natin sa screen na ito pala ay mula sa paggawa ng imbute o bone inlay. Kasi yung tulad nga na nabanggit ko rin kanina, nakakalito yung mga ibang furniture na gawa sa pinta, yung mga design, o di kaya naman sa pag-uukit at pinipinturahan. Pero ito, dito sa Flores Furniture ay bone inlay o imbute o yung hinahaluan po ng buto ng kalabaw, yung kanilang disenyo sa mga furniture. O yan na mga ka-frenny, another kaalaman na naman ang ating napag-usapan ngayong hapon. Samahan niyo pa rin po ako hanggang alas 5 ng hapon dito lang sa programang Eskultura.
2: Imahinasyon ay palawakin. Ating kaalaman ay hasain. Samahan ang ating frenny na si Maru dito lang sa Eskultura.
3: Tara na sa Eskultura!
4: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
5: Hala, totoo? San ka sumali?
4: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won. Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
5: Naku po! Juan! Scam yan!
4: Ha? Hindi kaya? Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
5: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
4: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
5: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
4: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
5: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
4: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
6: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
5: Kaya huwag magpabudol, bes!
7: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda.
9: Mano ba?
8: It's long been part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder. Whether you're lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or it's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders.
7: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
10: Okay class, recess, break time.
11: Yay! Tignan mo tong baon ko.
12: Anong baon mo? Pahingi naman.
10: Oops, magugas muna ng kamay bago kumain upang makaiwas sa sakit tulad ng hand, foot and mouth disease o HFMD.
12: Hachi!
13: Teacher, ano po yung hand, foot, and mouth disease?
11: Teacher?
10: Ang hand, foot, and mouth disease o HFMD ay kumakalat sa pamamagitan ng laway at mga nahahawakang bagay. Ang mga sintomas ito ay lagnat, ubo, sipon, sugat sa bibig, at paltos sa kamay at paa.
11: Naku, nakakatakot naman po.
12: Sige po, maghuhugas na kami ng kamay.
14: Para maiwasan ang hawaan, ugaliing maghugas ng kamay ng tama gamit ang tubig at sabon. Mag-alcohol rub kung walang tubig at sabon. Iwasan ang paghawak sa mata, ilong, at bibig. Panatilihing malinis ang mga gamit. Kapag may nakitang senyales, agad i-isolate at magpatingin sa doktor. Ang kalusugan ng bawat bata, ating pangalagaan laban sa HFMD. Maghugas ng kamay at mag-ingat.
7: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
15: Alam ba ninyo na inilunsad ng Overseas Workers Welfare Administration or OWA ang mobile clinic at alagang OWA butika para sa mga OFW at kanilang pamilya? Magbibigay ang OWA ng libreng konsultasyon, diagnostic tests at essential medicines sa ilalim ng YAKA program ng PhilHealth. Una, ang Lab for All Medical and Clinical Laboratory Mobile Vehicle na libreng laboratory at check-up services direkta sa mga komunidad. Ikalawa, ang alagang OWA Butika na mabilis at libreng access sa gamot sa pamamagitan ng accredited pharmacy networks katuwang ang DOH, PhilHealth at iba pang partner establishments. Isang makabuluhang hakbang ito na nagbibigay katiyakan na sa usapin ng kalusugan. May kaagapay ang bawat OFW at pamilya niya.
7: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
16: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
17: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
18: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
19: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
20: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
21: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the Go.
22: Radyo on the Go.
21: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
23: Yay!
24: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
25: PBS Receiver.
24: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
21: Libre to ha?
25: Walang bayad?
21: Oo, walang bayad!
25: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
26: World class na tanawin. Explore na natin.
27: Love the Philippines.
26: Likhang sining na proudly Pinoy.
27: Inflex na yan.
26: Radyo Magazine
28: 1278.
29: Radyo Pilipinas.
30: Radyo Publiko.
31: Pagpapakita ng kaugalian.
32: Paano po?
31: Tradisyon at mga sining ng mga Pilipino. Iskultura, iba-iba man ng pinagmulan,
33: kahit kailan
31: o saan man, samahang bayanihan,
33: dito lang sa Iskultura.
31: Tara na sa Iskultura!

0: At tayo po'y nagbabalik sa programang Eskultura. Kasama niyo pa rin ang inyong friend ni Maru, Mary Rose Rosero. May nagtatanong lang sa atin actually, yung na-miss niya yung proseso ng imbote kasi hindi raw siya familiar dito sa kultura ng Bulacan, ng paghahalo ng buto ng kalabaw. Mabalikan lang natin ano, yung kwentuhan natin kanina with Sir Ernesto. Kung saan, base na rin dun sa pagkakaintindi natin sa kwentuhan with Sir Ernesto, ang isa po siyang bone inlay master craftsman and owner po ng Flores Furniture. Yung sining ng proseso na itong bone inlay kung saan ay kinakamay ng artisan yung pagpupukpok at pag-uukit at kung saan ay kinukuha po yung buto ng kalabaw, nililinis, pinakikinis at pinubuto sa maliliit na piraso hanggang sa hinuhulma kung anong klaseng shape or design ito ilalagay sa ginawa nilang muebles or furniture. At mano-mano po itong pinapasok sa ukit ng mga disenyo sa mga muebles tulad nga ng mga nakita natin. Merong aparador, merong upuan, merong lamesa. E nabanggit nga ni Sir, dun sa anak niya ay pwede nang ihalo ito sa mga phone holder na gawa sa mga kahoy. Meron na rin yung mga sa martilyo, yung handle niya, diba usually kahoy yan, at marami pa pong iba. Kung sakali man na interested or interesado pa kayong malaman itong kultura ng bone inlay o imbute, ay maaari nyo rin pong bisitahin ang official Facebook page ng Flores Furniture and also ng Likha and also yung Department of Tourism page ng Bulacan and Arts and Culture din na page ng Bulacan dahil kung saan ay meron din actually isa pa yung Museo ng Baliwag kung saan maaari nyo rin po makita doon yung iba pang kultura kasama na rin po dito yung imbute sa bayan at probinsya po ng Bulacan. At dagdag kaalaman na rin, madagdag na lang ilang kaalaman na rin na patungkol pa rin sa imbute. Ito po itinuturing nating intangible cultural heritage po ng Baliwag. Kung saan nabanggit nga rin ni Sir na sa kanyang obserbasyon ay unti-unti na rin pong umuunti yung bilang ng mga artisano communities na nananatili sa paggawa ng imbute o bone inlay. Pero as of the moment, natutuwa naman tayo na nagpapatuloy pa rin itong kultura ng imbute, lalong-lalo na dito sa Baliwag, Bulacan. Samantala mga ka-frenny, pagpatuloy natin ano yung ilan sa mga fini-feature nating mga museo dito sa ating programa. Kayo ba mga ka-frenny, ayan, for sure siguro naman ano mga ka-frenny, ilang beses na tayong nakabisita sa Intramuros. Or kung hindi pa, bakit hindi nyo po isama sa inyong listahan etong Casa Manila Museum. Alam niyo mga ka-frenny, kung kayo naman din ay magagawi sa Manila Cathedral, sa San Agustin Church, and even yung San Agustin Church ay may sariling museo, yung San Agustin Museum, katabi lang nito ay maaari niyo po rin mabisita itong Casa Manila Museum. At kung kayo din ay familiar sa mga napanood po ninyong mga pelikula, gaya ng Goyo, ano yun, yung General Luna, isa po ito sa mga makikita nyong mga lokasyon na ginamit nila na para talagang real life yung mga kaganapan sa nangyari noon sa ating mga bayani. So mabalik nga tayo, itong Casa Manila Museum ay isa nga po sa mga pinakasikat na living museum sa Pilipinas na matatagpuan nga po natin dito sa World City of Manila na Intramuros, Manila. Kung saan taliwas nga sa inaakala nga po ng marami, ang mismong gusali ay hindi po original na itinayo noong panahon ng Kastila. Ito po isang replika ng isang grandiyong mansyon noong 1850s. At noong huling bahagi ng araw po ng World War II, halos tuluyan pong madurog ang Intramuros dahil na rin sa matinding mga pinsalang naganap noong pandaigdigang o World War II. Upang muling maibalik ang ganda ng lumang Maynila, itinatagpo itong Intramuros Administration kung saan sila nga po ang nangangalaga ngayon sa ating Intramuros. At sa ilalim nga po ng proyektong ni dating unang ginang Imelda Marcos, itinayo ang Casa Manila mula taong 1981 hanggang 1983. At idinisenyo ito ng sikat na arkitekto na si Ramon Faustman at naging batayan ng fasad o harap nito o yung harapan nito ay isang tunay na bahay na bato na dating nakatayo sa Calle Habonero sa Binondo noong 1850s. Kaya kung inyo pong mapapansin yung sa kalye na ito sa katabi or yung mga katabi ring mga kabahayan ng Casa Manila ay para kayong bumalik sa panahon ng 1850s kasi ito po talaga ay hinango sa panahong ito. Ang estruktura nga ng Casa Manila ay sumusunod sa ilang mga klasikong estilo ng isang bahay na bato. E ano nga ba yung mga estilo ng isang bahay na bato? Sa unang palapag, of course, gawa sa bato. Ang dingding sa ibaba ay gawa sa adobe o yung volcanic tough na siya ring material na ginagamit sa pader ng buong Intramuros. Dito idinadaan ang mga karwahe patungo sa magandang lagusan o patio o courtyard na tinatawag. Sa ikalawa at ikatlong palapag naman ay gawa sa kahoy. Yun naman po ang inyong mapapansin. I forgot kung anong museo yung naitampok natin dito sa ating programa. Kung tama ba ito yung museo ng Pambansang Museo ng Marinduque? Correct me if I'm wrong, mga ka-frenny. Basta meron tayong pambansang museo, regional component po ng National Museum of the Philippines, kung saan ay yung unang palapag ay gawa sa bato at yung taas naman, yung ikalawang palapag ay gawa sa kahoy. So, mabalik tayo dito sa Casa Manila Museum. Ang museo nga na ito, yung ikalawa at katlong palapag ay gawa sa kahoy, na kung saan ay sadyang nakausli ng kaunti palabas. At ginawa ito hindi lang para sa lilim, kundi maging earthquake resilient. Yung parang ay may veranda kayong nakalagay dyan sa second floor. Ang museo po ay binuo upang ipakita kung paano namuhay ang mga mayayamang Pilipino o yung mga tinatawag na ilustradong mga Pilipino noong huling bahagi po ng kolonyalismong Espanyol. Siguro naman mga ka-frenny ay naulinigan nyo sa ating mga isipan, sa ating mga tenga, yung mga words o yung mga termino na ginagamit natin tulad ng ilustrado kung saan pwede natin ito maihambing sa pagkaka-illustrate or pagkakahambing or pagkaka-describe sa ating itinuturing na pambansang bayanin na si Dr. Jose Rizal bilang ilustrado. Sana po no, kung kayo ay may mga pagkakataon, maisama ang ating buong pamilya, ang ating mga kaibigan dito sa Casa Manila Museum kung sakali po kayo magagawi dito sa Intramuros, Manila. Maraming salamat sa isang oras na ating napagsamahan ngayong hapon. At ganun din sa ating nakakwentuhan kanina si Sir Ernesto Flores, isang bone inlay master craftsman at owner ng Flores Furniture kung saan kanya pong ibinahagi sa atin ng kanilang kultura ng imbute o yung bone inlay dito po sa Baliwag, Bulacan. Maraming salamat din sa ating mga nakasama. Sina Frenny Julius Unga, Frenny Marichal Malimban, Frenny Sam Reyes, Frenny Ron Esperanza, Frenny Camille Umami, at sa ating executive producer na si Frenny Manuel Francisco at sa ating mga kasamahan mula sa Marolas Transmitter. Muli po, ako pong inyong nakasama, ang inyong Frenny Maru, Mary Rose Rosero. Imahinasyon ay palawakin, ating kaalaman ay hasain. Kay pipatuloy na nakasubaybay dito sa Radyo Magazine, 1278 AM.
1: Kulturang inain sa henerasyong pasok sa atin. Mga programang Tatak Pinoy. Tara na at maki-join! Halika na! Sama-sama nating tuklasin ang natatanging ganda ng Pilipinas. Kasiyahan sa Luzon, kainan sa Visayas, at paglalakbay sa Mindanao. Tara na sa

0: Puso Magazine, 1278 AM.
1: Mainit na usapin ngayon ang Pax Silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Pax Silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Pax Silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
2: Maging brain gain tayo ngayon, invest na brain drain. Ako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa atin mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
1: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
3: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil or hindi siya coal, for example.
1: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
4: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Ay grabe, tagulan na naman. Wala pa akong payong, mababasa na naman ako pag-uwi.
6: Yeah, hindi lang basta ang problema sa ulan. Pagtag-ulan, kasama na dyan ang baha, sakit at disgrasya.
5: Totoo yan, Mang Bert. Kahapon nga lang, may nalubog na motorsiklo sa baha. Tapos yung kapitbahay naming bata, may lagnat na. Sabi, dengue raw.
6: Yan na nga. Kaya dapat alerto tuwing tag-ulan. Hindi lang payong ang panlaban, kundi kaalaman.
5: Eh, ano-ano ba dapat gawin pag ganitong tag-ulan?
6: Aba, simple lang pero mahalaga. Una, magdala lagi ng payong, kapote o bota. Huwag nang magpakabasa kung ayaw magkasakit. Pangalawa, iwasan ang lumusong sa baha. Baka may leptospirosis yan. Pangatlo, linisin ang paligid. Walang stagnant na tubig para iwas lamok at dengue. Pang-apat, iwas sa bahaing kalsada, lalo na kung nagmamaneho. Baka mahuhulog sa open drainage. At panghuli, makinig lagi sa balita. Baka may suspension o advisory.
5: Ay, ang dami palang dapat bantayan. Akala ko, basta umulan, romantic na agad.
6: Naku, iya. Hindi lahat ng ulan para sa kilig. Minsan, dala niya na'y sakit, disgrasya at abala. Pero kung handa ka, laban lang!
7: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
5: Hala, totoo? San ka sumali?
7: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations! You won! Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
5: Naku po! Juan! Scam yan!
7: Ha? Hindi kaya? Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
5: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
7: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
5: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
7: Hala, seryoso? Pero sabi niya, Limited time offer daw.
5: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
7: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
8: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
5: Kaya huwag magpabudol, bes!
9: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the Go.
10: Radyo on the Go.
9: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
11: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
9: Libre to ha?
11: Walang bayad?
9: Oo, walang bayad.
11: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store. I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
12: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
11: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
9: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
0: Interesting na usapan.
13: Hindi heavy!
14: Tugtugang chill.
0: Suave.
15: Learning from home, they need boring.
16: Radyo Pilipinas Magazine.
0: 1278 AM.
17: Bata Tele Radyo. Basta bata, kumiyong bahala.
18: Philippine Standard Time, it's 5:01 PM.
19: Kayo ay sumusubaybay sa
18: Makabata Teleradyo.
19: Ang episode po na ito ng Makabata Teleradyo ay mapapakinggan nyo sa Radyo Magazine 1278 kHz at mapapanood sa official Facebook page ng Council for the Welfare of Children. Isang makabatang araw po sa inyong lahat mga ka-MTR, Kuya Pau. Mm-hmm. Ako ang inyong Ate Kams.
18: Ako naman po ang inyong Kuya Pau. Yeah. Maraming pong salamat muli sa pakikinig sa ating programa ngayong araw. Nung bata ka, may talent o skill ka bang gustong-gusto na matutunan? O may sinusubukan ka bang matutunan kahit noong pa, pero na-realize mo na parang, ay, hindi ko to kaya, parang hindi to sa akin. Kasi ako noong bata ako, Ate Kams, gustong-gusto ko talagang umarte at maging part ng isang teleserye.
19: Ooh.
18: Pero dahil hindi naman ako nakapasok sa isang malaking network, gayon din, nagawa naman ng paraan. Umarte naman ako at nag-play ako sa isang kalsada. O sa kalsada, ito ay sa pamamagitan ng tinatawag naming dulaan sa kalye. Dulaan na ang bit-bit ay advokasya ng lunduyan para sa pagpapalagana, pagtataguyod at pagtatanggol ng karapatang pambata. Isang civil society organization. Ikaw, Ate Kams?
19: Ako naman, Kuya Pau, pagtugtog ng piano. Mm. Yan yung talagang pangarap ko nung bata ako.
18: Wow, magaling ka ba dyan?
19: Yan nga yan ang talagang problema ko. Mm. Ang kuya ko ay natuto na lahat mula sa pagtuturo ng lola namin. Pero hindi ko talaga siya kayang gawin.
18: Naku.
19: Pero ang nakita ko na tingin ko naman ay kaya kong gawin ay umawi.
18: Wow.
19: Yes.
18: Sige nga.
19: Siguro pagka sa susunod ako ay magsasample, Kuya Pau.
18: Okay.
19: Speaking of talents, mga ka-MTR, sa araw-araw, maraming bata ang may natatanging kakayahan o talento. May magaling sa pag-awit, pagsayaw, pagguhit, pagsulat, sa sports, mm-hmm, pag-arte, o baka sa isang bagay na hindi pa nila alam na talent pala nila. Pero may isang interesting na tanong. Ang talento ba ay nagsisimula pagkapanganak sa bata? Kumbaga, born na sila na may angking talento? O nabubuo ang talento habang tumatanda at natututo ang isang bata?
18: Wow, nakakatuwa naman yan. Pero alam mo ba, Ate Kams, hindi ganun kasimple ang tinatawag nating born with it or made through practice. Yung salita kasing ito, ayon sa sensya, ang kakayahan ng isang bata ay nagmumula sa iba't ibang factors kasama na rito mismo yung kanilang natural na differences, development ng utak at katawan, interests, experiences, practice at environment na rin. Kaya posible na may natural na advantage na ang isang bata sa isang bagay, pero ang potential na iyon ay hindi automatically nagiging talento. Kailangan pa rin nila ang pagkakataong matuto, mag-practice at sumuporta o suportahan para sa pagpapaunlad. Dito pumapasok ang tinatawag nating guidance ng mga magulang at nakakatanda sa buhay ng bata. Mahalaga rin dito upang mabigyan ito ng pagkakataong matuto, masanay, mapaunlad ang kanilang kakayahan at higit sa lahat, maging masaya sa kanilang ginagawa. Importante yon.
19: Tama, Kuya Pao. Hindi rin dapat ang palakpak o trophy ang nagiging measure lang ng talento. Mahalaga rin ang joy, curiosity, confidence, discipline at syempre yung readiness na matuto. Kung masaya ang bata sa ginagawa niya at gusto niyang mag-improve, malaki ang chance na mas lalong lalago ang kaniyang skill. Kaya ang mga talento ay maaaring maging isang mahalagang espasyo para sa pagkatuto, pagpapahalaga sa kultura at paghubog ng mga batang may kumpiyansa at disiplina.
18: Yes, isa sa pinakamagandang halimbawa dito ay yung isi-share natin na ang pangalan niya, sigurado kong lahat kayo makaka-relate dito at maraming batang Pilipino ang kilala siya. Siya si Alex Ella. Bago siya naging kilalang tennis player, isa rin siyang bata na may malaking pangarap. Sa isang interview, actually, binahagi niya na noong bata siya, malaki na ang kanyang pangarap. At ang paglipas at sa paglipas ng panahon mismo, naging malaki pa iyon at mas umunlad pa yung kanyang pangarap.
19: Tama, sikat na sikat nga ngayon yan si Miss Alex Ayala, no? At ang interesting dito, no, hindi lang talent ang story ni Alex. May training, may family support, opportunities, mental preparation at maraming oras ng pagpa-practice. Dahil ang talento ng bata ay hindi lang personal na usapin. May role ang pamilya, paaralan, komunidad, coaches, teachers at iba pang adults sa paglikha ng safe and conducive spaces kung saan pwedeng mag-explore at matuto ang mga bata. Kung kaya naman no, ngayong hapon, pag-uusapan natin kung paano nakatulong ang musika sa paghubog ng mga batang may kumpiyansa, disiplina at pagmamahal sa kanilang talento.
18: Yes, saktong-sakto Ate Kams yan dun sa pag-uusapan natin ngayong araw na ito. Paano naging daan ang musika upang mapanatili at maipasa sa mga susunod na henerasyon ang ating kultura at mga tradisyong Pilipino? Higit sa lahat, tatalakayin natin kung paano naging masusuportahan o paano natin susuportahan ang mga batang may pangarap na linangin ang kanilang talento at maging champion sa kanila bilang pinakamagandang larangan.
19: Kaya mga ka-MTR, samahan ninyo kami sa isang makabuluhang talakayan tungkol sa musika, talento, kultura at mga pangarap ng mga batang Pilipino.
18: At mamaya, makikinig tayo sa mga kwento at karanasan mula sa isang grupo ng mga batang patuloy na nagpapakita na ang musika ay hindi lamang tungkol sa pag-awit. Isa rin itong paraan ng pagkatuto, pagkakaisa at pagpapakita ng ating pagka-Pilipino. Kaya manatiling nakatutok dito lamang po sa
19: Makabata Teleradio.

0: completely boring.
1: Radyo Pilipinas Magazine,
2: 1278 AM.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas Magazine, 1278.
5: Bubungad sa umaga.
6: Trending issues na pinag-uusapan.
1: Mga programang aabangan.
7: Agahan hanggang hapunan.
1: 66 Informasyon.
8: GIS, your General Information Station.
2: Radyo Pilipinas Magazine, 1278 AM.
9: Pagbata, Teleradyo. Basta bata, kami ang bahala.
10: Mga bata, may tanong ako. Naranasan niyo bang makipag-away sa kapatid o kaibigan? Pagkatapos ng ilang minuto ay nagkakaayos din kayo. Mas gumaan ba ang pakiramdam ninyo? Mas masaya bang maglaro kapag wala ng tampuhan? Kung oo, alam niyo ba na isa rin yan sa mga simpleng halimbawa ng kapayapaan? Kapag naririnig natin ang salitang kapayapaan, madalas nating naiisip ang mga bagay na napapanood sa balita. Pero para sa mga bata, ang kapayapaan ay maaari ring makita sa paaralan, sa tahanan, sa pagkikipagkaibigan, at sa simpleng paggalang at pakikinig sa isa't isa. Tuwing buwan ng Setyembre, ipinagdiriwang natin ang National Peace Consciousness Month. Pero ano nga ba talaga ang ibig sabihin ng kapayapaan para sa mga bata? At paano natin ito nararanasan o mararanasan sa ating araw-araw na buhay? Alamin natin yan dito sa Saldrin's News. Ako si Maria Diwa at ngayong araw pag-uusapan natin kung bakit mahalaga ang kapayapaan at kung paano ito nagsisimula sa maliliit na bagay na kaya nating gawin araw-araw. Tuwing buwan ng Setyembre, ginugunitan natin ang National Peace Consciousness Month sa ilalim ng Proclamation No. 675 Series of 2004. Layunin nitong palawakin ang kamalayan tungkol sa kaalagaan ng kapayapaan sa ating mga tahanan, paaralan, komunidad at buong bansa. Pero teka muna, kapag sinabi ba natin kapayapaan, ibig bang sabihin ay wala ng problema? Hindi naman. Ang kapayapaan na hindi nangangahulugang perpekto ang lahat, ibig sabihin nito ay natututo tayong mag-usap, makinig, mag-unawaan at magtulungan kahit mayroon tayong mga pagkakaiba. Para sa mga bata, maaaring mukhang ganito ang kapayapaan. Ligtas kang nakakapasok sa paaralan, mayroon kang mga kaibigan na gumagalang sa isa't isa, at may mga matatandang handang gumabay at makinig sa iyo. Ito rin ay pagkakaroon ng pagkakataong matuto, maglaro, at mangarap ng walang takot. May isa pang mahalagang batas na may kaugnayan dito. Ito ang Republic Act No. 11188 o ang Special Protection of Children in Situations of Armed Conflict Act. Nakasaad sa batas na ito na ang mga bata ay tinuturing na zones of peace. At may karapatan sa special na protection, lalo na kung sila ay naapektuhan ng armadong tunggalian. Mga bata, isipin natin ito. Mas madali bang matuto kapag maayos at ligtas ang paligid? Mas masaya bang maglaro kapag wala nang nang-aasar o nang bubuli? Mas nakakatawa pong pumasok sa paaralan kapag alam nating ligtas tayo? Siyempre naman, di ba? Kaya mahalaga ang kapayapaan. Kapag may kapayapaan, mas nagkakaroon tayo ng pagkakataong matuto, makipagkaibigan at maabot ang ating mga pangarap. May mga batang naapektuhan ng armadong tunggalian sa ilang lugar. Dahil dito, maaring maantala ang kanilang pag-aaral, mapalayo sila sa kanilang tahanan o mawala ng akses sa mga serbisyong kailangan nila. Sa ilalim ng batas, ang mga batang nasa ganitong sitwasyon ay may karapatan sa natatanging proteksyon. Mahalagang tandaan na hindi responsibilidad ng mga bata na lutasin ang mga malalaking suliraning ito. Responsibilidad ito ng mga matatanda, ng komunidad at ng pamahalaan. Ang mahalaga ay magkaroon ng bawat bata ng ligtas na kapaligiran kung saan maaari silang matuto, maglaro at lumaki ng maayos. At alam nyo ba, kapag natututo tayong makinig, umunawa at gumalang sa ibang tao, nakatutulong ito sa pagbuo ng isang mas mapayapang komunidad. Ngayon, kailangan ba nating maging eksperto sa kapayapaan para makatulong? Hindi naman, marami tayong simpleng bagay na maaaring gawin araw-araw. Una na rito, matuto tayong makinig. Kapag nagsasalita ang ating kaklase, kaibigan o kapatid, pakinggan muna natin sila. Minsan ang pakikinig ang unang hakbang para magkaunawaan. Pangalawa, gumamit ng magagalang na salita. Kapag may hindi pagkakaunawaan, maaari tayong magsalita ng mahinahon at may respeto sa halip na makipagtalo o malakitang damdamin. Pangatlo, maging mabuting kaibigan. Maaari nating isama ang kaklaseng nag-iisa, tumulong sa nangangailangan o magpakita ng kabutihan kahit sa maliliit na paraan. Pang-apat, magpakita ng malasakit online at offline. Bago mag-post, mag-comment or mag-share, tanungin natin ang ating sarili. Totoo ba ito? Makakatulong ba ito? May masasaktan ba rito? Dahil mahalaga rin ang kapayapaan sa ating online community. Para naman sa pamilya at komunidad, mahalagang lumikha ng ligtas at mapag-arugang kapaligiran para sa mga bata. Kapag nagtutulungan ang pamilya, paaralan at komunidad, mas nagiging posible ang isang mapayapa at masayang lugar para sa lahat. Bago tayo magtapos, may trivia muna tayo. Alam ba ninyo na tuwing buwan ng Setyembre ay ipinagdiriwang

0: out of the home. So children are there so that we'll be an investment of our music is actively doing in our things. And that's it. And we have also many opportunities because once we become members of our regular scholarship, we have a scholarship program. And then when we go to college, they're given free tuition. That's the most important program of our choir. Then there are also training. Even in their younger years, they already know how to sing. Then instill discipline in themselves. And then when they go to high school, they have the youth choir. Then when they're already professionals, we have the alumni group. So it does not stop. Now we have this new set of children who are starting at 8 years old.
1: Maraming salamat po Ate Alma for your answer po. Ngayong hapon naman no Kuya Pao.
2: Nakakatuwa kasi maliban sa Lubok Children's Choir, kasama din natin ang isang representative mula naman po sa National Commission for Culture and the Arts. Isa po itong prominenteng Pilipino na kung saan ang focus niya ay patungkol sa kultura, sa mga teatro, at composer na rin and former head ng National Committee on Dramatic Arts and National Commission for Culture and the Arts. Kasama natin ngayon si Kuya Lutgardo Labad o Kuya Gardy. Hi Kuya Gardy! Hello
1: Hi, Kuya
2: po!
1: Kuya Gardy!
3: Oh, kamusta kayo riyan?
2: Mm-hmm. Nakakatuwa naman. Para sa
3: background ko, Lubok ito ha, Lubok River.
1: Opo.
2: Naku, sana naman makapunta kami dyan, di ba Ate Cam?
1: Kaya nga po eh.
3: Nakatahan kayo ng Lubok War palagi.
2: Sige po. Para po sa katanungan, Kuya Gardy, ay ang NCAA o NCCA, yes, NCCA ay may National Music Awards recognition at collaborative cultural projects kasama ang Lubok Children's Choir. Maari po ba ninyo kami bigyan pa ng karagdagang impormasyon o detalye tungkol dito?
1: Yes.
3: Ang tawag sa awards ito ay SUDI Award or SUDI National Music Awards. Mm-hmm. It was just launched recently, mga 3 or 4 years ago. And fortunately, the Lubok Choir was selected as one of the awardees, mm-hmm, no, sa launching year yan noong 2000 for the category of music from 2000 to 2009. Mm-hmm. Okay? Talagang maraming, ang pag-a-award ng SUDI Award is by decades. Sino may impact na decade na ito, sino may impact sa years na ito, ganun po ang pagka-categorize ng awards. Pero importante, ano ba ang naging criteria dito? Una-una, siyempre, yung artistic excellence. I have to stress the fact that the Lubok Choir was founded in 1980. So, ilang taon na yan?
1: Ooh.
3: More than 40 years na.
1: Opo.
3: At si Mang Alma, ang singular head nito, nag-found nito together with other music teachers of Lubok. At hanggang ngayon, nag-i-evolve sila. At ang passion at dedication at commitment ng grupong ito ay for giving opportunities for the youth and children to really hone their talents in music. Mm-hmm. Kaya sabi ni Ma'am Alma kanina, musical town ng Lubok. Totoo yan because since the Spanish times, nag-aral na ng music, napakanta na sila, iba-ibang klaseng musikero galing sa Lubok, band music, choirs, mga maestros, mga soloists, mga instrumentalists, diyan po ang pinakamalaking harvest of musical talent namin sa Bukol.
2: Mm-hmm.
3: And because of that whole progress ng development ng music, nakilala din sila, naging consistent awardee ng NAMSIA. Sila lang atang nakapanalo ng 3 beses as national champion sa NAMSIA. And then after some time, nanalo din sila sa international awards sa Barcelona, sa Italy, sa China. So in that span of 40-45 years, napakaraming achievements nila. Kumanta na sila. They are being requested to perform everywhere, especially for example sa Manila, when there are diplomatic missions, mga guests like an emperor or a president, they're ones of those that have been selected to perform. So ang National SUDI Award, ang kanyang pinaka-criteria ay really yung kanyang kagalingan at ang kanyang sense of longevity, no? Na talagang persistent ang development, at because they really extol the importance of children and the youth in the development of musical talent. So nakita ng NCCA ang ganyang potential at power at exemplary model ng children's choir. Kasi araw-araw po yan, ha? Nagre-rehearse sila 2 hours a day.
4: Wow!
3: No? 2 hours a day. Sometimes 3 hours. Tapos pag may palabas, almost one whole day. No? So ang kanilang commitment, kasi ang vision ni Ma'am Alma is ang paggamit ng music to strengthen the faith.
4: Yes.
3: To strengthen their community. To continue their legacy of music, of cultural heritage in Lobok. And always yes. To be of service to the community. So yun ang tinuturo sa kanila. Hanggang ngayon, yung mga alumni na yan, kung saan na napunta, they embody those values in their life, in their careers, maski wala na sila sa Lobo. Wow. So I think the reason why that they won this national award, the SUDI National Award, is their exemplary life, exemplary development as a model of a children's talent, of children's musical abilities for faith, heritage, and community.
2: Nakakatuwa, no? Hindi lang siya basta lugar sa Pilipinas. Bagkos, siya ay nagbibit-bit talaga. Tamang-tama lang yung pakilala namin sa inyo na internationally acclaimed.
4: Yes, definitely. So beautiful na sinalaysay sa atin ni Kuya Gardy ano ang kanilang history, yung dami na rin ng batches nila, and yung kanilang pagsistrengthen ng kanilang faith through music. That is very beautiful po. Thank you so much po, Kuya Gardy. And masayang-masaya kami na nakasama namin kayo ngayong hapon. Ngayong hapon naman, para kay Ate Lea, yeah, napakaganda ng mga proyekto na ginagawa ng Lobok Children's Choir based na rin sa kwento ni Ate Alma kanina at ni Kuya Gardy. Maaari niyo po bang i-share sa amin ano rin po yung mga hakbang na ginagawa ng Lobok Children's Choir upang suportahan ang mga bata na malinang pa ang kanilang mga kakayahan?
5: Bukod po sa daily rehearsals namin, we also get to gain experience through our concerts, and sumasali din kami sa competitions, and then we seek advice and feedbacks from experts, and also then nagpa-participate din kami sa mga workshops.
4: Ayun. Nakakatuwa kasi hindi lang ito, hindi lang tumatakbo ang kanilang ginagawa sa pagpa-practice, yes. Kuya Pao. Talagang tinitrain din nila yung kanilang choir para mas malinang pa yung kanilang skills, and syempre nandun na yung kanilang talent.
2: Yes. Ayun. At ang importante dito, bit-bit nila yung advokasya mismo na dahilan kung bakit nabuo ang Lobok Children's Choir. Nakakatuwa kasi hindi lang sa Pilipinas binibitbit ito, maging sa ibang bansa. Tama naman po tayo, no? Na ito pong mga gawain ito ay para sa mga bata. Pero para sa mga bata naman, meron kaming dalawang katanungan, lalo na po sa usapin po ng sa kwento ng inyong mga ginagawa sa ating mga bata. Maaring meron tayong dalawang katanungan para sa mga children's choir.
4: Ayan.
2: Maari pong 5 sa inyo ang sumagot sa mga katanungang ito. Sige nga, Ate Kams, ano yung mga unang tanong?
4: Ayan, for the first question, ang pag-awit sa isang choir ay nangangailangan ng blending. Paano nakatulong ang programang ito upang makabuo ka ng pagkakaibigan at mas mapalapit sa iyong mga kasamahan? Ayan, first ano po natin, first 5 po siguro.
2: Ayan. Sino po kaya? Tapos magpakilala muna bago sagutin yung tanong.
4: Sige po.
6: I am Adele po, and nagta-travel po kami po, tas we sing together and we discuss our life discussions.
4: That's good. Next po siguro na sasagot. Siguro kahit 5 po ang sumagot ng question na to.
2: Mm-hmm.
4: Okay po.
7: Hello, ako po si Sachi. Aside from singing together, we eat together, share our likes and dislikes.
4: Wow. Malaki talaga yung, malaking bagay talaga yun, yung pagsabay-sabay kumakain. Yes. Maraming nasi-share sa isa't
2: at
4: isa.
2: At nagkakaroon ngayon ng usapan, tama yung binabanggit, yung ano yung gusto ko at ano yung hindi mga gusto ko. Sige, sino pa po sa grupo ng mga ating kasamang bata?
4: Okay.
8: Si Lili. Ako po si Lili at we work as a team.
2: Mhm. Yun. Yun naman ang importante, dapat ano pa rin kayo, team kayo.
4: Yes.
2: Teamwork, ika nga. Sige, sino pa?
4: Pwede? Two more po. Mm-hmm. Two more to answer. Ayan.
8: Ako po si NJ, and we're gonna listen to the singers and conductors and we're gonna work together.
2: Yun.
4: Yun.
2: Hindi ko ata narinig, baka yung lalaki, yung batang lalaki natin, pwede bang sumagot?
8: Hello po, ako si Jade at we work as a team and we always listen to our conductor to know each other.
2: Yun, nakakatuwa naman. Importante talaga yun, Ate Kams, no? Yung makikinig ka talaga, lalo na sa mga mentors. Kaya naman, congratulations sa mga bata, lalo na sa napakagandang gawain na ginagawa ninyo. Pero meron kaming panghuling katanungan, ha? Maaring sumagot kahit sino sa inyo, bilang mensahe sa mga batang Pilipino, ano ang nais ninyong ipaalala sa kanila tungkol sa pagpapahalaga ng kanilang mga talento, kultura at mga pangarap? Ulitin ko yung tanong, bilang batang Pilipino, ano ang nais ninyong ipaalala sa mga bata na nakikinig at nanonood sa inyo tungkol sa pagpapahalaga ng kanilang talento, kultura at pangarap?
4: Yan. Siguro yung four po na hindi pa po sumasagot.
2: Sige.
4: Sige po.
7: Gusto po masasabi ko para sa mga kabataan ay dapat na ipakita ang talento.
2: Okay.
4: Ayun.
2: Maraming salamat. Sige. Meron pa? Sino
4: May
2: pa?
4: May anyone from the choir po?
8: Ipapakita ng talento.
4: Ayan. Maraming salamat po. So bilang pagtatapos po, bago po ang pinakahintay namin ni Kuya Pao, para po sa ating mentors or probably si Ate Leia po, may upcoming events po ba or concerts po ang Lobok Children's Choir? Maaari niyo po bang imbitahin ng ating mga ka-MTR?
5: Meron po kami dito lang sa local, dito lang sa province namin, mga invitations sa, especially magpapasko na.
4: Mm-hmm. Yan.
5: Invitations sa mga resorts at mga establishments po. Dito lang sa Bohol.
2: Yun.
4: Wow.
2: Again, maraming salamat po sa mga kasama natin, lalo na po yung mga bata at kabataan sa Lobok Children's Choir, kay Ate Alma, kay Ate Leia at kay Kuya Gardy. Maraming pong salamat sa pagbabahagi po ninyo ng kwento, karanasan at kaalaman sa ating mga ka-MTR.
4: Pero mga ka-MTR, hep-hep?
2: Ay,
4: Kuya Gardy!
3: Pwede mag-plug?
4: Ay, yes, Kuya Gardy, syempre po.
3: Alam nyo, isa sa mga pinakamalaking achievement ng choir nito in the past years ay naging topic sila, naging participant sa isang pelikula. Napanood niyo ba yung The Song of the Fireflies na produced nila Celeste Legazpi, nila Amon Morissette, nila Ryan Cayabyab, nila J.R. Rodis. Kung mapapanood po ninyo ito sa iba pang mga sinihan dyan, panoorin nyo, makikita nyo ang kasaysayan nila itong unang-una kung from a very humble choir, pumunta sila sa Manila at nakipag sumali sa competition ng NAMSIA. Napakaganda po ng pagkasulat. At recently, there were awards, no, that gave recognition to the technical, the musical achievements and the of this story of the Lobok Choir. So, panoodin po nyo yun. The Song of the Fireflies.
4: Yun. Maraming salamat po sa pagpa-plug, Kuya Gardy.
2: Yes. At kung hindi nagkakamali, yung background na poster na nakadikit ngayon sa pader, yun.
4: Ayan.
2: Maraming pong salamat.
4: At syempre mga ka-MTR, hindi pa nagtatapos dito ang ating interview and time with Lobok Children's Choir. Dahil ngayong hapon po ay makikinig tayo sa isang natatanging performance mula sa grupo na nagpapakita na ang musika ay hindi lang tungkol sa pag-awit. Ito rin ay tungkol sa kultura, pangarap at pagiging isang batang Pilipino.
2: Mga ka-MTR, muli palakpakan po natin ang Lobok Children's Choir. Maraming marami pong salamat!

0: interesting na usapan.
1: Hindi heavy!
2: Tugtugang chill.
0: Suave.
2: Learning from home na hindi boring. Radyo Pilipinas Magazine.
0: 1278 AM.
3: Nagbabalik po ang Makabata Teleradyo. Nais po naming pasalamatan ang lahat ng bumubuo ng Makabata Teleradyo sa aming masugid na tagapakinig at manonood, ang ating mga kasama sa Radyo Magazine, ang ating team sa Tech Booth. Maraming marami pong salamat ang aming Executive Director Yusek Angelo M. Tapales o Kuya Jello at ang ating mga division and syempre mga regional counterparts at ang aming mga partners. Maraming marami pong salamat sa inyo pong suporta.
4: Panghuli sa bawat bata at kabataang Pilipino, para po sa inyo ang aming patuloy na serbisyo.
3: Magkita-kita po tayo muli sa susunod po na episode ng Makabata Teleradyo dito lamang sa Radyo Magazine 127 kHz, kung saan hatid namin ang datos, talakayan at impormasyong makabata para sa bata. Muli, ako po si Kuya Pau.
4: At ako naman po si Ate Kams. Basta bata, kami ang bahala. Magkita-kita po ulit tayo next week dito lang sa Makabata Teleradyo. Watch Edie Jello on the go!

0: Radio Magazine 1278. Radio Filipinas. Radio Magazine 1278. Radio Filipinas.
1: Una nang nagbabala ang pag-asa sa posibleng epekto ng very strong El Nino sa bansa na inaasahang magtatagal hanggang first half ng 2027. Inaasahang magdudulot ito ng dry spells at drought na posibleng magdulot ng pagkawala ng hanggang 700,000 metric tons ng palay sa produksyon ayon sa Department of Agriculture. Ayon sa DA, depende pa rin ang lawak ng epekto sa tindi at tagal ng El Nino. Bukod sa palay, posible ring maapektuhan ng mais, livestock at poultry dahil sa kakulangan ng ulan at matinding init. Sa fisheries sector, hindi rin inaalis ang posibilidad ng fish kill, lalo na sa fish ponds at aquaculture areas. Sa kabila nito, tiniyak ng DA na may sapat na food supply ang bansa.
2: Sa rice, we have 75 days, no, and we're maintaining 75 days. Kung bumaba man yan, ang worst case scenario namin is 60 days, which is still very healthy. Sa chicken natin, we have 125 days to last. Sa pork, nasa mga 170 days tayo to last. Ano? Sa corn, 90 days to last. So, hindi naman mababawasan yan kasi tuloy-tuloy naman yung production, tuloy-tuloy naman yung harvest.
1: Tuloy din ang local production at pagbili ng palay ng National Food Authority kasabay ng pag-aangkat ng bigas.
3: Sa ngayon ay meron tayong enough na supply at ang National Food Authority din ay tuloy-tuloy yung pamimili ng palay sa ating mga magsasaka. So inaasahan natin na hanggang sa matapos ang El Nino ay meron tayong sapat na supply ng bigas at iba pang commodity at wala pa rin tayong inaasahan na mga mabilis ang paggalaw sa pagkain dahil sa mga paghahanda na isinasagawa sa ngayon.
1: Samantala, ayon kay Sinag Chairman Rosendo So, Oktubre at Nobyembre ang peak ng anihan sa ilang rice producing areas pero ang mas pinaghahandaan ay ang next cropping season.
4: Yung problema is yung next cropping season sa area ng rice area. Pero kung titingnan natin yung dam level ng tubig naman, yung San Roque Dam, medyo mataas yung level ng tubig natin compare last year. Yung mga dating nagpa-pump dun sa non-irrigated area, ang suggestion natin is magtanim na lang ng gulay.
1: Fast crop ang ilang gulay dahil umaabot lamang ng 40 araw bago anihin ito, kaya maaaring maging alternatibo sa kritikal na unang quarter ng 2027. Una nang naglaan ang pamahalaan ng 6.2 billion pesos para sa fuel subsidy at iba pang tulong sa mga magsasaka, mangisda at transporter ng agricultural products. Bahagi ng pondo ay para sa abono at financial assistance sa mga apektado ng El Nino. Kabilang naman sa intervention ng NIA ang desilting ng mga kanal, solar pumps at pagsasanay sa mga magsasaka pagdating sa alternate wetting and drying system.
5: Napakahalaga po ang papel ng mga NGOs dito. In fact, sila po ang first line of defense ng pamahalaan para po matulungan yung mga farmers natin. Ano? Mula po dito sa identification ng mga vulnerable areas, dito po sa identification ng mga recipients natin, at of course yung additional na pondo nila para makatulong naman sa national government funds. Pagtulong-tulong po kasi, mas madali ang trabaho natin eh.
1: Kabilang din sakbang ng pamahala ng cloud seeding sa koordinasyon ng DA, DND, Philippine Air Force at PAGASA, lalo na sa mga lugar na matindi ang tagtuyot.
6: Ayon sa DA, masanda ang bansa ngayon, kasunod na rin ng mga aral mula sa mga nagdaang El Nino na tumama sa Pilipinas. Sa ganitong sitwasyon, mahalaga ang koordinasyon ng lahat ng mga ahensya dahil higit sa kabuhayan, nakasalalay dito ang buhay na nakararaming mga Pilipino. Para sa Integrated State Media, Rod Lagusad ng PTV.
0: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
8: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
9: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
8: Radyo Pilipinas Magazine, 1278 AM.
10: Mainit na usapin ngayon ang pack silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang pack silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang pack silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Bases Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
11: Maging brain gain tayo ngayon, imbes na brain drain. Nako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
10: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
12: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil or hindi siya coal, for example.
10: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
13: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Radyo Pilipinas,
15: Radyo Publiko.
16: World class na tanawin. Explore na natin.
17: Love the Philippines.
16: Likhang sining na proudly Pinoy.
17: Influence na yan.
16: Radyo Pilipinas Magazine
18: 1270. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
19: Kung pagandahan lang ng arkitektura, ang Pilipinas ay hindi magpapahuli sa ibang bansa. Patunay dito ang San Carlos Seminary, Rizal Theater, Capitol Theater, Manila Jockey Club, ang University of the Philippines Library and Administration Building, at ang Rizal Shrine. Ito ang mga likha ni Juan Felipe de Jesus Nakpil, ang tinaguriang Dean of Filipino Architects. Si Juan Nakpil ay nag-aral at nabigyan ng bachelor's degree in mechanical engineering sa Estados Unidos. Siya at ilan pang iba ang nagtaguyod ng Philippine College of Design in 1941, which unfortunately did not survive the Second World War. In 1973, Juan Felipe de Jesus Nakpil was named National Artist for Architecture. When he died in 1986, he was given a state funeral and was buried at the Libingan ng Mga Bayani.
18: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.
14: Radyo Pilipinas.
8: Tamang impormasyon.
9: Ang kalusugan man o pagkakakitaan.
16: Aliw na kwentuhan.
8: Kabataan, kasama sa usapan.
15: RG!
16: Radyo Pilipinas Magazine, 1278.
18: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
20: Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito?
21: Amoy pawis, amoy araw. Ano ba yan? Puro sugat ka na naman. Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo?
22: Ang dungis mo.
23: Ma, tama na.
20: Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, tex, at marami pang iba.
24: Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else.
2: Ang saya balikan ng ating kabataan.
20: Kain, tulog, laro, laro, at laro.
3: O ano? Game na?
4: Pagkabilang kong tatlo, nakatago na kayo!
18: Yan ang Pinoy kultura. Because our culture is cool.

0: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
1: Iba ang musikang Pilipino, or more popularly known as OPM. May OPM na makabago. May OPM na makaluma.
2: Sandal mo sana ang ulo mo sa una.
1: May OPM na rock. May OPM na rap.
3: What you know last night, yo, it was the best.
4: May OPM na mabagal.
5: Pagkat magaganda ang mga tinay.
1: May OPM na mabilis. May OPM na Tagalog.
6: Kasi diba sa korte, kapag ka nag-present ng witness yung isang panig, edi yung isa naman parang mayroon na parang parang magkokontra. Ayan. Eh pero ito tinapos muna lahat, no? And dahil nga na-drop na 'yan, so tinapos na muna lahat ng articles of impeachment, and then sa panig ng prosecution, and then susunod naman ay yung panig naman ng depensa. Ayan. So, alas 6 na po ng gabi. At mga kababayan, dito na po natin tinatapos ang ating pong special coverage para po sa ika-38 araw ng impeachment hearing ni Vice President Sara Duterte sa Senado. Ako po ang inyong lingkod, Jamie Quinto, nag-uulat para sa katotohanan, para sa batas at para sa bayan. Manatiling nakatutok sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko para sa mga huling kaganapan. Kautay po ng paglilitis. Muli, ito po ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. Susunod na ang Ulat Bayan, hatid ng PTV. Magandang gabi, Bagong Pilipinas.
7: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan, aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas, Radyo Publiko coverage.
8: Radyo Pilipinas is on Viber.
9: Viber.
8: One tap and swipe.
9: Nandyan na lahat.
8: Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
9: Viber.
8: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
10: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahunas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
11: Pag-ibig fund, solid kabang!

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: At the highest level, to the Republic.
4: Mga aksyon kontrabahan ng pamahalaan sa isa sa mga bahaing bayan sa Bulacan. Personal na inspeksyon ni Public Works Secretary Vince Dison ngayong araw. Pangulong Marcos Jr. mahigpit na nakatutok sa epekto ng banta ng Super El Nino sa bansa. Ang mga hakbang ng pamahalaan sa iba't ibang sektor na posibleng maapektuhan, tutukan. At kasunod ng naranasang pag-ulan nitong weekend, ilang weather systems nakaaapekto pa rin sa ilang bahagi ng bansa. Kung magtutuloy-tuloy pa yan ngayong buong linggo, alamin!
5: Magandang gabi, Pilipinas! Bayan mas matatag na ugnayan sa Singapore sa iba't ibang larangan at investment opportunities. Ito ang pasalubong pauwi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. matapos ang kanyang 5 araw na working visit.
6: Kasabay ng panghihikayat sa mga business leader, ibinida ng Pangulo ang mga programa ng Pilipinas para sa negosyong magpapalawak sa bansa at ang mga katangian ng mga Pilipinong manggagawa.
7: Nagkaroon din ng pagkakataon ng dalawang leader na makapag-usap para mapanatili at ipagpatuloy ang nasimulang prioridad ng ASEAN. Yan ang ulat ni Carlo Candelaria.
8: Balik Pilipinas na si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. matapos ang 5 araw na working visit sa Singapore. Napagtibay pa ng Pangulo ang relasyon ng Pilipinas at Singapore kasabay ng kanyang pag-uwi sa puhunan na magpapalago ng ekonomiya at magbibigay trabaho sa mga Pilipino.
9: I am confident that the interest shown by investors in these engagements will bring more high-value investments, partnerships, technology, and jobs to the Philippines, particularly in sectors that will support our long-term growth and transformation.
8: Kabilang sa mga dinaluhan ni Pangulong Marcos ang 24th Forbes Global CEO Conference. Hinikayat niya ang daan-daang government and business leaders na mamuhunan sa Pilipinas.
9: So I presented the Philippines' economic priorities and our vision for growth amid rapid changes in technology, trade, and the global economy.
8: Ipinagmalaki ng Pangulo ang mga insentibong alok ng Pilipinas, mga batang manggagawa na hindi lamang magaling magsalita ng Ingles pero may karanasan sa pakikipagtrabaho sa mga dayuhan.
9: I also emphasized our national resolve to fight corruption, strengthen digital safeguards, build strong international economic ties, firmly protect our sovereignty, sovereign rights, and jurisdiction in the West Philippine Sea, and contribute to regional peace and stability.
8: Binisita rin niya ang Singapore Nuclear Research and Safety Facility para palawakin ang kaalaman ng bansa pagdating sa responsableng paggamit ng artificial intelligence. Nakipagpulong rin siya kay Prime Minister Lawrence Wong. Tinalakay nila ang pagpapatuloy at pagpapanatili ng momentum sa mga prioridad ng ASEAN.
9: As our term as ASEAN chair draws to a close and we prepare to hand over to Singapore next month, these back-to-back engagements could not be more timely. I look forward to meeting the Prime Minister again at the 49th ASEAN Summit and related summits in Manila this November.
8: Humarap din siya sa ilang malalaking dayuhang negosyante. Bunga nito ang planong $700 million na karagdagang pamumuhunan ng Japanese firm na Mitsubishi Corporation sa Ayala Corporation. Ito na ang isa sa pinakamalaking foreign investment sa mga kumpanya sa Pilipinas. Isa rin sa mga nakalap na investment ng Pangulo ang planong 52 billion pesos na karagdagang investment ng renewable energy company na Vena Energy. Tinalakay ang pagpapalawak ng mga proyekto nito sa Pilipinas na inaasahang magdaragdag ng 1.29 gigawatts na power capacity sa susunod na 2 taon. Kabilang sa mga lugar na mayroon ng isinasagawang proyekto ang Pangasinan at Ilocos Norte. Pasok ito sa target ng administrasyon na makamit ang 35% na renewable energy mix sa taong 2030. Target naman ng American company na FedEx na palawakin ang operasyon nito sa Clark, Pampanga sa 4th quarter ng 2028. Ayon sa FedEx, patuloy na lumalaki ang operasyon nito sa Pilipinas na may 40 flights kada linggo.
9: The expanded hub will significantly increase capacity for international air freight and specialized cargo, helping our micro, small, and medium enterprises reach global markets. return home having strengthened an important partnership, opened new opportunities for investment and cooperation, and advanced our preparations for the economy that we want to build for the Filipino people.
8: Carlo Candelaria para sa Bayan.
5: Samantala, isang national security threat para kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kung may katotohanan ang umano'y koneksyon ng China sa mga kumpanyang iniugnay kay Vice President Sara Duterte. Yan ang ulat ni Clazel Pardilia.
3: It is a threat at the highest level to the Republic.
2: Itinuturing ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na threat at the highest level o seryosong banta sa seguridad ng Pilipinas kung totoo man ang umano'y pagpopondo ng China sa mga kumpanyang may kaugnayan kay Vice President Sara Duterte.
3: Let's find the evidence and see if what the truth is. That's what's important. The most disturbing aspect of it is the Chinese money. That now rises to a national security issue. Kung totoo. If it is true, it is a national security issue.
2: Matatandang ibinunyag ni dating Senador Antonio Trillanes na abot umano sa 319 million pesos ang pumasok sa kumpanya ni Duterte at asawa niyang si Attorney Man Scarpio mula umano sa China. Isa pang alegasyon ni Trillanes ay ang 150 million pesos mula sa Chinese Embassy ang natanggap umano ng isang foundation ng Vice Presidente. Una nang sinabi ng National Security Council na iimbestiga nila ang mga impormasyong isiniwalat ni Trillanes. Tinawag naman ni Pangulong Marcos na fake news ang mga alegasyon ni Vice President Sara Duterte na target umano niyang pabagsakin ang pangalawang pangulo para pigilan ang pagtakbo ng bise at isulong ang charter change.
3: Well, it is fake news. Ito na lang. Yun mga sinasabing ganito, ginagawa, ganito. Sige. Prove it. Based on what? You're saying that based on what? Based on what?
2: Inaakusahan ng bise si Pangulong Marcos na nasa likod ng paglitaw ng dati umanong tauhan ni dating House Speaker Alan Velasco na si Gracioso Rodolfo Jr. na naghatid umano siya ng mali-maletang pera kay VP Duterte. Una riyan, natanong ang Malacanang sa reaksyon ng presidente sa bintang ng pangalawang pangulo.
10: Ito po mismo ay mensahe ng pangulo. Yan po ay nonsense. Fake news, mahihilig magsinungaling, mga buwaon. Ulitin natin, mga buwaon. Translate natin, sinungaling.
2: Paglilinaw ni Pangulong Marcos, hindi naman niya sinabihan ng buwaon si Duterte.
3: Ba't mo sinabi sa kanila that was only supposed to be the two of us? That's my reaction. My reaction was to changing the constitution to the elections. Kasama yun sa quotation na yun Yun ang reaction. Ano ba kung buwaon?
2: Reaction lang daw yan ng Pangulo, kaya biro ng Presidente.
3: And I asked her, and I said, is it true that this report came out? And yun ang comment ko sa kanya. Akala niya press release na pala yun. Press release na. Talaga, anti-clear talaga.
2: Dumistansya rin ang Pangulo sa impeachment case ni Duterte. Trabaho raw yan ang impeachment court. Masyado na raw maraming ginagawa ang Pangulo para intindihin pa ang impeachment trial. Giti Pangulong Marcos, kulang-kulang 2 taon na lang ang natitira sa kanyang termino, kaya mahalagang tapusin ang mga nasimulan ng kanyang administrasyon.
3: Finishing what we have begun or continuing what we have begun is the last thought I have in my head before I go to sleep. It is the first thought that goes into my head when I wake up in the morning. That's the most important priority for my time and for my effort and for my for anything that I do. That should be the main purpose.
5: Clazel Pardilia para sa Bayan.
7: Kasunod ng pangaharas ng China sa PCG na rumesponde para gamutin ang isang tauhang may sakit sa BRP Sierra Madre, matapang na nanindigan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na hindi susunod ang Pilipinas sa anumang kagustuhan ng China para makapaglayag sa sariling teritoryo nito. Nagbabalik si Clazel Pardilla.
2: Tumataas na ang tensyon sa West Philippine Sea. Sinabi yan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. matapos ang panibagong insidente ng panggigipit ng China sa Pilipinas. Kamakailan lang, nagbuga ng water cannon at ilang ulit ding hinarang ng China ang Philippine Coast Guard habang nagsasagawa ng medical evacuation para gamutin ang isang sundalong nagkasakit sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal.
11: There's unfortunately, there really is an escalation. Kasi dati walang problema yan. But somehow now, there are more stated requirements for permissions.

0: Nalo, pero hindi niya maiwasan na mag-alala sa kaligtasan ng mga mangingista at PCG na napipilita na minsang umatras sa paglalayag dahil sa pangaharas ng China. Sa kabila nito, nanindigan si Pangulong Marcos na hindi susunod ang Pilipinas sa mga hinihinging permiso o requirement ng China para makapaglayag sa ating sariling teritoryo.
1: Wala tayong ginagawa. Ba't kayo in my own property, you're going to tell me what I'm allowed to do and not to do. Within my own territory. Hindi namin sinusundan.
0: Isasama ni Pangulong Marcos ang nangyaring insidente sa negosasyon sa ginagawang Code of Conduct ng ASEAN sa pagitan ng China. Layo ng COC na maiwasan ang tensyon at isulong ang kapayapaan sa West Philippine Sea. Kalezal Pardilia para sa bayan.
2: May mga dayuhang barko na namang nagtangkang lumapit sa Kota Island sa West Philippine Sea. Itinaboy naman sila ng Philippine Coast Guard kasama ang Philippine Navy at Philippine Marines. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus.
3: Lulan ng rubber boat kasabay ng pagpapatunog ng sirena nilapitan ng Joint Operation Team sa panguna ng Philippine Coast Guard ang limang foreign fishing vessels na may watawat ng Vietnam na namataan kahapon sa loob ng territorial sea ng Kota Island sa West Philippine Sea. Kasama sa operasyon ang mga tauhan ng Philippine Navy at Philippine Marine Corps kung saan hinabol ang mga naturang bangkang pangisda na lumapit ng hanggang 200 metro mula sa baybayin ng Kota Island. Matapos ang 2 oras o pagsapit ng alas 4 ng hapon, naitaboy kalaunan ang lahat ng 5 fishing vessels hanggang sa labas ng territorial sea ng Kota Island. Wala namang naiulat na untoward incident. Noong Biyernes, aabot sa 22 Chinese fishing sampans ang itinaboy rin ng Pilipinas palayo sa Kota Island. Kasama sa napaalis ang Chinese Maritime Militia Vessel na nag-deploy umano sa Chinese sampans sa loob ng 2 linggo. Ito na ang 3rd operasyon ng PCG, Navy at Marines sa Kota Island. Dahil sa magkakahiwalay na insidente ng panghimasok ng mga dayuhang barko at bangka sa lugar, simula September 28, iginiit ng Philippine Coast Guard na tanging ang Pilipinas ang may karapatan sa Kota Island at Territorial Sea nito na bahagi ng munisipalidad ng Kalayaan sa Palawan. Pinuri naman ng isang maritime advocacy group ang hindi pagpapatinag ng Pilipinas para itaboy ang mga dayuhang barko sa West Philippine Sea. Ayon kay Dr. Jose Antonio Goycha ng Alyansa ng Bantay sa Kapayapaan at Demokrasya na natiling disiplinado ang mga tropa ng PCG, Navy at Marines sa gitna ng tumitinding tensyon sa karagatan, bagay na napansin din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Samantala, nagpadala na ng mga barko ang Philippine Coast Guard matapos mamataan ang panibagong Chinese research vessel sa West Philippine Sea. Sa Maritime Domain Awareness o MDA flight kahapon, nakita ang Tan Su Yihau, 5 nautical miles west-northwest mula Hubo Reef o higit 116 nautical miles mula sa Rizal, Palawan. Ilang beses na nag-radio challenge ang PCG pero wala umanong tugon ang Chinese research vessel kung saan nakita rin sa MDA flight ang 2 barko ng China Coast Guard at 2 pang PLA Navy vessel sa bisinidad ng Escoda Shoal at Katimugan Bank. Ayon sa PCG, hindi isolated incident ang na-monitor na panibagong Chinese research vessel na illegal ang operasyon sa EEZ ng Pilipinas habang kinumpirma ng Department of Foreign Affairs na wala itong pahintulot. Tiniyak ng PCG na pipigilan ang illegal na marine scientific research

0: naturang barko ng China. Sa Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc, binabantayan din ang aktibidad ng China kung saan dati nang inilagay roon ang communication equipment gaya ng mga antena at boya. Patrick De Jesus para sa Bayan.
1: Samantala, tiniyak ni Public Works Secretary Vince Dizon sa kanyang muling pagbisita sa Hagonoy, Bulacan na patuloy ang sinasagawang flood mitigation project sa lugar. Yan ang ulat ni J.M. Thompson.
2: Pagkatapos ng tuloy-tuloy na pagulan kahapon, agad na nagpunta si Public Works Secretary Vince Dizon sa Hagonoy, Bulacan para muling tignan ang isinasagawang flood mitigation intervention sa lugar.
3: Hawa ng Diyos, kahit papano hindi bumaha. So kahit papano yung pinagtatrabaho namin ni Mayor, ni Agog, na tulong-tulong kami, eh kahit papano may konting improvement tayong nakikita. So umpisa pa lang naman to.
2: Nag-deploy na kasi ng dredger sa sapang iba palapat para tanggalin ang mga lupa at ibang debris na nagiging sagabal para imbakan ng tubig ulan. Tuloy-tuloy na rin ang pagpapagana ng mobile pump na inilagay ng ahensya habang hindi pa nagagawa ang pumping station sa lugar. Matatanda ang pinuntahan na ito ni Secretary Dizon itong September 29 matapos mapag-alamang nakatenga ang iba pumping station na isa sa naging dahilan ng pagbaha sa kalapit nitong lugar noong nagdaang habagat.
3: I-replicate natin yung ginawa natin dito sa barangay Iba sa ibang mga barangay. Susunurin na natin yung Mayto, barangay Mayto. Parang kakambal nito yun. And yung iba pang mga 4-5 pumping stations na tinenga, ganun din ang gagawin natin.
2: Ipinaliwanag naman ng kalihim na bubuksan lamang ang floodgate o ang humaharang sa pagitan ng Angat River at sapang iba palapat kapag mababa ang level ng tubig sa angat. Habang mananatili itong nakasara at magpapatuloy ang pagbomba ng tubig kapag mataas ang level ng tubig sa Angat River. Nagpapasalamat naman sina Bulacan Governor Daniel Fernando at Hagonoy Bulacan Mayor Charo C. Alvarado Mendoza dahil sa tuloy-tuloy na aksyon sa kanilang bayan.
4: Talagang hindi po namin kaya ng provincial government kasi may mga gap talaga nakabukas dito. Kaya nagpapasalamat tayo sa DPWH ngayon dahil natakpan nila yung mga gap, mag-entrench kami, tulong-tulong po kami tatlo. Ano po, kasi ang kailangan po talaga dito ay tulungan ang bawat isa.
5: Nasusolusyonan na po yung paunti-unti na may maiaangat na po tayong mga paa sa tubig. Sabi nga hindi po kaya ito na isang iglap. Pero paunti-unti ay tayo po'y mayroon ng nagagawa at nakikita at nararamdaman na po ng aming mga kababayan.
2: Target namang matapos ang pagsasaayos ng pumping station sa loob ng 6 na buwan kung saan bagong disenyo ang gagawin para matiyak na ito ay matatapos at mapakikinabangan ng mga residente. Malaking tulong naman para sa residenteng si Pedro ang pagsasaayos ng daluyan ng tubig sa kanilang lugar. Anya, mababawasan na ang kanilang pangamba sa tuwing bubuhos ang ulan.
6: Papasalamat kami at mariremedyohan na isipin mo habang panahon na nakaraan puro problema yan. Kaya nga binaha kami dito, lubog to. Dahil nga doon siya hindi makalabas yung tubig.
2: Samantala, inaasahan namang maglalagay rin ng nature-based solution na earth dike sa paligid ng Hagonoy, Bulacan.
3: Papadesign na tayo ng standard design para hindi na kinakailangan muna. Kasi kung magtatayo na naman tayo ng mga maglakiang mga dike, una, ang tagal nun. Diba? Ang tagal maghihintay. Pero kung yung earth dike, mas mabilis yun.
7: Ganito ang sitwasyon ngayon nitong iba pumping station dito sa Hagonoy, Bulacan. Nakatenga at hindi tapos. Ito ngayon ang sisimula ng DPWH na isaayos ngayong Nobyembre para matiyak na sa oras na bumuhos na naman ang malakas na ulan, hindi naaapaw muli ang tubig sa mga barangay. J.M. Thompson, para sa Bayan.
1: Nagsagawa ng photographic comparison result o report ang National Bureau of Investigation sa mga larawang isinumite bilang dokumentasyon ng mga construction site ng Genesis 88, isa sa mga kontratista ng flood control at infrastructure projects sa Davao Region. Sa pagsusuri ng NBI, lumitaw na gumamit umano ang kumpanya ng nagkatulad o magkakatulad na larawan ng mga construction site na tila binago lang ang kulay at petsa. Sa mahigit 40 proyekto ng Department of Public Works and Highways sa rehiyon, 4 na proyekto ang inihambing ng NBI.
8: Makita natin dito, there are pictures saying na pares na pictures, medyo minamanipulate lang, medyo gray yung isa, isa black, dark talaga. And it was submitted ng 9-13-2023. Ito naman, the following month, nag-submit ulit for collection, for payment. So, ito yung ginawa nilang modus dito to collect money.
9: Sa unang araw ng bail petition para sa kasong plunder ni dating House Speaker Martin Romualdez, nagpakita ang prosekusyon ng umano'y video ng pagde-deliver ng mga maletang may pera sa bahay nito sa Forbes Park. Ito'y batay na rin sa mga testimonya ng humarap na testigo. Yan ang ulat ni Rod Lagusan.
10: Ipresenta ng prosekusyon ang video ng umano'y delivery ng mga maleta na naglalaman umano ng pera sa umano'y bahay ni dating House Speaker Martin Romualdez sa Forbes Park noong November 21, 2023. Ito'y kaugnay ng unang araw ng pagdinig sa bail petition ni Romualdez sa kinakaharap niyang kasong plunder. Una nang pinagbigyan ng korte na dumalo si Romualdez via video conference. Ayon sa witness ng prosekusyon na si George Villalon Jr., dating bodyguard ni dating Acubicol Representative Saldico, siya mismo ang kumuha ng video ng mga nakahilerang mga maleta. Kinilala ni Villalon si John Paul Estrada Stapnico sa video na umuni nakaatas sa paghatid ng mga maleta. Sinabi ni Villalon na nawala ang kanyang cellphone na ginamit sa pagkuha ng video pero naipasa niya ito sa messenger ng kanyang asawa kasama ang dalawa pang larawan ng mga maleta. Ayon sa kanya, kuha mga larawan sa gusali kung nasaan ang unit umano nito sa Bonifacio Global City. Sinabi rin ni Villalon na nakita niya ang pera sa loob ng isa sa mga maleta na nakabukas na inaayos kalaunan ni Estrada. Sa pagtatayo ni Villalon, nasa 20 hanggang 25 million pesos ang laman ng small na maleta, 30 hanggang 40 million pesos naman sa medium at 50 hanggang 70 million pesos naman sa large. Sa panig naman ni Johnny Buduan na isa rin sa mga ex-bagmen, sinabi niyang bago ang delivery noong November 21, 2023, inutusan siya ni Estrada na magbilang na humigit kumulang 30 million pesos na inilagay sa isang small na maleta. Tatlong sasakyan umano ang ginamit sa delivery ng mga maleta sa bahay umano ni Romualdez sa Forbes Park. Sa naging testimonya ni Buduan, apat na beses umano siyang nakapunta sa naturang bahay kung saan sa ikaapat na pagkakataon ay doon siya umano nakapag-deliver ng mga maleta. Pero ayon sa kanya, hindi niya nakita mismo si Romualdez sa mga pagkakataong ito. Sinabi ni Buduan na nagpasya silang magsalita upang isiwalat ang kanilang nalalaman matapos na pumutok ang issue sa flood control. Rod Lagusad para sa Bayan.
11: Samantala, sa punto pong ito, makakapanayam po natin sa linya ng telepono ang PIO designate ng Canloon City na si Sir Seth Bariga. Ito po ay kaugnay sa kasalukuyang sitwasyon ng Bulkang Canloon at ang lagay ng mga kababayan po natin mula roon. Sir Seth, magandang gabi po. Diane Kerr po ito ng Ulat Bayan sa PTV4.
12: Hello po, Maing. Magandang hapon po.
11: Sir Seth, ano po ang na-monitor po ninyong aktibidad ng Bulkang Canloon sa araw na ito?
12: For today po, may kunting lumalabas na usok as usual po from the crater of Mount Canloon po.
11: As we speak, sir, kamusta naman po ang sitwasyon po ng bulkan ngayon?
12: As of the moment po, as usual, the volcano po is calm naman po. Wala pong nangyayaring major or minor eruption po.
11: But for the past monitoring po natin na itala po yung ila pang mga activity ng Bulkang Canloon, kamusta naman po yung mga kababayan po natin dyan sa inyong lugar?
12: As of Saturday, pumutok po yung bulkan natin from last October 10 at 12:46 p.m. At that time po, luckily po, unfortunately, wala po tayong naitalang ash fall sa across 12 barangays ng Canloon City po at safe naman po yung water ng Canloon City po.
11: May kinakailangan po bang ilikas dahil po sa sitwasyon po ng bulkan, sir?
12: Last Saturday po, wala po din tayong evacuation po ang naganap kasi our people inside the 4 kilometers permanent danger zone are already evacuated since December 6. So, at December 9, 2024. So, nung kalagayan last October 10, wala po tayong na-evacuate at wala naman pong kailangan i-evacuate during that time.
11: Mm-hmm. Well, just in case po ano na wag naman po sana may mga monitor pa pong mga activities itong Bulkang Canloon. Ano po yung inyo pong paalala diyan sa mga residente? Paano rin po pag-iingat po dito sa bulkan, sir?
12: Yes po. Yung paalala po namin sa mga residente na they have to know po, to familiarize po all the pick-up points po sa kanilang barangay para ma-ready sila during major eruption po. Kasi we already have our pick-up points kung saan po sila pwedeng ipipick up ng mga emergency vehicles natin in case po there's an escalation of the situation ng Mount Canlaon. So aming may advice lang po, huwag po tayong magkampante kasi dito sa Canlaon naging kampante na po yung mga tao kasi it's been almost 3 years na po na alert level 2 yung Canlaon at pabalik-balik yung pagbuga ng Mount Canlaon. So for the moment, ma-advise po namin na sa mga taga Canlaon sa dito sa amin to familiarize the evacuation plan and to familiarize the pick-up points at be ready at all times with their go bags and at kailangan at sa mga bagay na kailangang i-prepare.
11: So, meron po kayong evacuation plan and how frequent po yung ating pagpapaalala and also pag-familiarize po dito po sa planong ito? Ano po ang ating mga efforts para po ready po yung ating mga residente just in case?
12: Sorry po, hindi ko po na pick up yung question mo po. Pakiulit, sorry.
11: Alright, Sir Seth, you were saying na ilan sa mga residente medyo kumakampante na. Kasi sabi nyo nga po, matagal-tagal na rin pong alert level to itong Canlaon. Now, I understand probably there is a need for the residents para po mas maging familiarized po lalo dito po sa evacuation plan na ito. Ano po bang ginagawa nating efforts? Nagbabarabarangay po ba tayo? How do we disseminate the information regarding po dito sa planong ito, sir?
12: Yes po. Since December po 2024 or since the yung nag-level 2 po na yung Canlaon at nag-level 3 siya last 2024, nag-aabiso po kami every now and then po sa mga barangay that they have to prepare their go bags. Actually, we also have distributed also go bags through the help of the other private agencies and tulong din ng mga ng gobyerno po. We already have given go bags sa mga residente po na malapit po yung nasa extended extended 6 kilometers danger zone po ng Canlaon City if in case po na may major escalation ng ng aktibidad ng Mount Canlaon. So we always reminding our community to please prepare their go bag, to please prepare themselves in case of a major eruption po ng Canlaon. They are always reminded through our barangay, our LDRMO, and also po through our social media posting din po.
11: Well, with that, patuloy po kayong mag-ingat dyan, sir, at ang inyong mga kasamahan, nakapanayam po natin, Sir Seth Barriga. Mula po sa Canlaon City, ingat po kayo dyan, sir. Salamat po. Ilang weather systems ang nagpapaulan sa bansa ngayong Linggo. Ayon po sa PAGASA, normal ang sabay-sabay na pag-iral ng mga maulang weather systems kapag buwan ng Oktubre. Ang kaibahan lang sa gitna ng nararanasan nating El Nino sa bansa ay mas mababa po ang dami ng ulan kumpara sa monthly average rainfall. Nariyan ngayon ang northeasterly wind flow o yung tinatawag nating northeasterlies. At dahil nga nasa transition stage na tayo patungong amihan season, bukod sa malamig na ihit ng hangin dala nitong northeasterlies, ang kaulapan ay dala rin yan sa extreme northern zone. Ang pangalawang weather system ay ang easterlies o yung hanging silangan mula rito sa Dagat Pasipiko. Bukod sa maalinsang hangin naman mula sa Dagat Pasipiko, nagdadala rin yan ng kaulapan sa malaking bahagi ng Visayas at ng Mindanao. Kaya bukas po sa Luzon, makararanas po tayo ng bahagyang maulap na panahon at pulupulong pag-ulan or isolated rain showers sa Batanes at Babuyan Islands. Dalayan ng northeasterly wind flow. Maulap na panahon at kalat-kalat na pag-ulan naman, particular sa Aurora, Quezon at sa Bicol Region. Dala naman ng hanging silangan. Samantala, patuloy na magdadala ng bahagyang maulap na panahon at isolated rains maghapon ang easterly sa nalalabing bahagi ng Luzon, kabilang ang Metro Manila. Gayun din sa malaking bahagi ng Visayas, apektado rin ito ng easterlies. Magdadala yan ng kaulapan at isolated rain showers at malinsangang panahon. Masto yung panahon naman sa bahagi ng Mindanao. Samantala, ito na po ang rain probability sa ilang mga pangunahing lungsod sa bansa. Keep safe at stay dry. Laging tandaan, may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanahon lang yan.
9: Sa ibang balita, hands-on si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagtitiyak na nakahanda ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa posibleng epekto ng very strong El Nino sa bansa. Narito ang ulat.
13: Mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nangunguna sa pagtutok sa banta ng pagtama ng Super El Nino sa bansa. Gait ng Pangulo, maayos na inilalatag ng binuong task force ang problema para magkaroon ng sistematikong pagtugon.
14: We met with everyone involved, inuna ko yung hospital, that to make sure that hospitals stay open, that they have power, they have their medical supplies, they have the appropriate supplies for what they anticipate will be the diseases that will come out of a very, very dry season.
13: Hindi rin anya pinababayaan ang sektor ng agrikultura at pinatitiyak niya na sapat ang supply ng bigas, pero kailangan anyang paghandaan ang next harvest season.
14: Alam niyo naman, hangga't maaari, hindi ayoko mag-import, pero sabi ko mag-import na kayo para tiyak tayo na meron tayong supply. Kahit na imported, kasi syempre we'll produce as much as we possibly can. Pero mabuti na yung sigurado. So that was so hindi mangyayari na maubusan tayo ng alam mo naman sa atin, pag sinabing food supply, bigas yan. Ang ibig sabihin, rice is food dito sa, well, not di lang sa Pilipinas, in all of Asia. So yan ang tinitiyak natin.
13: Dagdag pa ng Pangulo na hindi dapat mag-alala ng publiko dahil sapat ang supply ng poultry products gaya ng karne ng baboy, baka at manok. Pero posible anyang matinding maapektuhan ang supply ng gulay dahil sa limitadong supply ng tubig dulot ng Super El Nino. Kaya giit ng Pangulo.
14: Balikan natin yung Green Revolution. Let's encourage everybody. Now, nagka-Green Revolution na tayo noon, a long time ago. Tapos ng pandemic, nabuhay yung plantita. Ituloy na natin yun. Let's just keep that going. Get everybody to plant their own vegetables. Kaya naman kung ganun. That will help again. It won't solve the entire problem, but it will help.
13: Ikinakasa na rin ng pamahalaan ayon sa presidente ang pagsasagawa ng cloud seeding para magdulot ng ulan. Nang sa gayon ay matiyak na hindi matutuyo ang mga dam. Gayunman binigyang diin niya na malaki ang papel ng publiko sa pagtugon sa Super El Nino, lalo na sa pagtitipid ng tubig.
14: And to say, save water. Find many uses for water, paulit-ulit yung ginagamit. Yung pinanglinis ninyo ng pinggan, baka pwede pang gamitin yun para diligan yung gulay ninyo. Or, you know, all of these things that you use the water more than once. Yun, maybe this should be the slogan, use it more than once. There are many ways to use water.
13: Sinabi rin ng presidente na tutulungan ang mga magsasaka at bibigyan sila ng pagsasanay sa tulong ng TESDA para magkaroon ng iba pang mapagkakakitaan.
9: Sa sektor ng edukasyon, pinag-aaralan ng pamahalaan ang mga alternative learning modality para maiwasan ang posibleng pagbabawas ng school days ng mga estudyante. Yan ay nang hindi isinasakripisyo ang kanilang kaligtasan at kapakanan, lalo na sa panahon ng Super El Nino. Kenneth, pasyente. Para sa bayan.
11: Gumagawa ng iba't ibang paraan ng mga magsasaka sa bansa para mapangalagaan ang kanilang mga pananim sa gitna ng matinding init ng panahon. Kasabay nito, hindi tumitigil ang pamahalaan sa pagbibigay ng gabay at pagpatupad ng mga programa para matulungan ang mga posibleng maapektuhan ng El Nino. Yan ang ulat ni Rena Manubag, dagoon ng IBC News.
15: Ng posibleng Super El Nino, inihahanda na ng mga magsasaka ang kanilang mga pananim at mga diskarte sa pagtatanim tuwing tag-init.
16: Ayon sa mga local DA at municipal agriculturists, mahalagang pumili ng mga pananim na mas matibay sa init at mas kaunti ang kailanganing tubig gaya ng mais, kamote, monggo, sorgo at iba pang drought resistance na halaman. Kabilang sa mga diskarte ng mga magsasaka ang pag-aangkop ng kalendar ng pagtatanim, paggamit ng dekalidad na binhi, pagpapanatili ng humidity sa lupa sa pamamagitan ng mulching at paglalagay ng takip sa ibabaw ng lupa sa paligid ng halaman o puno, pati na ang mas mahusay na paggamit ng tubig sa irigasyon. May ilang magsasaka rin na nagpapalit-palit ng pananim at nagtatanim ng mga halamang mas angkop sa kondisyon ng lupa at panahon para mabawasan ang panganib sa produksyon. Sa panig naman ng pamahalaan, patuloy ang gabay ng local DA at municipal agriculturist sa pagpili ng pananim, paghahanda ng lupa at pagpapatupad ng mga programang makatutulong sa mga magsasaka sa panahon ng tag-init. Sa DSWD, inihanda na ang malaking supply ng food packs para sa agarang ayuda sa mga pamilyang maapektuhan.
17: And then syempre, nandiyan na rin yung mga iba nating intervention katulad ng cash assistance. Pero meron tayong long-term program na tumatlo yung Project Lawak BD. Ito yung cash forward program natin kung saan tinuruan natin as early as 2 years ago yung mga communities natin na gumawa ng mga maliliit na mga water impounding facilities sa kanilang lugar kung saan nagpo-provide ng water security at food security. Maliliit man sila.
16: Sa Iloilo City naman, pinalalakas ang water waste management at mga programang pangkalikasan para mabawasan ang mga posibleng epekto ng matinding pagbabago ng panahon.
18: A possible super El Nino can affect our water supply, food production, fisheries, livelihood, and daily lives of our families. Preparedness must begin before a crisis happens.
16: At para sa mas pangmatagalang solusyon, nakatutok ang Halaor River Multipurpose Project Stage 2 o JRMP2 sa pagpapalawak ng irigasyon at pagpapalakas ng produksyon ng palay.
15: Sa mahigit 9,500 hektarya ng sakahan, inaasahang makikinabang sa proyekto. Layo nitong masiguro ang mas maaasahang supply ng tubig para sa agrikultura at makatulong sa food security sa Region 6.
16: Kaya mula sa pagpili ng pananim at mga diskarte ng mga magsasaka hanggang sa mga programa ng pamahalaan at malakihang infrastructure project, iisa ang layunin, ang maprotektahan ng tubig, pagkain at kabuhayan ng mga pamilyang posibleng maapektuhan ng Super El Nino.
15: Dahil sa harap ng posibleng krisis, ang pinakamahalagang hakbang ay ang paghahanda at pagkilos habang may panahon pa. Para sa Integrated State Media, Rena Manubag Dagoon, IBC News.
11: Seryosong pinag-aaralan ng pamahalaan ang paggamit ng nuclear energy bilang tugon sa inaasang pagtaas ng pangangailangan sa kuryente. Ayon yan kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Hit ng Pangulo, mahalagang matiyak ang sapat na supply ng kuryente para masuportahan ang paglago ng mga bagong teknolohiya sa bansa. Dagdag pa niya, kailangang pag-ibayuhin ang iba pang pinagkukunan ng enerhiya para mabawasan ang pagdepende ng bansa sa inaangkat na langis at para mapalakas ang seguridad sa enerhiya. Nitong Sabado, bumisita ang Pangulo sa Singapore Nuclear Research and Safety Institute kung saan tinalakay ang mga usapin kaugnay ng nuclear energy. Binanggit din niya ang hindi pagpapatakbo sa Bataan Nuclear Power Plant bilang isang hindi magandang desisyon noon.
19: Nuclear is one of the options that we have available to us that we are looking at very, very close to go along with. Because ang experience natin is very clear. It cannot be clearer. Nung pumutok ang gera sa Middle East at nagkagulo na yung supply ng oil at saka presyo ng oil, ang hindi gumalaw yung 30% na production natin na galing sa local gas, hydro, solar, wind, biomass, lahat yan, hindi talaga gumalaw yan. And for a day or two, that's not what we were depending on before we were able to secure supplies. So that sends a very clear message to us. And it's a very hard lesson that we have learned that it's time to make sure that the renewables are in place and it's time to move away from fossil fuels.
11: Inusisa at tinanong ng Senator Judges si Financial Forensic Analyst Attorney Alexander Cabrera hinggil sa umunoy milyong-milyong undeclared assets at undeclared income ng mag-asawang Duterte Carpio. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer Live. Bernard.
20: Ay sa ika-38 araw ng impeachment trial, Vice President Sara Duterte muling inusisa ang umano'y 817 million pesos na unexplained wealth ng Vice Presidente at ng kanyang asawa na si Attorney Manassas Mons Carpio. Lumabas din ang hindi umano pagbabayad ng 250 million pesos na buwis ng isa sa mga kumpanyang iniugnay sa Vice Presidente.
0: May mga senyales ba na sadyang itinago itong 817 million pesos plus mula sa batas at mula sa mata ng publiko?
21: Yung senyales po, nandoon naman po. Tapos po yung mga kumpanya po na hindi po kapani-paniwala yung mga financial statements, ang lalaki po ng kita, ang liliit po ng capital. Ang lalaki po ng kita, lugi po ang bottom line.
20: Yan ang sagot ng financial forensic analyst na si Attorney Alexander Cabrera sa tanong ni Senator Judge Rizzo Ontiveros. Kasunod na rin ito ng kanilang report na may 817 million pesos umanong undeclared assets at undeclared income si Vice President Sara Duterte at kanyang asawa na si Attorney Manases Manscarpio mula 2022 hanggang 2025. Ibinasa ito ni Cabrera sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ng Vice Presidente. Mga dokumento kaugnay ng ari-arian, business interests at financial statement ng mga iniuugnay na kumpanya.
0: Paano nyo po siniguro na tama itong computation at wala pong nadobling ibinilang na assets?
21: Opo. So, yan po yung isa po sa meticulous po naming tinatry na gawin po. Kung paano po namin sinigurado for ICE review, konti pong gamit ng simple pong software technology sa pag-compare po.
20: Tinanong din ni Ontiveros si Cabrera kung bakit mahalagang isama sa pagsusuri ang pera, investment, properties, business interests ng asawa ng Vice Presidente. Gayun din, ang assets ng mga kumpanyang iniuugnay sa kanila.
21: Well, dahil po yung unang-una po, yung requirement po sa SALN, dapat pong i-file kasama po yung properties po, business interests po ng mag-asawa. Well, because of absolute community of property, kung ano po yung kitain po nung asawa po ay kita rin po nung may bahay. In this case po si VP Sara.
0: Ano po yung rason kung bakit nga isinasama yung asawa sa SALN declarations at sa pagdetermina ng unexplained wealth?
21: Accountability po, siguro. Yun po yung mahalaga doon. Kasi kung may absolute community of property kayo, kasama po sa accountability na i-declare nyo yung property po ng asawa.
0: Paulit-ulit din po binabanggit sa buong trial halos na may separate personality ang korporasyon sa may-ari nito. So bakit po dito sa computation ninyo, isinama nyo yung assets ng mga kumpanya sa yaman ng isang VP Duterte?
21: The corporation is only liable to the extent of its assets. Pero pag napatunayan po na ito pong may-ari po ng restaurant, sobra pong pabaya, manok na luma, hinahalo, at mga isda na luma, hinahalo, inaabuso mo yung korporasyon para maprotektahan yung sarili mo. Doon po yung mga pagkakataon na pinipierce po yung veil of corporate fiction po.
20: Binalikan naman ni Senator Judge Francis Kiko Pangilinan ang nangyari noong August 6, 2024 na sinasabing nagkaroon umano ng 41 million pesos withdrawal sa bank accounts ni Carpio sa loob lamang ng mahigit isang oras.
22: Sabi ninyo, 41 million ang winidraw sa isang araw at parang may hinahabol. So ako rin naging curious dito, kaya iniisip ko, ano ba nangyari noong August 6 o kaya thereabouts, no? Just to place on record, si Vice President Sara Duterte resigned as DepEd Chairperson July 19, 2024. And then on July 30, it's in the news and we can Google it because that's what we did. Drug charges were filed against Attorney Manscarpio doon sa yung tawag dito, magnetic lifter. So July 30 yon. So that was the filing was July 30, and then 6 days later nangyari itong No, kaninong account pala itong 6 August 2020?
21: Pareho po kay Attorney Manscarpio po.
22: Both kay Both Attorney Carpio.
20: Lumabas din sa pagdinig na milyong-milyong piso umano ang hindi nabayarang buwis ng GenCorp Industries Incorporated na inuugnay sa Vice Presidente.
4: So itong nakita ko dito sa report niyo, from 2022 to 2025, ang undeclared inflows ay 1 billion. Ibig sabihin, pumasok yung pera, 1 billion, pero hindi nyo nakita sa kanilang balance sheet.
21: Opo.
4: Or even sa kanilang income statement.
21: ITR. Tama po.
4: So, dahil pumasok ito sa kanila, sinasabi nyo rin na hindi sila nagbayad ng buwis. Tama po ba?
21: Tama po. Tama
4: At magkano yun, yung kanilang hindi binayaran na buwis dito sa GenCorp?
21: Basic po, 250 po.
4: So, ibig sabihin, ang GenCorp hindi nagbayad ng 250 million in taxes?
21: Tama po.
20: Ayos yung binabanggit natin na 817 million pesos. Ito ay conservative estimate pa lamang ni Attorney Alexander Cabrera. Pero yung sagot niya kay Presiding Officer Francis Jesus Escudero kanina, kung hindi umano siya magiging conservative sa kanyang computation, posibleng umabot sa 1.5 billion pesos ang unexplained wealth ng Vice Presidente at ng kanyang asawa. Natapos na ngayong araw, Ice, ang pagbibigay ng testimonya ni Attorney Cabrera at bukas muli papatuloy ang impeachment trial ng Vice Presidente. Ice?
11: Maraming salamat, Bernard Ferrer. Muling sumalang sa witness stand si forensic financial analyst Attorney Alexander Cabrera para sa cross-examination ng depensa. At kasabay nito, libu-libong individual mula sa iba't ibang grupo ang nakaisa sa kilos protesta laban kay Vice President Sara Duterte sa labas ng Senado. Yan ang ulat ni Vel Custodio.
5: Aabot sa higit 12,000 rallyista ang lumahok sa kilos protesta laban kay Vice President Sara Duterte sa labas sa Senado kasabay na impeachment trial. Marso pa lang, lumahok na si Jeff sa kilos protesta. Panahon kung kailan nasa level pa lang na House Justice Committee ang impeachment complaint.
6: Ngayon, lumabas na yung panawagan noon at investigasyon ng ating buting former Senator Ray Llanes. Noon pa siya, di ba, nagsasabi investigahan yung illegal transaction na ginagawa ng China sa Pilipinas noong araw doon sa West Philippine Sea, at the same time yung mga transfer ng mga droga. Ito, lumabas na rin yung kumukuha pala ito sa gobyerno ng China. Budol yan eh. Dapat mapakonvict na yan, maikulo, mapatalsik, ibalik yung mga ninakaw niya sa kaba ng pondo ng taong bayan.
5: Kabilang sa mga nagdaos ang rally ang Akbayan Party List, mamamayang Liberal Party List at iba pang civil society organizations. Mahigpit na nakabantay at nakabarikada ang mga pulis para mapanatili ang kapayapaan sa gitna ng kilos protesta. Samantala, sa cross-examination, tinanong ng depensa kay Forensic Financial Analyst Attorney Alexander Cabrera ang batayan ng pagtutukoy ng kanyang team sa 20% capital ng Vice Presidente sa GenCorp. Ayon kay Cabrera, hindi lamang isang basihan ang pinagbatayan ng kanilang analysis. Kabilang ang pagtutukoy sa significant influence ng Vice Presidente at ang kanyang equity sa Metro Chow City Foods Corporation.
23: Table 3 are the supposed joint accounts held by the respondent and Mr. Manasseh Scarpio, correct?
21: That's right po.
23: And table 4 are the supposed accounts of 888 Bistro, which is a sole proprietorship of Mr. Carpio, correct?
21: Tama
23: sir?
21: Po. Mm.
23: Okay. Going back to all of these tables, sir, the names of the account holders do not appear as a separate column in each of the tables, correct? You can go through each of the tables, sir.
21: Opo. Nakalagay lang po yung account number po.
23: Yes po. Thank you. Furthermore, there was no separate column in table 1 showing, let's go to table 1, sir, showing whether the listed accounts of the VP are held singly or with another person, correct?
21: Siya lang po yung nakapangalan po doon.
23: But it did not refer to any account name, sir, as reflected in the bank statement.
21: Apo, naka-reflect naman po yung account number.
23: Account number.
21: Kasi sinabi po namin na accounts niya po ito.
5: Sa press briefing, sinabi ng prosekusyon na may dahilan para mabahala si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa umabot na 319 million pesos sa remittances umano mula sa China patungo sa isang kumpanyang iniuugnay sa asawa ni Vice President Sara Duterte. Kasunod ito ng pahayag ng Pangulo kung saan sinabi niya na threat at a highest level kung sakaling mapatunayan ang naturang alegasyon.
1: Dahil merong national security implications yan eh, no? Kaya kung ito'y mapapatunayan at merong mabigat na ebidensyang magpapatunay na talagang may tinanggap na pera na ganung kalaking halaga pumasok sa isang kumpanya.
5: Bagamat ang pagdesisyon na ng prosecution panel na hindi na ipasabina ang pangalawang pangulo, sinabi ni Attorney Lorna Capunan na nais niyang gawing testigo ng depensa si Vice President Sara Duterte.
2: I'm just dying to cross-examine her.
3: You will be the one, should she be
2: should no, she I will care? Volunteer. I may not be the one, but I certainly will volunteer.
5: Itinuturing ni Capunan bilang diversionary tactics ang panay presko ni VP Duterte kasabay ng impeachment trial. Ani Capunan, kung kaya naman pala magdao sa press conference sa pangalawang pangulo, ay hindi niya makita ang dahilan kung bakit hindi na lang ito sumipot sa impeachment court. Mula dito sa Senado, Vel Custodio para sa Bayan.
9: Samantala, nakatuon ang Armed Forces of the Philippines sa pagsuporta sa pamahalaan para sa pagpapanatili ng kaligtasan at seguridad sa darating na ASEAN Summit sa Nobyembre. Sa programang Bagong Pilipinas ngayon, binigyang diin ni AFP spokesperson Colonel Francel Padilla ang kahalagahan ng maingat na pagpaplano para sa nasabing international engagement. Kabilang sa mga paghahanda ay ang koordinasyon ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan para bantayan ang mga posibleng banta sa seguridad. Samantala, tinatawagan po natin ang pansin si Ms. Jubilee Cruz Puway na nakatira sa Kabangkalan, Mandawi, City, Cebu, na nanay ni Alessandro Puway Abelido na lalaki ngayon ay 5 taong gulang na. Si Alessandro ay 11 months noong kusang ipinagkaloob ng kanyang nanay sa kanyang biological father noong 2022 at magmula noon ay wala na itong balita o ugnayan sa kanyang ina. Para kay Ms. Puway at maging sa mga kaanak na nakakakilala sa bata at sa ina nito, mangyaring makipag-ugnayan sa social worker ng CSWD LGU Santa Rosa City, Laguna o tumawag sa numerong nakikita sa inyong screen. Sasalang nasa 4th na status conference ang kasong Crimes Against Humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court bukas, October 13. Bahagi ito ng paghahanda sa nakatakdang paglilitis sa nasabing kaso sa darating na November 30 na may kaugnayan sa drug war ng nakaraang administrasyon. Tatalakayin sa status conference ang mga usaping may kaugnayan sa paghahanda ng prosekusyon at depensa, kabilang ang paghahain ng mga ebidensya at paghaharap ng mga testigo. Ayon sa ICC Public Affairs Unit, inaasahang dadalo ulit si Duterte sa pagdinig. Matatanda ang idineklara ng ICC Trial Chamber 3 si Duterte na fit to stand trial o may sapat na kakayahan para humarap sa paglilitis.
11: Itinalagaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. si PTV General Manager Lino Cayetano bilang bagong Secretary ng Presidential Communications Office. Papalitan niya sa pwesto si Dave Gomez matapos mabypass ang kanyang appointment. Si Cayetano ay nagsabing mayor ng Taguig mula 2019 hanggang 2022. Naging kinatawan din siya ng 2nd District ng Taguig mula 2013 hanggang 2016. Naging director din si Cayetano at filmmaker ng ABS-CBN. Nagtapos siya ng kurso sa Mass Communication sa University of the Philippines.

0: Instagram at YouTube at PTVPH. Bayan, 74 days na lang, Pasko na. At yan po ang mainit na balita ngayong Lunes. Ako po si Ice Martinez para sa Bayan.
1: Patuloy po tayong maghahatid ng katotohanan sa bawat Pilipino. Ako po si Kenneth Pasyente para sa Bayan.
2: At hanggang bukas, ako si Diane Kerer ng inyong Pambansang TV para sa
1: Bagong Pilipinas.
3: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng papanood sa Channel 3 ng
4: AM. Bubungad sa umaga!
5: Trending issues na pinag-uusapan!
6: Mga programang aabangan!
7: Agahan hanggang hapunan!
8: 66 Informasyon
9: GIS, your General Information Station.
10: Radyo Magazine 1278 AM.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
11: Radyo Pilipinas.
13: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.

Inyong napakinggan ang Radyo Magazine 1278 kHz sa inyong mga radyo. Ang studio ng himpilang ito ay matatagpuan sa 4th floor ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. At ang transmitter ay nasa Marulas, Valenzuela, Metro Manila. Ang Radyo Magazine ay may lakas na 10,000 watts at nasa pamamahala ng Bureau of Broadcast Services, Presidential Broadcast Service. Ang himpilang ito ay muling sasahim papawid bukas sa ganap na alas 5 ng umaga. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

Ito ang Himpilang Radyo Magazine, 1278 sa inyong mga radyo. Ang aming studio ay matatagpuan sa ika-apat na palapag ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. Ang aming transmitter ay nasa Marulas, Valenzuela, Metro Manila. Ang Radyo Magazine ay may lakas na 10,000 watts at nasa pamamahala ng Bureau of Broadcast Services, Presidential Broadcast Service. Isa pong magandang umaga ang aming pagbati sa inyong lahat.

tsaka yung pangangalaga dito sa solar na to. Napakalaking bagay po sa amin itong solar na ito. Dahil sabi ko nga po, lahat nagiging kumikita kami, productive lahat ang tanim. Yan ang napakalaking biyayang naging tulong sa amin, yung solar. Nagpapasalamat po ako sa ating administrasyon, kay PBBM, dahil ang prioridad po niya, magsasaka. At lalong-lalong nagpapasalamat po kami sa NIA, dahil yung aming mga hiling, agad po nilang tinutugunan. Na wala silang pag-aalilangan tumulong sa tulad namin mga magsasaka, na alam naman nila kung gaano kahirap ang buhay magsasaka.

0: kadiwa ang offerings natin dito sa kadiwa ng Pangulo is lower prices, no? And of course, tuwan-tuwa din yung ating co-ops at farmers dahil nandito sila sa Metro Manila. They come from all over the country. Tuwan-tuwa sila na nakapagbenta sila ng kanilang at madi-display nila yung produkto nila, no? Ma-showcase nila sa wider market. So this really helps.
1: Malaking tulong yung Taglibete. Salamat kay Bongbong Marcos.
2: Maraming salamat talaga. Kahit malayo nakabili kami.
3: Marcos, maraming salamat. Tinutupad mo na yung pangako sa pagiging presidente. Natutuwa na kami at magiging hawaan na kami sa 20 pesos ang kilo ng bigas.
4: Usual po kasing nakakabili sa ating P20 ay mga vulnerable sectors, saka yung TODA, yung farmers natin. Yung mga teachers natin. Ngayon po, para sa Kadiwa ng Pangulo Expo October 8, lahat po ng kabayan po natin pwede makabili. Magdala lang po sila ng proper identification, i-register lang po natin. Pero definitely open po ito sa lahat ngayong araw po, October 8, 2026, dito sa Kadiwa ng Pangulo Expo sa World Trade Center dito sa Pasay.
5: Kami ho ay lubos na nagagala. Wala ko pagsigyan ng kasiyahan sa pinagkarad mo po sa amin. Maraming salamat po sa Diyos, Sekretary King Laurel, Diyos, at sa lahat ng mga nagulokan mo ho na patulad sa mga Diyos.
1: May agaw-agawan sa tubig. Ang pag-asa ho lang namin, sir, ay sa ulan. Kaya ho kami ay umaasa sa ulan. Kaya ngayon po na kayo ay nagbigay ng programa, ang ating gobyerno ay talaga pong walang pagsigla ng aming kasiyahan.
0: Gusto ng Pangulo ay sa unahan na yung mga problema natin sa El Nino. Sa Nasugbo, this is 1 out of 16. So every weekend, malamang bubuksan na yan. Hindi lang isa, sa pinsan sabay-sabay pa para makatulong. Ano?
6: Mapanag nga nasod po, nagkakaroon kami ng gayang intervention sapagkat tunay na ang hanap buhay ng nasod po ay sa agrikultura.
7: Ang pangarap ko po sana ay magkuloy-tuloy itong mga project nito para yung aking mga kapwa magsasaka ay hindi po mahirapan at malaman na po sila sa pagsasaka.
8: Usapang Agrikultura, ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman. Hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura. Dito lang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas. Mayamang agrikultura, samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas. Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
9: Ay, 3 minutos gabit bahay, makalipas ng alas 5 na madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Martes na po tayo ngayon, 13 sa buwan ng Oktubre 2026. Bilis mo ng usad ng mga araw, ano? Ingat po sa mga nasa biyahe, sa mga bihero-bihera natin ng karne, ng baboy, ng baka, ng manok, etc. Blah, blah, blah, ay pakiusap lang pagka hindi kahit dire-diretsyong pagmamaneho. Hindi naman tayong gilid-gilid muna, ano ho? Power nap, importante ho yung power nap, 15 minutes, 30 minutes, sige lang. Kaya natin balikan yung manibela para sa ganoon, siguradong walang aksidente. Iwasan ko na po tayo sa maghapon. At syempre, good morning ho sa ating mga bayaning magsasaka. Isang matatapang ho nating mangingisda. Ano, kay nanay, kay tatay, kay lolo, kay lola, sila ito ng miyembro ng pamilya. Mga kayong panig, nakabulan, nakatutok, nakikinig ngayon. Sabay-sabay po tayong napapainggan sa ito ng impila ng Radyo Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Kasama pa rin po natin ang Radyo Television. At dyan po ang 104.3 na Capital FM. Pa rin po natin ang DWCRSM Pidig, Ilocos Norte. Good morning sa mga sukiyaki natin dyan sa Pidig, Ilocos Norte. Ano ho? Siyempre sa pangunan ni Mayor Regina and sa lahat po ng mga opisyalis nila dyan. Ganun po naman, dyan po naman sa DWCJ. E parte naman ang Cagayan. Ano ho? Cagayan, isa sa mga apektado ito ng ano eh, ng tagtuyot. Good morning kay General, kay Governor General Ed Aglipay. Nung araw, madalas natin itong kakwentuhan nung araw eh. Kamusta ka na, Jen Gob? At siyempre, pagbati na rin natin, kamusta na at matagal nang hindi nagpaparamdam. Kamusta ka na, Gerald Tolan John? Kitty. At siyempre, good morning na rin at sana tuloy-tuloy ng pagbawit paglakas mo, ha? Kaya paring Lando Marquez ng LDAP naman. Ay, good morning, good morning, good morning sa mga nasa labas, nasa mga nalasandang sansangan. Sa mga biyahero-biyahero, si Mamang Chuper, ho. Pagkikalabit lang, pagigising lang, baka pupungas-pungas at naantok-antok sa Manibela, delikado ho yan, ho. Iwas aksidente, iwas ako na tayo. Mga naitalang aksidente na naman, ano ho. Kagabi lang, tapos yung sunog, sunod-sunod din yung sunog. Mag-ingatan ho yung sunog, iwas din ho sa mga aksidente. Kailangan eh, naku, isa sandaling himay-himay na lang ng panahon. Tapos na ho natin ng 2026, ano ho. Tulog na lang yan, napakabilis ho yan. Anay, lahat tayo ay makatawid, ano ho. Nakatalon at makalipat ho sa 2027 na paparating na taon.
8: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
9: Mga estudyante natin, ginigising na ho natin, ano ho. Mga maagang magtutungo sa mga paralan. Mga chikiting natin, iba dyan, alas 5, 5.30 pala, nakikita mo, naglalakad na sa lansangan eh. Pagsamahan ng mga magulang, siguro mas maganda, ano ho. Tsakin ho ninyo, ang dala ay payong, kapote, ah. Galang sa ulan, bota, yan mga kailangan. O yung mga mapamuksang baril, mga deadly weapons, mga bagay na makakapanakit sa kanyang kapwa kamag-aral. Check ho natin yan, ano ho. Pero walang problema ang darating sa aluminyo mga tahanan. Good morning din sa mga nakatutok sa atin sa mga pamilyang bayan. Oh, ay marami nakatutok dyan ho. Ay yung mga tindero, tindera, yung mga guwaping, yung magaganda natin tindera ho rin. Smile, smile naman kayo rin. Ngiti, importante ho yung ngiti. At paghingi ho ng may aga-aga, tawad ka agad ano. Ayan. At siyempre sa mga nakatutok sa ating TNVS na bawal ang antok-antok sa Manibela ho, mga taga-TNVS. Nakatutok sa atin. Morning, good morning, good morning. Lang, ingat lang, ha? Bawal ang tutulog-tulog sa Manibela. Bawal ang pikon sa kalsada.
8: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
9: Importante, alamin muna natin na magiging lagay ng ating panahon sa susunod na 24 oras. Yung Eastern Lease, ang sinasabing umiiral na sistema na nagdadapo ng mainit at basang hangin mula po sa karagatang Pasipiko naman. Siyang nakakapekto po sa malaking bahagi po ng Luzon at sa silangang bahagi po naman ng Visayas. Ano po, yung easterly na yan. Po namang northeasterly wind flow. Yan po naman ang nakakapekto sa medulong hilagang bahagi po ng Luzon. Extreme northern Luzon. Yan po naman ang nakakapektong panahon yung mga lugar na yan. Samantala, may ang kondisyon naman sa labas po ng PAR. Meron po isang binabantayang tropical depression. Binabantayan po yan sa labas yun ng Philippine Area of Responsibility. At sinasabi yung huling namataan sa layong 2,970 kilometers, kailangan po ng Central Luzon. Ano ho, kanina ho, alas 3 ng umaga, kanina madaling araw lang. Ay maximum sustained winds na 55 kilometer per hour malapit sa gitna at bugso po naman na 70 kilometer per hour pa rin. Mandala, Galaw, Pakanlunan hanggang Kanluran na west-northwest wind po naman sa bilis po naman 15 kilometer per hour. Area po ng Bicol Region, ang Western Visayas, Eastern Visayas, Aurora, Quezon, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Marinduque, Tromblon. Maropa yan. Kausap natin ang before may Maropa. Good morning ka kay Sir ano, ha? Kausap natin kahapon yun, director doon. Ang makulimlim na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkulog-pagkidlan. Ito po ng easterly suyan. Posibleng magdulot po ng biglang pagbaha o paghuhunan ng lupa. At po sa kung minsan ay meron ng malalakas na buhos po naman ng ulan. Samantala dito sa atin sa Metro Manila, iba pang bahagi po naman ng bansa pa rin. Sa aming bahagyang makulimlim hanggang sa makulimlim na kalangitan. Meron pa rin po naman mga pulupulong pag-ulan, pagkidlat o pagkulog, ano, isolated rain showers or thunderstorms. Kaya dala pa rin po naman ng easterly sa localized thunderstorms. Mag-ingat po sa mga biglaang pagbaha o landslides. Ting may malalakas at matitinding mga thunderstorm na yan. Ano ho? Siyempre, dun sa mga nakatira sa mga bulubundoking lugar, lalo sa may panghala ng bundok, ano ho? Siguraduhin ano ating iligtas yung ating mga sarili. Likas na lang. Kaya malalakas po yung buhos ng ulan na yan. Kasi yung flash floods, yung mudslides, mudflow, iwasan ho yan kasi lumalambot ng lupa, di ba? Ito nyo yung nangyari dyan sa Nepal. Oo, ang Nepal. Hindi, Daniel, primero kasi akala nila Lindol, eh, di ba? Yung naging kaherda kadahilanan. Di po, upo ng glacier. Agguho ng glacier tayo, wala tayong glacier. Ilang mga senaryo ho doon pwedeng mangyari sa atin. Sapagkat sa mga bundok ho natin, meron tayong mga, may mga ash flow na tinatawag. Yung mga parang classic materials yun na naipon. Pagkahuyan ni dinaanan ho ng sobrang lakas at mabuhos ng mga ulan, may wasan po, di posibleng magkaroon din po ng ganung klase ng ano, senaryo, ng klase ng eksena. Kung kalbo na po yung kabundukan natin. Bantay-bantay lang sa mga kababayan po natin malalapit sa kabundukan, tsakin yung meron pa rin puno, ah, na pwedeng mabiging pananggalang at magliligtas sa inyo pare-pareho.
8: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
9: So natin 10 minuto kami may makalipas ang 5:00 na madaling araw. Araw po ng Martes ngayon. At pa rin sa mga lalabas, ano, at maluwag pa ang ating kalsada. Kaya alalay po lamang, labing ng ulo kinakailangan. Bawal ang pikon sa kalsada. Bawal ang tutulog-tulog sa baribela. Headliners, at minabagikultur, nagadit po ng mayigit sa 40 milyong pisong suporta sa agrikultura. Diyan po naman sa Batangas. Alay, thank you.
8: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
9: Samantala, National Irrigation Administration, ay good morning kay Engineer Ed Galien. Nag-deploy ng solar powered pump sa Cagayan para tugunan ang kakulangan ng tubig sa mga lupang sakahan. Ako, isa sa mga apektado ko talaga yan.
8: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
9: At Department of Agriculture, itinaguyod ang ASEAN integration para po sa seguridad sa pagkain.
8: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
9: Sa mga detalye muna ng ating balita, tabay po lamang sa mga report magagaling sa labas ng impilan, galing sa mga lalawigan. Ngipilan po ng Radyo Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Abuang 4.75 milyong pisong halaga ng tulong pang agrikultura ang hinatid po ng Department of Agriculture para sa mga masasaka sa barangay Look na Sugbo, Batangas. Yung kay Agriculture Secretary Francisco Chiu Laurel Jr., good morning, sir. Sa klawho ng suporta, produksyon ng palay, mais, high-value crops, yog, mekanisasyon, urban agriculture at irrigation. Kabilang sa mga pondong inilaan ng 6.2 milyong piso para po naman sa rice program, 6.2 milyong piso para po naman sa corn program, 545,000 para po naman sa high value crops, 62,500 para po naman sa National Urban and Peri-Urban Agriculture Program. Naglaan din po ng 2.1 milyong pisong halaga ng tulong ang Philippine Center for Post-Service Development and Mechanization. Yang Philmec yan, ho. Paning sa mga nakatutok sa atin sa Philmec, dyan sa Nueva Ecija. Lalo na kay Director Junicio Boy Alvinja. Kamusta ka na, Director? Long time no here, long time no to. Kaya minsan magkwentuhan tayo. 1.1 milyong ng Philippine Coconut Authority. Para ho naman sa mga magsasaka ng nyog. Ay, good morning sa mga nakatutok sa atin sa PCA. Asang may kinabang sa mga programa ang mga masasaka sa Nusugbo sa pamagitan po naman ng dagdag support ng production at irrigation. Lalayo hong mapalakas ang kanilang produktibidad at kanikanila po namang kabuhayan.
8: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
9: 13 minuto na kapitbahay makalipas ang 5:00 na madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Ito, galawin natin yung mga balita sa labas. Oh. Kaapat na walang gutom kitchen sa bansa, binuksan dyan po naman sa Samar. Alamin natin ang mga balitang yan. Nakatutok po naman dyan si Marian Bastasa.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Mismo ni DSWD Secretary Rex Cachalian ang inagrosyon ng pasilidad na ikaapat ng walang gutong kitchen sa bansa. Ayon sa Kalihi, magbibigay ang bagong pasilidad ng libre at masustansyang pagkain sa mga individual at pamilyang nakakaranas ng gutom, kabila mga bata, estudyante, tricycle driver at kahit mga construction worker na may hindi regular na kita. Kayang maghain ng kusina ng hanggang 200 hot meals kada araw. Bukas rin ito mula Lunes hanggang Linggo, simula alas 6 ng umaga hanggang maubos ang nakahandang pagkain. Matatagpuan ang pasilidad sa Summer Provincial Youth Development Center sa Tacbalogan City. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
9: Maraming salamat, Marian Bastasa. Nagkatid sa ating oras, kapitbahay. Ay, 15 minuto na makalipas ang 5 ng madaling araw. So, galaw pa rin po para hindi pumana. Wag dala po tayo ng payong pananggal lang sa ulan. Na rin po ng tubig na maiinom sapagkat yung init, ano ho, yung init ng panahon, pagkauhaw, nararamdaman pa rin sa maghapon ho yan, ano? Pinaglagay na ng 5 mobile solar-powered irrigation pump ang National Irrigation Administration Region 2. Kalubigan po ng Cagayanan para matugunan ang kakulangan sa tubig sa mga sakahan. Kaya nga ho yung pinsala sa agrikultura natin, parang nasa 5 billion lang, hindi kakakamali eh. Sa ulat po ng NIA, apektado ang mga magsasaka sa mabababang antas ng tubig sa Cagayan River. Nagdulot po ng pagkatayo at pagkasira ng mga punla. Ayon sa Mujara Irrigators Association, alugi ang ilang magsasaka at nadagdaga ng kanilang mga utang dahil sa mga nasirang mga pananim. Kuha. Ilusado ng NIA Region 2 ang proyekto bilang tugon sa susunod rin sa irigasyon at epekto po naman ng El Nino. Gumagamit ang bawat unit ng solar panels at kayang patubigan ang 2-3 hektarya kada araw. Depende po yan sa sikat ng araw at kondisyon ng operasyon. Asahang makakabawas din ang proyekto naman sa gaso sa gasolina at makatutulong sa pagmanatili ng produksyon ng mga magsasaka. Parang ngayon, meron tayong merong rollback. Magtaas din ang presyo. Ano ho? End down talaga ang kwento. Kada Martes ho yan.
8: Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
9: Mako tayo sa mga report sa lalawigan. Unahin po natin ang lalawigan po ng Albay. Ang Bicolandia, mahigit po sa 4 milyong tulong pangistahan mula naman sa DA Bifar. Natanggap na ho ng Sorsogon. Amin ho natin ang mga detalye ng balita niyan. Nakatutok po naman si Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Albay.
8: Radyo Pilipinas. Report.
11: 4 milyong pisong halaga ng tulong pangisdaan at aquaculture ang ipinagkaloob ng Department of Agriculture, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o DABFAR sa mga coastal communities sa Sorsogon. Sa Bacon District, tumanggap ang BBB Fisherfolk Association ng 2.99 million pesos na halaga ng fish cages, feeds, fingerlings, floating house at fiberglass na bangka. Inaasahang makakagawa ang mga fish cage ng 18 metriko toneladang bangus kada taon. Namahagi rin ang DA ng 236-foot fiberglass na bangka na nagkakahalaga ng higit 4 milyong piso sa mga rehistradong mangingisda sa Sorsogon City, Pilar, Castilla, Magallanes, Dunsol, Kasiguran at Bulan. Samantala, tumanggap ang samahang mandaragat ng Barangay San Fernando sa Preto Diaz ng higit 1 milyong floating dryer, habang higit 5 milyong piso naman ang ipinagkaloob sa Bonya Self-Help Group para sa 4 na seaweed cage. Ayon kay DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr., layunin ng tulong na palakasin ang napapanatiling produksyon at kabuhayan ng mga pamilyang nasa baybaying komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
8: Usapang Agrikultura.
9: Maraming salamat sa report na Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Albay. Ingat o sa mga bumabiyahe. Kaninang barteng alauna po na madaling araw. Pero pong kotse, sumalpok po sa Center Island habang bumabagtas po patungong Bindiya. Damay sa sasbuka ng isang sasakyan TNVS. Sinasabing ligtas at walang natumong sugat ang mga driver ng kotse at ng TNVS po naman. Kaya naging masikipo ang daling ng trapiko sa lugar. At kanina ay nakahambalan pa rin daw ho yan. Yung mga sangkot na sasakyan. At ingat o sa mga motorista natin. Bawal na tutulog-tulog sa manibela. Bawal ang pikon sa kalsada. Lalong bawal ho ang nakainom.
8: Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
9: Ang iyong mag-i-inanot, alam ba sila, 4 sinalpok ho ng truck. Makakas yung driver. Kibre sa truck, puro alak yung laman, umiinom pala habang nagmamaneho. Grabe, humihingi ng mustisya yan, ha? Sabi kayo. 19 minuto, kapitbahay, makalipas ang 5 na madaling araw. Tuloy tayo sa ating balitaan. Pinalalakasan ng Department of Agriculture ang mas matibay na kooperasyon sa mga bansang kasabi po ng ASEAN upang matiyak ang sapat na supply ng pagkain sa rehiyon. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., mahalaga ang pagtutulungan sa harap po ng climate change at mga pandidigang sigulot. Nakaka-apekto pa rin sa produksyon ng pagkain. Sa ilalim po ng Adopt a Co-op Program, tinutulungan ang mga kooperatiba na sa mamahala po ng negosyo pagkwenta ng gastos at marketing ng kanilang produkto. Lusad noong 2024, katuwang sa programa ang mga pribadong kumpanya para humapalakas ang kakayahan at produktibidad ng mga magsasaka. Layunin din ito na mabawasan ang mga middleman, kalakalan, tunay na nagpapahirap. Mabigyan ang mga masakan ng mas makatarong ang presyo po ng kanilang aniho naman. Pero sa ngayon, yung farm gate ng baboy, bagsak. Ang mga pamilyan, bahal pa rin. Sa middleman.
8: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
9: Ito, Pangasinan, ang una ho sa limang pangunahing produktong agrikultural at pangisdaan habang ikatlo naman sa palay production sa buong bansa. Alamin natin ang detalye niya, no? Nandiyan doon si Mildred Kokya. Radyo Pilipinas, sa'yo, Pangasinan.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Nanguna sa buong bansa ang Pangasinan sa produksyon ng bangus, mangga, talong, tuyong mani at upo noong 2025 batay sa datos ng PSA. Inilahad ni Engineer Rowena Ignacio ng Provincial Planning and Development Office sa 2025 Provincial Product Accounts Dissemination Forum sa Binbalay na umabot sa 137,000 metric tons ang produksyon ng bangus sa lalawigan, nakatumbas ng 34.04% ng kabuuang produksyon ng bansa. Nanguna rin ang Pangasinan sa mangga na may 111,000 metric tons at talong na may 76,000 metric tons. Unang pwesto rin ang lalawigan sa tuyong mani na may 5,000 metric tons at upo na may 7,000 metric tons. Sa iba pang produktong pangisdaan, ikalawa ang Pangasinan sa yellowfin tuna, ikatlo sa tiger prawn, ikaapat sa tilapia at ikalima sa oyster production. Samantala, ikatlo ang Pangasinan sa palay na may 1,213,311.97 metric tons at ikapito sa mais na may 365,000 metric tons. Umabot naman sa 172,000 metric tons ang kabuuang produksyon ng fisheries sectors ng lalawigan na naglalagay dito sa ikapitong pwesto sa buong bansa. Sa aquaculture, nasa ikalimang pwesto ang Pangasinan na may 153,000 metric tons. Sa livestock, ikalawa ang lalawigan sa goat production, ikatlo sa cattle at ikawalo sa carabao batay sa preliminary PSA figures. Para mapalakas ang produksyon, inilunsad ng pamahalaang panlalawigan ng Corporate Farming Program noong huling bahagi ng 2022. Mula 160 hectares, umabot na sa 1,200 hectares ang saklaw nito. Sa ilalim ng programa, tumaas ng 14.55% ang ani ng palay mula 4.40 tungo sa 5.04 metric tons kada ektarya. Nagpapalawak din ang provincial government ng mga pasilidad para sa mga magsasaka. Kabilang ang tatlong warehouse na may multi-purpose drying pavement sa Bugalyon, San Quintin at Santa Barbara. Para sa Bagong Pilipinas,

0: revitalize rice hull production with hands-on activity. Isinagawa ang aktividad mula alauna hanggang alasingko ng hapon sa Naga City Urban Agri-Demo Site and Training Center sa Balatas, Naga City. Naging tagapagsalita o resource person si Alvin Alvaro, isang agricultural technologist ng Naga City Agriculture Office. Nagkaroon din ng hands-on activity pagkatapos ng lecture at training. Samantala, sa susunod na mga linggo, sasailalim muli ang mga magsasaka ng lungsod sa orientation seminar hinggil naman sa digital agriculture at organic farming. Para sa Bagong Pilipinas, Mirna Mayra Revilla Villareyes, Radyo Pilipinas Radyo Publiko, Naga Camarines Sur.
1: Maraming salamat, Radyo Pilipinas, Kamsuhod, dyan sa Menaga. Muna sa mga nakatutok sa atin dyan sa Naga, ano ho. Okay, PCA Central Visayas, dinala ang Health and Medical Services Program sa mga coconut farmer dyan po naman sa Bohol. Tutok tayo sa detalye, dyan po naman si Angeli Valiente, Radyo Pilipinas Cebu.
2: Radyo Pilipinas Report.
3: Mahigit 200 at 50 mga coconut farmers at kanilang mga dependents mula sa lalawigan ng Bohol ang naserbisyuhan sa second round ng Health and Medical Services ng Philippine Coconut Authority Region 7 sa ilalim ng Coconut Farmers and Industry Development Plan o CFID. Ang aktibidad ay isinagawa sa bayan ng Bien Unido sa lalawigan ng Bohol. Sa ilalim ng programa, inilapit pa ng PCA 7 ang mga healthcare services sa mga magsasaka ng niyog at kanilang mga pamilya, lalo na ang mga nakatira sa mga geographically isolated area upang mapangalagaan ang kanilang kalusugan. Ang mga benepisyaryo ay nakapag-avail ng iba't ibang mga serbisyo katulad ng medical, laboratory, diagnostic, dental at optical services. Mayroon ring ipinamahaging libreng gamot. Nagkaroon rin ng pagkakataon ang mga benepisyaryo na mag-register at magpamiyembro sa PhilHealth Updating at Enrollment sa YACA Program. Samantala, ang Philippine Army ay nagsagawa naman ng libreng haircut sa mga benepisyaryo. Katuwang ng PCA 7 sa pangangalaga sa kalusugan ng mga coconut farmers sa Bohol, ang LGU ng Bien Unido, Bien Unido Rural Health Unit at ang PhilHealth. Para sa Bagong Pilipinas, Angeli Valiente, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Maraming salamat, Radyo Pilipinas, Cebu. Alam niyo, may mga ilan nagtatanong ko at napag-uusapan lang. Ano ho? Yung bang nangyari daw sa Nepal ay pwedeng mangyari ho sa atin? Ilang senaryo na pwedeng mangyari? Oh, sa totoo lang, wala ho tayong glacier na pwedeng matunaw. Ano ho? Pero sa atin, nangyayari ho yung ilang senaryo doon. Kamat wala tayong mga nagyayelo, mga bundok. Ano ho? Kaya po ng Nepal, arbok yung kanilang topography, ah. Aktibong zone ng geological po naman. Parang ganun din. Pagkakalbo ng bundok natin, yung mga sumabog na bulkan, nalis-liso niya, may mga naipong anik materials. Nagkakaroon ho ng, ano, ng ash flow eh. Pagkaya naipon ho yan, maraming buhos ulan, wala yung hindi pwede mangyari ho yun, sabi nga ng iba.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo.
1: Ito naman, no, isang kooperatiba ng mga magsasaka dyan sa Hindang Cavite. Ay, Hindang Leyte. Kala ko Hindang Cavite. No, sa Hindang Leyte. Nakapagbenta ho ng higit sa 38,400 ng mga itlog. Three project, patuloy na lumalago naman. Natin ang mga detalye ng dyan po si Penny Pumida ng Radyo Pilipinas, Borongan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Huli na lumalago ang poultry enterprise ng Hindang Farmers Agriculture Cooperative o HIFAC sa Hindang Leyte matapos makapagtala ng mahigit 315,000 pesos na gross income mula sa pagbebenta ng itlog sa unang kalahating ng 2026. Kabuang 30,450 na itlog ang naibenta ng kooperatiba mula sa egg production project na ipinagkaloob ng Department of Agriculture Special Area for Agricultural Development o DASAAD program. Kasama sa proyekto ang 480 laying hens, feeds at iba pang farm inputs. Mula sa kinita, 176,400 pesos ang muling ipinuhunan ng HIFAC para sa pagbili ng 360 na karagdagang ready-to-lay chickens. Meron din itong 97,628 pesos na cash in bank para sa feeds, operasyon at emergency expenses. Ngayong taon, nakatanggap pa ang kooperatiba ng 240 na karagdagang ready-to-lay chickens mula sa DASAAD. Patuloy namang nagsusupply ang HIFAC ng sariwang itlog sa mga kabahayan, tindahan at market vendors sa Hindang habang plinaplano ang pagpapalawak ng pasilidad.

0: kalidad at mga produktong gawa mula sa itlog para sa bagong Pilipinas. Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
2: Tingnan yung report sa latest. Naalala ko lang bigla yung nangyari ho dyan no, way back to 2006. Ano, naalala niyo ba yun? Mudslide sa Ginsaugon, Leyte. Buong barangay po doon, baon po ng gumuho ay yung isang bahagi po ng bundok. Matapos po yung tuloy-tuloy na ulan. Ang mga senaryong yan, ganyan din po yung sa Nepal eh. Ay, yung ituloy na pagkatunaw ng liyelo doon eh. Wala namang nagyayalong bundok sa atin. Nakakalbong bundok meron. Eh, mga 10 mga kalabaw daw, pinamahagi naman sa mga masaka sa Gingong City, Misamis Oriental. Ay, detali po dyan, Sinuel Galonia, Radyo Pilipinas, Gingong.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Sa lokal ng Hingog City, ang turnover ng 10 kalabaw sa mga farm beneficiaries sa iba't ibang mga barangay sa lungsod ng Hingog sa panguna ng Hingog City Veterinary Office. Kaugnay ito ng Animal Dispersal Program na pinunduhan sa lalim ng calendar year 2026, 20% City Development Fund. Layunin sa turang programa na makapagbigay ng karagdagang livelihood sa mga magsasaka at suporta para makakatulong ito sa kanilang hanap buhay at mapunlad ang livestock production ng Hingog City. Ipinatupad din ng Philippine Crop Insurance Corporation ang pagpa-insure sa mga hayop para maproteksyonan ang mga farmer beneficiaries laban sa pagkawala o pagkamatay sa kanilang livestock. Para sa Integrated Social Media, Noel Calunia, Radyo Pilipinas, Hingog, Radyo Publiko.
2: Samantala, Enterprise Operations Manual ng PRDP, sinama naman na sa regular sistema ng DA Region 9. Detalye sa Lisi Gabor, Radyo Pilipinas, Sambunga.
1: Radyo Pilipinas, Report.
4: Sinama na ng Department of Agriculture Region 9 o D9 sa kanilang regular na sistema, ang Enterprise Operations Manual o AOM, ang isa sa mga pamamaraan at sistemang binuo ng Philippine Rural Development Project o PRDP sa ilalim ng IRIP component. Ang AOM sa PRDP Enterprise Development Component ay nagsilbing gabay sa paghahanda at pagkatupad ng mga business plan para sa mga kooperatiba na magsasaka at mangingisda na maaaring suportahan na mga programa ng kagawaran ng agrikultura. Sa klaro nito, ang Farm and Fisheries Clustering Consolidation, Rice Program, Corn Program, High Value Crops Development Program, Special Area for Agricultural Development, Kabuhayan at Kaunlaran ng Kababayang Katutubo at iba pa. Sa Rehon 9, 20 grupo na mga magsasaka at mangingisda ang natulungan ng DAPRDP IRIP component mula sa tatlong lalawigan at lungsod ng Zamboanga. Ang mga proyekto ay pinunduhan sa ilalim ng World Bank Original Loan, Additional Financing 1-2 at pondo ng European Union. Mula 2016 hanggang 2024, mahigit sa 1,600 na benepisyaryo ang natulungan sa pamamagitan ng Enterprise Subproject na may kabuang pondo na 111 million pesos. Habang sa PRDP scale-up, ang pinakamalaking proyekto sa negosyo ng IRIP sa Zamboanga Peninsula na nagkakahalaga ng mahigit 84 million pesos ay ang Cacao Processing and Marketing Enterprise ng Midsalip Farmers Multipurpose Cooperative sa Midsalip, Zamboanga del Sur. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Cubol, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga, Sibugay.
2: Maraming salamat, Zamboanga, Sibugay. Samantala, may report pa rin tayo. Pagpapatatag ng Visayas Grid, may pick na tinututukan po ng ERC. May detalye dyan si Jamal Dagala.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Nananatili ang commitment ng Energy Regulatory Commission o ERC na patatagin ang supply ng kuryente sa Visayas Grid na halos isang taon ding isinailalim sa yellow at red alert ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Una rito ay pinayagan ng ERC ang Provisional Authority para sa Ancillary Services Procurement Agreement sa pagitan ng NGCP at ng East Asia Utilities Corporation para sa kanilang battery storage system sa Mactan, Lapu-Lapu City sa Cebu. Ayon sa ERC chairperson na si Atty. Francis Saturnino 1, Ang hakbang ay bilang pagsuporta na rin sa plano ni Energy Secretary Sharon Garina na magtatag ng battery storage sa Cebu upang masolusyunan ang kakapusanan sa supply ng kuryente sa Visayas Grid. Samantala, pansamantala namang sinuspindi ng ERC ang benta ng kuryente mula sa Wholesale Electricity Spot Market o WESE bilang tugon na rin sa tumataas na ancillary services rates. Dahil nito ayon sa ERC ay upang maisaayos din ang mga patakaran sa naturang serbisyo at kung paano ito na ipapasa sa mga consumer. Ang ancillary service ay nagsisilbing reserba sa grid na siya naman nagpapabalansi sa supply at demand ng kuryente. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
2: Pasunod natin sa buong Kapuluan, Kapitbahay, 32 minuto na makalipas ang alas 5 na madaling araw, galaw-galaw para hindi pumanaw. Nila, magbe-break muna ho kami. Ilan munang mahalagang paalala, walang kalasan, walang iwanan.
1: Mayamang agrikultura. Samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang Bagong Pilipinas. Usapang Agrikultura. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
6: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
7: Pag-ibig fund, solid kabon!
8: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangan handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasya hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng Pag-asa tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil, hashtag, panatag ang may alam.
9: Mainit na usapin ngayon ang Pax Silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Pax Silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Pax Silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
10: Maging brain gain tayo ngayon, imbes na brain drain. Ako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
9: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
11: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil, or hindi siya coal, for example.
9: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang PAC Silica ay hindi lamang proyektong imprastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: El Niño Alert!
13: El Niño Alert!
12: Matinding init, mapanganib sa kalusugan, mag-ingat!
14: Alam mo ba, batay sa pag-aaral ng Climate Impact Lab, isang research group na sumusuri sa epekto ng climate change at extreme weather events sa kalusugan at buhay ng mga tao, posibleng umabot sa 6,500 ang karagdagang heat-related deaths sa Pilipinas mula September 2026 hanggang February 2027. Dahil sa matinding init, nakaugnay ng Super El Nino na may projection range na positive 410 deaths kumpara sa normal na taon. Sa buong mundo, tinatayang aabot naman sa 451,000 ang karagdagang heat-related deaths mula sa June 2026 hanggang February 2027. Mahalagang tandaan na projection lamang ang mga bilang na ito at hindi aktwal na bilang ng mga nasawi. Kaya naman, pinapayuhan ng publiko na uminom ng sapat na tubig, iwasang magbilad sa matinding init, at mag-ingat sa mga sinyalis ng heat exhaustion o heat stroke.
12: El Niño Alert!
13: El Niño Alert!
12: Matinding init, mapanganib sa kalusugan, mag-ingat!
15: Sa harap ng posibleng Super El Nino, inihahanda na ng mga magsasaka ang kanilang mga pananim at mga diskarte sa pagtatanim tuwing tag-init.
16: Ayon sa mga local DA at municipal agriculturist, mahalagang pumili ng mga pananim na mas matibay sa init at mas kaunti ang kailanganing tubig, gaya ng mais, kamote, munggo, sorgo at iba pang drought resistance na halaman. Kabilang sa mga diskarte ng mga magsasaka ang pag-aangkop ng kalendar ng pagtatanim, paggamit ng dekalidad na binhi, pagpapanatili ng humidity sa lupa sa pamamagitan ng mulching at paglalagay ng takip sa ibabaw ng lupa sa paligid ng halaman o puno, pati na ang mas mahusay na paggamit ng tubig sa irigasyon. May ilang magsasaka rin na nagpapalit-palit ng pananim at nagtatanim ng mga halamang mas angkop sa kondisyon ng lupa at panahon para mabawasan ang panganib sa produksyon. Sa panig naman ng pamahalaan, patuloy ang gabay ng local DA at municipal agriculturist sa pagpili ng pananim, paghahanda ng lupa at pagpapatupad ng mga programang makatutulong sa mga magsasaka sa panahon ng tag-init. Sa DSWD, inihanda na ang malaking supply ng food packs para sa agarang ayuda sa mga pamilyang maapektuhan.
17: And then syempre, nandiyan na rin yung mga iba nating intervention katulad ng cash assistance. Permanent tayong long-term program na tumatakbo yung Project Lawat BD. Ito yung cash forward program natin kung saan tinuruan natin as early as 2 years ago yung mga communities natin na dumuha ng mga maliliit na mga water impounding facilities sa kanilang lugar kung saan nagpo-provide ng water security at food security. Maliliit man sila.
16: Sa Ilalaseri naman, pinalalakas ang water waste management at mga programang pangkalikasan para mabawasan ang mga posibleng epekto ng matinding pagbabago ng panahon.
18: A possible Super El Nino can affect our water supply, food production, fisheries, livelihood, and daily lives of our families. Preparedness must begin before a crisis happens.
16: At para sa mas pangmatagalang solusyon, nakatutok ang Halao River Multipurpose Project Stage 2 o JRMP2 sa pagpapalawak ng irigasyon at pagpapalakas ng produksyon ng palay.
15: Sa mahigit 9,500 hektarya ng sakahan, inaasahang makikinabang sa proyekto. Layo nitong masiguro ang mas maaasahang supply ng tubig para sa agrikultura at makatulong sa food security sa Region 6.
16: Kaya mula sa pagpili ng pananim at mga diskarte ng mga magsasaka hanggang sa mga programa ng pamahalaan at malakihang infrastructure project, iisa ang layunin, ang maprotektahan ng tubig, pagkain at kabuhayan ng mga pamilyang posibleng maapektuhan ng Super El Niño. Dahil sa harap ng posibleng krisis, ang pinakamahalagang hakbang ay ang paghahanda at pagkilos habang may panahon pa. Para sa Integrated State Media, Rena Manubag Dagoon, IBC News.
19: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
20: Radyo Pilipinas!
21: Radyo Publiko!
22: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
2: Makakasama naman ho natin ngayon sa ating linya ng komunikasyon si Dr. Marvin Sinense, Director for Center for Hybrid Rice Research, Innovation and Mechanization ng Central Luzon State University. Ano po? Usapan natin yung automated furrow irrigation system. Ano ba yan? Ano ho? Anong tulong yan? Meron bang tipid dyan? Makadadagdag ba yan sa kita ng ating mga magsasaka? Anong particular lamang na pananim ang pwede mo nang gamitin? Ito may pwede na sa lahat. E mukhang tubo mo nang pinag-uusapan din at alamin nga ho natin yan. Dr. Marvin Sinense, magandang umaga po sa inyo. Welcome mo sa Usapang Agrikultura sa Radyo Pilipinas. Si Kahiro po. Magandang umaga, Dr. Marvin.
23: Magandang umaga po, Kahiro. Magandang umaga rin po sa ating mga tagapakinig at tagapanood ngayon sa Usapang Agrikultura.
2: Po, po. Ay, Dok, hinabala ko muna yung jogging mo, ha? Tsaka yung exercise mo. Kantuhan muna tayo. Okay. Pag-usapan nga natin, itong irrigasyon talagang napaka-importante ito at napapanahon, lalo na nga sa panahon natin ngayon na napakaraming hinaharap na problema sa patubig. Pero ano ba itong automated furrow irrigation system na yan? Na mukhang ito yung combined na pag-aaral ho ng Central Luzon State University at ng DOST. Eh pag sinabing faro, parang kanal yan, hindi ba? Parang isang linyang dere-derecho. Paano ba tumatakbo ito? Ano bang ibig sa dapat na pagkaunawa dito ng simpleng mamamayan? Paano ito?
23: Opo, tama po kayo, Kahiro. No, yung pong ating faro, ito po yung karaniwang ginagamit po ng ating mga magsasaka sa pagpapatubig, no? Ito pong ginawa natin na automated faro irrigation or AFIS, no? Isa po siyang paraan ng pagpapatubig na hindi natin binago yung practice ng ating mga magsasaka. So linagyan po natin siya ng sensors, controllers at saka monitoring system upang mapahusay yung ating pamamahala ng ating patubig, no? So ang layunin po nito ay para makatipid ng tubig at the same time ay makatipid po tayo ng enerhiya na ginagamit natin sa pagpapatubig. So ito pong ginawa nating automated furrow irrigation system ay gumamit na po tayo ng solar energy, no po, sa kasi sa ngayon po ay napakamahal ng ating mga ginagamit na sa patubig gaya ng diesel, gasolina, kahit po ng kuryente. So ito po ay isang paraan upang makatipid tayo, no, sa lalong-lalo na po ngayon na pag-uusapan natin yung El Niño. Ito po ay isang paraan upang makatipid po tayo ng tubig na ginagamit natin sa ating sakahan.
2: Okay. Napansin ko lamang po, Dr. Marvin, na mukhang particular na binabanggit dito yung mga tubuhan, sugar cane. Ito ho ba yung pinakaunang pinaggamitan nito at bakit tubo ang napili? Anong meron? Alam natin na malaking tubig ang kinakailangan ng tubuhan. Ano po bang kwento?
23: Opo, ito po ay sa tulong po ng DOST at ng Picard po. Ano, pinondohan po nila itong project natin ito sa tubo. Kasi karaniwan po ay dito sa Nueva Ecija, alam niyo naman po yung crops namin dito ay palay, no? And mukhang yung tubo po ay napag-iiwanan. Kaya po nagkaroon po tayo ng proyekto na pinondahan po ng DOST para po lagyan po natin ng patubig yung tubo. Kasi nitong mga nakaraan po ay nagkaroon po ng problema, lalong-lalo na po noong 2024, no? Nagkaroon po ng El Niño. So higit na naapektuhan po itong ating mga kasamahan o magsasaka dito sa pagtutubo. Pero ito pong technology na ito ay hindi lamang po sa tubo, no? So meron na rin po kaming ginagawa dito sa CLSU na ginamit na rin po namin ito sa mais at sa iba pang mga row crops.
2: Oh. At mukhang isang bagay dito, palibasa may sensor na nga, hindi malayo siguro isang araw ay gamitan na rin po ng AI yan. Siyempre, bawas pagod, bawas gastusuyan, hindi na kinakailangan magbantay na buong maghapon yung magsasaka sa pagdali po ng tubig. Through sensor lang, malalaman na kung yung moisture ng lupa nangangailangan ng tubig, matik na itong magsusupply. Ganun na ho yun, tuloy-tuloy na yun.
23: Tama po, Kahiro. No? Kaya nga po siya automated. So, hindi na po natin siya kailangang bantayan. No? At the same time po, ay, kasi po yung pong usual na or conventional na tinatawag natin na pagpapatubig ng ating mga magsasaka ay almost 50 to 60% po ng tubig na ginagamit natin or ina-apply natin doon sa bukid ay nasasayang, hindi po siya nagagamit ng halaman. So ibig sabihin po, kung tayo ay gumagamit ng diesel or gasoline sa pagpapatubig, ibig sabihin ay 50 to 60% din yung nasasayang natin na diesel or gasoline sa na ginagamit natin sa pagpapatubig. So sa pamamagitan po nitong teknolohiya na ito, gumamit po tayo ng sensors at controllers. So nakokontrol po natin yung pagpapatubig kung kailan po ba pwedeng magpatubig at kung kailan niya isa-shutdown or isasara o ititigil yung pagpapatubig. So sa ganitong pamamaraan po ay nakakatipid din po tayo ng around 40 to 50% ng tubig at hindi na rin po tayo gumagamit ng mga yung mga nagpapatubig or yung mga labor na tinatawag natin kasi sa ngayon ay nagkakaroon na rin po talaga ng pagkukulang sa mga laborer sa ating bukirin.
2: Tama ba? May mga figures kasing ilang nakikita na ang matitipid daw po ng isang ordinaryong magsasaka dati raw eh, nasa kada ektarya sa tradisyonal na pamamaraan sa 40,000 lang daw ang kinikita eh. Pero pag ginagamitan na ho ng ganyang klase ng teknolohiya, ay gitna raw sa 100,000 yata. Tama ba yun?
23: Sa ganyan po ay gumagamit po kasi tayo ng kunin, no, sa solar. Sabi ko nga po kanina ay sa usual na pagpapatubig ay nagkakaroon po tayo ng losses, no? Yung kumbaga yung ina-apply natin na tubig ay 50 to 60% ang nasasayang, no? So sa pamamagitan po nito ay nakakatipid po tayo, no? Nakakatipid tayo ng patubig or nakakatipid po tayo ng mga gastusin natin sa pagpapatubig. So using this automated fire irrigation, no, magkakaroon po tayo ng mga additional investment. Pero on the long run, no, sa ayon po sa aming pag-aaral doon sa ngayon sa initial na pag-aaral po namin ay mas nakakatipid ka pa sa paggamit po nitong teknolohiya na ito, lalong-lalo na po kung ikaw ay gagamit po ng solar energy.
2: Gamat investment talaga ito kasi nga hindi maiwasan na pag nagpatayo at mag-maintain ka niyan ng ganyang klase ng sistema, may gastusin. Sinasabi naman na may high return on investment sa ROI kung pag-uusapan sa, kasi sa loob lamang ng ilang harvest cycle, mababawi mo na eh.
23: Opo, ang tubo naman po ay isang taon yung duration niya. So ayon po dun sa aming initial na pag-aaral ay mababawi mo na po siya sa loob lamang po ng 2 taon.
2: Oh. Gamat ito ay solar powered na, no? Alam natin para makatipid. Paano naman kung biglang magka-problema dun sa app? Ang bawa, walang internet signal. Paano magiging tema ho niyan?
23: Okay lang naman po kasi ito po ay yung pong app lang naman ay for monitoring. Pero gumagana pa rin po yung kanyang automation, no? So kahit hindi mo po siya i-on or i-off, so kusa po siyang nagpapatubig. So meron po siyang water sensor or moisture sensor sa lupa na kapag kailangan na pong magpatubig, ay kusa pong tumatakbo yung ating irrigation system.
2: Aliban po sa tubo, ano pa pong pwedeng paggamitan nito? Ah, kasi nga, baka sabihin, ay ano ba, exclusive lang ba sa tubo yan? This ibang pananim.
23: Apo, sabi ko nga po, ay nasubukan na po namin ito sa mais, sa at ibang mga row crops po, tulad ng talong, kamatis, dito po sa
2: tabako. Tabako ba? Nasubukan niyo na yung tabako?
23: Yun po ay hindi pa namin nasusubukan kasi ang tabako po ngayon ay nandoon po sa parte ng Ilocos at ng Isabela. Pero lahat po ng row crops ay pwede po siyang paggamitan.
2: Okay, likutin lang natin yung isip ng iba. No? Paano, halimbawa, paano nag-uusap yung mga sensor sa bukid at yung mobile app ng mga magsasaka?
23: Yun po. Yun po kasi meron po kasi tayong tinatawag na moisture sensor. Yung pong moisture sensor ay ito po yung nagmo-monitor ng dami ng tubig na nandoon sa lupa, no? So ibig bang sabihin, namo-monitor natin kung wala na o meron pang available na tubig na magagamit yung ating halaman. So ito po ay ibinabato niya sa ating controller, no? So yung controller naman po, siya, ito po yung magdidikta kung kailangan na bang magpatubig o hindi pa. Pero yung meron po tayong monitoring system na itong data na ito doon sa lupa ay pwede niyang ibato doon sa true text po ang ginawa natin. So pwedeng i-text niya yung kanyang yung farmer na ganito na yung soil moisture ng lupa. And pwede na siyang kung kailangan na magpatubig, magpapatubig na siya. Or kaya pwede pong yung app po na ginawa natin ay pwede pong i-override nung magsasaka. Halimbawa, merong kailangan na po talaga ng tubig, pwede po nang i-on. Or pwede, kung magkakaroon po ng ulan sa bandang hapon, pwede po niyang i-off yung ating system.
2: Dating po sa seguridad, Doc Marvin, paano naman yung seguridad? Pamahalin yung sensor, yung mga bulbs dyan. Paano yung nakaw o kaya yung paninira, yung vandalism sa gitna ng bukid? Eh, kung walang tao nagbabantay doon, paano natin matitsak na hindi ito mapapakilaman, masasalbahe?
23: Yan, yun po yung isang nagiging problema natin. Kaya yung po mga sensors naman ay nakabaon po yan sa lupa, kaya hindi po basta-basta makukuha. Ang pan nga lang po ngayon, dahil nga po sa naka-expose po yung ating solar panel at controllers, linalagyan po natin siya ng yung casing, linalagyan po natin siya ng lock. And kung minsan po talaga ay hindi natin maiiwasan yung nakaw, no? Kung gusto po talagang...
2: nangyayari, ano? Siguro, kasi nga, walang tao, alam nila, walang magsasaka doon, kasi nga, ano na, gumagana, ay na siguro. May tinatagal po yung lifespan ho ng mga... itong sistema ang ginagamit niyan. Kamusta po yung maagamitan? Matitindi yung init at ulan natin eh. Kaya ba yan?
23: Opo, ngayon po ay meron po yung meron po tayong weatherproof na casing doon sa ating sensor. At ayan, makikita niyo po dyan sa screen. Kung po yan, weatherproof po yan, umulan, bumagyo.
2: All weatherproof yan, all weather.
23: All weather po yan. At yung po naman pong ating solar panel ay... ang mga solar panel naman po ay nagtatagal po ng mga 20 to 25 years po ang kanyang lifespan.
2: Pero huling tanong na lamang, medyo kapos na tabitin tayo sa oras. Ano? Kailangan ba ng mataas na antas ng pag-aaral o may pinag-aralan para mapatakbo yung mga mobile app na yan?
23: Hindi naman po. Ano? Kasi kaya nga po natin in-adapt yung usual na practice ng farmer para hindi na po siya kailangang ng matinding pag-aaral. Ano po? At ito po, sa paggamit naman po ng app ay nagkakaroon po kami ng training bago po namin ibigay doon sa ating mga magsasaka.
2: Tsakin na lamang po natin yung kaligtasan kasi maraming malilikot ng kamay. Siguro, alam nila, wala nagbabantay, walang magsasaka. O kakayaan natin. So, dapat may nagbabantay na drone dyan. Ano? Anyway, Doc Marvin Sinense, sir, medyo unique ang apelyido mo, sir. Mga taga saan po, Sinense?
23: Dito lang po sa Nueva Ecija po, ang aming lahi po.
2: Nueva Ecija, kami dyan kabanatuan ng side ng mother ko. Marvin, maraming salamat. Hanggang sa muli, magkwentuhan po tayo para magkaroon tayo ng update dito sa mga faro-faro na yan. Po kayo, maraming salamat. Po, Doc, balikan mo na yung Zumba mo, balikan mo na yung favorite breakfast mo. Maraming salamat, magandang umaga po. Po kayo, stay safe and God bless. Po, maraming salamat, thank you.
22: Mayamang agrikultura. Samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas.
2: Yung Doc Sinense. Medyo yung Nueva Ecija pala. Okay. Nakatutok sa atin sa Nueva Ecija. Gagandang maga sa inyo. Hosan family, Illustre family, Valdez family. Gandang morning. Si Amor. J.K. Chang, good morning ho riyan. Ang alam nila Roger, Jomre, Rory, Alvin, Ariel, Mark, Marianne, Milios. Parin po natin dyan sila... na Susan Gemart. Parin po sila Sam Reyes, Marisol Malimban, Julius Sungab, Camilo Mali, Ron Esperanza. Ating mga producers. Andiyan po sila Julius Gonzalez, Christopher Tirambulo. Hindi ba kayo kung bitin ako sa usapan namin eh. O parin po naman ang inyong abang lingkod, ka-hero, hero, ilustre, obrigado, nag-iiwan. Namang bagay na matwid at tama, hindi mo ginawa. Itinuturing na kasalanan laban sa'yo. Pagsasaka po, hindi simpleng trabaho lamang ho. Yan po isang paraiso. Minsan pa. Huwag tayong basta-basta naniniwala sa pinyo, so huwag huwag tayong magpalinlang.
22: Nakasuporta sa inyong kabuhayan, kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: We know you're always on the go. Pero ang huli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss, bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
4: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
21: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
24: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
21: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
25: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
26: Ampalaya!
27: Ampalaya!
26: Kumakain kayo, ampalaya!
21: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
27: Kalong din, mga prutas, pakuan, mansanas at ubas.
26: Oh, nabusog ako sa kwento mo. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
21: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 4 minuto makalipas ang alas 6 ng umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, pagbisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Singapore, nagbukas ng mas maraming oportunidad para sa mga pamumuhunan at kooperasyon sa Pilipinas ayon sa Malacanang.
4: Headlines.
3: Iba't ibang tanggapan ng pamahalaan, pinulong ng Office of the Executive Secretary hinggil sa mga paghahanda para sa El Nino.
4: Headlines.
3: 7.2 trillion peso 2027 national budget aprobado na sa Kamara.
4: Headlines.
3: Deliberasyon sa panukalang national budget itutuloy ng Senado ngayong araw.
4: Headlines.
3: House prosecution na siyahan sa iniharap ng mga ebidensya laban kay Vice President Sara Duterte.
4: Headlines.
3: Senator Jingo Estrada, sinuspinde ng 70 araw ng Sandigan Bayan.
6: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
7: Sa buong bansa.
4: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Muli isang magandang baga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Ngayon po ay araw ng Martes, October 13, 2026. Muling sumasang yung Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
4: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas
4: News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Pagbisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Singapore, nagbukas ng mas maraming oportunidad para sa pamumuhunan at kooperasyon sa Pilipinas. Mula sa Malacanang, narito ang balitang hatid ni Raquel Bayan.
4: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
4: Report.
8: Ibinida ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang ilang investment opportunities, mas matatag na economic partnership at energy security sa pagbisita nito sa Singapore. Sabi ng Pangulo, sa pakikipagpulong niya kay Singapore Prime Minister Lawrence Wong, naging paksa ang pagpapatuloy sa momentum ng Association of Southeast Asian Region Agenda, kasabay ng paghahanda ng Pilipinas sa pagpasa ng ASEAN Chairmanship sa Singapore. Binanggit niya ng Pangulo ang kanyang pakikibahagi sa Forbes Conference kung saan inilatag niya ang economic priorities ng Pilipinas at growth plans nito sa harap ng nasa 470 business leaders, chief executive officers at policy makers. Kabilang sa mga tinalakay ang pagpapalawak ng exports, pagpapaigting ng business environment sa pamamagitan ng tax incentives at digital reform, at pagsusulong ng major infrastructure projects tulad ng $20 billion na Luzon Economic Corridor. Sa pagbisita ito ng Pangulo, nakipagpulong din siya sa mga business executives kung saan tinalakay naman ang investment expansion plans kasama ang FedEx, Mitsubishi Corporation at Vena Energy. Mula sa Malacanang, para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas
4: News Nationwide.
3: Pinulong na ng Office of the Executive Secretary ang iba't ibang tanggapan ng gobyerno upang tiyakin ang mas mabilis na paggastos at pagbababa ng mga kinakailangang suporta bilang paghahanda sa El Nino. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, dapat i-maximize ang mga tanggapan ng gobyerno ang fourth quarter ng 2026 upang mapaigting ang mga paghahanda ng gobyerno. Hinikayat din ni Recto ang government offices na i-sustain ang momentum at i-maximize ang huling bahagi ng taon para sa pagpapabilis ng mga proyekto at assistance programs na handa para sa mga implementasyon. Ito'y kasunod ng paglago ng government disbursements sa 7.5% sa unang tatlong quarter ng 2026. Ang mga priority programs na ito ay para sa education, kalusugan, infrastructure, transport, procurement, cash assistance, employment support at iba pang intervention na layuning umalalay sa mga magsasaka at mangingisda bilang paghahanda sa El Nino. Kabilang din dito ang solar-powered seed cold storage at irrigation systems.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: 7.2 trillion peso 2027 national budget aprobado na sa Kamara. Mula sa Kamara, narito ang report ni Kathleen Forbes.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
8: Pinuyin ang inipo ng Kamara sa ikapuntunong babasa ang panungkayang 2027 national budget ng kampanya ng 7.2 trillion pesos. Ito matapos bumoto ang 282 naman babatas pabor sa House Bill 10858. Sa kanyang mensahe, bagong mag-adjourn ang sesyon, may ingin-ita Speaker for CBD Buffer na dapat napunta sa tamang panggagamitan ng bawat sento ng mula sa bagisang taong bayan, partikular sa edukasyon, kalusugan at mga programang panlipunan. Sa bersyon inipubahan ng Kamara, nadagdagan ng 12.23 billion pesos ang pondo para sa sektor ng kalusugan upang makatulong na maibsan ang gastusin ng Pilipino sa pagpapagamot. Nagaan din ang karagdagang 10 billion pesos para sa presidential assistance sa farmers and fisher folk, 500 billion pesos para sa fertilizer assistance at iba pang pondo para sa edukasyon, punto market rules at mga programang pang-agrikultura bilang paghahanda naman sa pagtama ng inyo. Nananatili naman pinakamalaki ang edukasyon para sa sektor ng edukasyon na nagkakalagay ng 1.107 trillion pesos. Matapos ng pag-aproba ng Kamara, ipapasa ang panukalang pambansang budget sa Senado para sa deliberasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Kathy Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Itutuloy ng Senado ang deliberasyon sa panukalang 2027 national budget ngayong Linggo. Ito ay habang inihahanda sa impeachment trial ang mga dokumentong kailangan sa formal na paghahain ng ebidensya sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian, tinakdan na nila ngayong araw ang budget hearings para mapakinabangan ang oras habang inihahanda ng prosecution ang kanilang formal offer of evidence. Sa naunang schedule, whole day sana ang impeachment trial hanggang bukas October 15. Pero sinabi ni Gatchalian na pagkatapos ng presentation ng financial expert witness na si Attorney Alexander Cabrera ay magpapahinga muna ang impeachment trial. Una nang sinabi ng prosecution na huling testigo na nila si Cabrera para sa Article 2 ng Articles of Impeachment, habang balak naman na ilaglag ng prosecution ang pagtalakay sa Article 3 ng impeachment case. Gate ni Senate ng Senate President, kailangan nilang tiyakin na matatapos nila ang pagtalakay ng 2027 proposed national budget. Ito'y para matiyak na hindi magkakaroon ng reenacted budget pagpasok ng bagong taon.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: House prosecution nasiyahan sa iniharap na mga ebidensya laban kay Vice President Sara Duterte. Yan po ang balitang hatid ni Melanie Valdos Reyes.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
7: Satisfied ang House Prosecution Panel sa naging presentasyon ng kanilang mga ebidensya laban kay Vice President Sara Duterte sa ilalim ng Article 2 o Unexplained Wealth. Inihayag ito ni House Prosecutor Tagbayan Representative Shell Jokno matapos tapusin ng huling testigo ng prosecution na si Forensic Accounting Expert Attorney Alexander Cabrera ang kanyang testimonya sa harap ng Senate Impeachment Court. Sa ginamang pagsusuri at ulat ni Cabrera, natukoy ang humigit-kumulang na 817.87 million pesos na sinasabing unexplained wealth na kinabibilangan ni VP Sara at kanyang asawa na si Attorney Manasses Carpio mula 2022 hanggang 2025. Sa pagdinig nitong Lunes, binigyan din pa ni Cabrera na maaari pang umabot sa 1.5 billion pesos ang nasabing halaga kung gagamitin ang less conservative na formula. Narito ang pahayag ni House Prosecutor Shell Jokno.
9: There you have it. Nakita niyo naman yung mga nangyari kanina. We have finished with the presentation of our Article 2. At from our perspective, I'm very happy that we have done the job that we set out to do. Yun lang naman po.
7: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Presentation ng defense team sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sisimulan sa November 9. mula sa Senado. Narito report ni Nympha Asuncion.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Sa November na ito nakatakbang simula ng defense team ni Vice President Sara Duterte ang presentasyon nila ng kanilang kaso sa impeachment court ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian. Ito'y sa gitna ng inaasahang pagsasara na ng prosecution panel ng kanilang presentasyon ng mga testigo at ebidensya sa korte. Kahapon, binanggit ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Chris Escudero na natanggap na nila ang manifestation ng prosecution na i-drop o wag nang ituloy ang presentasyon ng Article 3 ng Articles of Impeachment laban kay VP Sara o ang tungkol sa aligasyon ng bribery. Pinahayag na rin ng prosecution na ang financial forensics expert na si Attorney Alexander Cabrera na ang huling testigo nila para sa Article 2. Dahil dito, pagkakataon na ng defense ay presenta ang kanilang depensa laban sa mga aligasyon sa Vice Presidente. Sinabi ni Gatchalian na sa pagbabalik sesyon na sisimulan ang presentasyon ng defense team at habang nakabreak ang impeachment court ay itutuon muna ng Senado ang kanilang atensyon sa pagtalakay sa panukalang 2027 national budget. Umaasa ang Senate President na maipipresenta na sa plenaryo ng Senado ang 2027 budget bill pagbalik sesyon rin nila sa November 9. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Senator Jinggo Estrada, sinuspinde ng 70 araw ng Sandigan Bayan. Ang detalye atin sa atin ni Marian Bastasa.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Iniutos na ng Sandigan Bayan 5th Division ang pagkapatupad ng 70 araw na suspensyon laban kay Senador Jinggoy Estrada. Batay sa resolusyon ng korte, magsisimula ang suspensyon sa oras na matanggap nito ang kautusan. Saklaw din ito ang iba pang pampublikong posisyon na kasalukuyang hawak o maaari pang hawakan ni Estrada. Kaugnay nito ay inatasan na rin ang Sandigan Bayan ng Office of the Senate President sa pamagitan ng Office of the Senate Secretary na ipatupad ang suspension order at ipaalam sa korte ang naging aksyon sa loob ng 5 araw mula sa pagtanggap ng resolusyon. Otomatiko namang matatapos ang suspension matapos ang 70 araw mula sa pagpapatupad nito. Si Estrada ay naharap sa kasong plunder sa Sandigan Bayan na may kaugnayan pa rin sa flood control scandal. Mula sa Sandigan Bayan para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 15 or 16 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
10: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
12: Radyo Pilipinas is on Viber.
13: Viber.
12: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
13: Receive credible news and information.
12: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
13: Stay on track
12: with Radyo Pilipinas on Viber.
13: Viber.
12: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
0: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
10: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy po mga kaibigan ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Tinutulungan ngayon ng Department of Migrant Workers ang mga Pilipinong na-divert ng flight sa Jeddah na patungo sana sa Riyadh, Saudi Arabia. Ito'y matapos na pansamantalang isara ang King Khalid International Airport sa Riyadh, Saudi Arabia, matapos sa mga pag-atake na iniuugnay sa Houthi rebels. Ayon kay Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, nasa 74 na Pilipino ang na-divert sa Jeddah at binibigyan ng tulong ng pamahalaan. Kabilang ang sa mga ibinigay na tulong ang pagkain, transportasyon at matutuluyan. Bukod pa dito ay tinulungan din ang DNW ang mga Pinoy na makapag-rebook ng flight. Ayon kay Kakdak, pwede rin daw silang bumiyahe by land pero aabuti nito ng 11 oras. Sa ngayon, nananatili muna sila sa Jeddah habang naghihintay o hinihintay ang pagbabalik ng biyahe. Dagdag pa ng Migrant Workers Secretary, hindi pa rin tiyak kung kailan buling bubuksan ang paliparan sa Riyadh dahil nakadepende ito sa mga otoridad ng Saudi Arabia.
10: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas,
10: News Nationwide.
3: Walang ipatutupad na department ban sa mga overseas o deployment ban sa mga overseas Filipino workers o OFW patungo sa Saudi Arabia. Sa kabila ito ng naganap na pag-atake sa ibang paliparan sa nasabing bansa. Ayon kay Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, patuloy ang pakikipag-ugnayan ng kanyang ahensya sa Department of Foreign Affairs para sa monitoring ng sitwasyon. Binayuan naman ni Kakdak ang mga OFW na bibiyahay patungong Saudi Arabia na tiyaking nakumpirma ang kanilang flight schedules kasunod ng pagkansila ng ilang airline companies ng kanilang mga biyahe.
14: Ngayon, walang deployment ban to Saudi Arabia. As I said, economic life continues within the kingdom. And ang nakikita natin dito, targeted ang mga attacks. The kingdom has kept Filipinos safe, not just since Feb 28, but we're talking decades of protection afforded by the kingdom to Filipino workers in Saudi. As you know, Filipino community, the Filipino community, OFW community has grown to become 1 million in the kingdom.
3: Si Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Samantala, apat na Pilipino ang iniulat na nasugatan sa nasabing pag-atake ng Houthi rebels sa mga paliparan sa Saudi Arabia. Tatlo sa kanilang kasalukuyang nasa intensive care unit o ICU, habang isa ang nakalabas na sa paggamutan. Tiniyak naman ng Department of Migrant Workers na tutulungan nilang mga pamilya na mga biktima habang patuloy na binabantayan ang sitwasyon sa Saudi Arabia.
10: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
10: News Nationwide.
3: Mga overseas Filipino workers sa Middle East pinaalalahanan sa pagpapakalat ng mga hindi beripikadong impormasyon, lalo na sa social media. Yan ang balitang hatid ni J. Mark Dagala.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Pinalalahanan ng Department of Migrant Workers sa mga overseas Filipino workers sa Gulf region, partikular na sa Saudi Arabia, na maging maingat sa pagbabahagi ng mga impormasyon, lalo na sa social media. Ito sa gitna na rin ng tensyon sa riyon matapos ang mga napaulat na pag-atake sa King Khalid International Airport noong October 10. Ayon kay DMW Secretary Hans Leo Kakdak, mahigpit ang mga patakaran sa Saudi Arabia laban sa pagpapakalat at ng maling impormasyon sa social media. Dahil dito, pinapayuhan niya mga OFW na iwasang mag-post o magbahagi ng mga hindi kumpirmadong balita, haka-haka at iba pang impormasyon tungkol sa sitwasyon sa rehiyon. Nagbibala rin ng DMW na ang paglabag sa umiiral na batas sa Saudi Arabia kaugnay sa pagpapakalat ng disinformation ay maaaring magresulta sa pagkakakulong o deportation depende sa uri ng paglabag at sa naangkop na batas. Para sa Bagong Pilipinas, si Martigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
10: News Nationwide.
3: Suspendido hanggang sa November 29 ang mga biyahe ng Philippine Airlines mula Maynila patungo sa Riyadh, Saudi Arabia. At pabalik, sa isang pahayag, sinabi ng PAL na pinalawig nila ang suspension ng nasabing mga biyahe dahil sa pabago-bagong sitwasyong pangsiguridad sa King Khalid International Airport sa Riyadh. Dagdag pa ng flag carrier, patuloy nitong binabantayan ang mga kaganapan sa Saudi Arabia. Patuloy din ang PAL sa pagsusuri ng mga kondisyon na nakakapekto sa ligtas na operasyon ng mga biyahe.
10: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
10: News Nationwide.
3: Nasa kamay na ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA ang kumpletong impormasyon sa Pinoy na naaresto sa bansang Laos dahil sa tangkang pagpuslit ng higit sa kalahating toneladang shabu papasok sa Pilipinas. Sinabi ni PDEA Director General Undersecretary Sagani Neres na kinilala ang suspect na alias na Fajad. Anya, natukoy na rin ang ahensyang ilan pang individual na umano'y kasamahan ng suspect na nasa Pilipinas. May ilan ding dayuhang kasamahan ng suspect na iniulat na sangkot sa insidente.
16: Yung si Fajad ay confirmed na Pilipino siya. Yung residence ngayon is in Marawi. At na meron na tayong listahan kung saan pa yung mga ibang mga place of residence niya. O, yan na ngayon ang focus ng ating investigation

0: matapos natanggihan ng piloto ang private o ng private jet ang kargamento ng ilegal na droga at agad na i-report ito sa mga otoridad.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nakamit ng Pilipinas ang Tier 1 ranking sa 2026 Trafficking in Persons Report ng United States. Ang ibinibigay na ranking ay bilang pagkilala sa mga hakbang ng iba't ibang bansa laban sa human trafficking. Itong ikapat na beses na nakamit ng Pilipinas ang pagkilala sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Binibigay ang Tier 1 ranking sa mga bansang ganap na nakakatugon sa minimum standards para mapuksang human trafficking. Batay sa ulat, umabot sa 1,546 ang mga biktima ng human trafficking na natulungan ng pamahalaan noong 2025. Mas mataas ito kumpara sa 816 noong taong 2024.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Samantala, iniulat naman ng Department of Migrant Workers na nakapag-imbestiga ang mga otoridad ng 447 cases ng human trafficking at online child sexual exploitation. May 366 na naisampanakaso laban sa pinaghihinalang trafficker. Sa nasabing bilang, 103 na ang na-convict. Mahigpit din ang pagtutok ng Philippine Overseas Employment Administration o POEA sa mga illegal recruiter na nag-aalok ng peking trabaho sa ibang bansa. Narito ang pahayag ni POEA Administrator Bernard Olalia.
2: For this year alone, 4 convictions for IR and 5 convictions for trafficking, a total of 9 convictions to prove that we are very serious in our campaign for trafficking in persons. By the way, yung tier 1 po natin na binanggit kanina ni Secretary, sa 11th year natin, that's the highest ranking. And the Asian country, dadalawa lang po, Philippines and Singapore.
0: Si Philippine Overseas Employment Agency Administrator Bernard Olalia.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Epektibo ngayong Martes, October 13, ang bagong oil price adjustment sa bansa. 3 pesos and 1 centavo kada litro ang ipatutupad na rollback sa diesel. Tataas naman ng 1 peso 56 centavos ang kada litro ng gasolina at 1 peso and 77 centavos sa kerosene. Ayon sa Department of Energy, ang pagtaas sa presyo ng gasolina at kerosene ay dulot ng paghihigpit sa supply ng mga produktong petrolyo sa pandaigdigang merkado. Ang pagbaba naman sa presyo ng diesel ay dahil sa mga sumusunod. Ang mga hakbang ng mga bansang kasapi ng Group of 7 o G7 na maglabas ng reserbang langis at ang kasunduan ng Estados Unidos at Russia para mapalawak ang supply ng diesel. Ito na ang 3 sunod na linggong nagkaroon ng bawas presyo sa diesel, habang 2 sunod na linggo naman ng pagtaas sa gasolina at kerosene.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Ekonomiya ng Manila Local Government Unit pumalo na sa mahigit sa 1 trilyong piso. Narito ang balitang atid ni Lawrence Tanhoco.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Umabot na sa 1.06 trillion pesos ang gross domestic product o GDP ng Maynila nitong 2025, dahilan upang manatili itong 3 sa mga lungsod na may pinakamalaking ekonomiya sa bansa, kasunod ng Quezon City at ng lungsod ng Makati. Batay sa datos ng Philippine Statistics Authority o PSA, katumbas ito ng 14.6% ng kabuong ekonomiya ng Metro Manila. Pinakamalaking bahagi ng ekonomiya ng Maynila ang sektor ng serbisyo na may 77.4%, habang 22.6% naman ang sektor ng industriya. Nanguna sa pinakamabilis na paglago ang transportasyon at storage na may 10%, kasunod ang serbisyong pangkalusugan na may 9.4% at education naman na may 6.4%, na itala rin sa 565,000 pesos mahigit ang per capita GDP ng lungsod nitong 2025. Sa ilalim ng administrasyon ni Manila Mayor Francisco Isko Moreno Magoso, kabilang sa mga pangunahing prioridad ang pamahalang lungsod ng kalusugan, edukasyon, pabahay at trabaho. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Manila Fame 2026, natampok ang galing ng Filipino designers at artisans. Mga makabagong disenyo at traditional

0: professional craftsmanship, magbubukas ng oportunidad sa international market. Yan pong balita natin sa atin ni Jolly Mar Acuyong.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Tampok ang husay at pagkamalikhain ng mga Pilipino sa Manila FAME 2026 na gaganapin sa October 15 hanggang 17 sa World Trade Center sa Pasay City. Sa temang Bloom Ibibida sa 74th na edisyon ng International Trade Event, ang daan-daan bagong disenyo para sa home, decor, furniture, fashion, holiday at gift products sa pamagitan ng traditional craftsmanship at mga makabagong disenyo. Bahagi rin ng programa ang FAME Talks 2026 kung saan magsasama-sama ang mga eksperto sa design at creative industries upang talakayin ang mga bagong ideya, pananaw at oportunidad sa industriya. Tumatanggap ang event ng walk-in visitors mula sa general public sa halagang 500 piso. Libre naman ang admission para sa trade buyers at government employees habang may discounted rates para sa mga estudyante, persons with disabilities at senior citizens. Paalala ng organizer na Center for International Trade Expositions and Missions sa ilalim ng Department of Trade and Industry o DTI, mag-ingat sa mga hindi autorisadong nag-aalok ng exhibition booth spaces kapalit ng bayad. Mula Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Jolly Mar Acuyong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita naman sa Ibayong Dagat, Poland, nagpakalat ng 20,000 pulis sa mga paaralan matapos ang magkakasunod na karahasan. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Win Peñano.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Nagpakalat na mahigit 20,000 pulis ang pamahalaan ng Poland upang palakasin ang seguridad sa mga paaralan. Ayon sa Polish Police nitong Lunes, aabot sa 80,000 educational institutions na ang kanilang na-inspeksyon sa mga nakalipas na araw kung saan nasa 135 individual na ang kanilang nadetine. Isa sa mga insidente ang batang gumawa ng model ng kanyang paaralan gamit ang isang laro at doon gumawa ng isang simulation ng karahasan. Nakarecover din ng baril, mga bala at kutsilyo sa nasabing bata. Isinigawa ang malawakang operasyon ng pulisya matapos ang sunod-sunod na karahasan sa mga paaralan sa Poland noong nakaraang Linggo. Kasabay nito, nangako si Polish Prime Minister Donald Tusk na tutugunan ng anyay na uusong karahasan na kinasasangkutan ng mga minor de edad. Mula Arpa World Service para sa Bagong Pilipinas, Win Peñano, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Narito ang ating balitang sports.
1: Radyo Pilipinas Sports.
0: Sa Formula 1, Max Verstappen nakuha ang kanyang unang panalo sa Singapore Grand Prix. Detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
4: Sa unang pagkakataon ng kanyang Formula 1 career, tagumpay si Max Verstappen ng Red Bull Ford. Tayo din ako sa Singapore Grand Prix sa Marina Bay Street Circuit noong Linggo. Matapos ang 10 taon, ito ang unang pagkakataon na P1 si Verstappen sa Singapore. Maliban dito, back-to-back victories na rin si Max ngayong season matapos manalo sa Malaysia noong October 4. Kumakalawa naman si Charles Leclerc ng Ferrari at tumapos sa 3rd pwesto si Kimi Antonelli ng Mercedes. Ang susunod na round ng 2026 season ay gaganapin sa Austin, Texas para sa United States Grand Prix. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya, sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time, 33 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Magandang araw, si Dingdong Dates po ito. Sa dami ng bulkan sa Pilipinas, dapat alam na natin ang gagawin sakaling maabutan tayo ng pagputok nito. Naalala niyo ba ang pagbuga ng abo ng Bulkang Taal noong 2020? Ang pagputok ng Bulkang Pinatubo noong 1991. Hindi malabo na maranasan natin ulit ito, kaya dapat may alam tayo. Dahil, hashtag panatag ang may alam.
6: El Niño Alert!
1: El Niño Alert!
6: Matinding init, mapanganib sa kalusugan, mag-ingat!
7: Sa nakaambang na banta ng Very Strong El Niño, na tinatayang tatagal hanggang sa unang bahagi ng 2027, patuloy ang ginagawang paghahanda ng national government upang maibsan ang epekto nito sa bansa. Naghahanda ang Department of Agriculture ng suporta para sa mga maapektuhang magsasaka, kabilang ang pagtatayo ng dagdag na solar-powered irrigation, pamamahagi ng fuel at fertilizer assistance, at pagpondo sa mga scientific measures upang mabawasan ang epekto ng El Nino. Pinalalakas na rin ng National Irrigation Administration ang maintenance ng irrigation systems at pagtukoy sa mga alternatibong mapagkukunan ng tubig. Nakahanda naman ang water impounding structures at rainwater harvesting facilities ng Department of Environment and Natural Resources bilang suporta sa supply ng tubig sa bansa at naglatag na rin ng mga hakbang upang maiwasan ang forest at grass fires.
6: El Nino Alert! El Nino Alert! Matinding init, mapanganib sa kalusugan, mag-ingat!
8: Sa harap ng posibleng Super El Nino, inihahanda na ng mga magsasaka ang kanilang mga pananim at mga diskarte sa pagtatanim tuwing tag-init.
9: Ayon sa mga local DA at municipal agriculturists, mahalagang pumili ng mga pananim na mas matibay sa init at mas kaunti ang kailanganing tubig gaya ng mais, kamote, monggo, sorgo at iba pang drought resistance na halaman. Kabilang sa mga diskarte ng mga magsasaka ang pag-aangkop ng kalendar ng pagtatanim, paggamit ng dekalidad na binhi, pagpapanatili ng humidity sa lupa sa pamamagitan ng mulching at paglalagay ng takip sa ibabaw ng lupa sa paligid ng halaman o puno, pati na ang mas mahusay na paggamit ng tubig sa irigasyon. May ilang magsasaka rin na nagpapalit-palit ng pananim at nagtatanim ng mga halamang mas angkop sa kondisyon ng lupa at panahon para mabawasan ang panganib sa produksyon. Sa panig naman ng pamahalaan, patuloy ang gabay ng local DA at municipal agriculturist sa pagpili ng pananim, paghahanda ng lupa at pagpapatupad ng mga programang makatutulong sa mga magsasaka sa panahon ng tag-init. Sa DSWD, inihanda na ang malaking supply ng food packs para sa agarang ayuda sa mga pamilyang maapektuhan.
10: And then syempre, nandiyan na rin yung mga iba nating intervention katulad ng cash assistance. Pero meron tayong long-term program na tumatakbo yung Project Lawak BD. Ito yung cash forward program natin kung saan tinuruan natin as early as 2 years ago yung mga communities natin na dumawa ng mga maliliit na mga water impounding facilities sa kanilang lugar kung saan nagpo-provide ng water security at food security. Maliliit man sila.
9: Sa Ilalaseri naman, pinalalakas ang water waste management at mga programang pangkalikasan para mabawasan ang mga posibleng epekto ng matinding pagbabago ng panahon.
11: A possible Super El Nino can affect our water supply, food production, fisheries, livelihood, and daily lives of our families. Preparedness must begin before a crisis happens.
9: At para sa mas pangmatagalang solusyon, nakatutok ang Halaor River Multipurpose Project Stage 2 o JRMP2 sa pagpapalawak ng irigasyon at pagpapalakas ng produksyon ng palay.
12: Sa mahigit 9,500 hektarya ng sakahan, inaasahang makikinabang sa proyekto. Layo nitong masiguro ang mas maaasahang supply ng tubig para sa agrikultura at makatulong sa food security sa Region 6.
9: Kaya mula sa pagpili ng pananim at mga diskarte ng mga magsasaka hanggang sa mga programa ng pamahalaan at malakihang infrastructure project, iisa ang layunin, ang maprotektahan ng tubig, pagkain at kabuhayan ng mga pamilyang posibleng maapektuhan ng Super El Nino.
12: Dahil sa harap ng posibleng krisis, ang pinakamahalagang hakbang ay ang paghahanda at pagkilos habang may panahon pa. Para sa Integrated State Media, Rena Manubag Dagoon, IBC News.
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
13: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko.
14: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy po ang ating balita dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito mga update mula po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon. Pilipinas, Radyo Publiko, Tuguegaraog, Cagayan. Narito report ni Dina Villacampa.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Dina.
15: Ipinasa kamay na sa San Jose Fishery Folk Association o SJFA ng Gonzaga, Cagayan ang 62-footer FRP Tuna Headline Fishing Boat na mula sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources of Bifor Region 2. Nagkakalaga ito ng magigit kumulang 10 milyon piso na siyang katuparan para mapalago at mapataas ang huli ng mga mangingisda sa lugar. Bago ang turnover ay paglagda sa kasundan ng Bifor, Provincial Government, Municipal Government at ang San Jose Fisher Folk Association. Sa kanyang mensahe, hinili ni Governor Edgar Aglipay sa mga opisyal at miyembro ng asosasyon na alagaan at gamitin ng maayos at magkaisa para sa magandang produksyon ng isda na maaaring maipagbili pa sa makarating na bayan upang mapanatili ang magandang kita at kabuhayan ng mamangingisdang Cagayano. Ngit naman ni Director Angel Encarnacion ng Bifor na naturang proyekto ay magbibigay ng kakayahan sa asosasyon at sa mamangingisda ng Gonzaga na mapaunlad ang produksyon ng isda sa lalawigan. Nangako naman si SJFA President Vicencio Alcawili na alagaan ang nasabing sasakyang pangisda dahil umaasa sila na mapapalago na ang kabuhay ng mga mangingisda kasabay ng kahilingan ng tuloy-tuloy ng suporta ng Bifor, PGC at ng lokal na pamulang ng Gonzaga sa sektor ng pangisdaan. Ang 62-footer fishing vessel ng Gonzaga ay katuna sana ipamahagi ng Bifor sa lalawigan ng Cagayan. Una na nakatanggap ang Fisher Folk Association ng Santa Ana at ng Claveria. Para sa Bangong Pilipinas, din natin Radyo Villacampa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tuguegras.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Mahigit sa 2 milyong pisong halaga ng tulong pinansyal para sa mga returning OFW sa Region 1, pinagkaloob ng Department of Migrant Workers. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Agoo, La Union. Narito ang report ni Glenda Bakungan, Sarak.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Glenda.
16: Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., nagpapatuloy ang pamamahagi ng Department of Migrant Workers o DMW Region 1 ng financial assistance sa mga OFWs at kanilang pamilya. Sa distribusyong ginanap sa City of San Fernando, La Union, ipinagkaloob ng DMW ang 1,290,000 pesos na halaga ng Enhanced Livelihood Program for OFW Reintegration o ELPOR Assistance at 550,000 pesos na halaga ng agarang kalinga at saklulo para sa mga OFWs na nangangailangan o Action Fund. Sa manasay ni DMW Region 1 OIC Assistant Regional Director Romeo Jaramilla, sinabi nito na layunin ng programa na patuloy na magkaloob ng suporta sa mga OFWs na nagbabalik dito sa bansa upang matulungan silang magkaroon ng bagong pag-asa para mas mabilis silang makabangon at muling mapabuti ang kanilang buhay pagkatapos ng mga hamon na kanilang naranasan sa ibang bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Glenda Bakungan Sarak, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Agoo.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Mga magsasaka sa Pangasinan, sumailalim sa pagsasanay sa makabagong makinarya. Ito'y bilang tugon sa banta ng El Nino. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City. Narito ang report ni Verna Beltran Adaban.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Verna.
17: Mahigit 153 na magsasaka mula sa ikatlo at ikaapat na distrito ng lalawigan ang sumailalim sa pagsasanay at demonstrasyon ng makabagong makinarya sa pagsasaka sa ilalim ng Corporate Farming Project Field Day ng pamalang talalawigan ng Pangasinan. Layunin ang programa na mapataas ang produktibidad na masakahan sa gitna ng banta na matinding El Nino. Ayon kay Provincial Agriculturist Dalisay Moya, ang paggamit ng modernong makinarya ay mahalaga upang mapataas ang ani, mapababa ang gastusin sa paggawa at mapanatili ang kahusayan sa operasyon sa panahon ng tag-Toyota. Batay sa ulat ng Department of Agriculture na ibinahagi ng pamalang talalawigan, inaasang bababa ng humigit kumulang 700,000 metriko tonelada ang ani ng talay sa ikalawang kalahati ng 2026 dahil sa El Nino at iba pang pagbabago sa klima. Dahil dito, inihahanda na ang mga national at lokal na ahensya ng hakbang upang maiwasan ang kakulangan sa supply ng bigas hanggang 2027. Ayon sa provincial government, ang Perfect Farming Project ay pangunang programa ng pamalang palalawigan sa ilalim ng pamumuno ni Governor Ramon Gicon na nagbibigay ng tulong sa mga magsasaka upang mapalakas ang kanyang operasyon at mapataas ang kita. Bukod sa demonstrasyon ng makinarya, kabilang sa suporta ng programa ang direktang pagbili ng palay, farm inputs at subsidies at mga capacity building activities para sa mga magsasaka. Patuloy namang isinasagawa ng pamalang palalawigan ang mga proyekto at inisyatiba upang mapanatili at mapaunlad ang sektor ng agrikultura at pagkain sa lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, Verna Beltran Adaban, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: DSWD Bicol Region na bahagi ng mahigit sa 1,000 food packs sa mga magsasaka sa Camarines Norte. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City. Garito ang balitang hatid ni Jerome Toledo.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Jerome.
18: Nagsagawa ng relief operations ang Department of Social Welfare and Development o DSWD Field Office 5 sa mga munisipalidad ng Vincennes at San Vicente, Camarines Norte noong Oktubre 10 hanggang 11, 2026. Mahigit 1,668 family food packs ang naipamahagi ng DSWD FO5 sa mga magsasaka na apektado ng very strong El Nino sa nabanggit ng mga munisipalidad. Noong Oktubre 11, nasa kabuang 1,100 FFPs ang ipinamahagi sa tatlong barangay sa Vincennes. Ito ay sa Mangkayo, Napilihan at Singi. Ang pamamahagi naman sa natitirang apat na barangay, ang Kalangkawan Norte at barangays 1, 2 at 3 ay nakatakda sa Oktubre 12 hanggang 13. Una rito, noong Oktubre 10, namahagi rin ang DSWD Bicol ng 568 FFPs sa mga magsasakang naapektuhan ng El Nino sa siyam na barangay sa San Vicente, Asdum, Cabanban, Calabagas, Fabrica, Iriaya Sur, Canluran, Mangogob, San Jose at Silangan. Ang mga hakmang na ito ay bilang pagsuporta sa utos ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na tiyaking walang pamilyang magugutom sa gitna ng mga hamong hatid ng very strong El Nino. Para sa Bagong Pilipinas, Jerome Toledo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: DSWD Bicol na bahagi ng mahigit sa 15 billion pesos na halaga ng tulong sa mga beneficiaries sa Masbate. Ito'y sa ilalim ng Uplift Program. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Legazpi City, Albay. Narito ang balitang atin sa atin, Israel and Luzon.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Israel and...
19: Naghatid ang Department of Social Welfare and Development o DSWD Bicol ng kabuang 13,574,000 pesos na tulong pinansyal sa 6,787 na benepisyaryo sa ikatlong distrito ng Masbate sa ilalim ng ikalawang tranche ng Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o Uplift Program upang makatulong sa mga pamilyang apektado ng El Nino at pagtaas ng mga gastusin. Ayon sa DSWD Bicol, isinagawa ang payout sa mga bayan ng POV Corpus, Placer, Kawayan, Palanas, Uson at Dimasalang kung saan may mga komunidad na naharap sa kakulangan ng malinis at sapat na tubig at epekto ng tagtuyot. Kasabay ng pamamahagi, ginabayan ng mga kawanin ng DSWD Bicol ang mga benepisyaryo sa paghahanda ng mga kinakailangan para sa digital payout kabilang ang pagbubukas ng bank account o digital wallet para sa mga susunod na asistensya. Bahagi ang inisyatiba ng Whole of Government Approach ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. upang mailapit ang mapapanahong tulong sa mga nangangailangang pamilya. Para sa Bagong Pilipinas, Sir Luzon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time. 48 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
14: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
20: This is a public service announcement.
21: Discipline is the key.
22: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
23: Kilatisin ang sarili.
22: Ang kahandaan sa manibela siguruhin inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
2: Importante rin na ating laging isipin.
22: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
2: Isang mahalagang paalala
22: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: This is a public service announcement.
4: Public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
23: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
24: Radyo Pilipinas.
25: Radyo Publiko.
23: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. Bahandi Trade Fair 2026 ng DTI Eastern Visayas. Kumita ng mahigit sa 60 million pesos. Detalye mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Borongan. Hatid sa atin ni Penelope Pumida.
23: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: And
26: umabot sa mahigit 56.38 million pesos ang kabuang benta ng Bahandi Eastern Visayas Trade Fair 2026 na lumampas sa itinakdang sales target para sa limang araw na aktibidad sa SM Mega Mall sa Mandaluyong City. Matay sa final sales report ng Department of Trade and Industry DTI Eastern Samar, umabot sa 52.24 million pesos ang pinagsamang cash at book sale, katumbas ng 106.49% ng 50 million pesos na target. Nanguna sa kabuang benta ang Leyte na may 19.51 million pesos, sinunda ng Northern Samar may 14.11 million at Samar na may 9.78 million pesos. Nagtala naman ang Eastern Samar ng 6.34 million pesos. Sa kabuuan, 94 MSMEs mula sa 6 na probinsya ng Eastern Visayas ang lumahok sa trade fair, kabilang ang 9 mula sa Eastern Samar. Samantala, umabot sa 6.4 million pesos ang naitalang sales mula sa creative products ng 4 na probinsya, kabilang ang Northern Samar, Biliran Samar at Eastern Samar. Layunin ng Bahandi Trade Fair na itaguyod ang mga lokal na produkto at palawakin ang merkado para sa mga MSME sa rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
23: Radyo Pilipinas,
25: Radyo Pilipinas,
23: News Nationwide.
0: Provincial Government ng Cebu na bahagi ng mahigit sa 20 milyong pisong halaga ng tulong sa agri-fisheries sector. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu City. Darito ang report ni Jessa Agua Ilanan.
23: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Jessa.
27: Sabay na natanggap ng mga magsasaka at mangingisda mula sa 26 na LGU sa lalawigan ng Cebu ang iba't ibang agri-fisheries inputs na handog ng pamahalaan sa pamamagitan ng Cebu Provincial Government sa pangunguna ni Cebu Governor Pamela Barrecuatro. Kabilang sa mga pinamigay ang walking-type agricultural tractors with rotary tillers, high-density polyethylene fish cages, gas-powered water pumps with HDPE pipes, bangus fingerlings and feeds, Darag native chicken, fish sanctuary and marine protected area materials, 200 liter plastic drums, organic fertilizer, cacao seedlings, assorted vegetable seeds at sweet potato cuttings. Aabot sa 24,302,470 pesos ang halaga ng mga kagamitan sa pagsasaka at pangingisda ang natanggap ng mga miyembro ng organisasyon mula sa Asturias, Uburan, Balamban, Tabuelan, San Remigio, Bogos City, Medellin, Daan Bantayan, Tabugon, Santa Fe, Bantayan, Madridejos, Bourbon, Sugod, Katmon, Carmen, Danau City, Compostela, Liluan, San Francisco, Poro, Tudela, Pilar, Consolacion at Mandawi City. Ayon kay Barrecuatro, bahagi ito ng layunin ng Kapitolyo ng Cebu na palawigin ang produksyon at kita sa sektor ng agrikultura sa lalawigan, lalo na sa taong 2027 kung saan ay nakatakdang maranasan ang very strong El Nino. Personal na nasaksihan ng mga kinatawan ng Department of Agriculture Central Visayas kasama si Regional Technical Director for Research and Regulations Dr. Wilberto Castillo sa ginanap na turnover ceremony sa bayan ng Medellin, Northern Cebu. Para sa Bagong Pilipinas, Jessa Aguailanan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Cebu.
23: Radyo Pilipinas,
25: Radyo Pilipinas,
23: News Nationwide.
0: Updates mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. DSWD sa Caraga, pinaigting ang pakikilahok ng komunidad sa pagbibigay proteksyon sa mga bata laban sa maagang pag-aasawa. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Butuan. Narito ang report ni Reggie Tanyare.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Reggie.
5: Pinalalakas ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Field Office Caraga ang kamalayan at pakikilahok ng mga komunidad sa pag-iwas sa maaga at sa pilitang pag-aasawa o pagsasama ng mga bata sa pamamagitan ng Project Kalinga sa bayan ng Socorro, Surigao del Norte. Isinagawa ang mga orientasyon sa Sitio Kapihan, Mahalika Nation at iba pang barangay upang maipaliwanag ang epekto nito sa kapakanan, kaligtasan at kinabukasan ng mga kabataan. Binigyang din sa programa ang mahalagang papel ng pamahalaan, mga opisyal ng barangay at mga mamamayan sa pagtukoy ng mga panganib na kinakaharap ng mga bata, pagpapalakas ng mga hakbang sa kanilang proteksyon at pag-uugnay sa kanila at sa kanilang pamilya sa mga serbisyong makatutulong sa kanilang kaligtasan at kapakanan. Sa pamamagitan ng Project Kalinga, ginagamit ng DSWD Caraga ang pananaliksik na nakabatay sa komunidad at komunikasyong naglalayong baguhin ang pananaw at asal ng publiko upang maiwasan ang maaga at sa pilitang pag-aasawa. Gayunin nitong palakasin ang pagtutulungan ng pamahalaan at mamamayan upang matiyak na ang bawat bata ay lumaki sa ligtas, mapag-aruga at mapagsuportang kapaligiran tungo sa mas magandang kinabukasan. Para sa Bagong Pilipinas, Reggie Tanyare, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Bagong gusali ng DepEd Hingog City Division, formal nang binuksan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Hingog City. Narito ang report ni Joe Bayon on
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Joe.
6: Formal nang binasbasan at pinasinayaan ng Department of Education Hingog City Division ang bago at moderno nitong two-story administrative building na matatagpuan sa sitio Sibulig, Barangay Lunutan, Hingog City. Ginanap ang nasabing banal na pagbabasbas at turnover ceremony sa loob ng 76-hektaryang government center na pag-aari at pinapaunlad ng pamahalaang panglungsod ng Hingog sa nasabing lugar. Ang bagong gusali ay isang moderno at kontemporaryong dalawang palapag na pasilidad na idinisenyo upang mapalawak ang operasyon at serbisyong administratibo. Layunin nito mas mapabilis ang mga transaksyon, mapabuti ang koordinasyon ng mga paaralan at magbigay ng mas maayos at kaaya-ayang lugar para sa mga guro, mag-aaral at buong komunidad, lalo na sa mga nasa upland areas ng Hingog. Ang DepEd Hingog ay inaasahang tuluyan ng lilipat at maninirahan sa bagong gusali ngayong buwan ng Oktubre. Para sa Bagong Pilipinas, Joe Bayon on Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Hingog.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Mga kaibigan, sa inyo pong kabuuan ng Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Martes, October 13, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team. Ang inyo pong tagapagbalita ko po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Tuesday morning sa inyong lahat.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide. News Nationwide. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang maninig.

0: Let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
3: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
4: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
3: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sakat Balogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
5: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, yun, ini-enroll natin sa aral.
6: Ampalaya!
7: Ampalaya!
6: Kumakain kayo, ampalaya!
3: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
2: Kayong din, mga prutas, pakuan, manzanas at ubas.
6: Oh, nabusog ako sa kwento mo. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan. Radyo!

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: How could you ever forget the magical feeling that courtship or panliligaw brings in your younger years?
5: High school life, for my high school life, every memory kay ganda.
4: Nandiyan yung itutulak ka ng tropa whenever your crush passes by.
5: Ang saya ng high school, saving yours in my school, di na mapapantayan.
4: Then you start sending her love letters and flowers at paminsay maglalakas loob ka to ask if you could walk her home. And it doesn't end there. May sayawan o disco pag birthday ng barkada and you get to see her there too.
5: Till I met you.
4: Kikiligin ka pag sulyap ni crush. Yayain mong sumayaw pag tugtog ng pinakahihintay na love song. And that evening seems so perfect na parang kayo lang ang tao sa dance floor.
5: I love you more each day.
4: Oh, the beauty of courtship in Pinas.
3: Yan, ang Pinoy kultura. Because our culture is cool.
0: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
6: Radyo Pilipinas is on Viber.
7: Viber.
6: Viber. One tap and swipe.
7: Nandyan na lahat.
6: Receive credible news and information, pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
7: Viber.
6: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
0: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
8: Philippine Standard Time, 6 minuto makalipas pong alas 7 ng umaga.
0: Boses, pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses, pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses, kasama si Alan Alanige dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Pilipinas.
9: Report.
8: Teka, teka, mamaya pa yun eh. Muli, isang magandang maganda umaga Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Good morning, good morning. Araw po ng Martes, Tuesday, October 13, 2026. Ito po mga kaibigan ng programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo until 8 a.m. Ako po si Alan Alianige.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
8: Tayo po isabay ang napapakinggan sa 104.3 The Capital FM. Ganon din sa Sports Radio 918 kHz, sa Radyo Magazine 1278 kHz. At syempre, sabayan din na napapanood sa live streaming sa mga social media pages ng nabanggit po ng mga impilan ng Presidential Broadcast Service. Ano man po pinagkakabalan nyo ngayon Tuesday morning, Duki Pas Company, hanggang alas 8 ng umaga. Ang bungad natin ngayong Tuesday morning, mga kaibigan, traffic update muna direkta mula sa MMDA Metro Bay.
6: Radyo Pilipinas Traffic!
8: Iatid sa atin ni Charlie Nozares. Charlie, good morning!
7: Good morning din sa iyo kasamang Alan, ganun din sa mga listeners ng Radyo Pilipinas. At sa mga oras na ito, unahin nating silipin ang daloy ng traffic side sa southbound dyan po sa may tapat ng MCU. Mabagal na po ang daloy ng traffic hanggang sa may General Latino. Moderate traffic naman pagdating ng Balintawak Cloverleaf hanggang sa may Balintawak Market. At masusundan yan dito na po sa may bahagi ng Monte de Piedad sa Cubao. Mabagal na po ang daloy ng traffic dyan at tuloy-tuloy ang pagbagal hanggang sa may Connecticut. Pag-akyat din po ng Ortigas sa flyover, bahagyang babagal din ang daloy ng mga sasakyan patungo naman ng Sio Boulevard. At dito rin sa may Guadalupe, moderate to heavy traffic na hanggang sa may Buendia. At ito yung mga kumakanan papasok ng Makati Business District. Mabagal din ang daloy ng traffic sa may Malibay sa Pasay hanggang makarating na yan ang Taft Avenue. Samantala, northbound lane naman ng EDSA mula po dyan sa may paglagpas lamang po ng FB Harrison, moderate to heavy traffic na hanggang sa may Taft Avenue. At muli tayong mga karanasan ng moderate to heavy traffic dito na sa may Magallanes sa flyover. At ang apektado naman dyan yung mga nanggagaling ng South Luzon Expressway patungo ng EDSA northbound at tuloy-tuloy ang pagbagal niya hanggang sa may Buendia MRT Station. Moderate to heavy traffic din sa may Mandaluyong mula Madison hanggang dyan na po yan sa may Ortigas MRT Station. May bahagyang pagbagal din dyan naman po sa may tapat ng Camp Aguinaldo Gate 3 patungo naman ng Santolan. And after ng Santolan, pagkatawid na lamang po ng Muñoz, unti-unting bumabagal din ang daloy ng traffic hanggang sa may Dario Bridge. Samantala sa may C5 at Katipunan naman, ang southbound lane ng Katipunan na simula po dyan sa may Ayala Heights, mabagal na po ang daloy ng traffic hanggang sa may Ateneo. At muling babagal dito na po sa may C5 southbound ng Eastwood hanggang sa may Green Meadows. Pagdating naman dyan sa may pag-akyat ng C5 Ortigas sa flyover, moderate to heavy traffic na rin hanggang makarating na po yan ang bagong ilog. At halos dumudugtong na rin yan, napapunta naman ng market yung mga papasok na ng Bonifacio Global City. Samantala, northbound lane naman ng C5 mula po dyan sa may Heritage Park sa Taguig, moderate to heavy traffic na hanggang sa may McKinley Intersection. At muli tayong makakaranasan ng pagbagal pagdating ng Canley Road sa Pasig hanggang sa may Lanusa Intersection. Pagdating naman dyan na sa may approach ng Green Meadows, bahagyang babagal din ang daloy na traffic hanggang sa may intersection. At ang Libis flyover naman, mabagal din ang daloy ng mga sasakyan at ang apektado dyan yung mga nanggagaling ng FBR Road or Marcos Highway via FBR Road, paakyat ng Libis sa flyover hanggang sa may intersection ng Bicerano at Katipunan Avenue. Ang northbound lane naman ng Katipunan, pag-akit pa lamang po ng Aurora Katipunan flyover, mabagal na rin ang daloy ng traffic all the way to CP Garcia. Sa may Commonwealth Avenue naman ng westbound lane po, nito yung mga nanggagaling ng Fairview. Simula po dyan sa may panulukan ng Regalado Highway, mabagal na ang daloy ng traffic hanggang sa may Doña Carmen. At muling babagal yan dito na sa may Suswaregi, papunta ng Luzon at Tandang Sora. At tuloy-tuloy na po yan hanggang dito na sa may Techno Hub. Pagsapit naman dito sa may pagkanan ng Elliptical Road, moderate to heavy traffic din hanggang sa may panulukan naman ng Quezon Avenue. Samantala, paalala sa mga motorista, ang number coding natin ngayong araw ng Martes ay ending number 3 and 4. Bawal na po kayong bumiyahe ngayon na simula kaninang alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga. At muling magbabalik ang number coding ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Para naman sa karagdagang mga traffic advisory at emergency assistance, maaari kayong tumawag sa ating MMDA hotline 136. So yan muna kasamang alam ng ating traffic update sa oras na ito mula pa rin dito sa tanggapan ng MMDA Metro Bay. Sa kuwang inyong gabay sa lansangan, Charlie Nozares nag-uulat.
8: Thank you so much, Charlie Nozares. Iyan po'y direkta mula sa MMDA Metro Base.
6: Sis, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
8: 13 minutes makalipas ang alas 7 ng umaga. Itong update mula naman sa Quezon City. Ang LGU ng Quezon City, tiniyak pong kooperasyon sa investigasyon sa pamamaril ng tauhan ng Task Force Disiplina.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Detalye at sensante ni Merian Bastasa. Mary!
10: Kinundinahan ng Quezon City Local Government ang pamamaril ng isang tauhan ng Task Force Disiplina na ikinasawi ng tatlong individual kabilang isang menor de edad sa barangay Batasan Hills. Sa isang pahayag, nagpaabot na rin ang pakikiramay ang pamahalang lungsod sa pamilya ng mga biktima at tiniyak ang tulong para sa kanila. Kaugnay niyan, tinanggal na sa serbisyo ang suspect at nasa custody na ito ng otoridad maging ang paltik na ginamit sa krimen. Paglino naman ng LGU, walang baril na ini-issue sa mga tauhan ng Task Force Disiplina. Ayon sa QCLGU, tuloy-tuloy ito makikipag-ugnayan sa mga otoridad para harapin ng suspect ang buong bigat ng batas at makamit ang hustisya para sa mga biktima. Kasabay nito, masusing susuriin din ang mga patakaran proseso ng Task Force Disiplina, particular ang recruitment, screening at pagsasanay ng mga tauhan nito. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Merian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Thank you, si Merian Bastasa. Nagatid ng update mula po sa Quezon City.
9: Boses, kasama si Alan Alanige.
8: Philippine Standard Time, meron tayong 14 and a half minutes. Makalipas pong 7 a.m. Maya-maya sa pagbabalik ng ating programang Boses. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Makakausap po natin ang Commandant ng Philippine Coast Guard, si Admiral Ronnie Hill Gavan. Pag-uusapan po natin ang activation ng PCG Auxiliary diyan po sa Kalayaan Island Group at yung Marine Pollution Exercise na nilalahukan po ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard diyan sa Indonesia. Maya-maya sa pagbabalik po ng programang Boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. El Niño Alert. El Niño Alert. Matinding init, mapanganib sa kalusugan, mag-ingat.
11: Alam mo ba, inaasahang lalo pang lalakas ang El Niño sa ikalawang bahagi ng 2026. Ayon sa United Nations Office for Disaster Risk Reduction o UNDRR. Dahil dito, mas mataas ang posibilidad ng mas kaunting ulan, mas mataas na temperatura at paglala ng tuyong kondisyon sa ilang bahagi ng Pilipinas. Kabilang sa mga sektor na maaaring higit na maapektuhan ang agrikultura at supply ng tubig. Maari rin itong magkaroon ng epekto sa produksyon ng pagkain, kabuhayan ng mga magsasaka, kalusugan, enerhiya at ekonomiya. Kaya mahalaga ang maagang paghahanda at wastong paggamit ng tubig, lalo na sa mga lugar na nakadepende sa ulan para sa pagsasaka at sa mga komunidad na limitado ang supply ng tubig.
9: El Niño Alert! El Niño Alert! Matinding init, mapanganib sa kalusugan, mag-ingat!
12: Curious din ba kayo kung gano'ng kabilis at kalaki ang tsunami? Kapag nasa malalim na parte ng dagat, umaabot ng 800 kilometers per hour ang bilis ng isang tsunami o halos kasing bilis ng lipad ng isang eroplano. Pagdating nito sa dalampasigan, nasa 40 hanggang 80 kilometers per hour naman ang bilis nito. Parang takbo ng kotse sa kalsada. Kung taas naman ng alon ang pag-uusapan, aabot ng lampas 10 metro ang taas nito o kasing taas ng tatlong palapag na bahay. Imagine that. Kaya, we should take it seriously kapag may tsunami warning sa ating lugar. Ayun, alam mo na ha? Hashtag panatag ang may alam.
9: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
9: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
8: Philippine Standard Time, 17 minutes. Makalipas pong alas 7 ng umaga, tayo po'y makikipag-ugnayan sa Philippine Coast Guard. Makakausap natin ang PCG Commandant, Admiral Ronnie Hill Gavan. Sir, magandang umaga po.
13: Good morning, Sir Alan. Good morning po sa ating lahat.
8: Yes, sir. Una, sir, hingi lang kami ng update. We understand na nagkaroon ng activation ng PCG Auxiliary Division diyan po sa Calayan Island Group natin, Admiral, sir?
13: Good morning. Yes, opo Sir Alan, noong October 7, tayo po'y nag-activate ng Coast Guard Auxiliary District sa Calayan Island Group. Objective po noon, upang magka-develop po tayo, makapag-establish tayo ng institutional na paraan na yung taong bayan mismo ay direktang makakatuwang ng Philippine Coast Guard sa pagtataguyod ng seguridad at ng soberenya ng ating Calayan Island Group.
8: Opo. And we understand, Admiral, na itong auxiliary o PCG auxiliary natin doon ay tutulong din, mahalaga rin ang papel na gagampanan sa higit na pagpapaunlad mismo ng lugar, sir.
13: Totoo po yan. Dahil kung sila po ay miyembro na ng Philippine Coast Guard Auxiliary, mayroon na tayong establisadong mekanismo na matulungan natin silang ma-develop din nila yung mga kakayahan nila. Matrain natin sila on water search and rescue, sa basic life support, pagkakatulong din tayong magipag-ugnayan sa iba-ibang ahensya ng gobyerno para matulungan din sila sa mga basic skills upang sila mismo ay kaya nilang tumindig bilang residente ng lugar. Sir Alan,
8: opo.
13: Lingid sa kaalaman siguro ng iba, ang Pag-asa Island ay isang komunidad. May mga civilian doon sila naninirahan. Nagsiservisyo din sila doon. May local governance doon. Hindi po yun isang parang outpost lang. Yun po ay totoong munisipyo.
8: Yes. At may mga municipal officials doon, Admiral.
13: Opo. At sa katunayan, yung mayor mismo at ang kanyang mga kasamahan sa LGU, pati yung Municipal Disaster Risk Reduction and Management officials niya, pati yung mga guro, pati yung mga estudyante ay sumama po sa atin sa Philippine Coast Guard Auxiliary.
8: Okay. Yes, okay. Admiral, on another matter, sir, we understand na may mga participants ang ating mga tauhan ng Philippine Coast Guard dito sa tinatawag na Regional Marpolex 2026 sa Indonesia. Please tell us more about this, Admiral, sir, please.
13: Yes, Sir Alan, yung Marpol exercise or Marpolex, yan po ay ginagawa natin alternately every 2 years. Kasama natin yung Indonesia. At actually, yung Japan ay tumutulong din sa atin as observer.
8: Opo.
13: Upang i-test natin yung mekanismo ng Sulu-Sulawesi Sea Oil Response Network.
8: Mm-hmm.
13: Kasi yung oil, for example, marami pong dumadaan sa Sulu-Sulawesi Sea area, yung corridor na yan. At kung magkakaroon ng oil spill, hindi lang naman kasi tayo yung apektado, pati rin yung kapit bansa natin.
8: Opo.
13: Kaya minabuting nang magkaroon ng ugnayan. At tinetest natin yan alternately every 2 years. Every year ginagawa yan. Yung hosting alternate every 2 years. Sa ngayon sa Indonesia tayo, next year dito naman sa atin, upang magiging muscle memory na natin kung paano respondihan yung oil spill kung magkakaroon man.
8: Ayun. At dito na highlight din ang pakikipagtulungan ng Philippine Coast Guard sa Coast Guard units din ng mga counterpart Coast Guard units sa Indonesia at iba pang bahagi ng Asia. Ika nga, sir. Ano?
13: Opo. Kasi yan po yung programa ng ating Pangulo.
8: Opo.
13: Na dapat tayo ay makipag-ugnayan sa ating mga kaibigan sa region. Dahil alam niyo, ang karagatan ay walang bansa na kaya niyang bantayan, kaya niyang pangalagaan, yung karagatan na siya lang mag-isa dahil ano yan eh, yung karagatan naman ay magkakadugtong-dugtong yan. So kailangan talagang nag-uusap at nagtutulungan.
8: Mm-hmm. Ayun. Okay. Ngayon nga pala, Admiral Gavan, sir, ano, International Day for Disaster Risk Reduction ngayong araw na ito. Well, of course, from the point of view of our Philippine Coast Guard, ano, paano nakakatulong ika nga ang preparedness o kahandaan natin at yung pakikipagtulungan din ng ating mga mamamayan, ika nga, sa pagtugon sa anumang uri ng disaster, Admiral Gavan, sir?
13: Unang-una, ang disaster, dumadating yan ng walang warning. Okay? Kaya dapat lagi tayong handa kasi hindi naman tayo aabisuhan na magkakaroon ng disaster.
8: Mm-hmm.
13: At bakit kailangan involve yung mamamayan?
8: Yes.
13: Eh, during disaster naman kasi talaga, ang talaga

0: Tayo po ay sumusuporta lang.
1: Mm-hmm. Okay. Ayan, napapag-usapan natin yung disaster response, disaster preparedness, alias sa Philippine Coast Guard. Idudugtong ko rito, of course, kaya gaya ng in-emphasize nyo, yung mga tao palaging handa, mga tauhan ng Philippine Coast Guard palaging handa. Ngayon, sir, makikibalita ng kami sa aspeto ng modernization ng mga assets ng PCG. Kumusta po tayo sa kasalukuyan, sir?
0: Medyo malayo-layo na rin yung narating natin. Sa hands-on support ng ating Pangulo, tayo po ay makakadagdag ng humigit kumulang mga 60 na platforms, na barko, paibang sizes, in the next 5 years. Ang na-invest po ng ating Pangulo sa modernization ng Coast Guard so far, as we speak,
1: opo,
0: around 72 billion na po. It is a record level na investment sa Philippine Coast Guard. Kaya kami ay talagang nagpapasalamat sa ating Pangulo na binigyan niya po ng atensyon ang Philippine Coast Guard. So ano po yung epekto nito?
1: Mm-hmm.
0: Ang epekto nito ay mas lalo na pong mas malawak pa ang mararating ng Philippine Coast Guard. Mas lalo pong mabilis yung aming pag-responde. Lalo po tayong magkakaroon ng kakayahan na alagaan yung ating mga mamamayan kung saan man sila sa Pilipinas, nang naaayon sa objective ng ating Pangulo na sa bagong Pilipinas na yung serbisyo ay dapat maibigay ng maayos at sa tamang panahon dapat mabilis.
1: Ayun. At siyempre, pag pinag-uusapan ang assets ng Philippine Coast Guard, hindi lamang ito puro mga sasakyang pandagat. We understand patuloy din ang pagdaragdag ng mga air assets ng ating PCG, sir.
0: Yes, actually, mayroon na tayong mga na-receive na mga donations, even locally. May dagdagan tayong eroplano. At sa leadership po ng ating Pangulo, next year, may ma-receive din tayong 3 King Air aircraft galing naman sa Amerika. At mayroon pang mga ibang air assets na itinulong din ng mga ibang ahensya sa Philippine Coast Guard.
1: Opo.
0: So, malayo-layo na rin, ngunit kulang pa rin. Pero, Sir Alan,
1: yes, sir,
0: kahit yung land assets, sa tulong ng ating Pangulo at ni First Lady actually, dahil involved din si First Lady. Si First Lady po pala ay atin din pong Coast Guard Auxiliary.
1: Opo.
0: Tayo ay magdadagdag pa ng mga sasakyan, ng mga pick-up trucks. Kasi yun po yung nagagamit natin sa mga disaster response pag may baha. Yun po yung pinagkakargahan ng rubber boat, kadahilan ng rubber boat. Nagdadala ng mga rescue personnel natin sa mga liblib na lugar. So, okay naman po, Sir Alan, yung modernization natin. Compared po dati, napakabilis po ngayon dahil po sa tulong ng ating Pangulo at ng Kongreso.
1: Ayun. Okay. Nako, Admiral Gavan, sir, baka in closing, baka meron doon kayong mensahe, please, sa mga nanonood at nakikinig sa atin this morning. Updates o mensahe mula sa ating Philippine Coast Guard. Sir, please.
0: Yes. Sa ating pong pag-obserba ng kahandaan sa disaster response, lagi po natin sanang isipin na ang kapakanan ng bawat isa ang dapat nating tutukan higit sa lahat. So lagi po tayong maging handa. Tuloy-tuloy lang po tayo. Mayroon po tayong gobyerno na talagang nagmamalasakit sa Pilipino. At tayo po ay makakaasa na ang mga ahensya ng gobyerno katulad ng Philippine Coast Guard ay patuloy na magsusumikap na mas lalo pa naming mapaganda, mapaigting ang aming kakayahan na mapagservisyuhan ang bayan. Sir Alan, ako rin po ay gusto ko lang paalala din sa lahat na yung sa ingay ngayon na ating mga na ating naririnig, huwag sana nating kalimutan na mayroon tayong West Philippine Sea na dapat nating pangalagaan at dapat sana ang Pilipino ay lalo pang magkaisa upang mas lalo nating maproteksyonan ang ating teritoryo, ang ating soberenya, hindi lang para sa atin

0: generasyon ngayon. Sabi nga ng ating Pangulo, para sa salinlahing Pilipino. So, Sir Alan, maraming salamat po.
1: Yes, sir. Thank you. Good morning, sir.
0: Thank you very much. Thank you po.
1: Yes, sir. Admiral Ronnie Hilgavan, ang commandant ng Philippine Coast Guard.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Kayo po yung nakikinig dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sabayang broadcast sa 104.3 The Capital FM, sa Sports Radio, 918 kHz, sa Radyo Magazine, 1278 kHz, at napapakinggan at napapanood din sa mga live streaming sa social media pages nang nabanggit po ng mga impilan ng Presidential Broadcast Service. Alas 7:30 na ng umaga, sandali lang, ilan mo nang makapaalala.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Mainit na usapin ngayon ang Pax Silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Pax Silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Pax Silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag nais katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
4: Maging brain gain tayo ngayon, imbes na brain drain. Ako, kasi nakikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
3: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
5: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil or hindi siya coal, for example.
3: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
6: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
7: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko. Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Philippine Standard Time, meron tayong 34 minutes makalipas pong 7 AM. Ngayong umaga, tayo po'y makikipag-ugnayan sa Philippine Nuclear Research Institute, PNRI. Makakausap natin ang direktor ng Philippine Nuclear Research Institute, si Dr. Valerie Ann Samson. Director Samson, magandang umaga po, ma'am.
8: Magandang umaga po, Sir Alan, at magandang umaga po sa lahat ng tagapakinig ng Radyo Pilipinas at tagapanood din po.
1: Yes,
8: magandang umaga.
1: Good morning, ma'am. Naku, thank you for joining us. Alam namin, kayo'y nasa ibang bansa ngayon at dumadalo ng isang napakahalagang kumpirensya Pero we appreciate very much na you can take time to be with us this morning, ma'am.
8: Yes po, at your service, sir.
1: Okay. Well, makikibalita lang kami. Of course, ito yung pag-explore ng nuclear energy cooperation. Halimbawa, with Singapore, you know? Ito'y may kaugnayan dito sa naging pagbisita ng Pangulo sa Singapore. Ang isa sa mga nakikitang kooperasyon dyan ay sa sektor ng nuclear energy. Director, ma'am.
8: Yes po, kami po ay nagagalak na bumisita sa Singapore ang ating Pangulo at nakapunta siya doon sa isang institute na kahalintulad ng PNRI. So yung binisita ni President BBM ay ang PNRI ng Singapore. And indeed, the Singapore and the Philippines will be undergoing a cooperate energy, not only in energy but in the sphere of nuclear science and technology. Magkakaroon po kami ng memorandum of understanding between SNSRI at saka ang PNRI para palawigin ang shared experiences, shared R&D, and shared best practices between the two institutes. As you know, the Philippines is actually way advanced in its nuclear power program, kaya ang Singapore tinitingnan niya rin na baka magkaroon rin sila ng isang nuclear power program at gusto nilang matuto sa Pilipinas kung ano yung kung paano ginawa ng Pilipinas yung kanyang nuclear power program at paano rin dinidevelop ngayon ng Pilipinas ang kanyang research and development at saka yung kanyang workforce. Gusto rin makita yon ng Singapore, kaya magkakaroon po tayo ng cooperation agreement with them.
1: Okay, so ang tutok ng pag-aaral at pagtutulungan ay ang paggamit ng nuclear energy bilang source of power. Ma'am, ano ho?
8: Not only, so isa yon, sir, isa yon na tutok ng cooperasyon. We will be having studies on new technologies as well as nuclear safety for research and technical assessments. And then, meron ding mga collaborative research na hindi lamang sa nuclear energy, kundi meron rin sa ibang larangan. Kasi meron rin naman tayong expertise sa ibang larangan ng nuclear science and technology.
1: Ayun.
8: So, holistic.
1: Talagang napapanahon, Dr. Samson, ma'am, ang higit na paglinang dito sa nuclear energy, you know, dahil halimbawa isa sa mga matinding pangangailangan ngayon ay power. Yung fossil based fuel na galing sa ibang bansa, mababawasan na ng husto, ika nga, ang dependence ng Pilipinas kung talagang magmamaterialize na itong ganitong mga projects, sa Dr. Samson, ma'am.
8: Opo, totoo po yan. Kaya nga po nagkakaroon ngayon ang buong mundo ng tinatawag namin na nuclear renaissance dahil nga sa mga nangyaring mga geopolitical crisis which impacted yung ating mga pinagkukuhanan ng power sources like oil and gas and even coal. For a time during COVID, medyo nagkakaroon tayo ng problema sa pag-import ng coal. And because of this, power sources that are dependent on the geopolitical areas where we get them.
1: Yes.
8: Naisip ng buong mundo, na especially ng mga OECD countries, na I think it's time that we look back at nuclear, because nuclear, yung mga countries na nag-i-import ng uranium fuel ay actually mga friendly countries, masasabi natin. Mga friendly countries, countries like Australia, Canada, these are the, and a little also in North Asia. So these countries are friendly countries. And so yun kaya na isipan ng buong mundo na let's go back to nuclear as a base load source of power. Kasi yun naman ang ina-address ng nuclear, sir, yung mga base load type of power. Base load meaning 24/7 na available yung ganong klaseng enerhiya. So siya lang talaga yung pantapat sa mga base load sources of power na nagkakaroon ngayon ng crisis.
1: Opo. Doon sa nabanggit nyo kanina, it's time that we revisit nuclear energy, you know? Kasi kasi Dr. Samson, hindi natin maialis na pag napapag-usapan yung nuclear energy, nuclear power plants, you know? E nandun kagad yung pangamba ng ilan na, teka muna, usaping nuclear yan. But of course, ang mga ito, ika nga, ay sumailalim na sa masusing mga pag-aaral, Dr. Samson, ma'am, di po ba?
8: Opo. Ang gusto ko lang talagang iparating sa ating mga tagapakinig ay ang nuclear power nuclear power development ay isang global community.
1: Mm-hmm.
8: Kahit po meron kang pantayo ng nuclear power bukas, ay hindi ka po makakapagpapatayo bukas. Kahit you have all the money in the world as a country, if you have not undergone close scrutiny and have undergone the milestone approach as recommended by the Global Nuclear Watchdog, which is the International Atomic Energy Agency, ay hindi ka po pwedeng makapagpatayo ng nuclear power plant sa iyong bansa. So lahat, and aside from that, may mga requirements po itong IAEA bago makapagpatayo ng isang nuclear power plant ng isang bansa. Meron tayong sinasabing 19 infrastructure issues,
1: mm-hmm,
8: na kailangan mapatunayan ng isang bansa. 19 na kailangan mapatunayan ng isang bansa na kaya niyong magpatayo ng nuclear power plant. The thing is, kapag kasi may nangyaring aksidente o kaya pag may nangyaring emergency, ang buong mundo po ay kailangan tumulong sa bansang yon. Kaya it is a global community that you need to make sure to the global community na kaya niyong na-address nyo lahat ng 19 infrastructure issues, then the IAEA will already recommend na, okay, pwede na kayong mag-undergo nitong, kasi may tatlong phases po, may tatlong milestone na kailangan ma-address, steps na kailangan mapuntahan ng isang bansa. So, these steps, parang, okay, pwede na kayo sa phase 2, okay, pwede na kayo sa phase 3. Tayo ngayon sa Philippines, we are already in phase 2 of the nuclear power program as indicated in the IAEA milestone approach. At ang milestone 2 po natin kapag while we are in phase 2 is ready to bid, ready to construct a nuclear power plant. So yun yung phase 2 po natin. So while in phase 2 we are all building up our infrastructure issues towards that ready to construct a nuclear power plant. So again, a nuclear power program is validated, it's watched by all over the world, and hindi nga rin, kahit may pambili ka, kung hindi ka rin member ng mga international conventions, and these international conventions have reviews and a review process for each country, so hindi ka rin pagbibentahan ng isang nuclear power plant kung hindi ka member ng mga international conventions, kung wala kang hindi ka member ng mga liability conventions kasi ang syempre may liability if there is an accident, magiging liable ang operator, and then saan kukunin ng operator yung kanyang insurance, saan ang pagbabayad. So ito yung mga safeguards, shall we say, these are the safeguards na ginagawa ng mundo bago makapagpatayo ng isang nuclear power program. And of course there are strict regulations that are recommended as well by the IAEA.
1: Opo.
8: Which normally we adapt also here in the Philippines. So lahat po yon, safety, security, and safeguards that are all under the auspices of the International Atomic Energy Agency.
1: Mm-hmm.
8: Ayun po. So it's a global effort to be able to build our first nuclear power plant here in the Philippines.
1: Opo. At saka yung nireiterate mo, Dr. Samson, ma'am, na mayroong mga minimum requirements ang International Atomic Agency bago,
8: yes,
1: kailangan masatisfy muna itong mga requirements,
8: yes,
1: na ito, ma'am, di ba?
8: Opo, kailangan pong masatisfy. Kung hindi po kayo i-recommend that you will have to to that you are already ready for that particular milestone. So he at pumupunta po sila dito para mag-review. So meron pong international review mission ng IAEA to assess a country at each phase.
1: Ayan, okay. Ayan. Yes sir. Nako, Dr. Valerie Ann Samson, ma'am, salamat ng marami ha sa mga impormasyon na ito mula sa ating DOST, Philippine Nuclear Research Institute, ma'am. Director, salamat po.
8: Maraming salamat po at hopefully ang ating publiko ay maging, hindi po maging negative, kundi maging bukas ang isip sa nuclear. Dahil ang nuclear ay isang global community, it is all a science-based approach in making that nuclear power plant dream of the Philippines come true. Ayan po. Maraming salamat po.
1: Thank you. Thank you. Good morning, ma'am.
8: Good morning po.
1: Si Director Valerie Ann Samson ng Philippine Nuclear Research Institute ng DOST.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Oras sa buong Pilipinas, meron tayong 45 minutes na makalipas pong 7 AM. Maya-maya tayo makikipag-ugnayan naman sa Bureau of Immigration sa pagbabalik po ng programang Boses. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
9: Sa harap ng posibleng Super El Nino, inihahanda na ng mga magsasaka ang kanilang mga pananim at mga diskarte sa pagtatanim tuwing tag-init.
10: Ayon sa mga local DA at municipal agriculturists, mahalagang pumili ng mga pananim na mas matibay sa init at mas kaunti ang kailanganing tubig, gaya ng mais, kamote, munggo, sorgo at iba pang drought resistance na halaman. Kabilang sa mga diskarte ng mga magsasaka ang pag-aangkop ng kalendar ng pagtatanim, paggamit ng dekalidad na binhi, pagpapanatili ng humidity sa lupa sa pamamagitan ng mulching at paglalagay ng takip sa ibabaw ng lupa sa paligid ng halaman o puno, pati na ang mas mahusay na paggamit ng tubig sa irigasyon. May ilang magsasaka rin na nagpapalit-palit ng pananim at nagtatanim ng mga halamang mas angkop sa kondisyon ng lupa at panahon para mabawasan ang panganib sa produksyon. Sa panig naman ng pamahalaan, patuloy ang gabay ng local DA at municipal agriculturist sa pagpili ng pananim, paghahanda ng lupa at pagpapatupad ng mga programang makatutulong sa mga magsasaka sa panahon ng tag-init. Sa DSWD, inihanda na ang malaking supply ng food packs para sa agarang ayuda sa mga pamilyang maapektuhan.
11: And then syempre, nandiyan na rin yung mga iba nating intervention katulad ng cash assistance. Pero meron tayong long-term program na tumatakbo yung Project Lawat Binhit. Ito yung cash forward program natin kung saan tinuruan natin as early as 2 years ago yung mga communities natin na gumawa ng mga maliliit na mga water impounding facilities sa kanilang lugar kung saan nagpo-provide ng water security at food security. Maliliit man sila.
10: Sa Ilocosiri naman, pinalalakas ang water waste management at mga programang pangkalikasan para mabawasan ang mga posibleng epekto ng matinding pagbabago ng panahon.
12: A possible Super El Nino can affect our water supply, food production, fisheries, livelihood, and daily lives of our families. Preparedness must begin before a crisis happens.
10: At para sa mas pangmatagalang solusyon, nakatutok ang Halaor River Multipurpose Project Stage 2 o JRMP2 sa pagpapalawak ng irigasyon at pagpapalakas ng produksyon ng palay.
13: Sa mahigit 9,500 hektarya ng sakahan, inaasahang makikinabang sa proyekto. Layo nitong masiguro ang mas maaasahang supply ng tubig para sa agrikultura at makatulong sa food security sa Region 6.
10: Kaya mula sa pagpili ng pananim at mga diskarte ng mga magsasaka hanggang sa mga programa ng pamahalaan at malakihang infrastructure project, iisa ang layunin, ang maprotektahan ng tubig, pagkain at kabuhayan ng mga pamilyang posibleng maapektuhan ng Super El Nino.
13: Dahil sa harap ng posibleng krisis, ang pinakamahalagang hakbang ay ang paghahanda at pagkilos habang may panahon pa. para sa Integrated State Media. Rena Manubag Dagoon, IBC News.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
7: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: At ngayong umaga, tayo pa'y makikipag-ugnayan din sa Bureau of Immigration. Ating makakausap, mga kaibigan, ang spokesperson ng Bureau of Immigration, Attorney Alicia Haji Hassan. Attorney Hassan, magandang umaga po, ma'am.
14: Hello po, magandang umaga sa lahat.
1: Yes, ma'am. Nako, kami ho'y hingi lamang ng update from the Bureau of Immigration. Kaugnay pa rin ang isa sa mga binabantayan ng Immigration Bureau, of course, yung mga biyahero, lalo na yung mga papasok dito sa ating bansa. Dahil meron nga hong pneumonic plague dyan sa Russia, ma'am, attorney.
14: Tama po, ano? Of course, bilang bahagi po ng paghahanda natin dahil dito sa balita na ito, mahalaga po na natitiyak at na ipapatupad po natin yung mga umiiral na health protocols. Bagaman, in-assure naman po tayo ng Department of Health na wala pa pong dapat ikabahala, patuloy naman po nating ipinapatupad yung mga current protocols in place. So, sa bahagi naman po ng Bureau of Immigration, dahil tayo naman po yung Border Control Agency, no? So, ang ating payo lamang po sa ating mga kababayan para po matiyak yung kaligtasan ng bawat isa sa arrivals at departures, sa bahagi ng Bureau of Immigration, patuloy naman po tayo nagmamonitor ng mga official na travel at health advisories po na manggagaling sa ating Department of Health at saka Bureau of Quarantine. Yes. Bilang sila po yung mga pangunahing mga ahensya po na makakapagsabi sa atin kung meron na pong mga hakbang na dapat pang ipatupad sa ating mga international ports of entry and exit.
1: Mm-hmm. Okay, Attorney Hassan, on another matter, syempre ito nangangalahati ng Oktubre. At syempre, alam naman natin na ang mga Pilipino pagka magpapasko ay talagang dumadagsa pabalik dito sa atin sa Pilipinas, ano. Kumusta ika nga ang mga preparasyon ng ating Bureau of Immigration dito sa anticipated na pagdagsa muli ng mga pasahero sa ating mga international airports, attorney, ma'am?
14: Opo. Of course, bahagi po ng mga hakbang natin. We are still currently deploying po on a 100% scale yung ating pong mga e-gates sa ating pong international ports of entry and exit para po syempre sa mas epesyenteng pagpoproseso ng mga pasahero natin at saka hassle-free at mabilis po na pagdaloy ng trapiko ng ating traveling public po sa ating international airports. Of course, lagi po natin pinapaalalahanan yung ating pong mga biyahero pareho po sa mga kapwa Pilipino at saka po sa mga foreign nationals, yun pong timely, maayos and truthful declaration po doon sa ating e-travel registration. Para po mabilis at agaran po yung pagpaproseso sa kanila. Kabahagi po din kasi nito sa ating e-travel registration, yung pong maikonek ko lang din po yung tungkol sa ating mga health monitoring protocols. So, kailangan po natin yan para in case po na may kailangang isuriin or i-assess po na travelers, tama po yung impormasyon na makakalap natin para sa mas maayos at mas maliwanag po na pagsusuri kung sakasakali man po.
1: Ayun, okay. And you mentioned the e-gates. You understand na patuloy na nadadagdagan na Attorney Hassan, ma'am. Ang mga e-gates natin, lalo tigit dito sa mga airports natin sa Maynila.
14: Opo. As a matter of fact po, yan po yung priority deployment natin. Sa ngayon, ang ating NAIA terminals 1 and 3, meron po tayong 78 na designated na e-gates. Sinusunod na po natin yung mga major airports po na may bulk of our passengers po na dumarating at umaalis. Iyan pong Clark International Airport, ang ating pong Mactan Cebu International Airports, as well as airports in the Mindanao area. Syempre po, hindi natin ihuhuli po yung pangangailangan ng ating mga kababayan dun sa Visayas, Mindanao. Because we anticipate na marami nga pong influx of passengers na manggagaling sa nadaragsa po sa ating mga ports of entry and exit.
1: Ayun, okay. Nako, Attorney Hassan, ma'am, salamat ng marami ha, sa mga update na ito mula sa inyo diyan po sa ating Bureau of Immigration, ma'am.
14: Maraming salamat po, sir. So, ulitin po.
1: Thank you. Thank you. Good morning, mga kaibigan. Attorney Anisha Hassan, ang spokesperson po ng Bureau of Immigration.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Umahabol ang balita mula po dyan sa Campo Crame. Yung pong mga nakitang pampasabog malapit sa Campo Crame, sinasailalim na sa malalimang investigasyon. Detalye, yatid sa atin ni J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: J. Mark.
15: Masala ni pinag-utos na ni PNP Chief Police General Jose Melencio Natates Jr. ang malalimang investigasyon ng ilsa kung saan at kanino nang galing ang mga na-discovering bag na naggalaman ng mga bala at pampasabog sa San Juan City kahapon. Ayon kay Natates, sa katanggap ng ulat ng San Juan City Police Office, ang ilsa naturang bag na natagpuan sa barangay West Crame sa naturang lusod malapit lamang sa PNP headquarters sa Campo Crame. Agad na nagpadala ng Explosive Ordnance Disposal Team at Special Weapons and Tactics o SWAT ang San Juan Police para suriin ang mga natagpuang baga at pampasabog. Bukod dito, sinabi ni Narcates na nagsasagawa na rin ng backtracking ang pulisya sa CCTV kung saan natagpuan ang naturang baga. Patuloy naman hinihikayat ang perspective ng publiko na maging mapag-check at huwag magkatubuling iulat sa kanila ang ating kahinahinan ng bagay na makikita sa kanilang komunidad. Umapila rin ang PNP Chief na iwasan ang pagpapakalat ng mga hindi verifikadong impormasyon hinggil sa usapin upang hindi magdugot pa ng takot at pangamba. Para sa Bagong Pilipinas, si Magdagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Thank you, J. Mark Dagala. Public service announcement muna, magkakaroon po ng tree planting activity ang Rizal High School Batch 79 sa Tanay, Rizal. So iniimbitan po mga miyembro sa November 7, 2026. Araw po yan ang Sabado. Ito'y pangungunahan ng Batch 79 ng Rizal High School, Pasig City. Ito para sa dagdag ng mga impormasyon. Ito ang mga pwede niyong kontakin. Si Larry Vidal, Batch President. Ang kanilang Batch Vice President, Rose Ann Florentine. At ang kanilang Batch Secretary, Noel Junijo. At si Lisa Cruz. Pa-shout out sa Team BORED ha? Mula kay Miss Connie Rebadavia. Bye-bye time na kami ha. Sa pangalan po ng aming mga kasamang naglingkod ngayong umagang ito ng Tuesday. Thank you sa ating mga executive producer, Paula Antolin, Glory Fe Bagon. Thank you, thank you. Mga co-pilot naman natin sa technical side, Jomarie Refarial, Arnel Villamor, Mary Ann Milios. Thank you. Papaalam po pansamantala. Ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Tuesday morning sa inyong lahat.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
16: Radyo Magazine.
17: 1278 AM.
18: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
19: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
20: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
21: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
22: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
23: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
24: Radyo on the go.
23: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
24: Yay!
0: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
23: Libre to ha?
0: Walang bayad?
23: Oo, walang bayad.
0: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
2: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
16: Radyo Magazine 1278.
3: Bubungad sa umaga.
4: Trending issues na pinag-uusapan.
16: Mga programang aabangan.